0: serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
1: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
0: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
1: Revelation of Hope,
0: dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: May mga pagkakataon po sa buhay natin na napapatanong tayo, ano ba talaga yung purpose ng lahat ng mga nararanasan natin? At habang tumatagal po, ano, nakakaranas tayo ng saya, ng lungkot, ng success at ng mga kabiguan sa ating buhay. At kung minsan sa dami po ng ating pinagdadaanan, naghahanap tayo ng direksyon at ng pag-asang atin pong kakapitan. Kaya po sa episode na ito, patuloy niyo lamang po kaming samahan at mapapakinggan po natin ang ilang mga awitin na magre-remind sa atin kung saan ba tayo inaako ng ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Myra Jim Taniedo.
1: At ako naman po si Jeyush Madayag. At sa episode po natin ngayong araw ay pagninilayan natin ang kahalagahan ng paglapit sa Diyos, ang kanyang pag-aaruga sa panahon ng ating pagluha, at ang layunin ng buhay na pinagkaloob niya sa atin, at ang pag-asang maaari nating panghawakan habang tayo ay naglalakbay dito sa mundo. Dito lang po yan sa
0: Music and Praise. Sa atin pong mga viewers, sa atin pong Facebook page at YouTube channel, magandang araw po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin. Huwag po ninyo kalimutang i-share ang atin pong live stream na ito at pwede rin po kayo mag-comment ng inyong pong reflections habang tayo po ay nakikinig sa mga awitin.
1: At sa atin pong mga listeners sa AWR 89.1 FM, magandang araw din po sa inyo at maaari po kayong magpadala ng inyong reflections or mga katanungan sa mga numerong aking babanggitin. Sa smart po ay 0919-0001-777. At sa Globe naman po ay 0917-5643-777. At binabati rin po natin ang lahat ng nakikinig at nanonood mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay pangungunahan ni MJ sa isang panalangin.
0: Tayo po ay manalangin, mga kaibigan. Dakila namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po sa inyong pagpapala sa araw ng Sabat na ito. Salamat din po sa pag-ibig na amin pong patuloy na nararanasan. Hiling po namin na kayo po ang patuloy na magpatnubay, kayo po ang patuloy na manguna sa amin. Sa amin pong mga awiting mapapakinggan, buksan po ang aming puso at isipan, at nang sa ganon, ang mga mensahe na ito ay matanim at ganon din magamit namin po sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Maunawaan namin ito at lalagit, Panginoon, maibahagi namin sa ibang mga tao. Salamat po sa pagdinig at pagsagot ng aming dalangin sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus. Amen. Amen. Ayan, ano, sa mga awitin pong ating mapapakinggan ngayong umagang ito, maaalala natin na hindi po tayo nag-iisa doon sa mga tanong na meron tayo, sa mga pagsubok na nararanasan natin, at doon sa mga paghahanap ng kahulugan natin dito sa mundong ito. At sa bawat awit po na mapapakinggan natin, makikita natin na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng direksyon, layunin at pag-asa na hindi po kayang ibigay ng mundo. Minsan di naman natin sinasadyang mapalayo tayo sa Panginoon dahil sa dami ng ginagawa at iniisip natin. Unti-unti po tayong nawawala ng oras para po sa Kanya. Pero ang maganda, hindi po napapagod ng Diyos na tawagin tayong muli pabalik sa Kanya. Lagi po siyang handang tumanggap sa sino mang lumalapit at lumalapit sa Kanya. Kaya po pakinggan po natin ang awiting Ako ay Ilapit sa Diyos, rendered by Carl De Vera.

0: Itong awit po na ito, no, ay isang simpleng panalangin ng bawat tao na ilapit muli tayo sa ating Panginoon. Minsan kasi hindi naman material na bagay yung mga kulang sa atin eh. Minsan kasi akala natin kulang ako sa ganito, kulang ako sa ganyan, pero yung nararamdaman pa pala nating kakulangan sa ating mga puso ay yung pakiramdam na pagkaroon ng closeness sa atin pong Panginoon, yung relationship natin sa Kanya. At kapag napapalayo po tayo sa Kanya, minsan doon natin nararamdaman yung pagod, yung pangamba, at kawalan ng direksyon sa atin pong mga buhay. Diba parang kasi kapag na-entertain tayo ng mga bagay na katulad ng mga temporary na nagbibigay sa atin ng kasiyahan, parang wala lang sa atin yung gap. Pero once na ma-realize natin na napalayo na pala tayo sa Panginoon, parang sobrang laki pala na kahit na anong gawin nating pag-fulfill doon sa gap na yun, hindi natin kayang gawin. At mahalagang paalala sa atin na, at magandang ano rin sa atin na, kumikilos pa rin yung Holy Spirit sa buhay natin, nare-realize natin na napapalayo na pala tayo sa Panginoon.
1: Pero kahit napapalayo tayo sa ating Panginoon, kapag bumalik tayo, ay handa pa rin siyang tanggapin tayo. God welcomes us back. Kaya napakagandang paalala po ito na hindi natin kailangan ayusin muna ang lahat bago lumapit sa ating Panginoon. Hindi natin kailangan na maging perfecto or baguhin lahat ng ating mga hindi magagandang nagawa para maging or lumapit sa ating Panginoon. At maaari tayong lumapit sa Kanya kung ano man ang ating kalagayan. At kapag ginawa natin po yun, ay matatagpuan natin ang kapayapaan at lakas na matagal na nating hinahanap. At kung may mga reflections po kayo tungkol sa awit or sa awitin na ito, ay mag-comment lang po kayo sa Facebook or YouTube or mag-message po kayo sa ating mga numerong aking babanggitin. Sa Smart po ay 0919-0001-777. At sa Globe naman po ay 0917-5643-777. At habang lumalapit po tayo sa ating Panginoon, natututuhan din nating dalhin sa Kanya ang ating mga sakit at luha. Pakinggan po natin ang kantang Bawat Luha, isang original na awitin ni J. Werner Barrientos.

0: Amen. So God sees every tear. May mga luha na madaling makita ng ibang tao, pero mayroon ding mga luha na tahimik lang nating dinadala sa loob, at minsan pakiramdam natin walang nakakaalam ng ating pinagdaraanan. Pero ang magandang balita, may Diyos na nakakikita ng bawat luha at bawat sakit na ating dinadala.
1: Amen. Gusto ko yun, no? And madalas kasi, di ba, pagka nagkakaroon tayo ng mga problema, parang dahil sa ayaw na nating maging burden sa iba, sinasarili na lang natin yung mga problema na yon. Pero sabi nga, God brings hope through our pains. Diba? So, doon natin mas nare-realize kung paano kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. And gusto ko itong awit na ito kasi isa siyang original song nung atin pong singer. Siya na rin yung umawit, siya na rin yung nag-compose. At makikita natin na itong mga lyrics ng ating napakinggan ay naging experience niya kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang mga struggles. Nakita natin kung paano siya naging matagumpay kasama ang Panginoon despite doon sa mga luha na kanya pong ibinigay, no? And nakakatawang isipin po na hindi nasasayang yung mga problema natin sa paningin ng ating Panginoon. Alam niya po yung dahilan ng sakit at nauunawaan niya yung ating pong mga pinagdaraanan. At kahit hindi agad nawawala yung problema natin, nagkakaroon po ng changes doon sa character natin, doon sa relationship natin sa ating Panginoon. Yes, nandiyan pa rin yung problema, pero yung relationship natin sa Panginoon ay mas lumago na. Hindi man po natin basta-basta maiaalis yung mga karanasan natin na iyon, pero nagbibigay ito ng lesson sa atin. At lalong higit, nagbibigay sa atin ng pag-asa na mayroong Diyos na nakikinig sa bawat isa sa atin. Ayan po, ano? At kung kayo po ay mayroong talent sa pag-compose ng mga awit na ito, katulad po na napakinggan natin, ini-invite po namin kayo na mag-record dito sa ating studio para po ay magamit natin sa mga programa katulad po ng Music and Praise, dahil po ang mga awiting ito ay nagbibigay sa atin ng testimony kung paano po kumilos ang Panginoon sa inyong buhay. Ayan po, ano, at habang tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong mga buhay, magandang pag-isipan kung paano natin ginagamit yung mga araw na pinagkalob po sa atin ng Diyos. Kaya naman, pakinggan po natin ang awiting Buhay Mo at Buhay Ko, rendered by Jessel Canoy.

0: Ayan, napakabilis po ng panahon, ano? Parang kailan lang marami pa tayong mga pangarap, parang kailan lang gusto ko lang ng ganito, pero ngayon, iba-iba na po yung mga responsibilities natin. Hindi na natin napapansin na yung araw pala ay lumilipas na lang, ano? Minsan, sa sobrang pagod natin sa isang araw, nakakalimutan na rin natin na mag-give back doon sa Panginoon or kausapin yung Panginoon. Or di kaya naman ay hihiga na lang tayo sa kama natin at nakakalimutan na rin natin na mag-reflect doon sa manangyari sa buhay natin. And nakakalimutan natin or baga natitaken for granted natin yung araw na binigay sa atin ng Panginoon. Pero ang paalala po sa atin, ano, that this life or itong araw na ito ay pinagkaloob po sa atin ng Panginoon at ito po ay regalo niya sa atin. Kaya po kahit ano man yung pagod na nararamdaman natin, naway patuloy nating maalala na bigyan nating halaga yung bawat araw na ibinibigay sa atin po ng Panginoon. At pwede natin itong magamit na pag-share ng magandang balita at pagmamahal ng Panginoon.
1: Gamitin natin yung buhay natin sa tama at sabi nga nila, you only live once. So, gamitin natin yung buhay natin. Hindi para magsaya kung sa hindi karapat-dapat na gawin, kundi yung dapat mag-serve tayo sa ating Panginoon at gawin na, mag-serve din tayo sa ibang tao at iparamdam natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya mahalagang tanungin po natin ang ating sarili, paano natin ginagamit ang buhay na pinagkatiwala niya sa atin? At dahil sa huli po ay hindi lamang kung gaano tayo katagal na buhay ang mahalaga, kundi kung paano natin ginagamit ang ating buhay para sa mabuti at para sa Diyos. So binabati rin po natin ang lahat po ng ating viewers sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45 at sa mga viewers din po natin sa Hope Channel North Philippines, Northern Luzon Philippine Union Mission at Adventist World Radio Facebook pages. At kapag pinag-uusapan po natin ang kahulugan ng buhay, may isang aklat sa Biblia na diretsyang tumatalakay sa mga tanong na ito. Pakinggan po natin ang Ecclesiastes rendered by Nelvin Alavanza.

0: Amen. Tunay nga po na life without God is empty. Maraming tao po ang naghahanap ng kahulugan ng buhay sa iba't ibang bagay tulad ng tagumpay, ng pera, ng kasikatan o mga pangarap. Pero pinapaalala po sa atin ng Ecclesiastes na awit ay na kahit makamit natin ang lahat ng iyon, may bahagi pa rin ang puso natin na hindi mapupunan kung wala ang ating Panginoon.
1: Amen. And dito siguro yun yung dahilan kung bakit maraming tao yung parang nasa kanya na lahat pero hindi pa rin siya masaya. 'Di ba doon kasi papasok yung parang kataga na mayaman ka pero hindi ka naman masaya, pero mahirap ka pero masaya ka. Pero yung mga nararanasan natin na yun, pwede tayong maging masaya anuman yung sitwasyon natin. Basta alam natin or nalalaman natin yung tungkol sa ating Panginoon kasi ito yung magbibigay sa atin ng inner peace, 'di ba? Yung anuman yung nasa paligid mo, anuman yung sitwasyon mo, masaya ka pa rin. Dahil ang tunay po na kahulugan ng buhay ay matatagpuan po lamang natin kapag nakilala natin ng ating Diyos at isinama natin siya sa bawat bahagi ng atin pong paglalakbay.

Naman natin ang isang awit na nagpapaalala na may mas magandang hinaharap na inihanda ang Diyos para sa kanyang mga anak, para po sa ating lahat. Pakinggan po natin ang ating pong huling awitin, Until Then, rendered by Sharda Thompson.

0: Amen. May mga pagkakataon talaga na dumadating sa buhay natin na hindi natin maunawaan or hindi natin maintindihan bakit ba natin naranasan yon o bakit ba nangyari yon sa ating buhay. Marami tayong mga questions na hindi agad nasasagot. Pero merong pag-asa na ang atin pong mga katanungan ito ay naririnig ng ating Panginoon. At napakaganda pong paalala na ng kantang ito na yung buhay natin dito sa mundong ito ay hindi po ito yung end ng kwento. Kaya nga nakakalungkot minsan kapag nakakarinig ako na parang sinasabi nila na wala na silang pag-asa doon sa mga problema nila. And siguro yun yung chance or opportunity natin bilang kilala natin yung Panginoon to reach them na meron pang kumbaga beyond doon sa kaalaman natin. And meron pang masigit pa doon sa mga situations na nararanasan natin, mga problema natin. At iyon ang atin pong Panginoon. Kaya magandang paalala sa atin na kumapit lang po tayo sa pangako ng atin pong Panginoon. Dahil itong mga pangako na ito ay tiyak at tiyak na matutupad.
1: At isa po sa mga pangako niya ay upang bumalik siya at para

0: makasama tayo at kunin tayo kung nasan man siya. At habang hinihintay po natin yung araw na iyon, ay maaari tayong mamuhay ng may pag-asa at pagtitiwala sa Kanya. Dahil alam natin na ang Diyos na naging tapat noon ay mananatiling tapat hanggang sa katuparad ang lahat ng Kanyang pangako. At sa mga awiting ating napakinggan po ngayong araw, ay napaalalahanan po tayo ng kahalagahan ng paglapit sa Diyos, pagdadala sa Kanya ng ating mga luha at paggamit ng buhay na pinagkaloob niya sa atin ng may layunin. Napag-isipan din natin na ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi matatagpuan sa mga bagay ng mundong ito, kundi sa ating relasyon sa ating Panginoon at sa Kanyang mga pangako para sa atin.
1: At kung may isang bagay po tayong maiuuwi ngayong araw, sana po ay ito. Ano man po ang ating pinagdadaanan ngayon, may Diyos na handang tumanggap sa atin, umunawa at gumabay. At habang tayo po ay patuloy na naglalakbay sa buhay natin dito sa mundong ito, naway manatili tayong nakatingin sa ating Panginoon at magtiwala sa Kanya pong mga pangako. Muli, ako po si Myra Jim Taniedo.
0: At ako po si Jayush Madayag. Sama-sama po ulit tayo sa susunod na episode ng
1: Music and Praise.
2: Naisip na ba ninyo kung ano ang magiging kalagayan natin kung hindi natin kailanman narinig ang salita ng ating Panginoong Diyos? Isipin po ninyo ang sangkatauhan na patuloy na inaalam ang mga bagay tungkol sa ating Panginoong Diyos, kaya lang hindi natin nalalaman ang mga bagay nito. Ang karakter ng ating Panginoon, ang kabutihan ng ating Panginoon, o kung ano ang nangyari sa mga buhay na nakaraan. Hindi po kailanman na pinahayag ng ating Panginoong Diyos ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng ating pong mga isipan lamang. Tayo ay kinausap ng ating Panginoon. Siya ang nauna na nagbigay ng katotohanan sa bawat isa sa atin. At nalaman natin na ang ating Panginoong Diyos, siya pa rin ay nagsasalita ngayon. Sa katunayan, sa kwento sa Biblia, hindi po nagsimula ang mga tao na hanapin ang ating Panginoong Diyos, kundi ang ating Panginoong Diyos mismo ang lumapit sa tao. Mula pa po sa paglalang, nakipag-usap na ang ating Panginoong Diyos, no, sa kanyang mga nilikha, no, pinagpala ng ating Panginoon ang bawat isa. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng layunin, binigyan tayo ng pananagutan, at higit sa lahat, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na magkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ngunit pagkatapos na pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, nakita ng mga tao ang kalunos-lunos na kalagayan. At tayo naman sa pagsuway ni Adan at ni Eva ay natago tayo mula sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya ano ang ginawa ng ating Panginoong Diyos? Tumigil ba siya sa pagsasalita sa atin? Pinabayaan ba tayo ng ating Panginoon? Hindi po, no? Tayo ay nilapitan ng ating Panginoon. Dito makikita po natin na ang kaligayahan ay suma sa atin sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay nakakasama po natin. Nagsalita po siya para sa bawat isa. At habang pinag-aaralan po natin ang mga leksyon natin ngayon, matutuklasan po natin na sinira ng kasalanan ang maayos na pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Ngunit hindi nito pinatahimik ang tinig ng ating Panginoong Diyos. Patuloy na nagsalita ang ating Panginoong Diyos dahil patuloy ang ating Panginoon na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Tinawag niya si Adan at si Eva, no? Pagkatapos na sila ay nagkasala, ipinahayag ng ating Panginoon ang kanyang pangako na magkakaroon ng magtutubos sa atin. Nagsalita po ang ating Panginoon sa kanyang tipan, no? Nakipag-usap po siya sa magitan ng kanyang mga propeta at higit sa lahat, gaya ng sinabi ng ating talata na sasauluhin sa Hebrews 1 and 2, ay nagsalita ang Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang anak na ating Panginoong Hesus. Sa ating pag-aaral ngayon, tatalakayin po natin ang ilang mahalagang tanong. Bakit ang ating Panginoong Diyos ang unang nagsalita? Ano ang ipinakita ng paraang pakikipag-usap ng ating Panginoong Diyos tungkol sa kanyang karakter? No? Bakit sinalakay ni Satanas ang salita ng ating Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden? Bakit patuloy na nagsasalita ang Diyos kahit nagkasala na ang sangkatauhan? At papaano natin makikilala ang makahulugang tinig ng ating Panginoon ngayon? Habang tayo po ay nag-aaral, naway matuklasan po natin ang mga kahalagahan ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, hindi lamang po tungkol sa pagbibigay ng sa atin ng impormasyon, kundi tungkol sa ito ay relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Now, pinahayag po ng ating Panginoong Diyos ang kanyang sarili na nais niya na makilala tayo, no? At manatili sa napakagandang kalagayan na tayo po ay haharap sa ating Panginoong Diyos dahil ang ating Panginoon ay nagsalita. Hindi po tayo ang nagsalita, kundi ang ating Panginoon ang nagsalita sa atin. Kaya po sa pagsimula ng ating pong aralin, no? Na magsalita at ang manlilikha, makikinig po tayo at mabuting matuklasan po natin kung ano ang ipinahayag sa patuloy na pakikipag-usap ng Diyos tungkol sa kanyang pag-ibig, karakter, ang kanyang hangarin na maibalik ang nasirang relasyon para sa sangkatauhan. Isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Oras ng Pag-aaral, kung saan tatalakayin po natin ang mga leksyon ng ating paaralang Sabado. Tayo po ay nasa unang leksyon ng ating fourth quarter na pinamagatang Gift of Prophecy. At ang pamagat ng una po nating leksyon ay The Creator Speaks, nagsasalita ang manlilikha. Makakasama po natin ngayon ang dalawa pong magigiting na pastor dito sa Northern Luzon Philippine Union Mission, si Pastor Marvin Diaz, ang ating pong Ministerial Secretary at NDRIEL Director ng ating pong union. Pastor Marvin?
3: Mabuti, Pastor Bong, Pastor Ray, at maganda po itong episode natin ngayon. Kasi itong episode natin ngayon ay a Gift of Prophecy. At titingnan po natin kung ano yung gift ba na yan, yung prophecy na yan. Ano yung prophecy? Kasi pag pinag-usapan natin, para ba yung prophecy ay napakalalim na vocabulary sa Biblia? Pero ngayon, gagawin po natin ito na maging madali na unawain para sa ganun ay makita natin kung ano yung mga gustong iparating sa atin ng ating Panginoong Jesus. At Pastor Bong, ako ko magpatuloy, nais ko lang batiin ang mga kapatid doon sa West Cainta. Masugid silang nanonood sa programa ng Oras ng Pag-aral. At hindi lang yon, ay isa rin po si Brother Tilimon Andres. Siya po ay nasa France. Pero yung Filipino congregation doon ay pinapanood itong ating programa. So kayo po dyan na nasa France na pinapangunuhan ni Brother Tilimon, sana po patuloy kayong mag-aral ng salita ng Diyos. At hindi lang doon sa New Zealand, si Brother Dykel, meron din siyang Filipino congregation doon na bago sila mag-aral ng lesson, pinapunod muna yung Oras ng Pag-aaral. At ito po ay mga bagong pulutong ng mga Filipino groups doon. Kaya kayo po na nandyan sa ibang dako ng mundo, bagamat magkaiba yung ating oras, pero yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay iisa. Mabuhay po kayo.
2: Amen, amen. Kasama din po natin si Pastor Ray Benji Acab, ang ating pong Sabbath School and Personal Ministries Director ng Central Luzon Conference. Kasama din po niya sa kanya pong responsibilities ay yung ACS, yung Adventist Community Services, at ASI, yung Adventist Layman Services and Industries. Pastor Benji?
4: Yes, Pastor Bong, Pastor Marvin, sa lahat po na ating pong mga taga-subaybay, ay kayo po amin pong wini-welcome sa panibago na naman pong yugto ng ating pong oras na pag-aaral. Kaya isa pong kagalakan at nais ko pong batiin, of course, ang ating pong CLC family na alam kong ngayon ay nanonood, ganun din po ang aking family at sa lahat ng mga kapatiran sa buong teritoryo po ng Central Luzon Conference.
2: Yan, thank you very much. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay umuko para po sa panalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Kayo po ay nagtatalaga ng aming pong mga sarili sa inyo sa aming pong pag-umpisa na aming pong pag-aaral. Aming pong hinihiling ang inyong banal na presensya. Samahan nawa po kami. Bigyan kami ng katalinuhan upang maging maliwanag ang mga salita na galing sa inyong banal na kasulatan na aming pong matatanggap ngayon. Patuloy ang aming pong papuri at pasasalamat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan naming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong talatang sauluhin ay galing po sa Hebrews 1:1 and 2. At dito po iikot ang ating pong pag-aaral sa ating pong week na ito ng ating pong lesson. Aking pong nais basahin, no, ang ating pong text ngayon. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang at sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Now, meron po tayong tatlong puntos dito po sa ating pong leksyon. At ito pong puntos na ito ay maaari nyo pong isulat para magamit nyo rin naman ito na inyong i-review o kung kayo man ang magtuturo ng lesson, no, sa araw ng Sabado ay maaari nyong gamitin ito sa inyong small group. Ang unang puntos po ay God created humanity for fellowship. Nilikha po ng ating Panginoong Diyos ang tao para sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. Okay? At number two po, ang pangalawa ay God pursues humanity despite sin. Patuloy po na hinahanap ng ating Panginoong Diyos ang tao sa kabila po ng kasalanan. At ang pangatlo, God still speaks to His covenant people. Patuloy po na nagsasalita ang ating Panginoong Diyos sa kanyang bayang may tipan. Kaya nga po, dito sa ating pong pag-aaral, nais po natin na maging malinaw ang mga bagay na ito. At nais po natin na tayo ay lalo pang mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Nagsimula po ang Biblia sa isang pagsasalita. Hindi dahil sa sangkatauhan ang unang humanap sa ating Panginoong Diyos, kundi dahil ang ating Panginoong Diyos ang mapagmahal na unang lumapit upang magkaroon ng relationship o relasyon sa kanya pong nilalang. Kahit po sinira ng kasalanan ang relasyon na iyon, patuloy na ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili, patuloy niyang tinatawag ang kanyang bayan na manumbalik at makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan po ng kanyang mga salita na sa kanyang mga propeta, sa pamamagitan po ng lahat at lalong-lalo na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, tingnan po muna natin, Pastor Marvin, meron tayong ilang mga questions. No? Ako po ay magbibigay ng mga questions at ang ating pong mga kasama po, ang sila po ang sasagot doon sa mga questions. So, Pastor Marvin, bakit po kaya mahalaga na maunawaan na ang Diyos ang unang nagsalita bago pa man tumugon ang tao?
3: Yeah, well, bago natin sagutin yun, mm-hmm. Pastor Bong, maganda eh, yung para maintindihan natin, yung title natin ay The Creator Speaks. Ang manglalalang ay nagsalita is very mm-hmm. powerful eh. Mm-hmm. Yung kanyang salita Imagine, nung i-create ang mundo, wala. Mm-hmm. Walang mm-hmm. raw materials. Pero nagsalita siya. Nagsalita siya, sabi niya, let there be light. Di ba? Nagkaroon ng liwanag. Yun yung sinasabing ex nihilo. Creation out of nothing. So it's very powerful yung kanyang pananalita. Then, on the process, lahat ay sinalita niya during the creation from light hanggang doon sa mga animals. But the most important thing na ginawa niya ay nung lalangin niya yung tao, hindi niya sinabi na let there be Adan. At nagkaroon ng Adan. Hindi ganun eh. Purposely, ang kanyang ginawa yan, he fashioned it doon sa wangis ng Diyos. Kaya yung tanong doon kanina ay bakit significant yung pagsalita ng Panginoon. Bago pa naman yun ay bago pa yung tao ay mag-response, ang Panginoon ay nag-initiate. Now, ito yung initiation na ang Panginoon ay he's a God of fellowship. Ayaw naman na sasarilihin lang. Kaya yung Trinity, the Triune God, ay iyon ay fellowship. So, yung fellowship na yan, na karanasan ng Trinity, nais din nila na ibahagi. Kaya nila lang nila yung tao. Kaya, tingnan natin doon sa Genesis 1:26 at saka 27. Tingnan natin. Kasi pag nakita natin dito, isa yung Diyos na nag-initiate na kung saan yung tao ay katuwang niya sana. Kasi anong sabi dyan?
2: Sabi dito, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa.
3: Tapos doon sa 28, di ba, pagkatapos niyang nilalang na ganyan, mayroong kuman. Ano yung kumandoon?
2: Sabi dito, sila'y binasbasan ng Diyos at sa kaniya'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak na magpapakarami. No? Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito.
3: Di ba, ang ganda nung, pagkalarawan ng Genesis. Kasi ang Panginoon ay God of Fellowship, create niya, yung tao, si Adan at saka si Eva. Then pagkatapos yung create, ito ay wala pang kasalanan ito. Kasi nasa chapter 1 pa lang. Ang sabi niya, sige, humayo kayo at magpakarami. So ibig sabihin nun, yung fellowship na naramdaman nila, ay yun din ang maramdaman nung tao. Kaya nga yung tanong ay, very significant yung pagsasalita ng Panginoon. Kasi pag nagsalita ng Panginoon, ang nais na yung tao, ay ano, magkaroon ng fellowship. Maramdaman yung pagmamahal. Maramdaman na yung tao ay hindi siya nag-iisa. Ito na yung susunod na rin natin, natitignan natin. Ito yung idinulo ng kasalanan ni alienation. Pero before yon, bago pa yung kasalanan, gusto ng Panginoon na maranasan ng Panginoon na yung tao, ayan o, yung kanyang pagsasalita magkaroon ng kahulugan doon sa buhay nila, lalong-lalo na yung fellowship. Kasi ayaw niyang mahiwalay yon. Kaya, very important yung fellowship na yan. Kaya yung tanong doon ay mahalaga yon. Yung pagsalita ng Panginoon, bago pa magsalita yung tao, siya na mismo yung nag-initiate. Because he is a God na gusto niya na yung kanyang created being ay kanyang makasalamuha. In a sense that maranasan nila sana yung karanasan nung sa Godhead.
2: Okay, very good. Usually, Pastor, kapag ka narinig mo yung sinabi ng tao, kung ano yung mga sinasabi niya, lumalabas sa bibig niya, nakikilala mo siya eh, nalalaman mo kung ano yung karakter niya. Pastor Benji, ano ang ginagawa nito, yung communication? Ano ang nag-reveal nito, yung communication ng ating Panginoon sa tao?
4: Yeah. Mahalaga po, gaya nga po na nabanggit ni Pastor Marvin, na mahalaga yung salita ng Panginoon, I mean, yung connection natin sa ating Panginoong Diyos. Well, dito naman po sa pakikipag-usap po ng Diyos sa tao, ito'y napakahalaga po sapagkat ito'y nagpapakita ng Diyos po pala natin ay Diyos na personal, mapagmahal. At nagnanais po niya na meron tayong relasyon sa Kanya bilang ating pong taga-maylikha. Ngayon, hindi po siya Diyos na malayo po sa atin at walang pakialam sapagkat tunay na ang Diyos po ay lumalapit, nagsasalita, at maging kay Adan at ni Eva, meron po silang panahon talaga na ang Diyos mismo ay personal na kanila pong nakakausap at nagpapakilala sa kanila. Kaya kung ating pong babalikan po mula po sa creation, makikita po natin yung unang ginawa ng Diyos ay makipag-ugnayan po sa tao. Ibig sabihin, bagamat mahalaga po yung kanyang nilikha, kabuuhan, pero ang tao, dahil wala namang ibang nilikha ang Panginoong Diyos na marunong ding makipag-relasyon sa kanya, kundi ang tao mismo. Kaya nga dito, pinakita na hindi lamang nanilikha po niya si Adan at si Eva para mabuhay, kundi kanya po itong ninanais na magkaroon din po sila ng fellowship at connection sa ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya dito ipinapakita po na kung gaano kahalaga yung komunikasyon ng Panginoong Diyos sa kanya pong nilikha. Dahil yon ay nagpapakita na nais ng Panginoon na magkaroon ng relasyon sa kanila. Kaya napakahalaga po, Pastor Bong, na ito ang paraan ng Panginoon na makapag-connect po siya sa tao na espesyal niyang nilikha.
3: Kaya Pastor Bong, pagkita natin, in addition doon po sa sinabi ni Pastor Benji, yung ugnayan na yan ay nangyayari doon sa love. Yung love relationship na yan eh. Kasi yun, mahirap yun, yung fellowship niyan, remove the love in the fellowship. Parang casual lang siya. But gusto ng Panginoon na they need to experience a deeper fellowship. And that deeper fellowship ay maranasan nila yung agape love. From the start, yun na yung kailangan na ito yung, kasi pag nag-communicate ka at pag yung communication mo ay mayroong pagmamahal, anong mangyayari sa communication mo? Diba? Epektibo yun. Eh, pero pag sumagot kay balasubas, di ba? Pero pag yung love na yan, then that love begets another love. Yan.
2: Actually, nung pinakita natin, Panginoon, yung kanyang karakter, no? During dun sa creation, parang wala nang pwedeng masabi pa si Adan eh. Natatanggapin na lang niya yun eh. No? Now, ito ay napakaganda na nakita natin ito sa Banal na Kasulatan na ang ating Panginoon ay nagmahal doon sa nabasa natin sa Banal na Kasulatan at yung pinakasukdulang pagpapakita niya ng pagmamahal ay through Jesus Christ. Now, sa panahon naman natin ngayon, Pastor, since nakilala natin ang ating Panginoon, paano pinagpapatuloy ng ating Panginoon na ipahayag yung kanyang pag-ibig?
3: Yun, the more na, yung una, yun yung pinag-usapan natin kanina, bago pumasok yun nung kasalanan. Di ba? Eh, itong panahon natin, paano nagpapatuloy yung kanyang revelation? Maganda nga eh, kasi ito, mayroon tayong Bible. Yung tinatawag na special revelation. Yung nature. Yan, yung tinatawag na general revelation. Ibig sabihin nun, itong mga ito ay kinasangkapan ng Panginoon upang sa ganun, until now, magpapatuloy yung kanyang ugnayan sa tao. Diba? Kunyari, basa tayo ng Bible. Mm-hmm. The more na nagbabasa ka ng Bible, then pinapaintulutan mo ito na pag yung nabasa mo ay siyang humubog sa iyo, then the more na makikilala mo ang ating Panginoong Jesus. Mm-hmm. Di ba yun? Kaya yun ay nagpapatuloy pa rin yun na ito, sabi niya, hindi siya tumigil eh. The God who initiated yung communication bago pumasok ang kasalanan is still the same God who initiated yung communication tayo ngayon. Mm-hmm. Ha? Maraming ang disturbance eh. May Facebook ka, may TikTok ka. itong media, maraming disturbance, traffic. Traffic. Pero ang Panginoon, sabi niya, no. Even in the midst of the traffic of those gadgets, but we need to still hear the small voice of God. Mm-hmm. Na yung small voice na yun ay ano, nagpapatuloy yon na hanggang ngayon kumakausap sa ating konsensya, sa ating puso, iba-ibang pamaraan yan, still continue communicating to us.
2: Mm-hmm. Mga kaibigan, meron po tayong tatlong puntos na maaaring sabihin nating practical na pwede nating i-apply ngayon. Una, dapat po nating basahin ang kasulatan na may paniniwala na patuloy na nangungusap sa atin ng ating Panginoong Diyos sa magitan po ng kanyang salita. So yan po, no? Yung we need to read the scripture. Pangalawa po, we should cultivate, no? Dapat po nating linangin araw-araw ang pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos sa magitan po ng pag-aaral ng banal na kasulatan at pananalangin. At pangatlo, we must learn to recognize Christ's voice. Dapat po nating matutunang kilalanin ang tinig ng ating Panginoong Diyos sa magitan po ng patuloy na pakikipag-usap sa Kanya. So yan po, yung makikita, masasabi po nating practical na makukuha po natin dito sa una pong puntos na ating pong pinag-usapan. Now, doon po sa pangalawa, ito naman po yung God pursues humanity despite sin. Patuloy po na hinahanap po ng ating Panginoong Diyos ang tao sa kabila po ng kasalanan. Alam niyo po, sinira po ng kasalanan ang pakipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Ngunit hindi po nito pinatahimik ang tinig ng Diyos. Sa halip, buong pagmamahal po na hinanap po ng ating Panginoong Diyos ang nagkasala sa sanglibutan at ipinahayag po niya ang kanyang plano ng pagtubos. Now, meron po akong isang question, Pastor Benji, no? Bakit yung salita ng ating Panginoong Diyos ang unang sinalakay ni Satanas?
4: Okay. Well, again, nabanggit po kanina ni Pastor Marvin na ang salita ng Panginoon, ito po yung special revelation. Mm-hmm. Napakahalaga po ito. How much more sa kaaway? Sapagkat ito po ang paraan ng kaaway at takihin ang salita ng Panginoon. Sapagkat alam po niya na ito yung foundation po ng ating relasyon sa Panginoon. Mm-hmm. Ibig sabihin, well, nakasalalay po dito yung ating pong paniniwala, yung ating pong pinagkakatiwalaan, lalo tigit, kapag ang Panginoong Diyos ang nagsabi, napaka bigat po ito at mayroon pong napaka maganda pong mensahe. Ngayon, sa kaaway ay ang kanya pong tinitingnan at iniisip na kung mapagdududahan po ng tao ang salita ng Panginoong Diyos, ibig sabihin madali ring mapagdududahan ng tao ang kanyang karakter, ang kanyang pagmamahal at lalo tigit po ang plano po sa atin. Kaya nga, doon po sa Garden of Eden, Pastor Bong, Pastor Marvin, ay hindi agad sinimulan ng kaaway ni Satanas yung tukso sa pagkain po ng bunga. Kundi ang unang ginawa po niya ay sirain yung mismong salita ng Panginoon. Pero mo kung gaano katuso po yung kaaway. Kaya nga, kung ating pong babasahin sa ayon sa Genesis, Kapitulo 3, verse 1, nandyan po ang salita ng kaaway, ang kanya pong sagot. At gusto niyang baliktarin, gusto niyang i-twist yung salita mismo na galing sa ating Panginoong Diyos.
2: Ito po ang sabi, ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinmang mga mailap na hayop ng sa parang na nilalang ng ating Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan?
4: Okay. Kaya kung ating titingnan po dyan sa talata, well, ang unang ginamit po ng kaaway ay ano, doubt laban sa salita ng Panginoon. Pero mo, kaya sabi ng kaaway, is that so? Talaga bang sinabi ng Panginoong Diyos yan? Baka iba, hindi yung nais niyang gusto sabihin. Kaya nga dito, ito yung strategiya ng kaaway na gusto niya yung pinakapundasyon, which is the Word of God, ay kanya pong baliktarin, kanyang baguhin upang yung trust ng tao ay of course yun ay masira at mawala yung kanyang pananampalataya doon sa mailikas sa kanya. Kaya napakalaki po yung ginawa ng kaaway, yung deception upang sirain unang-una yung karakter ng Panginoon bilang mailika.
2: Yan, okay. So, nakita natin mga kaibigan, no, nung nagkasala si Adan. Ano kaya yung, ano ba yung naging reaction? Ano ba yung nangyari? Nagkasala sila. Now, hinanap sila ng ating Panginoong Diyos. At nung hinanap sila ng ating Panginoong Diyos, ay sila ay nagtago, no? Ano yung pinapakita, Pastor Marvin? Ano ba yung pinapakita dito at tinuturo dito tungkol sa karakter ng ating Panginoong Diyos? Nung ating Panginoong Diyos, siya mismo ang humanap kila Adan at Eva.
3: Maganda ito eh. Nung sila ay nagkasala, Pastor Bindi, Pastor Bong, very simple eh. Yung very simple na naghasik lang siya ng isang word ba. Sabi doon, very precise, the moment you eat, you will die. Then, noong ang Panginoon, noong ang Satanas ay nagsalita siya, so, you will not surely die. Para bang yung contrast niya ay very simple. Pero, talagang namatay sila. Oh, pero nung nagkasala sila, God made the first missionary venture. Kasi ito, natin na doon sa verse 9. Sabi doon 3 verse 9 Pastor Bong.
2: 3 verse 9. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanyang sinabi, "Saan ka naroon?"
3: Ang Panginoon ba, hindi ba niya alam kung nasaan sila? Doon sa kanyang omniscient for knowledge, yung kanyang attributes, hindi ba nila alam na nagtatago sila at nagtahi ng higos? Yung higos ay Makati yun.
2: Okay.
3: Makati yun. Kaya, pero mo, yun ang itatagi. Yung itatagi mo, hindi ka talaga, hindi ka comfortable. Ano? Oh, nagtago na nga sila. At the same time, hindi pa comfortable yung suot nila. Oh, ngayon, ang sabi na, where are you? Hindi ba alam ng Panginoon na nagtatago sa sila sa malaking puno doon sa... di ba alam niya? Pero ang tanong doon ay ano bang tinuturo doon sa karakter ng Panginoon doon sa pagpunta niya at paghanap kay Adan at saka si Eva? Ito, makita natin, yung Panginoon na siyang naglalang, nahulog sa kasalanan ng tao. On the other hand, siya rin yung missionary God na siya yung naghanap. God pursue humanity. Sinundan yung pursue, sinundan. Kahit nagkasala, yung communication, hindi niya pinutol. The more, kung noon, yung fellowship, ng fellowship without barriers, then okay yung pagkakausap nila. Then later on, nagkaroon ng kasalanan. Yun yung barrier. Then ano nangyari ngayon? Yung face-to-face na ganito, siguro nagsusum na lang kung sa panahon ngayon.
2: Okay.
3: Kasi wala na yung face to face. But God is still initiated na siya yung unang gumawa ng evangelistic meeting. Kasi yun naman eh, di ba? Gugawa tayo ng evangelistic meeting para sa tao, balik sa Panginoon.
2: Mm-hmm.
3: So God is a God of a missionary God,
2: mm-hmm.
3: who did the first evangelistic meeting. Mm-hmm. Hinanap kasi dan at saka sa iba.
2: Mm-hmm.
3: Kaya despite sa pangyayari yun, ito yung karakter ng Panginoon. He's a loving God.
2: Mm-hmm.
3: Na despite na yung tao ay magkasala, interesado pa rin sa paghanap sa kanya.
2: Mm-hmm.
3: Yun yung Diyos na ating pinaglilingkuran.
2: Mm-hmm.
3: Na anumang karumi ang aking kasalanan, anumang iyong karumi ang iyong kasalanan, anumang bigat niyan, hindi ka binabasura.
2: Okay.
3: Kung ang ginagawa niya, hinahanap ka at ikaw ay muling linisin.
2: Mm-hmm.
3: Yun yung Diyos na pinaglilingkuran natin.
2: Pastor, may paralelism ba yan dun sa ano sa parable of the prodigal son?
3: Oh, yun ang maganda pag tingnan natin yung prodigal son dun sa Lucas 13. Mm-hmm. Oh. Yung normal ba yung ama?
2: Mm-hmm.
3: After yung estate mo, winaldas niya.
2: Mm-hmm.
3: Oh. Tapos yung ama, makita mo yung anak, darating minsan sa bahay mo, tatagbuhin mo ba doon, naakapit yung anak?
2: Mm-hmm.
3: Nasabi mo, anak, maraming salamat, bumalik ka. O bang sabi mo, malas ka sa buhay, bumalik ka pa.
2: Mm-hmm.
3: Pero itin mo yung context, bakit yung anak, ay bakit yung ama ay tumakbo at inakap yung anak bago makarating doon sa bahay nila.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Kasi pag hindi gagawin yun ng ama, yung anak, babatuhin yun. Mm-hmm. Mamamatay yun. Mm-hmm. Babatuhin yun. Kasi pag buhay pa yung magulang mo,
2: mm-hmm.
3: at kukunin mo yung mana,
2: uh-huh.
3: then ang parusa ay papaalisin ka, mm-hmm. o babatuhin ka na buhay.
2: Oh, okay.
3: Kaya tumakbo yung ama, inakap yung anak to protect the son.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Eh, kung na yun eh, winaldas niya, mm-hmm. yung kabuhayan ng ama.
2: Mm-hmm.
3: Pero still the father. Ganun ang karakter ng ating Panginoon.
2: Mm-hmm.
3: Pag yung tao ay nagkasala, pag gusto mong bumalik sa Panginoon,
2: mm-hmm.
3: bago mo pang banggitin yun,
2: mm-hmm.
3: nandyan na, naaakap sa'yo. Yan, yun yung parallel dito. Din sa Old Testament at sa New,
2: mm-hmm.
3: New Testament. Itong parable lang, ginawa lang kwento ito para madaling maintindihan.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Pero yun pa rin nagpapakita dun sa karakter ng ating Panginoong Jesus.
2: As Seventh-day Adventist, Pastor, ano ba ang parallelism din ito sa grace na pinaniniwalaan natin?
4: Well, bilang Seventh-day Adventist, ito yung ating pong paniniwala tungkol po sa salvation.
2: Mm-hmm.
4: Well, actually, ang kaligtasan, ito po yung initiative talaga ng Panginoon.
2: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin, bago pala tayo gumawa ng hakbang, ang Panginoong mm-hmm. Diyos na po ang naglaan, nagbigay. Pero mo, tayo pa nga po yung nahulog, tayo yung gumawa ng kasalanan. Supposed to be, tayo dapat yung gagawa ng paraan mm-hmm. para makabalik.
2: Tama.
4: Pero hindi nang tayo ng Panginoon, kasi ang alam niya, wala talaga tayong kakayanan eh.
2: Mm-hmm.
4: Pero ang Panginoon pa rin mismo ang nag-aakay sa atin, siya pa rin ang nag-abot,
2: mm-hmm.
4: siya pa rin ang nag-alay na ito po yung gagawin. Ito yung paraan upang kayo muli ay maligtas. Kaya
2: mm-hmm.
4: grace always precedes the sinner's response.
2: Mm-hmm.
4: Kaya ganun ang biyaya, ganun yung pagmamahal ng Panginoon na wala po itong ano, hindi to dahil sa aking kakayahan, hindi mm-hmm. ito sa aking kagalingan na ako'y marunong rumisman sa Panginoon, kundi mm-hmm. dahil pa rin po sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos.
2: Grace talaga, you know. Exactly. Doon sa prodigal son, nakikita lang natin na yung umalis yung bata,
4: mm-hmm.
2: tapos nahirapan siya doon, nagwalda siya, nahirapan. Pero during that time na nandun siya sa ibang lugar, ay hindi natin alam kung ano yung nangyayari doon sa puso ng tatay na siya ay actually, naghihirap din yung tatay dahil sa yung kanyang puso, right. Gusto niyang makita ulit mm-hmm. no, makita ulit yung kanyang anak. Alam niyo po mga kaibigan, meron po tayong ilang application na makikita po dito, no, sa ating puntos, yung pangalawang puntos po natin. Kailangan po na dapat nating pagtiwalaan ang salita ng ating Panginoong Diyos, no. Ito po ay hindi po natin kaya ngayon, pero hihigit po tayo na dapat naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Wag lang po yung parang pahapyaw-pahapyaw lang na opinion po natin o opinion ng mga tao. Pangalawa po, we should respond immediately, no, to God's conviction. Kailangan po wag na tayong bukas lang.
3: 17.
2: O kaya sa susunod na lang na panahon. Dapat po tayo na tumugon agad, no, sa pakiusap ng ating Panginoong Diyos, sa pagkukumbinsi ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. At pangatlo, we should extend God's grace to those seeking restoration. Hindi lang po dapat tayo yung tatanggap, no, ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Tayo rin naman ay mag-aabot ng biyaya doon sa mga tao na ating pong nakakasalamuha. Lalong-lalo na yung iba na nakagawa ng hindi mabuti sa atin. Kaya nga po, punta tayo doon sa pangatlong puntos, no? God still speaks to His covenant people, no? Hindi lang po pala ito sa matagal ng panahon. Patuloy pa rin ang ating Panginoong Diyos na nagsasalita sa kanyang bayan ngayon. Patuloy po na ipinapahayag na ating Panginoong Diyos ang kanyang kalooban upang makilala po ng kanyang bayan, ang kanyang sarili, no, na magtiwala sa kanya at mamuhay ng tapat bilang kanyang bayan na may tipan. Now, meron po tayong ilang question din naman dito sa puntos po natin, no? Bakit po kaya na inireveal ng ating Panginoong Diyos ang kanyang sarili, no? Hindi lang po doon sa mga napag-usapan, no, natin, kundi doon naman sa Mount Sinai, no? Dahil makikita po natin na binigay ng ating Panginoon yung kanyang Ten Commandments, no? Pastor Benji, bakit pinamalas ng ating Panginoon ang kanyang sarili doon sa Mount Sinai?
4: Yeah, Pastor Bong, nakita ko po dito na totoo nagsalita yung Panginoong Diyos ng makapangyarihan doon sa Mount Sinai. Hindi dahil nais niya para makita, mapansin na ibibigay po niya yung sampung utos. Kundi ang pangunahing layunin po ng Diyos ay upang magtatag po siya ng covenant relationship sa kanya pong bayan. Narito, minsan ay kapag pinag-uusapan po natin yung Ten Commandments, ay iniisip natin agad na ito ay utos para lilimitahan po tayo sa ating sarili. Ngunit doon po sa Sinai, ay makikita po natin na ang batas ng Diyos ay ibinigay po niya upang ano, magkaroon po ng isang relasyon sa kanya pong bayan. Isang relasyon na, of course, yon ay unang ginawa po niya, niligtas muna niya yung kanyang bayan at upang itong bayan na ito ay maramdaman nila na sila'y tunay na mahal ng Panginoong Diyos. Kaya nga, bago po inireveal ng Panginoon yung sampung utos, pinaalala muna niya sa kanyang bayan na kung ano yung kanyang ginawa para sa kanila, in favor para sa kanila. Ngayon, kung ating pong babasahin sa Exodus chapter 19, verse 4, nariyan po ang napagandang sinabi ng ating mahal na Panginoong Diyos sa kanya pong bayan.
2: Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipto at kung papaanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin.
4: Ayan. Napaganda po yung pinakita po diyan, yung talata po mismo, Pastor Bawang, Pastor Marvin. Ito yung tamang order na ginawa ng Panginoon. Una, nirescue muna niya yung kanyang bayan. God rescued, okay, His nation. And then God brought them papalapit sa Kanya, to Himself. Also, after that, na sila'y nirescue, nilapit ng Panginoong Diyos sa Kanyang presensya, doon din po ay nag-establish ang Panginoon ng covenant niya sa Kanya pong bayan. Kaya, sa pamamagitan pong ito, nakita po ng bayan na ng Panginoon ng Kanyang anak kung paano itong Kanyang anak, itong bayan, ay mamuhay din na ayon sa nais o kalooban ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga yung ginawa ng Panginoon, ni-reveal po niya. hindi lamang upang makilala nila ang sampung utos, kundi it's actually an expression of God's holy character as a foundation po ng kanya pong mga utos.
2: Pastor, sinasabi kasi ng iba, thou shalt not, daw para wag-wag, puro wag. Eh. Paano mo mapakita yung karakter ng ating Panginoon? Yung utos niya, puro wag.
4: Well, kapag titingnan po natin sa negatibong perspective, para talagang limited, nililimitan tayo, bawal-bawal. Mm-hmm. Pero actually, ang Panginoon, again, God is a God of love. Mm-hmm. Ayaw niya, unang-una, ayaw niya tayong mapahamak.
2: Mm-hmm.
4: Gaya nga po na nangyari sa ating unang mga magulang, kung kanila lang pong sinunod sana, yung nais ng Panginoon, siguro marahil tayo'y nabubuhay na walang limitasyon. Ibig sabihin, itong binigay ng Panginoon na utos ay hindi upang tayo limitahan, upang hindi tayo makagalaw ng kusa, kundi nais ng Panginoon that we live with Him na kusa at the same time maranasan po natin yung kabutihan ng Panginoon.
2: Now, merong mga susunod doon sa utos ng Panginoon. Meron namang hindi susunod sa utos ng ating Panginoon. Paano po natin, Pastor Marvin, paano natin may didistinguish yung dalawang grupo?
3: Kuan yan eh. Yung Ten Commandments, yan ay bakod yan. Na, bakit?
2: Protection.
3: Thou shalt not. Di ba, ang dami doon eh. Pero yan ay bakod yan, ay protection yan eh. Kunyari sabihin doon, doon ay cliff. Oh, sabi ko, huwag kang lalapit doon para hindi ka mahulog. Oh, pero to protect na hindi ka talaga mahulog, naglagay na siya ng naglagad siya ng bakod to protect. Iyon ay is a protection of love. Y dapat yon sana ang doon sana maintindihan. Kaya thou shall not. It's a protection of love. Kunyari, thou shall have no other gods before me. It's a protection against idolatry. Ito yung Diyos nga nagmamahal sa Diyos. Bakit ka gagawa ng substitute? O, di ba? Ito yun. Ito yung nangyari doon. Kaya, ang Panginoon, bagamat ganun ang nangyari, he speaks to the covenant. Yung Israel, yun yung kanyang covenant people eh. Yun yung kanyang covenant people. Para yung covenant people niya yun, para yung masustain yung pagiging covenant people, ibinigay niya itong Ten Commandments na ito to ratify na ito yung kanyang mga tao. And yung love language ng Panginoon niya ay, I love you, then I need to protect you. Oh, kasi di ba, tayo naman, pag mahal mo isang tao, anong gagawin mo? Hayaan mo na lang ba doon? O you protect? It's a protection. Para sa ganun na yan, no? Yung communication ng Panginoon, tuloy-tuloy pa rin yan. Wala siyang patid. Na, pag ito ay sinabi ko ng Panginoon sa inyo, if you obey, kaya pag sabi doon, if you obey, they will prosper. Tingnan natin, ha? Ang sabi doon sa 19 verse 5. Anong sabi doon? Now, therefore, if you will indeed obey my voice and my covenant, then you shall be a special treasure to me. Di ba napakaliwanag doon? Kaya sabi niya, kung ikaw ay sumunod sa tiking mga utos at pag tinignan kita, treasure.
2: Okay.
3: Kasi pag treasure mo, pag dinitreasure mo ba yung isang tao, hayaan mo ba siya na mapahamak? Bago yon, protektahan mo na para hindi siya mapahamak. Yun yung love language ng ating Panginoong Jesus.
2: Pastor, meron tayong mga, sa mga kabataan, meron tayong mga words na sinasabi nila, paki-explain. Pang-explain. Yung ano, very simple actually yung Ten Commandments. Pero may mga tao pa rin na parang hindi nila maintindihan. Meron tayo ngayon na yung prophetic gift. Ano ang relationship ng Ten Commandments doon sa prophetic gift natin ngayon?
3: Dapat huwag kang magja-jump overboard.
2: Okay.
3: Kasi yung prophetic gift, ang sinasabi yan, ito yung biblikal. ito yung katotohanan, dapat huwag mo siyang dadagdagan pag mo rin siyang kulangan. Kasi yun, ito yung prophecy. So, ang sinasabi dito, any person na nagsasabing ako ay propeta, pero ito yung propeta, ito naman yung salamin.
5: Okay.
3: Yung salamin, gawin mo siya yung Ten Commandments. Ito yung propeta, then pagharapin mo siya lang ngayon. Ang tanong dyan, yung bang tao na nag-claim na siya ay Diyos, siya ay propeta, pag-claim mo yon, nasusunod ba yung yung sampung utos na yan, na itong sampung utos na ito yung karakter ng ating Panginoon. So the moment na sinalangsang pa rin ito, bulahan pa rin yan. Yan. Kaya very napakahalaga yung yung gift of prophecy na dapat naka-inline doon sa hulog ba yun ang tawag?
5: hulog.
3: Yung hulog doon sa karpintero. Kasi yung Ten Commandments, siya yung hulog. Pag tinignan mo, diritso yan. Siya yung hulog yan. Kaya pag yung sabi na I have the gift of prophecy na sinabi ng tao, ipunta mo doon sa hulog. Eh pag yan ay tabingi doon sa hulog, ibig sabihin noon, bulahan yon, walang katotohanan.
5: Ibig sabihin, yung gift of prophecy, hindi papalitan yung Bible.
3: Tama.
5: O, kailangan ito ay dagdag doon sa Bible.
3: I-uphold niya yung Bible. Pag in-uphold mo yung Bible, kasama yung Ten Commandments, i-uphold mo yon.
5: Maaaring hindi dagdag ang sasabihin natin, paliwanag.
3: Yeah.
5: Kasi hindi wala na tayong pwedeng idagdag doon sa Bible eh. Maari lang nating ipaliwanag yung banal na kasulatan. Now, Pastor Benji, paano kaya ito makakatulong na magpalakas ng ating iglesia ngayon?
6: Well, napakahalaga po yung tinatawag na kaloob o gift of prophecy. Sapagkat dito po tinuturuan tayo, ginagabayan po tayo, pinapalakas tayo, inihahanda po yung iglesia ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po, again, nabanggit nyo po na hindi po ito upang palitan yung Bible, kundi ito po ay mas higit na mas maunawaan pa natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, layunin po ng prophetic gift ay hindi upang, sabi nga doon, hindi itaas yung tao, kundi po ang tayo po ay itatayo yung buong iglesia, at dahil dyan, tayo bilang tao ay tutungo doon sa malalim na relasyon sa ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya nga, ang prophetic gift, ito'y nagpapatibay sa iglesia. Kaya dito nga po, nire-reveal yung warning, yung correction, para maitama tayo, at the same time, spiritual guidance. Not only that, ang prophetic gift naman po, ito'y nagtuturo po sa atin, na umaakay po sa atin tungo sa pinaka-source ng katotohanan, which is the Bible.
5: Amen.
6: Kaya napakahalaga, bilang mananampalataya, tayo ay dito po napapalakas higit ang ating iglesia dahil po sa kaloob po ng ito.
5: Yan, thank you. Now, meron po tayong tatlong practical na application maaaring makita po natin, makuha dito po sa puntos na ito. Una, we should make Bible study a daily priority. No? Lagi po dapat pang-araw-araw na prioridad po natin na mag-aral ng salita natin, Panginoon. Pangalawa, we need to listen attentively. No? Kailangan po tayong makinig ng mabuti doon sa tinig ng ating Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. At pangatlo, we must faithfully share God's message with others. Dapat daw po nating tapat na ibahagi ang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa iba. Ulitin nga po natin yung tatlong puntos natin. Una, God created humanity for fellowship. Okay? Pangalawa, God pursues humanity despite sin. No? Patuloy tayong hinahanap ng ating Panginoong Diyos sa kabila po ng kasalanan po natin. And God still speaks to His covenant people. Patuloy po na nagsasalita ang ating Panginoon sa kanyang bayan na tipan. Kaya nga, dito po sa tatlong puntos na ito, nais po natin no, na maalalang palagi na nauna ang ating Panginoong Diyos. Siya ang humanap
2: sa atin at patuloy na tayo po ay kinakausap ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po tayo na pinaglalaanan ng ating Panginoon ng kanyang salita. Pagkatapos na tayo po nagkasala, nagsasalita pa rin ng ating Panginoon. Sa umagitan po ng Sinai, nagsalita pa rin ng ating Panginoong Diyos. Sa umagitan po ng propeta, patuloy nagsasalita ang ating Panginoon. At lalong-lalo na sa umagitan po ng pagdating ng ating Panginoong Diyos, ipinakita niya ang pagmamahal ng Diyos Ama sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, ibalik

0: Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Maraming pong salamat sa aming napag-aralan na ikaw na Diyos ng tanging gusto mo lang na mangyari sa amin ay magkaroon kami ng fellowship sa inyo. At noong tao ay nagkasala, kayo pa rin ang nag-initiate upang hanapin ang taong ito. At hindi lang yon, kayo po ang nagbigay ng sakripisyo para sa ganon ang taong nawaglit sa kasalanan ay manumbalik po sa inyo. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Marvin, Pastor Benji, sa inyong pagsama sa ating pong pag-aaral. At syempre, maraming salamat po na patuloy kayong nakikinig sa ating pong programa. Akin po kayong inaanyayahan sa susunod po nating pag-aaral. Nawa ay matuto pa tayo ng salita na ating Panginoong Diyos at lalo pa tayong mapalapit sa Kanya. Hanggang sa muli, nawa'y pagpalain tayo ng ating Panginoon.
2: Hello friends, I'm Pastor Bong Fidakan. It is always a joy to spend these few moments with you, sharing encouragement from God's Word. Life today can often feel overwhelming. Many people are searching for peace, peace in their hearts, peace in their families, and peace in the world. But where can we find true and lasting peace? Jesus Himself gives us the answer. In John 14:27,

0: Kabataan, may tanong ako, bakit kaya minsan kahit nagsusumikap ka, nag-aaral ka, nagpe-pray ka, parang may kulang pa rin, parang hindi pa rin dumadala yung provision ni Lord? According to Barna and World Vision's Global Connected Generation Study, 66% of young adults feel anxiety when making important decisions, and many wrestle with low self-esteem and purpose. Samahan mo pa ng findings ng Deloitte's 2024 Gen Z and Millennial Survey kung saan 56% ng Gen Z live paycheck to paycheck at halos 30% ay hindi financially secure. Hindi na nakakapagtaka na maraming kabataan ang naiipit sa cycle ng fear, doubt, at insecurity. Kung puno ang puso at isip ng doubt, guilt, at scarcity mindset, paano nga ba makakadaloy ang pagpapala? Kaya sa episode na to, pag-uusapan natin ang hardships na kailangan mangyari para umagos ang provision ng Panginoon para sa iyo. Dito lang yan sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapala lang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Magandang araw po mga kabataan. Magandang araw din sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Ako po si Wilmer Estrito at welcome po sa ating pong episode na naman mula dito sa ating serye na pinag-uusapan na kinalaman sa financial freedom. Ang topic po natin ngayon ay may pamagat na Liberating Attitudes, Hardships That Unlock Heaven's Flow. So, shout out po sa lahat ng mga viewers natin na nanonood mula sa ating television
1: sa GISA Channel 33
0: at Digital Receivers Channel 45. Ganun din sa atin pong mga social media channels and pages sa Hope Channel North Philippines. At syempre sa mga nakikinig din sa ating radyo sa AWR 89.1 FM, kami po ay masaya na makasama kayo. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay suma sa inyo. Kung meron po kayong magiging mga prayer requests, katanungan, o kaya mga dagdag na mga insights sa ating mga pag-uusapan ngayon, feel free to type it in sa ating mga comment section or di kaya ay kontakin niyo po ang numbers na to. Para sa Globe ay 0917-5643-777 at para naman po sa Smart ay 0919-0001-777. At kasama pa rin po natin ang power duo na consistent na nagbibigay sa ating puso ng karunungan sa bawat nating mga usapan. Kasama po natin si Ma'am Jaisel at saka si Sir Enan. Pero para mas makilala po natin sila, ay panoorin po natin ang video nito.
2: Si Kuya Enan Diaz, isang accountant by profession, ay graduate ng Management Accounting sa Adventist University of the Philippines, Batch 2009. Pagkatapos niyang graduate, nagtrabaho siya ng 4 taon sa Adventist Medical Center Manila bilang accountant. At ngayon, mahigit 10 taon na siyang naglilingkod sa Internal Audit Ministry ng Adventist Church sa ilalim ng General Conference Auditing Service ng Southern Asia Pacific Division. Lisensyado din siya under Association of Chartered Certified Accountants sa United Kingdom with a specialty in audit and financial management. In short, isang accountant na may integrity at faith, pinagsamang profesyon at paglilingkod kay Lord. Samantala, ang kanyang asawa na si Ate Jaisel May Martinez Diaz ay kasalukuyang kumukuha ng Doctorate in Intercultural Studies. Bago yun, naging professor siya ng College of Theology ng Adventist University of the Philippines. Sa loob ng 11 taon ng kanyang ministry, naging dedicated siya sa mga kabataan. Si Jaisel at Enan ay parehong may passion sa pag-share ng mga prinsipyo ng Biblical Financial Stewardship sa praktikal na paraan, yung hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pag-handle ng buhay na may tiwala sa Diyos. Kaya mga kabataan, ready na ba kayong matutong mamuhay na may purpose, may wisdom, at may abundance kasama si Lord? Let's welcome Kuya Enan at Ate Jaisel Diaz.
0: Yan, welcome back po Ma'am Jaisel at saka Sir Enan. Habang tayo magpapatuloy sa atin pong mga talakayan ngayon, meron po ba kayo munang gustong sabihin sa ating mga viewers at saka sa mga listeners natin?
3: Ayan, binabati po namin ang lahat ng nanonood at lahat po na nakikinig ngayon. Kung saan man po kayo naroroon ngayon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan and we hope that blessings of the Lord be upon you po.
0: Nagpapasalamat po kaming muli sa inyong lahat na kasama po namin muli ngayon sa panibago na namang episode. Ano po? At kung ngayon nyo lang po kami nakasama, welcome po kayo na balikan ang ating mga nakaraang topics para makahabol po ano at matutunan din ang iba pang mga topics na atin ang pinag-usapan.
1: And we hope and pray this is another day of learning and growth para po sa ating lahat.
0: Yan, maraming salamat, ano? Pero bago tayo magpatuloy na malaman itong mga kailangan natin mapanagumpayan ng mga attitudes para magpatuloy yung provision ng Lord sa buhay natin, tayo muna ay sumandaling manalangin. Aming Ama, Ikaw na pinagmumulan ng every good and perfect gift. Alam namin na ang pinakang pagnanais mo ay maranasan namin ang pinakang mabuti mong mga kaloob. Ngunit nais namin ngayon na makita ang mga bagay na pumipigil upang lubos namin na ma-experience ka at ang mga gifts mo, Panginoon. Nawa ay tulungan mo kami na matuto sa magiging pag-uusap ngayon. Ang iyong banal na espiritu ang kumasi sa bawat isa sa amin na mag-uusap ngayon kasama rin ng mga makikinig namin at mga manonood sa amin. Ang lahat ng ito ay nilalapit namin kalaban kapatawaran sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, so magpatuloy tayo, no? So, pinag-uusapan nga natin ito yung mga liberating attitudes, mm-hmm. No? Ano bang ibig sabihin natin pagdating sa finances kapag pinag-uusapan natin itong liberating attitudes?
3: Ayan, alam mo Wilmer, no? Pinag-uusapan natin yung financial freedom, pero ang pinaka, you know, pinanggagalingan na magiging financial freedom mo is actually here sa mind natin. And pag sinabing liberating attitude, ano yung magpapalaya sa atin sa talagang napakaraming mga gawain, attitude, paniniwala na nagtatanikala sa atin. Ano? And kapag naranasan mo itong liberating attitude na to, talagang mararamdaman mo din yung luwag, kumbaga, yung kaligayahan and yung peace na hinahanap natin in terms of our finances. Kaya napakahalaga na malaman natin ano itong mga liberating attitude na to. And another one, it also leads us to pagiging limitless, kumbaga. And with that being limitless, makikita mo rin na ang Panginoon kasi ay limitless din naman. Mm-hmm. Na yung mga akala natin napaka-imposible ay posible pala. Mm-hmm. Because with God, wala din naman talagang imposible.
0: Amen, amen.
1: So, i-anchor din natin uli yung liberating attitudes na ito in context of who God is, mm-hmm. and who we are as His creation. Ano? So, pag sinabing liberating, tayo ay pinapalaya mula sa ano? Mga bagay, mga mentality, mindset, or emotions na sa atin ay nagkukulong, ano, na sa atin ay naglilimit. And this is very different from the liberation na pre-promote ng ating mundo. Ano? Mm-hmm. Kasi sa mundo natin, pag sinabing liberated, parang ano to, palaban, open-minded.
3: Oo, pwede kong gawin kahit anong gusto ko, diba?
1: Anything goes, ano? But as a matter of fact, yung mga bagay na akala ng mundo na sila ay malayang gawin ng kahit ano, yung pala mga tanikala ito, mga chains ito na nagkukulong sa kanila. So sa atin, likewise, yung ating nais na kalayaan should be aligned with the Lord. Mm-hmm. Hindi kung ano yung sinasabi ng mundo, kundi yung kalayaan na maglalapit sa atin sa attitude ng Panginoon, papalapit sa ating Panginoon din.
3: Amen. Naku, naalala ko pa yung verse, Wilmer, na, "And you shall know the truth, and the truth shall set you free." Mm. May mga ilang katotohanan na hindi natin alam ngayon, kaya feeling natin nandun tayo sa, you know, sa poverty and scarcity mindset, ano. Pero pag nalaman natin yung katotohanan, it will liberate us. It would really, really set us free.
0: Mm-hmm. Amen, amen. So napakaganda na makita natin yung tamang mindset pala, no? Mm-hmm. Na may kinalaman sa paano tayo magiging malaya. Sabi mo nyo nga, yung limitlessness, kung may ganun mang word, mm-hmm. yung limitlessness natin ay dahil sa kung gaanong ka walang hanggan ng ating Panginoon at kung paano yung potential natin, mm-hmm. siyang pinaka makakita ng kakayanan natin at yung kakayanan niya na gamitin tayo.
3: Totoo.
0: Kaya napakaganda na maintindihan natin itong liberating attitudes na to. So ano-ano ba yung mga attitudes na dapat natin na i-let go para hindi tayo ma-block o hindi natin ma-block yung mga provision na inihanda ng Panginoon para sa bawat isa sa atin?
1: Unang-una, nadi-discuss na natin itong mga nakaraang topics, yung scarcity mentality. Mm-hmm. Ano bang ibig sabihin ng scarcity mentality? Ito yung pag-iisip na very limited. There's just so much that is available for everyone. Kaya kailangan mag-compete ng lahat para makuha itong mga resources na ito. So parang kakarampot lamang kung ano yung dapat na pag-agawan or dapat nating ma-acquire. Whereas yung abundance mentality na tinutukoy sa atin ng Panginoon. Again, tayo ay nilalang ng Panginoon. There is enough, something enough for everyone. Mm. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga kakayanan, hindi lang ng mga resources, ano, kundi yung abilities, yung time, yung ating health ay pinagkakaloob ng ating Panginoon. Mm. So, yung scarcity, ay it limits us na kung saan, again, hindi sapat ang meron tayo. So, anong nagiging effect kung meron tayong pag-iisip na hindi sapat yung, ano, yung mga bagay na meron ako? So, nagiging matatakotin tayo sa mga decisions or nalilimit yung merong healthy risks kasi na tinatawag na pwede natin sanang
0: i-grab
1: or subukan. Pero kung tayo ay merong scarcity mentality, tatakot tayong mag-take risks. Mm. Kasi baka tayo mag-fail at baka tayo lalong mawalan. Parang ganyan. Mm. So, isa yon. At andun din yung hoarding o yung tinatawag na pasyadong pag-iipon or makasarili na pag-iipon. Hindi lang siya basta pag-iipon. Ano?
0: Pagkikimkim.
1: Pagiging makasarili na lahat ng bagay nais kong ipunin kasi ito lang yung magsusustain sa akin na ayaw mo na siyang ibahagi sa iba. At doon, nandun yung hoarding, nandun yung stinginess na tinatawag na parang, again, nasa kasakiman na attitude dito dahil, again, there's not enough for everyone kaya kailangan nasa akin lahat.
3: Makikita doon, Wilmer, na hindi talaga yung gusto ng Panginoon para sa atin. Imagine, gusto ba ng Panginoon na maging greedy ka? Gusto ba ng Panginoon na ang thinking mo is, laging kulang, alam mo yun, lagi na lang kulang. Of course, para kang yun, lagi nagko-complain, di ba? Parang lagi kang hindi nasa-satisfy. And I don't think God wants that. Kaya yung isang attitude na hindi talaga dapat na meron tayo, yung scarcity thinking, ano? Yung pangalawa is yung pagiging entitled. Yung parang lagi mo nalang iniisip na God owes me something kasi I'm serving Him, something like that. Grabe, talaga bang, alam mo yun, lagi tayo may expectation. Kaya lagi din tayo nagkakaroon ng mga bitterness sa lahigit sa Panginoon, sa ibang tao, ganyan. So yung pagiging entitled na paano tayo magiging grateful kung feeling natin na hindi nasasapatan o hindi dumarating yung ini-expect natin. Hindi natin nakikita na marami pa talagang ibang blessing kasi nagiging entitled tayo sa isang bagay na, for example, wala o hindi dumarating sa atin, something like that. Yung mga high expectations na, or expectations na hindi naman dapat. Parang ganun. So, ang hirap pag may ganun kang mentality, no, yung entitlement.
1: Maaring attitude siya towards God, or towards other people, or towards the world. Parang ganun. Parang the world owes me everything kasi ako yung kawawa ako. Nan, part siya nung victim mentality din, eh, ano, na entitled ka sa lahat kasi ako yung agrabyado, dapat nasa akin lahat ng dapat maibalik sa akin, I deserve this, kailangan yung tinatawag na reparations, ganyan, kailangan itama ng mundo ang lahat para sa akin dahil deserve ko ito, parang ganyan. So nagkakaroon siya ng unhealthy na expectations unang-una na parang nagiging demanding na attitude ka na dapat masalo ko lahat ng either ng biyaya or advantages, dapat nasa akin ito lahat. And ang nagiging result noon, kung hindi nakukuha yung mga ganong expectations, of course, yung disappointment, saka yung resentment and bitterness. Kapag ikaw ay hindi mo nakuha yung tingin mong dinedeserve mo na mga opportunities or resources or attention even mula sa ibang tao, nagbi-build ito ng resentment at yun nga, magiging bitter ka na sa mundo. Kasi hindi, ang reality, hindi mo naman talaga makukuha lahat ng bagay. Ano? There's a time for everything and an opportunity for everyone. Pero kung hindi para sa iyo yun, yun nga, nagkakaroon ng kawalan ng acceptance sa reality. So medyo distorted talaga siya na worldview.
0: Meron akong narinig, although ito ay pinakita dito yung good side ng pagiging entitled. No? Sinabi doon na kailangan maintindihan natin na ang title natin ay mga anak tayo ng Diyos. Dahil doon, magiging mataas yung standard natin pagdating sa kung anong klase ng character na meron tayo. Yun yung klase ng character na i-aim natin. Yung klase ng diet na gusto natin piliin, klase ng career siguro na gusto natin i-take. Dahil ito yung deserve ng bilang isang anak ng Diyos. Kumbaga tumataas yung standard natin, pero hindi ibig sabihin na meron tayong set lang na expectation para ito lang dapat ang gagawin ng Diyos sa akin pagkatapos well, entitled ako dito sa kung anong iniisip ko, di ba?
1: Yes. Pero notice mo, Wilmer, ano yung healthy na na title, yung understanding ng sarili. It actually leads you to introspect sa sarili. Titingnan mo kung ano yung i-improve mo sa character mo, kung ano yung dapat kong pagbutihin. Whereas yung entitlement na unhealthy, outward looking siya. Na kung ano yung expectation mo sa iba, dapat ganito kayong lahat. Dapat pareho kayo sa akin. So medyo prideful talaga, ano?
0: Yung tamang entitlement ay nagiging selfless ka. Pero yung maling entitlement ay naging selfish ka. Parang naging narcissistic yung dating, di ba?
1: Dapat ang goal mo is to improve yung sarili, hindi i-improve ang iba. Na para bang trabaho nila na i-please ka.
0: Mag-adjust para sa'yo.
1: Yes.
3: Oo, parang ganon, di ba? So, try to think of it. Gusto ba ng Panginoon yung ganon na pagiging entitled natin? Or mas gusto ng Panginoon na nagsaserve talaga tayo in a way na, you know, dahil alam natin ito tayo, we are a child of God and we are here to bless and to serve other people. Yung sumunod is actually comparison. Yun ba? Pag kino-compare natin yung sarili natin, yung attitude na yun, ako talaga, ida-down lang tayo nun. Yung pag nakikita natin na naging successful yung ibang tao, tapos parang naiinggit tayo, kino-compare natin yung sarili natin, o kaya naman, lagi natin sasabihin, hello, mas magaling siya sa akin. Ay, alam yun, pag lagi mo kino-compare yung sarili mo, either maiinggit ka, ayan, either mai-stress ka talaga.
0: O madadown ka rin sa sarili mo.
3: O kaya naman, magiging mag-overspend ka kasi gagayahin mo yung ginagawa nila. Eh, alam yun, iba naman yung, you know, yung capacity nyo or iba naman yung wealth ninyo, ganun. Eh, gusto mo silang gayahin. Gusto mo maging fad. Parang gayahin yung fashion or something like yung kung ano yung uso, di ba? So, na kailangan natin talaga iwasan yung pagka-compare ng buhay natin sa buhay ng iba, yung sitwasyon natin, sitwasyon ng iba, para talaga magkaroon tayo ng abundance, ano?
1: Nakatay ito sa isang fundamental value na ni-reveal ng Panginoon through the Ten Commandments, ano? Yung tinatawag natin na covetousness. Ang sabi ng Panginoon, you shall not covet your neighbor's house, wife, yung possessions ng iyong neighbor. Kasi nga, kapag tumitingin ka sa iyong kapwa at ina-imbot mo, yung term, ano, na ginugusto mo na magkaroon nung meron sila, pwede siyang una mag-create ng resentment against dun sa ibang tao din. Para siyang form din ng entitlement, actually. Na parang, bakit sila may ganito, ako wala. Tapos itatry mong maghabol or maging bitter ka sa ano, naging bitter ka sa ibang tao dahil lagi mong nako-compare yung sarili mo. Ano. Isang magandang reminder na naalala ko tungkol dito ay, if you will look in another person's plate, do so in hopes of helping or adding more to their plate, hindi para agawin kung ano yung nasa kanilang plato. Ano. Now, yeah, kung titingin tayo sa ibang tao, alamin natin kung paano sila ma-enrich, paano sila matutulungan, paano mas mapapabuti ang kanilang kalagayan, instead na para alamin kung anong meron sila at kainggitan mo yon or imbutin mo yung mga kung anong meron yung iyong kapwa.
3: Imagine, Wilmer, talagang yung abundance mindset is more on giving. Alam mo yun? Hindi yung pag-compare. Alam mo yun? Hindi yung hihingin mo pa, kukunin mo pa yung meron sa ibang tao. Mas iisipin mo yung ikabubuti nila, mas ikasasuccess pa nila kaysa yung maingit ka. Ano? Alam mo kami, ako personally, I know some people na talaga na well-off, ganyan. And we know ourselves also. We know our status. Alam namin kung ano yung kakayahan din namin. And hindi kami para mainggit to what they have. But we really appreciate their presence in our lives. Kasi yung para ma-inspire kami, malaking blessing na yun eh, diba? Hindi mo na para kainggitan, pero for you to be inspired, that's a wonderful effect or impact sa buhay din namin. Na gawin din ng may katapatan yung mga bagay na dapat naming gawin with faithfulness.
1: At doon sa relationships na gano'n, ano, na makikita mo yung mga kaibigan mo may certain successes na na-achieve, dapat matutunan natin na maging masaya para sa kanila. I-celebrate yung victories nila. I-celebrate yung successes, yung achievements na kanilang nakukuha. Kasi it's their time. Ito yung blessing na nilaan ng Panginoon sa kanya. and also having the understanding that there's a lot to go for everyone, dadating din yung panahon ko. Yung blessing ko mula sa Panginoon ay darating din in God's perfect time, maaring iba doon sa itsura ng blessing na natanggap ng ating mga kakilala, ating mga mahal sa buhay o kaibigan. Pero kapag natutunan natin maging masaya para sa kanila, sila rin magiging masaya para sa atin. Mm-hmm. Ano? At mas masaya kung ganun nga, no, yung ating mga samahan, yung ating relationships. Walang inggitan, lahat sineselebrate ang isa't isa, at hindi para maging bitter or maging competition ang buhay. Ano? Mm-hmm. Kasi minsan, dumadating yung point na, yun nga, nagiging para bang paunahan.
3: Crab mentality din.
1: Oo, crab mentality. Naging successful, dapat ako, parang unahan. Eh, hindi naman karera ang buhay. Mm-hmm. Hindi naman siya racing na paunahan. Kasi iba-iba tayo ng pace, iba-iba tayo ng blessings na nanggagaling sa Panginoon.
3: Mm. Ayan. Another one is yung nagbablock ng abundance natin is shame and guilt. Mm. Yung parang lagi mo sinasabi na, I don't deserve to be blessed. Parang, hindi ko to deserve. Hindi to para, alam mo, iba yung humility sa shame and guilt . Kung humility kasi, you bring it back, the glory sa Panginoon, di ba? Pero yung shame and guilt na I don't deserve to be blessed, nagsa-self-sabotage tayo. We refuse to receive. Parang pride din yun . Kapag ayaw mong tumanggap. Alam mo yun? Kung alam mo na good steward ka, alam mo yun, you receive the blessing and then use that to bless other people. Hindi yung para tanggihan mo yung blessing. And ako, I had that, recently lang na sabi ko, bakit ko hihindian? Kung alam ko na I could utilize this the best way I can para matulungan yung ibang mga tao. So it's fine. It's fine to receive. It's not shameful. It's not, hindi ka dapat mag-guilt about it. Kasi alam mo na you could be a good steward of it.
1: Isang downside nung pagiging, yun nga yung tinatawag na shameful or guilty, ay when it comes to blessings, you feel unworthy to receive the blessing na ini-intend sana sa'yo ng Panginoon. So for example, in a practical sense, may opportunity na binigay for you to say, speak, or to testify of the Lord. Ay, hindi ako worthy magsalita. Kasi marami pang ibang mas magaling. Ganyan. So para siyang false humility na tinatawag. Na parang, hindi ako karapat-dapat para tanggapin itong mga blessing na ito. Well, meron naman talagang totoong healthy na recognition ng iyong kakulangan at ang iyong limitation or recognition of sin. But it should lead to repentance. It should lead to self-improvement. Iyon yung gusto ng Panginoon sa atin. Kasi ang reality, hindi naman tayo perfect talaga. Wala naman sa ating perfect. At kung titingnan natin yung kakulangan ng bawat isa, wala na talagang worthy na tumanggap ng blessing. Pero kaya nga siya tinatawag na grace mula sa Panginoon. So dapat ma-recognize natin yung healthy na recognition na okay, it will lead me to say repentance or self-improvement para mas mapalapit sa Panginoon. Pero yung blessing niya, tatanggapin ko wholeheartedly. Dapat minsan matutunan din natin na sabihin sa ating mga sarili na I am worthy to receive this blessing because God loves me. Because God sees me as worthy. Wala nang mas worthy pa sa atin na binigay niya ang kanyang anak para mamatay para sa atin. Ganun na lamang yung value na ipakita niya. So, tulungan natin na ma-overcome ang mga negative self-talk, including ito nga, yung tungkol sa pagiging too much shameful or guilty or yung false humility na tinatawag.
3: Ayan, and last one is pride. Na dapat, this is blocking the abundance. Yung pride, kasi pag may pride ka, lagi mong sasabihin na, I got here by myself. Ako to. Ginawa ko to. And it cut the source. Alam mo yun? Kasi si God yung true source . Pero pag sinasabi natin yun, pinuputol natin yung pinanggagalingan ng lahat ng blessings, and that is God. Kasi to be honest, kung tayo lang, paano? Diba? Dahil ba sa mind, sa brain natin? Dahil ba sa skills natin? Pero sa isang iglap, it could be lost. Pag niloob ng Panginoon o ng circumstances na wala ka sa isang iglap, wala na. Ano pang maipagyayabang mo? So, pride is really, really blocking the abundance in our lives.
1: Kung meron tayong pride or yung boastfulness na tinatawag, napakahirap na ma-recognize yung sarili nating kakulangan. Yung deficiency, yung mga pagkukulang natin. ang hirap niyang ma-recognize kung tayo ay puno ng pride. And therefore, napupuno din tayo ng mga blind sides na tinatawag. Mm. Spiritual blind sides, financial blind sides, yung mga limitations na mas mahihirapan tayong ma-identify dahil sobrang taas nung tingin natin sa ating sariling skills, sa ating sariling kakayanan, na hindi na tayo magko-consult sa Panginoon o sa ibang tao na mas nakakaunawa. In the long run, kapag tayo ay proud, ay unhealthy siya. Mas babagal yung ating progress.
3: Lalo na kung isipin mo na ikaw yung laging tama, di ba? Na hindi ka na matututo from other people, something like that.
0: Mas lalong nalilimitahan yung avenues para ma-present ng Diyos sa atin yung kakayanan niya na mag-provide pa o kaya mag-bless pa sa atin sa iba't ibang mga avenues kung masyadong iniisip natin na itong alam ko, yun lang ang alam ko, di ba? O ito lang ang kakayanan, ito lang, dito lang ako sa aspeto na to pwedeng i-bless ng Panginoon dahil sa pride natin. Nagiging napaka nakakulong lang sa box yung expectation natin ng pagbe-bless ng Diyos sa atin, no? So napakarami pala, no, ng mga pwede nating ma-take for granted na mga attitudes na baka meron pala tayo, di ba? Yun nga, pagkakaroon ng scarcity mindset,
3: thinking, entitlement, comparison, shame and guilt,
0: at syempre yung pride. Yan. So napaka ganda na magkaroon tayo ng awareness sa mga ganitong klaseng attitude na kailangan natin na iwaksi upang mas lalo na maging tuloy-tuloy yung pagdaloy ng blessing ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero ang susunod na tanong ay paano naman natin mapapalitan itong mga ganitong klaseng toxic mindsets na nakakapigil nga sa pagpapala ng Panginoon sa atin?
3: Alam mo, Wilmer, sabi nga sa Bible, di ba, Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. So meaning, may i-unlearn ka, lalo higit yung mga kasinungalingan na ito, ano, and mga deception na ito, and then papalitan mo ng truth. Kasi nga talagang the truth will set you free, di ba? So yun yung challenge sa atin. Paano natin i-unlearn, paano natin papalitan ng mga katotohanan, ng mga lies na minsan nasa buhay na natin or na ginagawa natin araw-araw.
1: Ang good news sa ating, para sa ating lahat, marahil sabihin natin, hindi madaling magbago, hindi madaling maayos yung ating mentality. Meron tayong tinatawag na neuroplasticity. Ang ibig sabihin ito, even yung mga matatanda, ay pwede pang baguhin yung pathways ng ating mga isip. Marahil mas challenging, pero it is possible. So, hindi totoo yung old dogs can't learn new tricks. Actually, ang hope sa atin, dahil merong neuroplasticity ang ating brain, ay kaya din nating ma-alter yung ating mga thinking, yung ating behavior, kayang-kaya pang baguhin. At yun din nga ang pangako ng ating Panginoon sa atin. Ang goal para sa atin ng mga Christians is to die daily. Mamatay sa ating mga lumang gawi, sa mga lumang kaisipan na nakakadulot ng harm sa atin, na muli talikuran araw-araw kung ano man yung mga negative thoughts or habits na meron tayo. And by God's grace, sa kapangyarihan ng Panginoon, ma-overcome din natin ito. So napakahalaga yung minention ni Jay Sir kanina na yung mga effects na ito, itong something na negative ay papalitan natin ng something more positive, ano? Hindi lang natin siya aalisin, kasi kung aalisin lang natin siya, ang hirap. Kailangan palitan natin siya ng something else, something better, para ma-overcome natin yung mga lumang pathways nito.
0: So, talking about something better, ano yung mga kailangan na alternative na klase ng mindset na makakapag-liberate ngayon sa atin mula dito sa mga nakakapigil na mga klase ng mindset?
3: At some point, kabaliktaran lang, no? Ng mga kanina na sinabi natin ng mga blocking mindset. So, una is yung gratitude, yung pagiging mapagpasalamat natin. So, kung mapagpasalamat ka, wala kang scarcity mindset. Parang ganon. So, yung gratitude natin, mas makikita natin, marami palang opportunities, maraming open doors, marami palang blessings ang Panginoon sa atin. And that is very liberating. Nakakapagpalaya sa atin sa pagiging, you know, victim mode natin or scarce mode natin. So mahalaga na we count our blessings. Ngayon sa pagising mo pa lang sa umaga, yung thankful ka na may buhay ka, may lakas ka, na nagising ka ulit. Nakatuwa nga yung ibang mga salamat sa gising. Parang ganun, salamat sa bagong umaga, yung mga ganun. And gratitude means a lot. Hindi lang na nakakatanggal siya ng anxiety mo and all. pero nakakapagbukas talaga siya ng puso at isipan mo in receiving God's blessings din.
1: Yung gratitude actually, napakahalagang element niya kasi dahil grateful tayo, may mas nagiging hopeful tayo sa buhay na tinitrain natin yung ating mind also by being grateful na makita yung good sa lahat ng bagay. Sabi nga sa sabi ni Paul sa kanyang writing, to a person that is good, everything is good. Parang ganyan. So, kung ano yung sinusundan ng iyong isip, marirecognize mo na there's something positive about it. Yung tinatawag nating silver lining. Despite the challenges, despite the limitations, merong laging silver lining. At ano yon? At lagi nating hingin, Panginoon, tulungan mo akong ma-recognize kung ano yung dapat ko ring ipagpasalamat sa iyo. At sa studies na makikita din natin, yung gratefulness is really a survival tool. Yung pagiging mapagpasalamat. Mas makakasurvive ka. Mas marami in studies ng mga may sakit, ano, mas nakaka-recover, mas nagso-survive sa mga chronic na diseases dahil merong attitude of gratitude na tinatawag. Dahil nag-shift talaga yung mindset. Kapag nag-shift siya from dun sa scarcity towards dun sa gratefulness, talagang nag-a-align, nag-heal. Something in you really, literally heals kapag meron tayong ina-adapt na thankfulness and gratitude na mentality.
0: Napakaganda nung pagiging grateful. Kasi katulad nung sinabi ng Jaisel, isa sa mga cliche kasi yun eh, kailangan maging thankful ka kasi meron kang buhay ngayon. Diba? Na kung minsan meron akong mga naririnig na, bakit ko kailangan maging mapagpasalamat sa buhay na to? Samantalang puro hirap nga yung naranasan ko sa buhay na to eh. Ayoko nang gumising kung minsan eh. Yun ang narinig mo. Kapag nandun ko sa time ng struggle, minsan darating ka sa point na parang ayaw mo talaga na magpatuloy. Pero kailangan natin ma-recognize na yung life itself ay providence or kaya evidence ng opportunity na pinagkakalob sa atin ng Panginoon para mas lalong makita yung deliverance na ibibigay pa niya. Diba? Para mas lalong makita kung paanong maaring nasa struggle ka ngayon, nasa mga paghihirap ka ngayon, pero opportunity to na yung mga resources, whether limited or hindi, ay gamitin ng Diyos para ipakita kung paano niya babaguhin yung iyong sitwasyon. At makikita natin kapag tayo patuloy na magtiwala sa mga times ng struggle, darating yung point na babalikan na lang natin yon. Dahil nakita natin na tapat pa rin talaga ang Panginoon kahit sa mga tayo sa parang paano niya ako ililigtas sa mga sitwasyon na kinalalagyan ko ngayon, pero ang Diyos ay tapat pa rin, di ba?
1: Kaya talagang ang gratitude, ano, para siyang muscle na ine-exercise. Kaya minsan, marahil hindi tayo sanay, ano, nagpasalamat. Kaya magsisimula talaga tayo sa basics eh. Kaya as basic as yung buhay, yun nga na minention natin, no? Yung opportunities, yung relationships na meron tayo, pwede tayong magsimula sa mga maliliit na bagay na ipagpasalamat natin. And eventually, mas marirecognize pa natin, yung mga, mas may mga marami pa palang mas malalaking bagay na dati hindi ko napapansin, pero ngayon nakikita ko na, salamat sa Panginoon na narirecognize ko na siya ngayon. And even yung mga nakatago, parang maganda nga siyang game eh, ano? Na ano yung mga dapat kong ipagpasalamat? Parang finding the hidden items. Ano yung mga hidden na mga bagay na dapat ko palang pinagpapasalamat sa Panginoon? Tulungan niyo ako ma-recognize ito at ma-exercise ito.
3: Amen. Alam mo, Wilmer, mas makikita natin with gratitude kung anong meron kaysa sa kung anong wala. And alam mo, sa business ganun din. Diba? Kung lagi kang titingin sa wala, wala kang kahihinatnan. Pero kung titingin ka sa kung anong meron ka, then you can grow. Then you can utilize it. Pwede mong gamitin at mas magpa-flourish ka.
0: Totoo yun, no? Napapatingin tayo sa strength at saka sa opportunities dahil sa grateful heart na meron tayo, di ba?
3: Ayan. Yung sunod naman is contentment. Kabaliktaran din ng pagiging entitled. Di ba? Pag entitled ka, parang, bakit hindi napunta sa akin ito? Bakit wala itong, parang kulang, di ba? Pero yung contentment, it's very liberating. Kasi, mas, alam mo yun, mas solve ka, mas satisfied ka, mas okay ka, ano, mas hindi ka, you know, stressed and restricted at the same time. Mas peaceful din, ano? Sabi nga, peacefully managing today while preparing for tomorrow, yung pagiging content, ano? Hindi naman, meron tayong ano din eh, tinatawag na holy discontent. Yung may desire ka for more, pero alam mo na whatever you have right now, you enjoy the present and you are blessed with the present or kung anong meron ka ngayon.
1: hindi natin siya i-divorce dun sa looking forward towards the future, ano. Mm-hmm. Yung satisfaction natin ngayon ay hindi ibig sabihin na hindi na tayo nag-goal or wala na tayong goals. Mm-hmm. Ito na lang yung status ko, ano. Pero again, nakatayo pa rin siya sa gratitude, no, yung contentment na yes, ito tayo ang sitwasyon natin ngayon. Papagpasalamat pa rin natin siya sa Panginoon. We are content of what we have now while also planning for the future kung ano pa yung growth na possible nating ma-experience, yung mga blessings na pwede pa nating i-look forward sa Panginoon, yung means kung paano pa ma-reveal sa atin yung workings ng Panginoon, kung sino ba siya. Dahil ang Panginoon natin is always, yung understanding natin ngayon is limited eh. Mm. And it always progresses. So, Panginoon, paano mo pa i-reveal sa akin? Yes, I'm happy with what I have now. I'm happy I know you right now. But I want to know you more. I want to grow more with you.
0: Mm-hmm. So, napaganda talaga nun, no? Na magkaroon tayo ng maayos sa perspective kung paano natin babalansin yung pagiging content natin habang nadidesire tayo for more. Kasi content tayo dahil alam natin na ngayon, present, kasama natin ang Panginoon. Pero nagdidesire po tayo ng more dahil alam natin na limitless yung Panginoon na kasama natin ngayon. Hindi natin kaya exhaust ang Panginoon dahil ano bang, kailan ba natin mararating yung dulo ng limitless, di ba? Mm-hmm. Hindi natin maaabot yung dulo nun. So, ibig sabihin, alam natin na meron pang kaya na isireveal ang Panginoon sa atin, pero content tayo na kasama natin siya ngayon.
3: Alam mo, naalala ko tuloy si Paul, di ba? Mapa mahirap, mapa nasa suffering, even nasa prison, and mapa nasa kaalwanan, ano, and nasa yung aloofness ka, you're contented with God. Mm-hmm. You're satisfied, you're okay. Mm-hmm. Dahil alam mo na nandyan ang Panginoon kasama mo. And, alam mo yun, hindi naman kasi lahat ay... I mean, things are temporary here on earth. And kung meron mang eternal, it's actually, again, going back to the foundation. It's your relationship with God.
0: Amen. Naalala ko sinabi rin ni Paul sa Romans. Ang sabi niya doon, kung mabuhay ako, mabubuhay ako para sa Panginoon. Kung mamatay ako, mamamatay ako para sa Panginoon. So whether I live or die, I belong to God. So ibig sabihin, yung extreme na yun eh, mamamatay ka na eh. Yun ang pinakakanya natatakutan mo. Pero hindi ka pa rin magkakaroon ng pagkatakot, hindi ka pa rin magkakaroon ng pagdududa dahil ang pinaka-importante, you belong to God, di ba?
3: Ayan. O, yung sumunod pa, no, na liberating attitude is faith over fear. Alam mo, ang dami nating fears, di ba? And yung fears na yun, pinipigilan tayo to actually, you know, move forward and to step out in faith. Kaya talagang pag nag-step out tayo in faith and we go on faith over fear, mas magiging liberating para sa atin to actually have the abundance that God wants for us. Lalo higit sa decision makings natin.
1: So yung again, yung relationship natin sa Panginoon should never be about fear. May negative connotations, ano, na ang Panginoon ay dapat kinakatakutan. Merong holy fear tayong tinatawag actually na, but it's more about respect. It's more about reverence na ipapakita mo sa Panginoon yung paggalang at pagkilala, ano. Pero again, ang gusto sa atin ng Panginoon is the relationship eh. Yung faith-based na relationship with him, na bagamat hindi natin siya nakikita, bagamat hindi natin maraming bagay na hindi tangible para sa atin, pero as long as alam natin na ito ay kalooban ng Panginoon, ito ay may basbas niya, pwede tayong sumunod. Kahit walang assurance na sinasabi or yung perhaps yung assurance as we understand it, assurance as we know it. Pero as long as sinabi ng Panginoon, pwede tayong mag-go forward at pwede tayong, may mga healthy risks tayong pwedeng i-take as long as may basbas ng Panginoon sa atin.
3: And alam mo, minsan, Wilmer, talagang the just shall live by faith. And we even live one day at a time. Kasi hindi naman talaga natin alam yung bukas. Although we prepare, we do save, we do invest. Pero talagang kailangan natin ng tiwala sa Diyos. And so with the trust in God, saka lang makaka-move forward. With that faith in God na meron ka. So another one is humility. With humility, it's a liberating attitude in a way na kapag humble ka, mas pwede kang matuto. Kapag humble ka, mas open ka sa napakaraming bagay. Na kapag nandun yung humility sa'yo, you don't boast, di ba? Kabaligtaran ng pride. And talagang hindi sarili mo din ang tinataas mo, and kundi Panginoon din, ano, na true source natin ang itinataas mo sa buhay mo.
1: Meron ding healthy humility na tinatawag na, yung healthy self-esteem, ano, na tinatawag. Mm. And it's actually being humble enough to recognize also your own strengths. Mm-hmm. To be humble, to recognize na meron kang certain skills and strengths na galing sa Panginoon. Mm. Again, binabalik natin siya sa Panginoon. Pero because of our knowledge of God, because dun sa pagmamahal niya, sa kanyang grace na atin na-experience, nire-recognize natin yung mga blessing na yon na patuloy din natin ine-enjoy. Kasi kapag hindi din natin ma-recognize, ah, walang-wala talaga, halimbawa, yung false humility nga na tinatawag natin. Ano? Kung wala naman yon, kung hindi ganun yung, kung ganun ang attitude natin na talagang walang-wala, unhealthy din siya. Ano? Mm. So again, i-recognize natin, yes, God is the gift giver. He is the one from whom all blessings flow. Pero eto, na-recognize ko. Kasi nakatay din yun sa gratefulness. Ano? Mm. Kaya natin nire-recognize yung sarili nating strengths. Kasi yung out of those strengths din, out of those gifts, dun din mag-ooperate ang Panginoon sa atin. Mm. So when we are humble to learn it, mas makakakilos tayo according to His will.
0: Amen, amen.
3: Yeah. And lastly, Wilmer, ano, yung liberating action na kailangan natin is teachability. Mm. So kasabay ng humility, yung pagiging ano mo, learner natin and pagiging able na pwedeng maturuan. Mm. Ang hirap kasi pag talagang ano, all-knowing tayo. Hindi naman tayo God, pero gusto natin maging all-knowing na ako lagi yung tama, ano, na okay, alam ko na yan, huwag mo na akong turuan, alam ko na yan, kaya ko na yan. Alam mo, sobrang napaka-restrictive nun. Pero kung ikaw ay very teachable, it's really, really liberating in many, many different ways. And marami kang matututunan at mag-grow ka din continually. Mm.
1: Isang practical na example tungkol dito, no? Yung pagiging teachable, yung teachability, is also having a growth mindset. Mm-hmm. So, being a choir conductor and a vocal coach din, nakita ko yung members na iba-iba ng talent level. Mm. So, merong mga sobrang talented pero hindi teachable. Mm. Pero may mga less talented, less gifted, pero dahil teachable sila, mas nag-grow sila, na-exceed nila yung skill level ng mga non-teachable but more innately gifted or talented. Mm. And likewise, ganun din sa ating financial literacy and yung spiritual knowledge of God. Kapag tayo ay teachable, mas magkakaroon tayo ng growth mindset na, okay, hindi ko alam lahat. Marami pa akong hindi alam. So, open din ako na matuto. Open akong maturuan. Open ako na wasakin yung mga preconceived ideas kong nabuo sa sarili ko. Kasi hindi ko alam ang lahat. So, willing ka to learn, unlearn, relearn, to evolve, to grow. Kung sino ka ngayon ay, kung sino ka kahapon ay hindi na pareho kung sino ka ngayon. You're always growing, you're always learning, as we have mentioned earlier, ang growth and learning up to our old age, talagang necessary siya. Kasi the world is really evolving fast, it's moving very, very fast, at kailangan natin ang growth mindset mula sa Panginoon.
3: Ayan, nakaka-limitless talaga to, Wilmer. Again, the five liberating attitudes are gratitude, contentment, faith over fear, humility, and teachability.
0: Ayan, so napakarami, no? Napakagandang maintindihan at malaman natin ito, maisa puso. Sapagkat parang ang Diyos ay parang merong host, di ba? Mm-hmm. Na talagang malakas ang pressure, gusto niya ibigay yung maraming tubig sa atin, pero may bumabara. Dahil merong maling attitude, hindi makatagos yung tubig na para sa atin. Dahil sa liberating attitudes na to, mawawala yung bara, mabubuhos sa atin yung pagpapala ng Panginoon. Sabi nga sa Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Kung gusto mong baguhin ang daloy ng buhay mo, baguhin mo muna ang laman ng puso mo. Mm-hmm. Yan. So napakaganda ng unang part ng ating pag-uusap. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung meron kayong mga katanungan, feel free to type it in sa ating comment section or di kaya kontakin nyo po ang mga numbers na to, 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-00-01777 para naman po yan sa Smart. Bago tayo magpatuloy, makaka-remote muna tayo ng isang magandang awitin.

0: Maraming salamat po sa magandang mensahe ng awitin na ating napakinggan. Kayo pa rin po ay nakatutok dito po sa ating programang What Do You Think? At kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Wilmer Strito at ang ating pong mga guest ngayon, si Ma'am Giselle at si Sir Enan Diaz. At kanina nga ay napag-usapan natin na merong mga blockage, di ba, na nakakapigil sa atin para ma-receive yung provision ng Panginoon sa atin. At may paraan din para mapalitan nyo ng alternative para maging malaya, mabuksan yung blockage na yun. Pero kung minsan, dahil sa nasanay na tayo sa ganung kalagayan, hindi natin napapansin kung minsan na nandun na pala tayo. Ay, akala natin willing tayo na sumusunod sa Panginoon, pero meron pala tayong pride, hindi natin napapansin. O meron na pala tayong scarcity mindset, hindi natin napapansin. Ano ba yung paraan para malaman natin at magkaroon tayo ng self-awareness na meron pala tayong blockage na naranasan sa buhay natin?
1: Alam mo, madali lang yan. Punta lang tayo sa puso natin. I-feel lang natin. I-feel natin ano ba yung nararamdaman ko ngayon. Natatakot ba ako? Mm. Ano yun? Na baka bukas wala na kaming kainin. Ano yun? Baka bukas mabankrupt na kami. Or baka bukas wala na tong business or meron ako. Baka bukas wala na ako sa kakaisip ng mga to. Ano? Bantayan natin what's running in our mind. Ano? Masyado ba akong na-stress? Lalo higit kung lagi ako nakatingin sa ibang tao. Kung anong meron sila, ano? Kung anong merong wala ako. Mm. Kamusta yung nagko-complain ba tayo? Ano? Ano yung mga complaints natin? So marami, kung ano yung lumalabas sa puso natin, lumalabas sa mouth natin, at kung ano yung nararamdaman natin, doon natin malalaman kung actually may blockage na. Na kung saan hindi na makapasok yung, you know, yung flow ng blessings ng Panginoon sa buhay natin. Yung sa simula pa nga lang, di ba, yung pagiging grateful. Kapag hindi na natin nakikita sa sarili natin na nagiging thankful tayo sa mga bagay-bagay, na puro reklamo, you know, yun ang lumalabas sa atin, then that means may kulang, lagi may kulang. So nandun yung scarcity mindset sa atin. So yun, tingnan lang natin yung nasa puso natin, yung naramdaman natin, and yung lumalabas sa bibig natin.
2: Meron tayong kasabihan na sinasabi, spiritual things are spiritually discerned. So yung discernment na spiritual ay hindi natin kaya on our own by default, ano, kasi tayo ay makasalanan at makasarili. Kaya talagang titingin tayo sa Panginoon at hihingi tayo ng tulong na ipakita sa atin ano ba yung mga blockages na mayroon tayo, ma-discern natin kung anong sitwasyon ng ating puso. At isang magandang tanong para mas makita natin ito ay tanungin natin ang ating sarili, ano ang sitwasyon ko? Nagtitiwala ba ako sa Panginoon

0: na, pero may liberating attitude ka na, ang indicator is, go back to your heart then. Mas masaya ka. Mas at peace ka. Punta ka dito sa mind mo. Mas less yung stress mo. Mas alam mo na every time na merong mag-a-arise na problema, may solusyon. May paraan ng Panginoon. Na pag may nag-a-arise na problema, hindi to dahilan para ma-discourage ka, huminto ka, pero pwede itong maging breakthrough. Na pwede itong maging simula ng, you know, a different kind of success na maaaring wala pa ngayon pero pwede mo makamit. Something like that. So, ibig sabihin, ano lang din, tingnan lang din natin yung indicators ng pagiging abundant, pagiging, ano, having the limitlessness, ano, na dahil dun sa mga attitude na meron tayo.
1: So, makikita natin, no, nababalik pa rin tayo dun sa kahalagahan ng evaluation, di ba? I-evaluate natin yung ating mga sarili, pero dahil nga nire-recognize natin na ito ay spiritual thing, kinihingi pa rin natin yung pagtulong ng Panginoon. Totoo. Para bigyan tayo ng discernment. Kaya katulad nga ang sabi ni Sir Enan, spiritual things are spiritually discerned.
0: And Wilmer, even yung humility, no? Galing din sa Panginoon yun. Kasi naturally sa atin, we're prideful. And humility, kailangan natin yung to evaluate ourselves. Para ma-check natin, hala, meron ba akong negative mindset or scarcity mindset? Meron ba akong mga, yung mga blocking attitude? Parang ganun.
1: Yan. So yan, napakarami nating naintindihan at nalaman dito po sa ating mga napag-usapan. Pero alamin naman natin kung ano po kaya ang insights ng ating mga kabataan about sa topic natin today. So, kabataan, what do you think?
2: Siguro yung belief po na kailangan ko pong palaging isipin yung pagkakamali ko po sa mga ginawa ko po sa dati. Tapos ipapalit ko po na isipin ko na gawin ko lang po yung best ko kasi meron po kayong financial support, meron po akong stabilidad na may opportunity po mag-aral, maging masaya, kasama ko po yung mga friends ko, mga ganun po.
1: Maraming salamat po sa ating kabataan na nag-share what does she think about sa topic natin today. So, ano po yung gusto niyo pong sabihin na comment sa ating kabataan yan?
0: Ayan, ang galing, no? Tama kasi na hindi tayo dapat mag-dwell sa mga bagay na negative or nagpa-down sa atin. Kailangan talaga na we move forward by faith. Kasi actually, yung mga bagay na yon, it causes to be fearful. Hala, ayoko na ulit gawin to. Ay, wag na lang it mag-try ulit kasi nga,
1: napahiya na
0: ako. Oo, kasi nagkamali na ako or whatever, or naging failure ka, ganyan. Kaya talagang napakahalaga ng faith, ano, for you to move forward and to go on sa plano ng Panginoon para sa'yo.
3: Maganda yung dinemonstrate niya na kanina na recognition, ano, kung ano yung mga gifts, kung ano yung sitwasyon, yung pwedeng ipagbuti, yung pwedeng pagyamanin. It's really a gift na makita yung mga ganong bagay and it will really help everyone hanggang sa kanilang pagtanda. Kasi dadating talaga yung stages sa buhay na minsan medyo puro negative or puro down, mas medyo lumalamang. Pero talagang hanapan mo yun ng positive. And it's a good exercise of faith, of a positive mindset na galing din naman sa Panginoon.
1: Yeah. So, hindi mawawala yung negative sa buhay natin, pero hindi rin mawawala yung positive.
3: Yes.
1: Nasa sa atin lang kung paano tayo magkakaroon ng focus, saan natin lalagay yung focus natin. At doon tayo magkakaroon ng sense ng gratefulness at yung iba pang mga attitudes na magliliberate sa atin. Ano? So, ayan, napaganda. Kabataan, tandaan natin na ang pagpapala ay hindi lang dumarating sa tamang budget, kundi dahil sa tamang puso. Your heart's posture determines the flow of heaven into your life. So, bago tayo magtapos sa ating pag-uusap, ay hilingan natin si Ma'am Jaisel sa panalangin.
0: Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan po namin Diyos, kayo po ay napakabuti sa amin na pinapaunawa niya po sa amin na may mga bagay, may mga pag-iisip, may mga paniniwala po na hindi nakakabuti sa amin. Lalo higit hindi nagpapalaya sa amin upang matanggap o matamasa namin yung abundance na gusto niyo pong maranasan namin. So we pray, dear Lord, tulungan niyo po kami na mapalitan to ng pagiging mapagpasalamat, ng pagiging content, ng pagiging teachable, ng pagiging mapagkumbaba, at pagiging magiging matatag sa aming pananampalataya sa inyo. Na Lord, lahat ng to hindi namin kakayanin din with our own might, pero sa tulong po ninyo at ng Banal na Espiritu, wala pong imposible. So dear Father, we are requesting na kami po at sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, ay bigyan niyo po ng

0: liberating attitudes. Pahintulutan niyo po kami na sa bawat umaga na gigising kami, pasalamatan po namin kayo at makita namin yung mga blessings at opportunities na binibigay niyo po sa amin. And allow us, Lord, to honor you and to glorify you more continually through our lives. Thank you, Lord, na pakikinggan niyo po at diringgin at sasagutin na yung mga dalangin sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. Amen. So muli, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Giselle at saka Sir Enan, sa isa na namang napaka mind-blowing at makabuluhan nating usapan na may kinalaman sa financial freedom. Kung meron po kayong mga karagdagan o kaya mga katanungan about sa topic na napag-usapan natin na yun, feel free to type it in sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga contact numbers natin. Sa Globe, yan po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman po ay 0919-0001-777. Sa susunod nating episode, itatalakayin natin kung paano maging tapat hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa, lalo na sa usaping pananalapit. Marami ang nagdadasal ng, Lord, please provide, pero kinakailangan ang pagsunod sa mga prinsipyo ng kanyang salita. Paano ba talaga maisasabuhay ang pananampalataya mo sa iyong budget, paggastos at pagbibigay? Yan ang pag-uusapan natin sa susunod nating episode na ang title ay Living the Word, Faith and Finance in Action. Aalamin natin kung paano ang pagsunod sa salita ng Diyos ay hindi lang tungkol sa pagdarasal, kundi pati sa matalinong pamumuhay. Ito pa rin po ay mapapakinggan dito po sa ating programang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.

Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Taos puso namin kayong binabati at pinapaabot ang aming pagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Isang malaking karangalan para sa amin na makasama kayo sa inyong spiritual journey. Lalo na sa lahat ng sumusubaybay sa aming Facebook page, YouTube channel, GSAT channel at sa mga nakikinig sa radyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, panonood, pagpapabahagi ng mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at patibayin sa inyong pananampalataya. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito na magkakasama, lumalago sa biyaya at pagmamahal ng Panginoon. Kung meron kayong mga kahilingan sa panalangin, inanyayahan namin kayong ilagay ang inyong prayer request sa comment section. Malugod naming isasama ang inyong mga panalangin sa ating intercessory prayer mamaya. Sama-sama tayong lumapit sa Panginoon, nananalig na siya ang laging nakikinig at tumutugon sa ating mga dalangin. Ngayon, ihanda natin ang ating mga puso at isipan sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na pinakadakila ka po sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo na may pusong mapagpasalamat at puno ng pagpapakumbaba. Salamat po sa pagkakataon na kami muling nagtipon-tipon bilang isang pamilya ng mananampalataya upang magbigay papuri at pasasalamat sa inyong kabutihan. Inanyayahan po namin ang inyong banal na espiritu upang maghari sa aming kalagitnaan, upang ang aming mga puso at isipan ay maging bukas at handang tumanggap na inyong mga mensahe. Gabayan po ninyo kami sa aming programa at naway magsilbing inspirasyon at lakas sa aming pang-araw-araw na buhay ang mga aral na aming mapapakinggan. Dinadalangin ko po, Ama, ang aming mga tagapakinig at tagasubaybay at ang kanilang pamilyang sinasakupan. Nawa po ay pagpalain niyo po sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay, pagkalooban po sila ng kanilang mga pangangailangan at ilayo niyo po sila sa kapahamakan. At Ama, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala na aming nagawa sa inyong banal na harapan. Pakilinisin niyo po kami at ingatan niyo po kami sa lahat ng uri ng kasamaan. Nawa po, maghari po ang inyong pag-ibig at kapayapaan sa aming puso at isipan. At magpatuloy po kami sa paglilingkod sa inyong tapat at masigasig. Kami po ay umaasa na ang aming pagsamba sa araw na ito ay magbigay luwalhati at kagalakan sa inyong banal na harapan. Ito lamang po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.

at nagpapasalamat sa inyong mga tithes and offerings na inyong ipinagkaloob at ipinagkatiwala sa amin Panginoon. Naway ang mga ito po ay itin at magamit po ang papalawak na inyong mga gawain. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pag-ibig ng biyaya at pag-udlang malang inyong mga resources dito sa lupa. Ito lamang po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.

Magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo ngayon sa oras na ito? Sa atin pong mga kasama, sa atin pong Facebook and YouTube channel. Siyempre, sa atin din pong mga manunood sa television, sa atin pong GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. At siyempre, hindi rin po natin makakalimutan ang mga tagapakinig natin sa AWR 89.1 FM. Malugod po namin kayong binabati ng magandang araw sa oras na ito at naway maging pagpapala ang atin pong mga pag-uusapan. Ano po? Ano po ba yung naiisip ninyo kapag pinag-uusapan natin ang atin pong pananampalataya? Madalas po kasi nakatuon tayo sa kung ano yung pinaniniwalaan natin ngayon. Pero minsan, ano po, mahalaga ring itanong, paano nga ba tayo nakarating dito sa atin pong pinaniniwalaan? Saan nagmula ang paniniwalang pinanghahawakan po natin? Ano? Ano yung pinagdaanan ng mga taong nauna sa atin? At higit sa lahat, bakit mahalagang malaman po natin ang atin pong pinagmulan? Sabi nga po sa Isaiah 46 verse 9, sinabi po doon ng Panginoon, "Remember the former things of old." May dahilan po kung bakit mahalagang balikan natin ang nakaraan. Dahil kapag nakita po natin kung paano pinangunahan ng Diyos ang kanyang bayan noon, mas nauunawaan natin kung paano tayo dapat mamuhay at magpatuloy sa mission po natin ngayon. At kasama nga po dyan sa atin pong Adventist Heritage ang isang mahalagang kaloob. Ito po ang Spirit of Prophecy. Ano nga ba yung tamang papel nito sa atin pong pananampalataya? At ano ang kaugnayan nito sa atin pong Biblia? At syempre, paano po makakatulong ang atin pong Adventist Heritage para mas lalo po tayong mapalapit sa ating Panginoong Hesus at maging tapat sa misyon na ipinagkatiwala niya sa atin? Iyan pong pag-uusapan natin kasama po ang atin pong Publishing Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission, walang iba kundi si Pastor Abraham Del Rosario. Ano po ang sa topic na may pamagat na Spirit of Prophecy and Adventist Heritage? Kaya naman mga kaibigan, atin pong ihanda ang ating mga puso't isipan at samahan niyo po kami sa pakikinig ng mensaheng ito.

Bueno, mga minamahal na mga kaibigan, viewers po ng Hope Channel Philippines, tayo po ngayon ay ating pag-aaralan ang paksa na may pamagat Spirit of Prophecy Adventist Heritage. Ito ay kinakailangan natin malaman kung ano yung mga minana natin sa mga ninuno natin noong sinaunang panahon na kung paano umunlad ang gawain ng ating Panginoong Diyos at kung paano yumabong ang Seventh-day Adventist all throughout the globe na meron ng 25 million people na naniniwala at pumupuri sa pangalan ng ating tagapagligtas. Inaanyayahan ko kayong buklatin natin ang ating Santa Biblia doon sa aklat ni Propeta Isaiah, Kabanata 46, Setas na 9, at ganito ang pagkakasabi sa banal na kasulatan. Remember the former things of old, for I am God, God said, and there is no other. I am God, and there is no like me. So itinuturo ng Santa Biblia na ating alalahanin ang mga sinaunang mga bagay na nangyari noong unang panahon. Sapagkat sinasabi ng Santa Biblia na siya ay Diyos, at maliban sa kanya ay wala ng iba, at dalawang beses na claim niya sa talatang ito na I am God, and there is none like me. Tayo po ay manalangin para sa gabay ng ating Panginoon. Dakila naming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo pong kapangyarihan, sa inyo pong kabutihan, na pinagkalooban ninyo kami ng pagkakataong makapag-aral ng inyo pong banal na salita na may kinalaman sa nagdaang kasaysayan ng aming pananampalataya na ito'y yumabong umunlad at ito'y naikalat sa iba't ibang panig ng aming pong daigdig. Naniniwala po kami na sa pamamagitan po ninyo at ng banal na Espiritu na siyang magkakaloob ng dunong at kakayanan na makaunawa ng inyong salita, kayo po ay malalwalhati. Dinadalangin namin ang lahat ng mga bagay na ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, ito ay isang pahiwatig, mga minamahal ko, na kinakailangan natin tignan ang nakaraan. Ang sabi nga po sa wikang Tagalog, ang hindi marunong tumingin sa nakaraan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ang sabi ng isang mahusay na pastor at isang writer, ang pangalan niya ay si Marcos Garvey. Ang sabi niya, a people without the knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots. Totoo po yan. Sapagkat tayo po ay merong pinanggalingan. Tayo po ay wangis ng ating Panginoon at meron tayong kakayanan na maging kagaya ng karakter ng ating Panginoong Hesus. Na ito naman ay po pwede nating i-reflect sa ating pong pamumuhay sa ating pakikitungo sa kapwa-tao na nagpapakita ng magandang pakikitungo natin sa ating Panginoong Diyos. Ganito rin kaparehas ang pahiwatig ni Ellen G. White sa Life Sketches of Ellen G. White, page 196, na ang sabi niya, we have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching and our past history. Totoo po na hindi tayo mababagabag, hindi tayo matatakot kung ano po ang mangyayari sa kinabukasan. At maliban lamang sabi ng ating propeta na nakalimutan na natin kung paano tayo pinagpala, kung paano tayo ginabayan, kung paano tayo tinuruan ng Panginoon na maging matibay, matatag, simula pa nung nakaraang kasaysayan ng ating pananampalataya. At patuloy po na binabanggit ng ating propeta ang ganitong pananalita sa General Conference Daily Bulletin Volume 5. Ito'y sinulat ni Ellen G. White sa kanyang writings noong January 29, 1893, na ang sabi niya ay ganito, we are now a strong people, and if we put our trust in the Lord, for we are handling the mighty truths of the Word of God, and we have everything to be thankful. Tumibay at matatag ang ating pananampalataya
nabuhay ang isang pananampalatayang napahagandang ugnayan sa ating Panginoon. Naalala ko pa kung paano po kami naging Seventh-day Adventist sa pamamagitan po ng isang manggagawang missionary na patuloy na dumadalaw sa aming pong bahay. That was 1965. Hindi pa po ako pinapanganak noon, pero base sa mga kwento at salaysay ng mga manggagawang missionary ay pumupunta sa bahay namin at nakikipag-worship. Natutulog yun ng isang linggo, isang buwan, hanggang ma-develop ang magandang ugnayan namin sa kanya na kagaya ng maganda niyang ugnayan sa pananampalataya niya sa Diyos. Kaya nga, sa pamamagitan po ng magandang connection natin sa Diyos, tayo ngayon ay naging matibay, matatag na mananampalataya kung tayo lamang ay magtitiwala sa Panginoon. At sa pamamagitan ng ating pag-iingat ng mga katotohanan na mula sa salita ng Diyos. At ito ay ating pasasalamatan dahil sa kanyang kabutihan. Ang sabi po ng ating pinapag-aralan ngayon, we should remember the past, we need to stand on the Word of God, and we need also to advance for the mission. The theme that I would like to relate with you, my friends, is that our heritage is not merely a history to remember. It is a biblical mission to continue. Totoo po yan, sapagkat simula noong si Moses ay tinawagan ng Panginoon para maging deliverer ng Israel mula sa land of Egypt patungo sa land of Canaan, kung paano sila ginabayan, pinagpalat, iningatan, at bukod tanging ang Diyos ay hinanap niya sila, ipinagkaloob ang lahat ng pangangailangang espiritual, kakayanang makaunawa ng mga bagay na kamangha-mangha sa harapan ng ating Panginoon, ito ay mga mana natin. This is our heritage. Our heritage is not merely a history, my friend, for us to remember. It is a biblical mission that we need to continue until the coming of Jesus Christ. So therefore, we are a people with a story. The Seventh-day Adventist movement did not begin simply as an organization. Its roots were in earnest Bible study, revival, prophecy, and the expectation of the imminent return of Jesus. Did you know, my friends, that for every generation inherits a responsibility to pass this faith forward? We need to spread out the gospel with passion, with intensity, so that the people may know, so that the people may learn that we have a living Savior, a Savior wherein we could worship, we could honor, and we could glorify. So, ito ay napakaganda nating unawain. And that is why Adventist heritage is valuable only, and it leads us back to the Scripture and forward into God's mission. Ang unang bansag sa atin ay we are a people of a book. Tayo ay mga taong mahilig magbasa. Bakit po? Kasi meron tayong Biblia, meron tayong message, meron tayong mission, at meron tayong heritage, meron tayong mana na tinanggap sa ating Panginoong Diyos. So, there are three great lessons from our Adventist heritage. And I would like to share with you these lessons one by one. There are only three lessons that I would like to relate with you. The first one is, the spirit of prophecy point us back to the Bible. Tandaan natin yan, mga kaibigan ko. Ang espiritu ng propesiya ay ibinabalik niya tayo sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Hindi ang spirit of propesiya ay tayo'y aalisin niya sa banal na kasulatan, kundi bagkus muling itinuturo sa atin na yapusin natin, mahalin natin ang salita ng ating Panginoon. Ito po ay kailangan na mapag-aralan natin sa ating mga bahay,
mula sa umaga hanggang sa gabi, sapagkat ito ang pundasyon ng ating mga turo, buhay at pananampalataya. Ang sabi po dito sa Isaiah chapter 8 verse 20, to the law and to the testimony, if they do not speak according to his word or to this word, it is because there is no light in them. Ito ang basihan ng matibay, matatag at isang pananampalatayang ito'y maglalakbay hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang katunayan niyan ay ang kautusan ng Diyos, ang kanyang mga patutuo. At kapag ang lahat ng ito ay hindi nagsasalita sang-ayon sa salita ng Panginoon, nakakasiguro tayo na wala pong liwanag sa kanila. Yan ang itinuturo ni Propeta Isaiah sa atin, mga minamahal kong mga viewers, sapagkat ang basihan ng ating magandang ugnayan sa Diyos ay walang iba kundi ang kanyang pamantayan. Ganito po ang binabanggit sa aklat ni Apostle Paul in the 1 Thessalonians chapter 5 verses 20 to 29 or 21 I should say. And Apostle Paul pointed out this, do not despise prophecy, test all things, and hold fast what is good. So hindi daw natin kakalimutan ang mga propesiya, kundi sang-ayon sa kanya ay susubukin natin lahat ng mga bagay at ito'y ingatan natin kung ano ang mga mabubuting makakatulong sa ating pong pananampalataya. At kay buti ng ating Panginoon, sapagkat hindi niya iniwanan ang ating buhay at pananampalataya na walang gumagabay na mga propeta. Simula noong sa lumang tipan, hanggang sa bagong tipan, hanggang sa ating kapanahunan sa wakas ng panahon, ay patuloy na ginabayan ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. So, the principle of prophecy. I would like to share with you the principle of prophecy. So the spirit of prophecy does not replace the Bible. It leads us directly to the Bible itself. Kaya napakahalaga na ang espiritu ng propesya, ang kanyang prinsipyo ay tinutulungan niya tayong mas madaling maunawaan ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi doon sa Revelation chapter 19 verse 10, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ito daw yung espiritu, ang mga patutuo ng ating Panginoon ay espiritu ng propesya. Kaya nga nabanggit sa Isaiah 8 verse 20 kanina na binabanggit doon, ang ating basihan ng katotohanan ay to the law and to the testimony. So ang spirit of prophecy, ito ay tinatawag na lesser light, at ang salita ng Diyos, ang Biblia, ito ang tinatawag na greater light. Makikita niyo yan sa screen. Sapagkat ang sabi ni Ellen G. White, the Bible and Bible alone is the rule of our faith and practices. Ito ang basihan ng ating paniniwala, pananampalataya at mga gawi. Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Did you know, my friend, that the Seventh-day Adventist Church official statement on the right on the gift of prophecy teaches that the Bible remains the standard by which all teaching and experience are tested. Ito ang talagang makikita kung talagang maliwanag ba, totoo ba ang itong ating itinuturo sa sangkatauhan. And Ellen G. White herself repeatedly emphasized this, and she wrote, the Bible and Bible alone is our rule of faith and practices. And so, she also describes that her writings as a lesser light leading people to the greater light of the scripture. So now, the spirit of prophecy should produce, number one,
deeper Bible study. Kailangan natin ng talagang malaliman na inuunaw at iniintindi ang banal na kasulatan. And the spirit of prophecy should produce greater love for Jesus. Kung nagbabasa ka ng spirit of prophecy, siyempre, mas lalong iibigin mo ang ating Panginoon. And the spirit of prophecy should produce greater missionary commitment. Magiging mabuti kang tagapagdala ng pabalita ng Diyos sa lahat ng ating nasasakupan. Then another thing for us to understand, the spirit of prophecy should produce greater preparation for Christ's return. So, napakahalaga nating maintindihan. Ito yung mga pamanang minana natin sa ating mga ninuno, sa ating mga pioneers na talagang nagsukmikap, nagsakripisyo na maihatid ang pabalita. At ang ating pong pananampalataya ngayon ay lumawak sa buong sanlibutan. Then, if our use of the spirit of prophecy take us away from scripture, we have misunderstood its purpose. Kailangan na hindi ganon. Hindi natin po pwedeng gamitin ang spirit of prophecy para mapalayo tayo sa Diyos. At ang spirit of prophecy, bagkus, ito ay tumutulong sa atin na mas lalong mapalapit tayo sa Panginoon at ang kanyang layunin. Pangalawa na pag-aaralan natin ngayon, our Adventist heritage was born through Bible study and tested through disappointment. Yeah, totoo po yan. Maraming karanasan ang mga Advent followers ng unang panahon na talagang sinubok at kanilang nakita ang tibay at katatagan ng kanilang pananampalataya. Ganito ang sinasabi sa Daniel 8:14. Ito yung isang propesya. And he said to me, according to Prophet Daniel, for 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Ang unawa ng mga Millerites movements noon, no October 22, 1844, ay darating ang ating Panginoon. Sapagkat ang kanilang pagkaunawa, ang sanktuaryo ay walang iba kundi ang lupa at ito'y lilinisin ng Panginoon. Pero hindi nila alam na ang sanktuaryo ay nandoon sa langit, yun ay lilinisin ng Panginoon. At inunawa nila at inintindi na ito'y wakas na ng panahon at darating ang Panginoon noong October 22, 1844. Ngunit yung ganong sidhi ng kanilang pagkakaisa't pagpupunyagi na maipahatid ang pabalita sa kanilang nasasakupan noong panahon na yon ay naging matamis sa kanilang mga pananalita. Ngunit nung dumating yung trahedyang hindi dumating ang ating Panginoong Hesus, nasubok ang kanilang pananampalataya. Kaya ano po ang payo ng ating Panginoon? Doon sa Lucas 24:27. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them and all the scriptures the things concerning himself. Kaya muling itinuro ng Panginoong Hesus ang kanyang mga salita simula kay Moses hanggang sa lahat ng mga propeta at kanyang itinurot, ipinaliwanag ang lahat ng mga kasulatan na may kinalaman tungkol sa kanya. Kaya mga pioneers natin ay muling nagsiyasat at nagsaliksik at kanilang tinupad ang propesya na ibinigay kay John Revelator, you must prophesy again to many people, to many kindreds, to many nations, and to many tongues. At masikap nilang pinag-aralan ang lahat ng mga kasulatan na tumutukoy sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sa Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kaya nga po, yung salita ng Diyos, ito yung basihan ng kanilang buhay, pananampalataya at mga pagkilos at nagbigay liwanag ito sa kanila. Ang tawag dito ay The Crucible of 1844.
Ang tawag ito noon ay The Great Disappointment. William Miller and thousands expected Christ's soon return, and the expectation was shattered. And then you know what, my friend? There was the five boat. They need to be back again to the Word of God. They did not abandon the Scripture, and they let the Word illuminate the dark path of their lives. And that is why there was a rebound of scriptural awakening. Nagbasa sila muli. At itong mga Sabbatarians, the Sabbatarian Adventists, unlocked Daniel 8:14, connecting the prophecy with Christ's ministry in the heavenly sanctuary. And did you know the lesson from this understanding, my friend? A disappointment does not mean God has abandoned His people. It is often the classroom where God deepens our understanding. So therefore, the great disappointment in 1844, including William Miller and thousands of others, expected Christ's return on October 22, 1844. Christ did not return on that date, and the event became known as the Great Disappointment. But notice what happened next. They did not simply abandon the Scripture according to the screen that you have seen. They went back to the Bible, and the emerging Sabbatarian Adventists came to understand Daniel 8:14 differently and connecting the prophecy with Christ's ministry in the heavenly sanctuary rather than Christ.

Ayan, napakaganda pong paalala mula kay Pastor Abraham Del Rosario. Ano po, na kapag pinag-uusapan natin ang Adventist Heritage, madali pong isipin na ito po ay tungkol lamang sa history, mga pangalan ng mga pioneers natin, mga dates, events, at lalong higit yung mga nangyari noong nagsisimula pa lamang po ang ating iglesia. Pero napakaganda rin po yung isang thought na ibinahagi sa atin kanina, no? That our heritage is not merely a history to remember. It is a biblical mission to continue. Ibig sabihin, hindi po pala sapat na alam lamang natin kung saan po tayo nanggaling, kung saan tayo nagmula. Dahil ang mahalagang pong tanong ay ano po yung gagawin natin sa pananampalatayang ipinasa sa atin. Isa po sa pinakamagandang lesson mula sa mga pioneers natin ay yung willingness na patuloy na bumalik sa salita ng Diyos. Hindi naman po sila perfect eh, dahil nagkaroon din sila ng mga pagkakamali at mga bagay na hindi nila agad naunawaan. Nakita po natin yan lalo na doon sa nangyari noong 1844, ano po, noong hindi po nangyari yung kanilang ine-expect, maaari na sana nilang talikuran yung kanila pong pananampalataya. Pero hindi po nila ito tinalikuran. Ang ginawa po nila, bumalik sila sa Biblia. Nag-aral po silang muli at lalong higit nagsiyasat po sila ng salita ng ating Panginoon. Hinayaan nila na ang salita ng Diyos ang magbigay ng mas malinaw na understanding sa kanila pong mga katanungan. At magandang lesson din po iyon para sa atin ngayon. Dahil may mga pagkakataon din po sa buhay natin na hindi natin naiintindihan yung mga nangyayari, ano po? May mga panalangin tayo na parang hindi nasasagot. May mga plano na hindi natutuloy. May mga pagkakataong nagtatanong tayo, Lord, bakit ba nangyayari to? At sa mga panahon pong yun, saan ba tayo babalik? Ang invitation po sa atin ay pare-parehas. At ito po ay bumalik tayo sa salita ng ating Diyos. Dahil maaaring hindi po natin agad makuha yung lahat ng sagot sa mga katanungan natin. Pero sa salita po ng ating Panginoon, mas makikilala natin ang Diyos na kasama natin habang hinaharap po natin yung mga katanungan na meron tayo. At dito rin po natin mas mauunawaan yung tamang papel ng Spirit of Prophecy. Napakalinaw po ng mensahe, the Spirit of Prophecy does not replace the Bible. Gusto ko pong pagdiinan yun, ano, does not replace the Bible. Ang sabi po doon, it leads us back to the Bible. Napakahalaga po nating maintindihan yon, dahil ang foundation pa rin ng ating pong pananampalataya ay ang salita po ng ating Diyos. At kung tama po yung paggamit natin at pagkaunawa sa Spirit of Prophecy, mas lalo po tayong may encourage na mag-aral ng Biblia, na mas makilala ang atin pong Panginoong Yesus at mas lumalim ang atin pong pananampalataya at lalong higit maging committed sa atin pong mission. Kaya hindi lamang po dapat tanong natin ay, gaano na ba karami yung alam ko tungkol sa ating pananampalataya? O di kaya naman, gaano na ba ako ka-alam doon sa pananampalatayang meron ako? Ang dapat po pala nating itanong sa ating sarili, mas nakikilala ko ba si Jesus dahil sa mga bagay na pinag-aaralan ko? Dahil maaaring marami po tayong tungkol na alam sa doctrines natin, sa mga pananampalataya natin, maaaring kaya na nating ipaliwanag yung prophecy, maaaring marami na rin po tayong nabasang libro, pero kung hindi naman po tayo mas nagiging mapagmahal, mapagpatawad, maunawain, at hindi po tayo nagiging handang maglingkod, kailangan po nating bumalik sa tunay na purpose ng atin pong pananampalataya. Dahil ang sentro po ng lahat ng ito ay ang ating Panginoong Jesus. At mayroon pa pong isang napakagandang illustration sa mensahe, ano? Heritage minus mission equals history. Ulitin ko po, heritage minus mission equals history. Heritage plus mission equals movement. Napakaganda pong isipin ito, ano? Na kapag ang heritage po pala ay ang alam lang natin, yun po ay tinatawag nating history lang, nangyari lang. Pero kapag ikinukwento lang po natin kung ano ang ginawa ng mga pioneers, history lang din po yun. Pero kapag yung pananampalatayang ipinasa nila sa atin ay sinasabuhay at ibinabahagi din po natin sa iba, yun po ay ang nagpapatuloy ng movement o ng kilos sa atin pong pananampalataya. At yun po yung challenge para po sa atin ngayon. Hindi naman natin kailangan gawing exactly kung ano ba yung ginawa ng mga nauna sa atin. Dahil iba na po ang panahon natin. Meron na po tayong internet,
may social media na rin po tayo. May television, radio, at may iba't ibang paraan para po maabot ang mga tao. Pero kahit nagbago na po yung paraan, hindi po nagbabago ang ating misyon. May mga taong kailangan pa rin makarinig tungkol kay Jesus at may mga taong nangangailangan ng pag-asa. May mga pamilyang nangangailangan ng salita ng Diyos. May mga taong naghahanap ng sagot at naghihintay lamang sila na may lumapit sa kanila. Kaya po napakaganda no, ng tatlong panawagan na iniwan po sa atin ng mensahe na pakinggan natin. Return to the Word, recover our identity, and finish the mission. Ulitin ko po yung tatlong panawagan, ano? Return to the Word, recover our identity, finish the mission. Bumalik po tayo sa Biblia. Huwag po natin kalimutan kung sino tayo at kung ano ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At huwag po nating hayaang hanggang sa atin na lamang yung pananampalatayang tinanggap natin. Ibahagi po natin ito. Kaya habang tayo po ay nagre-reflect ngayon, magandang itanong po sa ating sarili, ano ba yung ginagawa ko sa pananampalatayang pinagkatiwala sa akin? Baka kailangan na nating bumalik sa regular na pagbabasa ng Biblia. Baka kailangan na nating ibalik yung family worship sa ating tahanan. O baka may kaibigan tayo, kamag-anak na matagal na nating gustong ipanalangin at maabot. O di kaya naman may talent tayo, opportunity or platform na ibinigay sa atin ng Diyos na maaari natin gamitin para ibahagi si Jesus. Hindi po natin kailangan magsimula sa malaking bagay. Ito po'y paulit-ulit na nire-remind sa atin mga kaibigan. Dahil ang mahalaga lamang po ay tayo maging faithful sa pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoon. Dahil gaya nga po, sinabi ng pagtatapos ng mensahe, hindi po tayo yung owners ng heritage na ito. We are just its stewards. Tayo lang po ay tagapangalaga. May pananampalatayang ipinasa sa atin at ngayon responsibilidad naman po nating ipasa ito sa mga susunod na henerasyon. Kaya naway manatiling ang Biblia po ang pundasyon ng ating pananampalataya at naway patuloy tayong ituro ng Spirit of Prophecy pabalik doon sa salita ng Diyos at sa ating Panginoon. At naway ang ating pang-Adventist Heritage ay hindi lamang maging kwento tungkol sa ginawa ng Diyos noon. Hayaan po nating maging inspirasyon ito para maging bahagi tayo ng ginagawa ng Diyos ngayon. Hanggang sa matapos po ang ating misyon dito sa mundong ito. Hanggang sa maibahagi po natin ang everlasting gospel ng ating Panginoon at higit sa lahat hanggang sa araw na dumating na po ang ating Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin mga kaibigan. Dakila namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Tunay po na napakabuti niyo sa amin. Tunay po na kung gaano kayo kabuti noon sa amin pong mga nauna, ganun din po kayo kabuti sa amin po ngayon. Ano man po ang misyon na kanila pong pinanghawakan noon, ganun din po ang misyon na inyo pong iniatang sa bawat isa sa amin. Kaya po dalangin namin na patuloy po kaming bigyan ng kalakasan, bigyan ng encouragement, ng knowledge and wisdom na nagmumula po sa inyo. At nang sa ganon, ang pananampalataya na amin pong tinanggap ay pananampalatayang ibabahagi rin namin sa amin pong mga kapwa, sa ibang mga tao, sa amin pong pamilya at mga kaibigan. Kaya po sa oras na ito, dalangin ko na ang lahat po ng mga nakakapakinig ngayon sa umagang ito ay patuloy pong pagpapalain, bibigyan ng kalakasan Panginoon at naway magkaroon po kami ng patuloy na encouragement sa amin pong mga puso sa pamamagitan po ng inyong salita na magpatuloy anuman po ang nararanasan namin ngayon, anuman po ang sitwasyon namin, dahil alam po namin na kayo patuloy na nandiyan na gumagabay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig, sa walang sawang pagpapatawad sa amin pong mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus. Amen. Ayan, muli maraming salamat po mga kaibigan sa inyo pong pagsama sa atin sa umagang ito. Ganon din kay Pastor Abraham Del Rosario sa napakagandang mensahe na atin pong narinig. Sana po sa lahat ng nakasama natin ngayon, sana po idalhin natin yung simpleng paalala. Remember, reconnect, recommit. Alalahanin po natin kung paano pinangunahan ng Diyos ang kanyang bayan. Patuloy po tayong bumalik sa kanyang salita at manatiling nakatingin kay Jesus. At muli po nating italaga ang ating mga sarili sa misyon na ipinagkatiwala niya sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin.
Patuloy po nating ibahagi ang pag-asa at ituro ang mga tao kay Jesus. At maraming salamat din po sa patuloy na pagsuporta sa Hope Channel North Philippines. At sana po ay i-like, share and subscribe nyo pang ating pages para po sa mas marami pang mga programang nagbibigay inspirasyon at nagpapalakas po ng ating pananampalataya. Inaanyayahan din po namin kayo, lalonggit ang mga kabataan na panoorin ang ating pong youth program na Faith IRL or Faith in Real Life tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At pagkatapos po nito, samahan din po ninyo si Dr. Tamateo sa Kaalamang Pangkalusugan mula naman po alas 4 hanggang alas 5 ng hapon para sa mga payong makakatulong sa ating pong kalusugan. Samahan po muli kami sa susunod na Sabado para sa panibagong mensahe mula sa Salita ng Diyos na magbibigay ng inspirasyon, lakas at pag-asa sa ating buhay. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon at lagi nating tandaan, kapag kasama natin ng Diyos, laging may pag-asa. Ako po si Myra Jim Tanyedo at ito ang Hope at Home.

0: things new. Hope starts here.
1: Welcome to Heart with Pastor Jed, where love meets faith and relationships find their purpose in God. Let's talk about love, courtship, commitment, and marriage, real questions of the heart, answered through God's Word. Because true love begins when we put Christ as the center. Heart to Heart with Pastor Jed, love God's way.
2: Magandang tanghali po sa ating mga kaibigan. At napakaganda po ng ating araw ngayon. Kasi ngayong araw na ito ay talagang napaka-special. Ito po ay isang special day. It's a day na kasama natin ang Panginoon. Ito po ay bagong program. Ngayong ibinigay ito ng ating himpilan sa AWR 89.1 Manila. At ito po ay isang programa na pagbigay sa atin ng isang magandang lessons, magandang direction ng ating buhay habang tayo'y nakikinig sa radio at tayo po'y nagpa-follow sa social media. I would like to encourage everyone, please, kapag nasa sa ating mga sasakyan, please tune in 89.1. At sa ating mga lahat na mga nasa bahay dyan, magandang tanghali po sa inyong lahat na sana pagbigyan niyo po ito ang isang kunting panahon na makinig tayo heart to heart with Pastor Jet. At ito pong isang programa na talagang puso, papuntang puso, talagang pusong-pusong itong programa na ito, mga kaibigan. At sa lahat ng ating nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng ating mga kaibigan dyan, tayo po ay magbigay sa ating napakagandang pag-aaral ngayong tanghali na ito. At bago tayo magsimula, mga kaibigan, I would like to encourage you, tayo po muna ay manalangin sa awa ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Father in heaven, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Thank you, Lord, that you have given us one day. This is a very special day, Saturday. Panginoon, akong po ay pinapanalangin ang lahat ng aming mga listeners sa radio, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng aming mga social media followers na kayan po ay nakatutok sa AWR Manila, na ito po, Panginoon, sila po ay magbigyan ng magandang direksyon. At yung may mga katanungan po sila, Panginoon, sa ilang pag-ibig, sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga husband, sa kanilang mga spouse, at sa kanilang mga boyfriend at girlfriend, kanilang mga naka-relationships. Panginoon, ito pong programa na ito, iyo pong pinagbuklod. Because this is heart to heart. Panginoon, ikaw po ay aming makasama nitong tanghali na ito. Ito po ang aming pinapanalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, isang napagandang tanghali po sa lahat. Ito po ay isang programa na ibinigay sa ating lahat. Mapagbigay sa atin, welcome to the heart to heart, where love, courtship, marriage, and faith meet God's Word. Real conversations, biblical wisdom, and Christ-centered relationships. Let's talk heart to heart with Pastor Jet. Alam niyo mga kaibigan, ay talagang napaganda po ang ating buhay. Marami sa atin ngayon ay talagang nakikita yung mga young people, mga singles, everyone is thinking seriously about relationships. These are the three little words that can change the direction of life. Alam niyo ba yung tinatawag na tatlong letter words? Itong three letter words po ay napaka-titingnan natin so many things ang nagawa nito. Only three words, pero naiba ang direksyon ng buhay ng tao. Napakaganda po, mga kaibigan. That's why sa ating mga tagapakinig, yung ating mga kalalakihan dyan, alam niyo, alam ko marami kayong tinitingnan, marami kayong nakakrush na admire sa mga babae. Pero be careful of what you see at what you behold. Ito po sa ating mga babae diyan, kayo po ay naging masaya. Kayo po ay masaya, kayo po ay nagiging inspired sa ating mga lalaki kasi gwapo sila at marami silang mga talents. At the same time, ay napakaganda po ang kanilang titingnan, ang kanilang images. Pero alam niyo mga kaibigan, inyong word na I love you, have you heard about it? Alam niyo mga kaibigan, kung kayo po ay nalulungkot, kung kayo po ay masaya, kung kayo po ay naghahanap ng partner sa buhay ninyo, kung kayo po ba ay in love ngayong araw na ito, pwede po kayo mag-text dito po sa ating himpilan sa ating AWR Manila. Ito po, personally, you can reach me. My number is 0967-387-1196. Kayo po may mga tanong dyan. May mga tanong, may mga you need advices. Dito po sa Heart to Heart na program natin, ay marami kayong malilearn. If you have some problems, if you need some advices, tumawag na po kayo sa AWR 89.1 Manila. At pwede kayo mag-message, mag-comment sa ating comment sections dyan. May mga tanong kayo, kayo po ba ay nalulungkot? Kayo po ba ay broken-hearted? Kayo po ba ay iniwan ng iyong mahal mo sa buhay? Huwag kayong mag-alinlangan. Tumawag lang po kayo. Mag-message kayo, mag-comment kayo. You can send comments. You can send direct messages to our main page, AWR Manila. At sa ating po, dito po sa akin personally, I have my number, 0967-387-1196. Ito po yung Heart to Heart with Pastor Jet. Ngayong tanghali na ito, yung tinatawag natin na I love you. Have you heard about these words already? But these true words can begin a relationship, lead to commitment, lead to marriage, and influence the direction of entire lifetime. Wow! What amazing! Ito po mga kaibigan. Imagine only three words lang po mga kaibigan ang ating makikinggan sa ibang tao ay naiba. Ito po, it can begin a relationship. It can lead to commitment, it can lead to marriage, and it can influence the direction of entire lifetime. Wow! Amazing! Alam niyo mga kaibigan, marami na po ang naging masaya sa word na I love you. At alam ko, mga kaibigan, ay kayo po ba ay nakarinig na o kayo po ba ay nabigkasan na ng word na I love you? Ang topic natin yung tanghali na ito is all about is the center. Before you say I love you seek God first. Wow! Amazing! Alam niyo mga kaibigan, yung word na I love you ay talagang napapakinggan natin. Ay, nakikinggan natin at ay, tayo po minsan nabibigkas ng word na I love you. Pero sabi ng ating topic ngayon, before you say I love you, seek God first. And before you receive I love you, seek God first. Alam niyo mga kaibigan, that is why before you say I love you, there's something that even more important that needs to happen. Yung mga lalaki, alam ko mga lalaki, talagang sila po ay nagsasabi talaga ng I love you. Minsan, and not minsan, most of the times, our men are saying I love you. Even myself, before I was contemplating, no, I was saying these words, I love you. Many, many times, I was sharing to my parents, I was sharing to my loved ones. At alam nyo ba mga kaibigan, there are four kinds of love. When we talk about the direction of saying I love you, there are four kinds of love that we have to discuss. There's noontime, but ito po mga kaibigan, ay ito pinatawag na agape love. Agape love belongs to God. At yan po yung tinatawag na love to God. This is the highest form of love. Ito naman sa in the other side, under the model of agape love, mayroon po tinatawag tayo dito na filial love. This is all about brotherly love. You know, when we love our brothers, when we love our sisters, our family, that's agape love. It means we go to the romantic love. Ito po yung tawag na eros love. This is a love between opposite sex. This is a love for the spouse, a love for relationship. This is for what we call eros love. Sa ilalim po nito, sa may center po nito, sa ilalim ng agape at the center, mayroon po dyan tinatawag na storge love. Ito po yung storge love, mga kaibigan. Ito po yung love, pagmamahal sa ating pamilya. So in the world that we're living right now, in the planet Earth, with almost 8.6 billion people around the world, mayroon po tayong tinatawag na four branches of love, and the highest form of love is agape, love to God. In the other side is filial love, love to our brotherly love. In the other side is eros love. This is all about love to opposite sex, love for our husband, love for our wife, love for the spouse. And under that, under the agape, mayroon tayong tinatawag na storge love, love for the family. That's why, before you say I love you, you must understand, Mga kaibigan, alam mo ba mga kaibigan po, kayo po yung nagmamahal na, right? Minahal na kayo, nagmahal na rin tayo, at marami na tayong nasaktan, marami na rin tayong narinig ng mga pangako, pero napako lang mga kaibigan. Ay, ito po ay nakapagkatindi kasi in heart-to-heart na communication, heart-to-heart with Pastor Jet, dito po tayo biblical standard tayo. Dito po ay nakabase tayo. Sometimes yung ating culture tells us, follow your heart. In the Philippines, pag sinabi mong follow the heartbeat of your heart, don't follow your mind. Minsan mga kaibigan, ay na-overwhelm tayo sa ating kung anong tinatawag ng ating puso. Sometimes we make a decision not according to what we know, sometimes we make a decision of what we feel. Talagang napaka-powerful yung feeling. Minsan na-override ang feeling sa tinatabi dito kasi it's really amazing, no, na makikita natin na talagang napakatindi at napaka direction nito ay napakakailangan talaga. It feels right, go for it. Talagang ang Biblia ay nagbibigay sa atin mga kaibigan ng, alam mo yung tinatawag na something safer when you are following our feelings. Pag kasi pinapasok mo at sinusunod mo yung feelings mo, iba talaga ang nakikita natin. Iba. That's why many are failed. Many became failures sa tinatawag na pagmamahal kasi yung pagmamahal nila ay nababase sa feelings. Pag mawala na yung feelings, wala na rin yung pagmamahal kasi maraming nasaktan mga kaibigan. Marami akong kaibigan na nasaktan sa larangan ng pagmamahal. That's why ang mga lalaki minsan sinasabi lang, I love you, I love you, I love you. Sinasabi lang po nila mga kaibigan. Pero yung titingnan natin, yung meaning pala na I love you ay talagang napakatindi. It's very powerful words. That's why sabi ng Biblia sa Matthew 6:33, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto us. Dito po nasasabi mga kaibigan, before tayo magsabi ng I love you, if I am a man, I'm looking for a man, for a woman. Pag ako isang lalaki, naghahanap ako ng isang babae na makasama sa buhay, kailangan ko, bago ko isabi ang I love you, kailangan ko talaga sabihin na yung I love you na yun ay talagang love na hinanap ko muna sa Panginoon. It means, before you love others, you must love first God. Wow! What amazing, right? Bago ka magmahal sa iba, mahalin mo muna ang Panginoon. Kasi paano ka magmahal sa iba pag hindi mo mahal ang Panginoon? Because the Bible tells us that the human heart in Jeremiah 17 verse 9, sabi dito, reminds us that the human heart can be deceptive. Wow! That means feelings are real, but feelings are not always reliable guides. Alam niyo mga kaibigan, ang puso natin ay minsan ay nalilinlang. Nalilinlang talaga yung ating puso. That's why deceptive siya. Pakinggan mga, that means feelings are real, but feelings are not always reliable guides. Pero alam mo pagibigan, ang sinasabi dito ng Biblia, wag kang mag-base ng pagmamahal kung anong nakikita mo, kung anong nafe-feel mo. Dapat magmahal ka basis talaga sa Panginoon. Christ-centered talaga na pagmamahal. Bago ka magmahal sa iba, mahalin mo muna ang Panginoon. Did you remember that there are two powerful commandments in the world, in the universe? And Jesus was saying for that there are two powerful words, powerful commandments in the world. The first one is love to God and love to human beings. So ito po yung basic principle na sinasabi dito ng Biblia, mga kaibigan, na bago tayo magmahal sa iba, bago tayo mag-express ng ating pagmamahal sa iba, mahalin muna natin ang Panginoon. Kilalanin muna natin siya. Kasi ito po yung foundation ng tinatawag nating I love you. So the deeper question ngayong tanghali ito, is God first in my heart? Ang Panginoon ba'y nasa puso mo ngayon, mga kaibigan? Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nawawala? Iniwan ka ba niya? Winasak ba ang puso mo, mga kaibigan? Iniwan ka ba ng iyong mahal? Nawala ba yung pagmamahal mo sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, o sa asawa mo, mga kaibigan, ngayong tanghali na ito, dito po sa Heart to Heart with Pastor Jet. Ang sabi ng Biblia, is God first in your heart? Is this relationship leading both are closer to Christ? Yan pong mga tanong ng Biblia ngayong tanghali na ito. Are you present in the heart of God? Or is Jesus is present to your heart? Alam yung mga kaibigan, yung courtship is the prayerful process na discovering ito ng dalawang tao. Ito yung nagbibuild ng isang relationship between Christ-centered home. Serve God together. Alam yung mga kaibigan, yung pagmamahal kasi, yung feeling to love and to be loved, it is not built in with the human race, but it is empowered and a gift from heaven given by God. Ito po ibinigay sa atin mga kaibigan, yung totoong pagmamahal. Kasi yung tinatawag na relationship, ito po si Jesus foundation ng relationship. Did you remember what happened in the Garden of Eden na mayroon siyang binuo ng isang pamilya, si Adan at si Eva? At sabi ng Panginoon, go and multiply. There was a command on that in the Bible to go and multiply. Buti sabi dito, ang courtship po mga kaibigan, ito po'y sinasabing proseso na i-discover natin yung pag-build ng isang pamilya. Wow! That's why marami nasaktan in the younger age sa mga high school ngayon ay nagko-court na, mayroon nang nabibuild na, oh, gusto kita, mahal kita. Wow! What amazing! How many times I was using this word, I love you, when I was in high school years. Sabi ko sa aking crush doon unang panahon mga kaibigan, ay nung second year high school ako, sa isang magandang babae na classmate ko ay nakaupo sa aking tabi. Kasi sabi niya, wow, you're so beautiful. I told her, oh, maganda mo naman. You're so beautiful. And sabi niya, really? I am beautiful? Yes. Bakit po kaya tayo na-attract sa mga magandang lahi, mga kaibigan? Pero alam niyo mga kaibigan, as the days goes by, nakikita ko pala yung kanyang character is not really based na totoong isang babae. Kasi alam mo, beauty is in the eye of the beholder. But you know, beauty is not only specific to the image, the physical appearance. Ito po yung nagbibuild ng isang relationship na tinatawag natin, what beautiful love can build a center life of home. That's why ito po lang relationship na sinasabi ng Biblia, ito po yung nagkakreate ng isang magandang relationship galing sa Panginoon at galing sa isang tao at dalawang tao, and Jesus is the center. So this is what we call triangle of love. Amen? Alam niyo mga kaibigan, bakit po kayo inasasaktan ngayon? Bakit po kayo iniwan? Bakit po kayo inalulungkot ngayon? Kasi pag sabi mo, pinakasalan ko siya kasi alam ko na mapagmahal siya. Bakit iniwan niya ako? Bakit naghanap siya ng iba? You know, my dear friends and family, love is not only two people together. Love, true love, it is the combination of the triangle love. You know what does it mean? Alam niyo mga kaibigan, bakit po tayo maraming naghihiwalayan ngayon? Maraming divorce, maraming separations, maraming tinatawag na adultery, maraming nangangano'n kasi sa pagmamahalan, hindi dapat dalawa. Mga kaibigan, I would like to remind you, this is heart to heart with Pastor Jet. Ito po yung tinatawag na pagmamahal. Ito po yung tinatawag na between two lovers, but that's wrong. Love relationship is not between two lovers, between three lovers, because Jesus is the center of relationship. Pag kinuha mo si Jesus dyan, dalawa na lang kayo, walang successful na marriage dyan. Walang successful na relationship pag si Jesus wala. That's why maraming mga marriages, maraming mga relationships are broken because Jesus is absent. Ngayong tanghali na ito mga kaibigan, alam ko nakikinig kayo sa ating mga drivers, sa ating mga bahay dyan, magandang tanghali. Alam ko masarap yung ulam nyo ngayon. Pero ang iba dyan ay kumakain, pero siya na mag-isa kasi wala na siya kasama, iniwan na. Or kumakain ka lang, pero hindi ka masaya kasi kasama mo siya. Hindi ka man masaya kasi sabi mo parang may duda ka sa kanya, parang may iba siya. Alam nyo mga kaibigan, I would like to introduce to you, Jesus will be the center. Ngayong pag-aaral na ito, mayroon po tayong tatlong punto. I just want to deliver to you about before you say I love you must seek God first. Step number one, seeking God before seeking a partner. Ito po yung problema ngayon. Kasi Jesus says, seek First, God, the kingdom of heaven. Jesus is establishing priority before career God, before ambition God, before positions God, and yes, before romance God. Sometimes our prayers sound like this: Lord, please give me the right person. Marami sa atin na langin, Lord, bigyan mo ako ng tamang tao sa buhay ko. Panginoon, maraming mga maganda, maraming mga gwapo na makikita ko sa aking dalawang mata. Pero Panginoon, parang hindi ko sila, parang hindi ko makikita. Talagang he or she is the one na ibinigay niyo po sa akin, Panginoon. You know, perhaps before God gives the right person, He wants you to develop you to the right kind of a person. Instead of only praying, ito yung ating panalangin, mga kaibigan, Lord, send me somebody who will love me. Wow! What an amazing! Alam ko mayroon akong kaibigan, ang pangalan niya si Andy. Ay, talagang mapagmahal talaga si yung kaibigan ko si Andy sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Kasi nakikita ko talaga itong si kaibigan ko na si Andy. Lagay natin yung pangalan, Dear Andy. Ito po yung kanyang napaganda po. So sabi niya, Lord, please send me somebody who will love me. Wow, I like very nice. At sabi niya, ang prayer, Lord, teach me how to love like Jesus. What an amazing. Alam niyo mga kaibigan, pag tayo'y nanalangin, is not based of what we pray. Ito pa'y talagang talo tayo mga kaibigan. Meron din akong kaibigan na si Der Nerio. Napakaganda po ang kanyang mga stories sa kanyang pagmamahalan, sa kanyang pamilya. At alam, meron din akong kaibigan si Der Kyle. Napakaganda po kasi mahal na mahal niya ang kanyang girlfriend. Ito po yung sabi, Lord, teach me how to love like Jesus. Instead of only asking about it, where's the right person? Lord, I'm becoming godly person. Sabi niya mga kaibigan, ito po ang isang powerful na thought na ibigay ko sa inyong mga ngayong tanghali po ito mga kaibigan. Lord, do not give another person that place in your heart that belongs only to you. Alam niyo mga kaibigan, marami sa akin, Lord, give me a person that will love me 100%. Mali yan mga kaibigan. Ang prayer mo, give me Lord a woman or give me a man na magbigay sa akin ng space na mahalin ka ng tudo-tudo. Yan po ang pinapaganda mga kaibigan. Kasi pag mahal na mahal mo na yung babae, 100% ay nawawala na yung Panginoon kasi nabubulag na yung mga mata mo at yung mga feelings mo sa yon sa babae, sa lalaki na yon, nawawala na si Jesus. Remember, love relationship is not only between two lovers. Remember about it. Pure love relationship is between three lovers and Jesus is the center. Alam niyo ba mga kaibigan, may yung illustration dito na nakita ko na yung isang kumpas, imagine a young traveler entering to the huge forest. He knows where he wants to go. Alam niya kung saan pupunta. And he is so excited. He has his energy. And sabi niya, but there is only one problem. Nakita niya. He refuses to check his compass. Nakalimutan niya i-check yung compass na siyang magtuturo sa kanya kung saan siya patungo. Kasi sabi niya, oh, I know this forest. I know this one. Alam ko na ito yung forest na ito kasi napakalaki at alam ko na yung gagawin ko. Ang problema, hindi niya ginamit ang kompas. After several hours walking, he realizes that he, even though nagrabi yung lakad niya, he was moving quickly, he has been moving in the wrong direction. And here is the lesson. Alam niyo mga kaibigan, after several hours walking without kompas, he realizes that he was walking in the wrong direction at hindi siya nakapunta at nakalabas sa isang forest. Ano po yung lesson dito mga kaibigan? Alam ko sa inyo, alam nyo na yung marami ka na mga karanasan sa pagmamahal. Alam mo ba na mahal na mahal mo ta, yung feelings mo, and grabe na yung chemistry nyo, very exciting, grabe na yung text na nyo, grabe na yung mga messages, no, I love you, hon, I love you, darling, I love you, dear, good morning and every night, good evening, grabe na yung gamit mo, good morning, good evening, wow, every morning, good morning, I love you, good noon, I love you, good afternoon, I love you, good night, so many, I love you already, oh, you're so very happy. At alam nyo ba mga kaibigan, you're thinking that you are really in the right direction, but problem comes. When in one relationship, when Jesus is absent, that relationship will die. That's why, don't love in a dreamer. May kanta po yan. Huwag kang magmahal being a dreamer. But love a person with God. Napaganda po mga kaibigan. That's why ang tanong ko sa inyo mga kaibigan ngayong tanghali na ito. When you are considering a relationship as, sabi dito, does the relationship make Jesus more important in my life? Or less important? Alam niyo mga kaibigan, before you follow your feelings, follow Christ. Bago mo sundin ang nararamdaman mo, sundin mo muna ang Panginoon. Maging masaya ka. Mga kaibigan, bakit po tayo nalulungkot? Bakit tayo iniwan? Dahil hindi tayo pangit. Dahil hindi tayo mayaman. Iniwan tayo kasi ang ating pagmamahal sa isa ay isang karamdaman lamang, ay isang nararamdaman sa puso. Hindi po ito'y embedded with Christ. That's why ngayong tanghali na ito, the first point I would like to bring to you this noon time, in this heart to heart with Pastor Jet, ang gusto ko lang po masabi sa inyong mga kaibigan, pag magmahal kayo, mahalin niyo muna ang Panginoon. And then the second point na i-deliver ko ngayong tanghali na ito, seek character before chemistry. Alam niyo ba mga kaibigan, isang principle na sinasabi dito ng ating Biblia, ito pinatawag na character before chemistry. What is the difference between 2CC? Yung isang C at saka isang C, dalawang C, character and chemistry. Remember, ha? Pag sinabi mong character, alam mo mga kaibigan, ay mahilig, yung mga lalaki talaga, ay mahilig talaga sa, kasi sabi naman nila, yung beauty daw is in the eye of the beholder. Yung sa tingin ng ibang tao ay pangit siya, apang sa tingin ko naman ay guwapa siya o kung maganda siya, ay talagang na-attract tayo. But remember, attractiveness is not a guarantee of real love. Maybe you are attracted to her or attracted to him because he is handsome or she is beautiful. But no, character is different. Alam niyo mga kaibigan, si Samuel, sabi ni Samuel, chapter 16, verse 7, kapag may Biblia kayo, basahin natin. Sabi niya, man looks at the outward appearance, but the Lord look at the heart. Wow! Amazing, mga kaibigan. Alam niyo, ang Panginoon, hindi tumitingin kung anong mukha mo, ano yung images mo. Ang tinitingnan ng Panginoon, mga kaibigan, kung ano ang puso mo. That's why Jesus is so very concerned about our heart. And our heart is connected to character. Because appearance connected to chemistry. You notice someone, you think, wow. Pag nakita mo, wow, ang ganda niya, sana all. Wow, ang ganda niya mga kaibigan. Talagang na-amaze tayo sa mga maganda, na-amaze tayo sa mga guwapo, ma-amaze tayo sa mga magandang katawan. Alam niyo mga kaibigan, in this session that we have in Heart to Heart with Pastor Jet, nakikita natin mga kaibigan, ay talagang suddenly your heart beats like faster. Yung isang babae, pag nakita ng gwapo, ay talagang naiba yung kanyang image, kanyang countenance, kanyang mukha ay namumula. Yung mga lalaki man, pag nakita ng babae, wow, sumusunod talaga ang kanyang mata sa babae. Wow, it means they are so much attractive of what the physical attraction is saying. But that is human, mga kaibigan.

tanong sa iyong friend. Does the person love Jesus? Wow, amazing. That's why mga kaibigan, character and chemistry is different. Character, we must abide of character. Because character is from the heart, chemistry from the outside appearance. Alam niyo mga kaibigan, ang tanong sa atin, pag may naghahanap tayo ng ating kasama sa buhay, this is heart to heart with Pastor Jet ngayong tanghali na ito. Kapag may mga tanong kayo, may mga problem sa buhay niyo, ay pumipili kayo kung anong gustong piliin ninyo mga kaibigan. Lumapit lang po kayo, mag-text kayo, mag-comment po kayo ngayong tanghali na ito. I would like to encourage you sa lahat ng ating mga radio listeners, Luzon, Visayas, and Mindanao, and even international, even the global. Alam niyo mga kaibigan, pag mayroong kayong tanong, heart to heart with Pastor Jet. Ito po yung aking number, 0967-387-1196. At karoon din po, may mga tanong din kayo, mag-direct messages kayo dyan sa ating himpilan sa 89.1 AWR Manila. Mag-message po kayo, direct message, a comment, something like that. Ang ating tanong, mga kaibigan, pag mag-pray tayo, Lord, does the person respect biblical principles? Does the person demonstrate honesty? Yan pong tao na ba yan ay respect ng boundaries? Can this person apologize? Can this person forgive? Ito po ang mga tanong kung paano tayo pumili ng isang totoong mahalin. Kasi minahal mo na yung Panginoon, ang Panginoon nagbigay ng categories kung ano ang piliin mo. Mga kaibigan, huwag kang pumili kasi bakit dahil siya'y maganda. Huwag kang pumili nang dahil siya'y gwapo. Pero mga kaibigan, ang sabi ng Biblia, character first before chemistry. Alam niyo mga kaibigan, itong mga tanong na gusto ko i-borrowed ninyo habang kayo naghahanap. Does the person respect biblical principles? Does the person demonstrate honesty? Does the person respect boundaries? Does the person treat parents and other people with kindness? Can this person apologize? Can this person forgive? Can we worship together? Can we pray together? Can we serve together? Or can we build a home where Jesus is honored? Napaganda po mga kaibigan. Alam niyo mga kaibigan, sa pamuhay ng tao, ito po ang tinatawag na walking with Jesus. Alam niyo mga kaibigan, pag magmahal tayo based kasi na-attract tayo sa physical, nawawala yung character, nawawala yung si Jesus kasi nabulag po tayo sa kagandahan niya, nabulag din tayo sa kanyang kagwapuhan. Mali na mali po yan mga kaibigan. Later on, pag kayo'y magsama na yan, you will be crying. Talagang iiyak ka. Talagang malulungkot ka. Kasi marami na ang mga kaibigan ko na ganun, na nangyari sa kanilang buhay. At alam nyo mga kaibigan, this is heart to heart with Pastor Jet. Ito po mga kaibigan ay talagang napakatindi. Heart to heart talaga ito. Alam mo, sabi dito, do not choose only someone who can live with. Hindi, huwag kang pumili sa isang tao na gusto mong makasama. Ang sabi dito ng Biblia, prayerfully, seek someone you can walk with toward eternity. Alam niyo mga kaibigan, pag pumili ka ng isang taong mahalin mo, huwag kang pumili na makasama mo siya dito lang sa mundo. Piliin mo na makasama mo siya sa habang buhay. Alam niyo mga kaibigan, ito po ay heart to heart with Pastor Jet. Huwag kang pumili based kasi maganda siya. Huwag kang pumili kasi guwapo siya. Huwag kang pumili kasi mayaman siya. Huwag kang pumili kasi masaya ka, kasi binigay lahat ang gusto mong mga material things. Pero pipili ka na isang tao na huwag lang dito sa mundo makasama mo. Piliin mo ang isang taong mahalin mo na maging kasama mo sa habang buhay pagdating ng Panginoon. My dear friends, alam mo ba yung tinatawag na chemistry? Chemistry is, do I feel something? It's about only heart. Sabi naman ng character, can I trust this person? Sabi naman ng chemistry, are we attracted to each other? Oh, mahal na mahal kita kasi guwapo ka. Sabi naman ng character, are we helping each other to become like Jesus? Wow, imagine. Chemistry may start a relationship. Ito po, remember mga kaibigan, ang chemistry may start a relationship. But Christ-like character helps sustain it. Alam niyo mga kaibigan, minsan sa pagmamahalan na attract tayo kasi maganda siya, nag-develop tayo. Huwag kang mag-stop dyan.
kailangan mo si Jesus.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ito po ang inyong programang Tinig ng Pag-asa at id sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas sa pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kayo po ba ay nagnanais ng mga libreng aklat aral sa Biblia? Kung gusto niyo pong makatanggap sa mga nanonood po sa atin sa ating Facebook Live, ano, makikita niyong naka-flash sa inyong mga screen sa mga libro pong aming ipinamimigay. Kung gusto niyo pong makakuha niyan, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa ating pong topic, sa ating pag-aaral ng Biblia, ano po ang ating pong paksa ay Coping in the Last Days. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat na sulat ni Dr. Lucas. Kaibigan, nabubuhay tayo sa huling kapanahunan. Marami ng mga pangyayari na mga propesiya na natupad ayon sa ating nakikita sa araw-araw sa ating pamumuhay. Nanupat ang isang dapat na mahayag at makita ngayon sa mga mananampalataya ay dapat ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat kapag ka ang ebanghelyong ito ay napangaral na, isa sa tanda na pinagkaloob ng banal na kasulatan, darating na ang wakas. Subalit sa isang banda naman sa isang tanawin, ay ating makikita ang mga bagay na nangyayari sa ating panahon ngayon. Isa sa binabanggit ng ating Biblia dito sa San Lucas 21:26, ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot at mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig, sapagkat ang mga kapangyarihan sa mga kalangitan ay mayayanig. Sa ating ngayong panahon, kaibigan, maraming mga kalamidad ang nangyayari. Nanupat ang ating paligid ay hindi na safe sapagkat sa mga kalamidad na nangyayari na biglang darating, hindi lamang ang mga bagay na sa kalangitan ang ating nakikita at nangyayari, kundi pa naman ang mga lindol sa iba't ibang dako at gayon din yung mga tsunami at gayon din yung mga tornado, at hindi lang ito ang nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, kaibigan. Meron pa rin na ang sinasabing pag-aasawa, yung relationship ng mag-asawa ay napakadupok. Anong binabanggit sa atin sa banal na kasulatan? Sa ngayon sa San Lucas 17:26-27, at kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol silang lahat. Na ang wika ng ating Biblia, bago dumating ang baha, ang mga tao ay nag-aasawa, nagsisipag-asawa sa ating panahon ngayon. Para bagang napakadupok ang buhay ng mag-asawa. Para bagang napakadaling maghiwalay. ang mag-asawa sa kanilang sinumpang pangako sa bawat isa ang wika sa kahirapan at kasaganaan sa panahon na may karandaman at malusog na pangangatawan ay hindi ngayon nangyayari ang bagay na ito para bagang ang pag-aasawa ay isang karanasan na kapag nahihirapan na ang isang panig ay napakadaling sabihin maghihiwalay sila. Hindi lamang ito, kaibigan, sa panahon ni Noe, ano naman sa panahon ng Sodom at Gomora bago sinunog ng Diyos ang Sodom at Gomora, ang wika sa San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 25 at 29, ganito ang ating mababasa. Gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Kaibigan, ano ba ang nangyari sa panahon ni Lot? Sa panahon ni Lot ay ang standard ng moral ay napakababa. Ang nangyari sa panahon na yon, ang mga lalaki ay nag-aasawa sa kapwa lalaki. Ang mga babae ay nag-aasawa sa kapwa babae. Kaya nga yung standard ng sinasabing moral ay napakababa. Falling moral standards, kaibigan. Sa ating panahon ngayon, nakikita ba? Nakikita sa ating panahon ngayon, kaibigan. At gayon din, merong propesiya sa Biblia sa panahon ni Daniel ng wika, ang kaalaman ay lalago. At dahilan sa kaalaman na ito na lumago at lumalago pa, kaibigan, ay merong negatibo ring nangyayari sa buhay ng tao. Nung panahon ba ni Daniel ay merong bang mga cellphone? Subalit, kaibigan, itong mga cellphone na ito ay napakaganda na invention ng tao. Subalit, kaibigan, ito ay sumisira din sa buhay ng maraming mga tao. Sumisira sa kanilang mga utak. Kaya nga, ganito ang sabi ng ating Biblia. Daniel 12:4, ngunit ikaw, O Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang lahat hanggang sa panahon ng wakas, marami ang tatakbo ng parut-parito at ang kaalaman ay lalago. Ang kaalaman ay lumago. Kaibigan, maraming imbensyon na nakikita sa ating panahon ngayon na wala sa panahon ni Daniel. At sa mga imbensyon na ito, ang tao ay napapahamak din bagamat merong mabuting dinudulot ang mga kaalaman na ito. Tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Una, by being aware of the signs of the times. Dapat ngayon tayo ay gising sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon, yung signs of the times, yung mga tanda. Anong sabi ng Biblia ayon sa San Lucas Kapitulo 21, versikulo 25 hanggang 30? At magkakaroon na mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot at mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig, sapagkat ang mga kapangyarihan ng mga langit ay mayayanig. Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. 28. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang katubusan. At isinalaysay niya sa kanila ang isang talinhaga, masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Kapag mayroon na silang mga dahon ay nakikita mismo ninyo at nalalaman na malapit na ang tag-araw. Kaibigan, ang binanggit ng ating banal na kasulatan, ang mga ito ay tanda na malapit na ang pagparito ng Panginoon. Binanggit din ng ating banal na kasulatan sa aklat ng San Mateo ang mga tanda na nakikita ngayon sa ating ngayong paligid. Nanupat yung tanda sa kalikasan. Napakadami ngayon na nangyayari sa kalikasan. Yung mga ebidensya ngayon ay ating nakikita ang maraming mga malalakas na mga bagyo, ang mga hurricane at gayon din ang mga tornado, kaibigan, nakikita sa ating panahon ngayon. Na sa huling kapanahunan na mangyayari ang mga ito na ang daming kahirapan ngayon sa ating paligid. Nandiyan ang mataas na bilihin. Pinagsisikapan ng mga bansa na maibaba ang halaga ng mga bilihin, pero kaibigan, tumataas pa rin ang mga halaga ng bilihin. Meron tayong war o yung paglalabanan ng mga bansa. Kaya dahilan sa pangyayaring ito, ang mga tao ay natatakot. Hindi lamang ito yung bagay na epidemya nangyayari sa ating paligid ngayon, kaibigan. Kaya nga, ang sabi sa atin, kapag ka nakita na ang mga bagay na ito, talastas ninyo na hindi na magtatagal. Merong binanggit yung fig tree na punong kahoy. Marahil sa atin, yung igos na ito ay hindi alam ng marami, pero mapansin natin merong isang puno na kapag ka ang mga dahon ay nawala at pagkatapos ngayon magsisimulang magkaroon ng mga dahon, kaibigan, itong aking tinutukoy ay ang puno ng siniguelas. Ang mga dahon ay mawawala, akala mo mamamatay na ang punong kahoy na ito. Pero kapag kayong mga dahon ay magkakaroon na, kasama nito ang mga bunga ay lilitaw. Meron din, kaibigan, na yung puno ng atis. Meron akong puno ng atis na kapag ka ito ay magkakaroon na ng bunga, una muna, ang mga dahon nito ay malalaglag, mawawala. At pagkatapos ngayon, kapag ka yung mga dahon ay, mga bagong dahon ay magsisilitaw, kasama na yung mga bulaklak. Kaya nga, kapag ka ngayon yung mga dahon ay nagsisilitaw, yung mga bagong dahon ngayon ay tunay na magkakaroon na ng bulaklak at pagkatapos ngayon, magkakaroon ng bunga. Kaya nga, sabi ng Panginoon, kapag ka nakita na ang mga bagay nito na hindi na magtatagal, na ang pagparito ng Panginoon ay mangyayari. Ang sabi nga, isinalaysay niya sa kanila ang isang talinhaga. Masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Kapag mayroon na silang mga dahon, ay nakikita mismo ninyo at nalalaman na malapit na ang tag-araw. Kaibigan, ang wika, malapit na ang tag-araw. Ito yung ginagawang halimbawa ng ating Panginoon. Kapag ka nakikita yung maraming tanda, maraming nangyayari sa kalikasan, kaibigan, talastas natin na hindi na magtatagal, muling darating ang ating Panginoon. Meron ding bagay na tungkol naman sa technology na minomonitor at merong mangyayari na bago dumating ang ating Panginoon, ang sabi sa Apokalipsis 13:17, upang walang sino mang makabili o makapagbili maliban ang may tanda sa makatuwid ng pangalan ng halimaw o ang bilang ng pangalan nito. Nanupat magkakaroon ng sinasabing economic crisis. At dahilan sa economic crisis na ito, yung mga walang tanda ng hayop o ng halimaw ay hindi pwedeng bumili at makapagbili. Kaibigan, malapit na ito. Kaya nga, kaibigan, ito ay nangyayari o nangyari sa ating kapanahunan at maaring mangyari pa na malapit nang darating ito, kaibigan. At ang sabi nga sa San Mateo 24:44, kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Nanapat ang mga tao ay parot-parito, ang mga tao ay as usual, ang kanilang business, kaibigan, hindi nila nalalaman na katulad nung panahon ni Noe ay pumasok na sa daong, kaibigan, ang pamilya ni Noe, maging si Noe at ang mga hayop na kita. At ako'y naniniwala, bagamat ang nilalang na ito ay napakakupad, ay nakapasok din yung suso. Sabi nila, ang napakakupad ay ang pagong, pero meron pa rin mas makupad kaysa pagong ay ang suso. At nung nakapasok na ang mga hayop na ito, at pagkatapos si Noe ang kanyang mga anak, at sinara ng anghel ang bintana o yung pinto ng pinagawang daong, kaibigan, hindi pa rin nagkaroon ng ulan. Kaya nga, para kung nakikita na tinatapatan si Noe, Noe, asa nang sinasabi mong ulan? At pagkaraan ng isang linggo, dun pa lang umulan. Kaya nga, kapag ka nakikita natin ang mga bagay na ito, tunay, talastas natin na hindi na magtatagal, darating na ang ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, by sizing opportunities to witness for Christ. Na kapag ka nakikita natin ang mga bagay na ito at sasabihin natin, sapagkat natatakot ang maraming mga tao, kaibigan, ito na ang panahon na tayo ay maging saksi ng Panginoon, sabihin natin si Kristo ay hindi na magtatagal muling darating siya. Kaya nga, ganito ang sabi ng ating Biblia dito sa San Lucas, Kapitulo 21-28-32. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. 29. At isinalaysay niya sa kanila ang isang talinhaga, masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. 30. Kapag mayroon na silang mga dahon, ay nakikita ninyo mismo ninyo at nalalaman na malapit na ang tag-araw. 31. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang na nangyayari ang mga bagay na ito, nalalaman ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. 32. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang saling lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaibigan, malapit na ang katapusan ng sanlibutan na ito. At ang ating ngayong dapat na isagawa, ipangaral natin na si Kristo ay malapit nang dumating, na hindi na magtatagal. Kaya nga ang sabi pa sa aklat ng Gawa 1:8-11, alam mo, kaibigan, na ang sumulat din ng Gawa ay si San Lucas. Ang sabi sa 8-11 ng Kapitulo 1 ng Gawa, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan paglababa sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Jis, samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit. 11. Na nagsabi, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Kaibigan, panahon na para ang mga taong tumanggap ng katotohanan ng salita ng Diyos ay dapat ipahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ito ngayon ang panahon na dapat tayong magkaroon ng pagsaksi sabihin natin sa maraming mga tao na si Jesus ay malapit nang dumating at siya ay tiyak na darating. Kaya kaibigan, ito yung panahon ngayon na tayo ay maging saksi para sa ating Panginoon. Ang sabi nga, kaibigan, ng San Lucas 21:33, ang langit at ang lupa ay lilipas, subalit ang aking salita ay hindi lilipas. Kaya nga, ito yung ating ngayong dapat na sabihin sa maraming mga tao na bilang mga saksi ng ating Panginoon na hindi na magtatagal, kaibigan, ang ating Panginoong Jesus ay darating. Ang wika nga sa aklat ng San Mateo 24:44 na dapat tayong magsihanda sapagkat sa oras na hindi natin iniisip, ang ating Panginoong Jesus ay darating. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, by being diligent in devotional life, nanupat dapat tayong maging masipag sa ating ngayong sinasabing devotional life natin. Ang sabi nga sa 33 ng San Lucas 21, ang langit at ang lupa ay lilipas, subalit ang aking salita ay hindi lilipas. Papaano ngayong mapaunlad ang ating devotional life, kaibigan? Ito ay mangyayari sa pamamagitan ng ating masusing pagbabasa at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi sa Roma 10:17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaibigan, dapat tayo ngayong mag-aral, masusing pag-aralan, basahin ang salita ng ating Diyos, kaibigan, sapagkat sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang banal na salita, ang ating pananampalataya ngayon ay lalong umuunlad sapagkat ang salita ng Diyos ay mga bagay na dapat nating ngayong pag-aralan upang tayo ay lalong magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ano pang sabi? Sapagkat ang salita ng Diyos nagpapatibay sa atin. Ano sabi sa sa mga awit 119:9-11, paano papanatiling dalisay ng kabataan ang kanyang daan sa pamamagitan ng pag-ingat nito ayon sa iyong salita. 11. Ganito ang sinasabi sa atin. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Nanupat merong kapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Nagpapalakas sa ating buhay bilang mananampalataya. Kung tayo ay kumakain ng 3 beses, merong pang merienda para tayo ay maging malakas, kaibigan. Ang sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ngayon ng masusing public worship. Nanupat bilang mananampalataya, kaibigan, kailangan natin ngayon yung tayo ay magdalanginan. Kailangan natin ng magpalakasan. Kaya nga ang sabi sa Hebreo kapitulo 10 versikulo 25 ang ganito. At ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin sapagkat pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, ang sabi nga, gusto kong basahin, kaibigan, itong binabanggit sa aklat ng Hebreo. Kapitulo 10, versikulo 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Malapit nang dumating ang Panginoon. Magpalakasan tayo, kaibigan. Nanupat, ang sabi nga, no man is an island. Kailangan natin ng pagtitipo, ng fellowship, para tayo ay magpalakas sa bawat isa. Kaibigan, malapit nang dumating ang Panginoon. Nabubuhay tayo sa huling kapanahunan. magpalakas tayo sa bawat isa. Nanupat, ating ngayong pag-aralan ng salita ng Diyos, magbigay tayo ng payo sa mga kapatid na nanghihina ng pananampalataya. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po kayo ay pinagpala sa mensahe na ating napakinggan, no? Talagang nabuksan ang ating mga puso't isipan. Lalong-lalo na po ang mga huling araw ay maaaring puno po ng hamon, ng pagsubok para sa atin. Ngunit hindi po tayo iniwang walang guide ng ating Panginoon. Ano? Binigyan po tayo ng Biblia. Kaya naman ugaliin po natin na basahin ito. Sa halip po na mabuhay tayo sa takot, tayo po ay tinatawag na mamuhay ng may pananampalataya, pagtitiis at pag-asa habang hinihintay ang malwalhating pagdating ng Panginoon. Ang sabi nga po sa Lucas 21 verse 28, itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat nalalapit na ang inyong katubusan. Mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, muli po ay binabati ko lahat ng mga listeners natin, no, sa AWR 89.1 FM, pati na rin po ang ating mga viewers sa Facebook and YouTube. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Alright, tayo po ngayon ay muling magkakasama sa pag-aaral na muli. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo'y kanyang ginabayan. Salamat po at kasama ko muli ngayon ang aking may bahay, si Mrs. Perdon, ang aking darling. Mami, ano ba ang ating pag-aaralan para naman na makatulong sa ating mga tagapakinig? Ay subalit bago po pala yan, ay tayo muna ay dumalangin. Ama po naming banal, kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri at dinadakila ka na ikaw ay patuloy na kasama namin at kami iyong pinagpapala. Amang banal, amin pong idinadalangin na patuloy pong pagpalain ang aming mga tagapakinig. Ipagkaloob po sa kanila ang kanilang kinakailangan na pang-araw-araw at ang mga pagpapalang magbibigay sa kanila ng kasiglahan, kapayapaan, at patuloy na kasigasigan sa paglilingkod sa iyo, Amang Banal. Patuloy po nawa ng iyong Banal Espiritu ang siyang makasama namin upang magbigay sa amin ng katalinuhan, karunungan at pangunawa. At patuloy po nawa kaming gabayan sa pananampalataya na kami lahat lumago hanggang sa masumpungan na kami ay kinakikitaan ng karakter na katulad ng karakter ng aming Panginoon. Sa gayon kami ay maging handa upang tumahan sa iyong banal na kaharian. Pagpatawad po nawa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at kahabagan po ang pagpalay ng palatuntunang itong patuloy na maging pagpapala sa sangkatauhan. Akin din po idadalangin ang himpilang ito. Iyo pong nawang patuloy na gabayan ang mga namumuno rito at mga kawani. Patuloy silang pagpalain sang-ayon sa kanilang mga pangangailangan. At muli, nais po naming idalangin ang aming mga namumuno sa pamahalaan. Gabayan po nawa sila at ingatan at patuloy na pagkaluban ng kapakumbabaan, pag-ibig at katuwiran. Amin pong idinadalangin ay yung pagpalain at ingatan ang aming po mga drivers sa kanilang pagmamaneho sa maghapong ito. Ilayo po nawa sila sa kasakunaan ng banal. Ito po aming samot dalangin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ito po muli at nais po nating alamin kay Mami, ano ba ang ating pag-uusapan ngayon?
2: Ito po ay napakagandang topic at napapanahon at ito po ay yung topic na inaayawan ng mga asawang lalaki,
1: wow,
2: mga anak, mga estudyante, yung pong mga babae, mga nanay, mga teachers na napaka, sabi po sa amin sa Bulacan ay napakabungangera. Ang nakalagay po ay how not to nag.
1: Okay.
2: How not to nag. Ito po ay isinulat ni Karen Holford. Siya po ay isang family therapist na nasa United Kingdom. At tayo po ay, ito pong ating artikulo ngayon ay humingi ng permiso sa kanya na gamitin ito. Paano ba? Kasi po, ang number one na reason kung bakit nagnanag ang isang nanay o ang isang babae, kapag siya po ay nabibigo o naiinis dahil yung kanyang gustong mangyari ay hindi nangyayari.
1: Mm-hmm.
2: Alimbawa, nag-iwan siya ng mga rules sa bahay, linisin ito, linisin yan, ayusin ito. Pagdating niya, hindi na ayos, ang nangyayari agad, hindi naman agad nakakaunawa ang nanay kung bakit hindi yun nagawa o ang maestra, hindi agad nagawa ang kanyang pinapagawa sa mga estudyante. Kaya sabi nga po sa isang kolokyal na Tagalog, magdadadakdak.
1: Mm-hmm.
2: Ito po ay isang malaking kabiguan sa isang relasyon. Kapag po hindi natin na-address ng maayos itong mga naging na ito. Ang sabi po ni Solomon sa kanyang isinulat sa Proverbs, mas mabuti pang tumira sa bubunga ng bahay kaysa sa ang kasamay isang nager na asawa. Tumatawa po si Pastor Perdon. Ang isa pa pong dahilan kung bakit tayo ay nakakapagsalita ng labis-labis, yung mataas ang ating expectation. We have a great expectations na hindi po ito na mimit ng ating isipan, tayong mga nanay. Ang mga bagay pong ito ang nagiging dahilan kung bakit tayo po ay palaging nagkakaroon ng mga salitang hindi nararapat na marinig ng ating mga kasambahay o marinig ng ating mga estudyante. Ngayon po, meron po tayong batas sa anti-bullying, mga teachers, ang mga nasa paaralan, na ang pagsasalita po ng hindi maganda sa ating mga estudyante ay considered na rin po yan na bullying o maaaring ma-charge tayo ng harassment. The same is true inside the home. Kung tayo po ay sobrang magsalita sa ating mga anak, sa ating mga asawa dahil hindi nga natin hindi tayo nasasatisfy sa kanilang mga ginagawa sa loob ng bahay, ang ginagawa natin, tayo ay salita ng salita, salitang aayaw naman nilang marinig. Ano-ano po ba ang mga paraan upang ito po ay ating maiwasan? Okay, number one po, ang sabi po dito, ang powerful secret po nito, sa halip daw po na pintasan natin o sabi nga sa Bicol, tatsara natin ng ating mga kasambahay dahil sa hindi nila nasunod yung ating yung pinapagawa natin. Hanapin natin sa kanila yung bagay na pwede nating ma-appreciate sa halip na ating pintasan. Pangalawa, sikapin natin na kapag ginakausap natin yung ating mga anak o ating asawa o kung sino man nakasama natin sa bahay na gusto nating bigyan ng instruction, sikapin natin na sila ay fully attentive. Mm-hmm. Yung nakikinig talaga sila sa atin.
1: Okay.
2: Ay minsan naman po kasi, kinakausap mo, hindi naman pala nakikinig sa'yo at nagbabasa o kaya nakaharap sa cellphone. Yung po isang nakaka-irritate naman sa mga babae. Isa pa po, yung mga complain natin, number 3 po, yung mga reklamo natin, hangga't maaari, huwag nating sabihin sa hers o mga mabibigat na pananalita, kundi gumawa tayo ng isang magalang na request. Sa halip na pagalitan natin, hindi mo na naman ito ginawa, hindi mo na naman ginawa ang sinasabi ko, pwede naman nating sabihin na, anak, pwede bang ito ay ating tapusin mamaya? Sa polite request po. At pang-apat pong suggestion dito, make it fun. Gumawa tayo ng, yung pag tayo, sa halip na tayo mainis, tawanan na lang natin yung kabiguan natin na hindi nagawa yung ating ipinagagawa. Kasi wala namang maitutulong pag tayo ay nag-react, tayo ay parang gusto nating sumabog yung ating mundo. Ang isa pa pong magandang approach, sa halip na tayo ay magdadakdak o magbubunganga o magnag, ay ang sabihin daw po natin sa ating mga gustong i-address yung ating request ay meron akong problema. At dugduhan daw agad natin ng pwede mo ba akong tulungan. Kaya yun po ay isang salitang pwedeng mag-encourage sa ating mga kasamahan kung papaano natin magagawa yung gusto nating ipagawa sa kanila. At isa pa pong suggestion dito, take a break. Take a break. Tayo kasi po mga babae, gusto natin pag nasimulan yung trabaho, tapos agad. Hindi natin iiwanan ng hanggat hindi tapos.
1: Mm-hmm.
2: Eh, magkaroon daw po tayo ng break dito. At isa pa po na sinasuggest dito, surprise them with love. Kahit, halimbawa, nakita natin, hindi nagawa yung ating mga ibinilin sa kanila, yung pinapagawa sa kanila, ipakita na lang natin na mahal natin sila sa halip na tayo ay magbubunganga. At ang pinaka-importante po sa lahat na sinasabi sa at prioritize the relationship, not the task.
1: Mm-hmm.
2: Ang relasyon po ang pinaka-importante ay kapakipakinabang po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa akin.
1: Okay, so napakaganda po, talagang kinakailangan ay tayo ay maging maingat din po. Ano? Yung pong naging ay hindi nakakatulong. Kung minsan yung asawa ay mayroong duda na yung kanyang partner ay mayroon ng iba, ay inanag mo, ay di lalo mong idinadrive away. Kaya kinakailangan yung pag-ibig ang ating paiiralin, hindi yung ating tapang. Sapagkat wala pong tao na nagugusto sa isang tao na napakatapang o parating galit. Ang gusto ay siyempre yung nagmamahal. Kaya paingay babawin po natin ang ating pagmamahal at lalo tigit ang mga appreciation sa mga nagagawa ng ating mga kasama sa bahay. Ano po, para tayo ay nakakaiwas doon sa pagnag. Sapagkat yung naging ay sabi nga sa banal na kasulatan, mas mainam pa na tumira sa bubong kaysa kasama ng asawang mabunganga. So, tayo po ay magpapatuloy ngayon sa pag-aaral sa banal na kasulatan. Salamat, Mami, sa napakagandang aral na yan. Ngayon po ay magpapatuloy po tayo. Atin po pinag-aaralan yung nasa Apokalipsis 13, ano po? Na kung saan ay patuloy na ating pinag-uusapan at pinag-aaralan na sa kapanahunan natin ngayon, ang pinakamalaking isyo ay ang pagsamba. Sino nga ba talaga ang ating sinasamba? Sapagkat ang kaaway, ang diablo ay gagamitin at gagawin ang lahat upang tayo ay sa kanya sumamba sa halip ng sa Diyos. Ano po? Gagawin niya, pahihirapin niya. Ang sabi nga rito sa Apokalipsis 13 ay sa huling panahon ay ikokontrol ang ekonomiya. At sa pamagitan ng ekonomiya ay pipilitin ang tao na sumunod sa kalooban noong naunang halimaw o unang kapangyarihan na kung saan binago nito ang kautusan ng Diyos at gumawa ng mga tradisyon at kautusan ng tao na ito ang dapat na sundin. Ano po? So, sa huling panahon, yan po ang magiging pinaka-issue. At kung atin pong titingnan itong banal na kasulatan, sinasabi na ang lahat ay tatanggap sa kanyang tanda. Yung lahat ng mga hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng kordero. Datapwat kahit na ganito ang kanyang ginawa, kapag ipinagpatuloy po natin ang ating pag-aaral, makikita natin na mayroong magtatagumpay at hindi maaring maano ng kapangyarihang ito na kukontrol at magtatangka na patayin ang lahat ng hindi tumatanggap ng tanda ng hayop sa kanilang noo o sa kanilang kamay. Ito po ay kanilang gagawin, tatangkain nilang patayin at lipulin. Datapwat ang ating Panginoon ay Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari, at hindi niya ipapahintulot na malipol yaong mga nananalig sa Kanya, yung patuloy na sumusunod sa Kanya, at yung patuloy na sumasamba sa Kanya. Ano po? Sapagkat ang Panginoon po, sa Kanyang pangako, kailanman hindi kita iiwan, kailanman hindi kita pagkukulangin. Yan po ang sinasabi sa Hebreo, Kapitulo 13, talatang 5 at 6 na ang sabi, kaya't anong magagawa sa atin ng tao? Kaya wala pong anumang magagawa, kahit sino pa siya, wala siyang magagawa sa sino mang banal na pinili ng Diyos, sino mang nagtitiwala sa Diyos at sumusunod sa kanyang kaluban. Maaring kanilang mapatay, subalit ang Panginoon ay Panginoon ng buhay. Kapag tayo ay nasa Panginoon, ang wika, bagamat tayo'y mamatay, gayon may tayo'y muling mabubuhay. Tayo'y muling bubuhayin ng ating Panginoon. Kaya ano ang magagawa ng tao? Anong magagawa ng diablo sa atin? Kinakailangan lang po natin ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya kapag kayo pong binasa itong banal na kasulatan at iyong tiningnan dito, matapos yung Kapitulo 13 sa Kapitulo 14 ang wika, pagkatapos ay tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon. Kasama niya ang 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang mga noo. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. Ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit sa harapan ng trono at sa harapan ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda. Walang sino mang natuto ng awit na iyon kundi ang 144,000 lamang na tinubos mula sa lupa. Hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae sapagkat sila'y malilinis. Ang mga ito'y ang mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Ang mga ito'y tinubos mula sa mga tao bilang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kanilang bibig ay walang natagpuang kasinungalingan, sila'y mga walang dungis. So napakaliwanag po na matapos na gawin ni Satanas ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang lahat ng kanyang pagpupunyagi upang lipulin ang mga tumutupad ng utos ng Diyos, ang wika rito ay mayroong 144,000 na nalabi na ito ay hindi sa kanya sumunod. Kagaya po ng aking nabanggit na nung una nating pag-aaral, ang 144,000 po ay hindi po ito literal na numero, kundi ito'y naghahayag ng completeness. Walang sino mang nakaligtaan, walang sino man na mapapahamak o mawawala sa sino mang nagtiwala sa ating Panginoon. Ha? Sa lahat ng nanampalataya sa Kanya, pananampalatayang pinanghawakan ang Kanyang mga salita, ang pinanghawakan ang patutuo ng Panginoong Diyos, ang Kanyang mga kautusan ay kanilang patuloy na sinunod sa kabila ng mga inconvenience sa lupang ito, sa kabila ng mga pag-uusig, ang wika, ang mga taong ito ay nanatiling tapat sa ating Panginoon. Kaya kapag tinignan po natin ang kanilang karakter o yung kanilang katangian, dito po sa Apokalipsis 14, talatang 4, unang katangian, ang wika, hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae sapagkat sila'y malilinis. Huh? Ito raw po ay hindi dinungisan ang kanilang sarili sa mga babae. Anong ibig sabihin na hindi dinungisan yung kanilang sarili sa mga babae? Tandaan po natin ang ating pinag-uusapan ay isang propesya po at mga talinhaga ang ginagamit. At alam po natin, mga hindi lang talinhaga kundi mga simbolo. At tatandaan po natin na yung babae ay simbolo ng iglesia. Ano po? So marami pong mga iglesia at sinasabi nga yung pinakahalimaw ay isang iglesia na ang sabi ay ina ng mga patutot. So ibig sabihin maraming mga iglesia, maraming mga simbahan na kapwa nagsasabing sila ang tunay datapwat pawang hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos, ang wika itong 144,000 ay hindi sila pumayag na madungisan. Ano po? Ibig sabihin hindi sila sumama roon at hindi sila nakihalo, na hindi sila nakisama, hindi sila sumunod. At ang wika pa, maliban na sila ay hindi nahawa sa mga babae, ang mga ito'y mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. So ito po ay sumusunod. Ano po? Sumusunod sa kordero. Atin pong napag-aralan na ang kordero ng Diyos matapos na ialay ang kanyang sarili at siya'y mamatay muling mabuhay, umakyat sa langit at naroon sa kanan ng trono ng Ama at doon siya'y namamagitan para sa atin. Kaya nga itong mga nalabing ito, itong 144,000 na ito, sila ay sumusunod. Ang wika ay doon sila talaga tumutungo kapag sila'y nangangailangan doon sa kordero na nasa kanan ng Ama. Ano po? Doon sila lumalapit upang hilingin ang kanilang mga kahilingan. Kung sila'y nangangailangan ng kapatawaran, ay doon sila tumutungo upang sila ay malinis mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga po ang sabi, sila ay sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Ang mga ito'y ang tinubos mula sa mga tao. So ito po ay hindi sila yung may likas na pagiging matuwid. Ano po? Kundi ang wika, sila ay tinubos. Ano po? Sila ay tinubos ng kordero. Kaya hindi po sila likas na mga banal, datapwat palibhasang sila ay sumusunod sa kordero, sa mga utos na sinasabi ng kordero at sa kanyang patuloy na paglilingkod at pamamagitan ay doon tumutungo, ang wika itong mga taong ito ay natubos. Kaya ang mga tao po na tatayong kasama ng ating Panginoon doon sa kanyang kaharian ay mga taong natubos ng dugo ng ating Panginoon, sapagkat sa Panginoon sila nagtiwala at ang kanilang pinanghawakan ay ang katuwiran at ang kabanalan ng Kordero ng Diyos na siyang tanging kabanalan at tanging katuwiran na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Hindi nila ipinagmamalaki yung kanilang accomplishment, ha? Yung kanilang mga gawa. Kundi ang kanilang ipinagmamalaki ay ang Kordero ng Diyos na siyang tumubos sa kanila mula sa kasalanan at kanilang sinusunod. Ano po? At sila po raw yung mga unang tinubos bilang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa Kordero. At ang huling katangian na nabanggit rito, ang wika, at sa kanilang bibig ay walang natagpuang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Huh? Ang sabi po ito raw po ay walang mga kasinungalingan at walang mga dungis. Sino ba sa atin ang hindi nakapagsinungaling kailanman? Huh? Alam po ninyo, itong kasinungalingan ay malimit na ginagawa ng tao. Kahit yung mga magulang, kapag minsan kakalabitin yung anak, pagkatapos sasabihin ay hindi ako. Hindi ako. So, ika'y nagsinungaling na. So, anong ibig sabihin ng hindi wala sa kanilang kasinungalingan? Kuminsan, siyempre tayo ay bibiruin natin yung mga bata. Kuminsan, tataguan natin. Kuminsan, gumagawa tayo ng mga kasinungaling sa iba't ibang kaparaanan. So, balit ang sabi rito, wala raw pong kasinungalingan. Ibig sabihin ba ay tayong lahat ay disqualified sa 144,000 na ito? Mga minamahal, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa kasinungalingan na sinasabi na hindi maaaring magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Sabi po rito sa 1 Juan 2 at sa talatang 3, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y nakikilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So mga minamahal, yung po palang sinasabi ritong kasinungalingan ay yung mga taong nagsasabing kilala nila ang ating Panginoon, kilala ang Diyos, at sila ay mga lingkod at tunay na lingkod ng Diyos, datapat ang wika ay hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ang mga taong ito ay sinungaling. Kaya muli at muli po, na ang banal na kasulatan ay ihinahayag ang kahalagahan ng pagtupad sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ito po ay nangangahulugang tayo ay totoong sumasampalataya, tayo'y totoong sumusunod sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Datapwat, kung hindi natin tinutupad ang Kanyang utos at sinasabi natin tayo ang tunay na iglesia, tayo ay mga lingkod ng Diyos, ang wika, tayo'y mga sinungaling at ang katotohanan ay wala sa atin. Tatandaan po natin ang 144,000 na yung tatayo na kasama ng kordero, tatayo na kasama ng Panginoong Diyos ay yung mga taong walang kasinungalingan. Ano po? Hindi lang nila sinabing sila'y sumasampalataya sa Diyos, sila ay tunay na iglesia ng ni Kristo, kundi ang wika, tunay na sumusunod sa Diyos at kay Kristo. Ha? Tinutupad ang kanyang mga utos. Ang sino man na hindi tinutupad ang kanyang mga utos, kahit isa lang sa kanyang mga utos, ang taong yan, ang wika ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Bueno po, tayo po'y inabot na muli ng oras. So, paalam po at tayo'y manalangin na. Salamat po, Amang Banal. Sa pagkakataong ito, kami po'y muling nagkasama-sama sa Himpapawid. Salamat po sa katotohanan ng iyong muling ihinayag sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig na hindi mo kailanman kaliligtaan o iwawaglit ang sinumang sumasampalataya sa iyo ng lubusan at sinusunod ang iyong lahat ng kautusan. Bagamat gawin ni Satanas ang kanyang lahat ng kapangyarihan na lipulin ang mga banal, data po at kailanman hindi tuluyang malilipol ang iyong mga banal sapagkat ikaw ang Diyos, hari ng mga hari, at ikaw ang Diyos ng buhay at maaari mong buhaying maguli ang sinumang taong pinatay bagamat ito'y dinurog, bagamat ito'y sinunog, ay kaya mong banguning muli. Salamat po at ika'y handa na bangunin kami sa pagdating ng aming Panginoon upang makasama mo magpasa walang hanggan. Purihin nawa ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain po nawa ang bawat isa sa amin, ang aming mga tagapakinig sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
4: I'm so tired of this relationship.
5: What can I do to save this? I don't want to lose this marriage.
6: All things new. Hope starts here.
7: Welcome to Heart with Pastor Jed, where love meets faith and relationships find their purpose in God. Let's talk about love, courtship, commitment, and marriage. Real questions of the heart, answered through God's Word. Because true love begins when we put Christ as the center. Heart to Heart with Pastor Jed, love God's way.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa ating programa kung saan pinag-uusapan natin ang pananampalataya sa gitna ng tunay na tanong, tunay na pagsubok at tunay na buhay. Patuloy nating pinag-aaralan sa ating programa na ito ang ating inverse Bible study kung saan ito ay may pamagat na The Gift of Prophecy o ang kaloob ng propesiya. So kapag naririnig natin ang salitang prophecy, minsan ang naiisip agad natin ay yung mga hula tungkol sa future. Pero sa Biblia, ang propesiya ay mas malawak kaysa roon. Ito ay paraan ng Diyos para makipag-usap sa tao, magbigay ng babala, magtuwid, magbigay ng pag-asa at higit sa lahat, ituro tayo kay Jesus. Kaya ngayong araw na ito, ang topic natin ay The Call of a Prophecy The Call of a Prophet o ang tawag sa isang propeta. At dito pag-uusapan natin ang ilang mga character sa Bible na tinawagan ng Panginoon bilang kanyang mga propeta. At bago tayo magsimula, makakarinig tayo ng isang magandang awitin mula sa ating mga kabataan.

0: Maraming salamat sa napakagandang awitin na narinig natin sa ating mula sa ating mga kabataan. Bago tayo mas magpatuloy pa sa ating pag-uusap ay pangungunahan tayo ng ating guest na si Pastor Ronnie Ramirez sa isang opening prayer.
1: Dakila po namin Diyos, Ama, muli po kaming lumalapit po sa inyo. Amin pong itinatagubilin ng amin pong programang ito sa pagpapatuloy ng aming pong pag-aaral. Tulungan Panginoon ang gagamitin po ninyong platform, ang mga video, ang mga internet connection para maging malinaw Panginoon ang mensahe na amin pong dadalhin sa oras pong ito. Nabayan Panginoon ang video po na ito. Ganun din po ang mga makakapanood po nito, inyo pong patnubayan. Diyan sila ng kaunawaan, ganun din po kami Panginoon. Pagpapala nawa, ang biyaya ng Diyos ang sumagana sa amin habang ayon pong pinag-aralan po ang may kinalaman sa prophecy. Salamat Panginoon na kayo siyang papatnubay. Patawarin kami kung saan po kami nagkamali. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Aming Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat, Pastor Ronnie. Isa po muling maligayang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome to Faith IRL. Ako ang inyong host na si Thea, and on behalf po ng aking co-host na si Pastor Marlon Ramirez, binabati namin kayo ng isang mapagpalang araw. Ngayong hapon po, may makakasama tayong tatlong guest na makakasama natin upang pag-usapan ang paksa natin sa hapon na ito na The Call of a Prophet. So, maaari po ba kayong magpakilala? Simulan natin kay Pastor Ronnie.
1: Ayan, nga po pala si Pastor Ronnie Ramirez. Ako po ay nakatira sa Nubaliches. Ako po ay meron pong nag-iisang asawa at dalawa pong anak. So, binabati ko po ang aking pong pamilya. Kung nasan man sila ngayon, na marinig po nila ang pag-uusap po namin ito, nawa ay maging blessing po sa kanila po ito.
0: Thank you, Pastor Ronnie. Sunod naman natin si Joyce.
2: Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Joyce Olalo at kasalukuyan pong guro sa Taguig City. At inahawakan ko pong mga grade 10 students.
0: At syempre po si Jano.
3: Ayan, magandang araw din po. Ako nga po pala si Janus Plana po from Cainta, Rizal. And currently po ay may small business po and nag-event styling din po.
0: Thank you so much po sa inyong tatlo. At syempre sa aming mga minamahal na viewers, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating programa. Patuloy po sana kayong mag-like at i-share ang ating live sa hapon na ito. At kung ganyan din po ay mag-comment sa ating live na ngayon tayo ay live sa ating official Facebook page and YouTube channel na Hope Channel North Philippines. Tayo din po ay naririnig at nakikita sa lahat ng mga pages ng mga missions and conference says under Northern Luzon Philippine Union Mission. Tayo rin po ngayon ay live na napapakinggan sa AWR 89.1 Luzon at napapanood sa Hope Channel Digital Receiver Channel 45 at sa GSAT Channel 33. Kung kayo po ay may mga pagbati, may mga prayer requests, meron pong mga Thanksgiving o merong mga katanungan, maaari po kayong mag-comment sa ating live na mapapanood nyo po ngayon or mag-send po ng message sa mga numerong makikita nyo po sa inyong screen. Ang mga numero pong ito sa Globe, 0917-5643-777 at sa Smart naman po, 0919-0001-777. Inuulit ko po for Globe, 0917-5643-777 at sa Smart naman po, 0919-0001-777. So muli po, kung may mga katanungan po kayo kahit anong pagbati, maaari po kayong mag-message sa mga numerong iyon. At bago po tayo magpatuloy, binabati ko rin po ang lahat po ng mga masusugid na mag-comment sa ating live or sa ating Facebook live. Si Rastia Dina mula sa Mindanao. Nandito rin po si Leonita Hilar. Andito rin po si R. Christian Roda at si Rosalinda Marasigan. Binabati ko rin po si Margie Espirito. Ayan, so maraming salamat po sa patuloy niyo pong pag-comment at pagsubaybay sa ating programa sa hapong ito. kayo po, baka sa mga kasama ko, baka may mga gusto po kayong batiin. Asimin na natin kay Jano, baka may mga gusto kang batiin.
3: Ayan, so binabati ko po yung pamilya ko dyan sa Kainta Rizal. Ganun din yung mga kabataan namin sa aming church. And also yung mga young professionals po na kasama namin. Yun po.
0: Thank you. Ikaw naman, Joyce.
2: And binabati ko rin po ang aking pamilya, Olalo family and Tugay family. At ang aking pong mga kaibigan, mga co-teachers sa Taguigan.
0: Salamat. At sa inyo naman po, Pastor Ronnie.
1: Okay, syempre sa akin po, yung aking pong mahal na asawa. No, binabati ko po siya.
0: Okay, ayun na pa. Kala ko dadagdagan mo pa, Pastor. Ayan. So magandang araw po ulit sa ating lahat. Sa episode po na ito, ang ating pong pangunahing passage ay matatagpuan sa Isaiah chapter 6. Dito po makikita natin ang vision ni Isaiah tungkol sa kabanalan at kaluwalhatian ng ating Diyos. Nang makita niya ang Diyos, nakita rin niya ang sarili niyang unworthiness. Pero hindi natapos doon ang kanyang kwento. Nilinis siya ng Diyos, tinawag siya at sinugo siya para maglingkod or maging isang lingkod. Ang tanong po na dadalhin natin sa buong discussion natin ay ito. Kapag tinatawag tayo ng Diyos, paano niya muna tayong binabago bago niya tayo isugo para magdala ng pag-asa sa iba? So sa Sunday po lesson or sa Sunday lesson po ng ating topic, nakita natin na sa biblical times, ang mga propeta ay may mahalagang role sa buhay ng bayan ng Diyos. Hindi sila tinawag para maging sikat lamang, hindi rin sila tinawag para lang magsabi ng future events or mga mangyayari sa hinaharap. Tinawag sila para ibalik ang mga tao sa faithfulness at ituro ang mali or ituro ang mali sa kanila upang kanila itong maitama, ipagtanggol ang naaapi, paalalahanan ang bayan tungkol sa covenant at ipakita ang pag-asa ng Messiah na ating tagapagligtas. Dito po nakita rin natin na si Abraham na bilang isang halimbawa ng pananampalataya, tinawag siya ng Diyos na iwan ang kanyang familiar at or yung familiar place na pinananatilihan niya at sumunod sa isang direksyon sa hindi pa niya lubos na alam. Sa kanyang buhay, natutunan niyang magtiwala sa pangako ng Diyos. At sa panahon natin ngayon, marami rin pong boses na kumikilala or humihila sa atin palayo sa Diyos. Pero patuloy tayong tinatawag ng Diyos ng mga tao or paunuloy na tumatawag ang Diyos ng mga taong magiging messengers of hope sa ating mga kapanahunan ngayon. Dito po, Pastor Ronnie, bakit po ba mahalaga pa rin ngayon ang prophetic voice or ang mensaheng tumatawag sa atin pabalik sa Diyos, lalo na sa mundong puno ng confusion, injustice at competing beliefs?
1: So ayan, sa mga giliw po naming mga taga-subaybay, mahalaga po ang prophetic voice. Kagaya nga ng sinabi ni Thea, yung prophetic voice, pag sinabing prophecy, ito ay mahalaga. Hindi lamang siya tumutukoy sa panguhula. Ang pinaka-root po ng prophecy ay para ipakilala ang ating Panginoong Jesus kung paano siya gumagabay sa kasaysayan. So pagka prophecy kasi, Thea, ang pinag-uusapan, talagang masasabi natin yung iba parang natatakot sila, no? Jano, Joyce, natatakot sila. Bakit? Kasi pumapatungkol ito minsan sa mga ano, sa mga hayo. Pero mahalaga ito na dapat nating matutunan kasi hindi lang ito para hulaan yung mangyayari sa hinaharap, kundi ipakita kung gaano ang Diyos gumagabay. So, ibig sabihin, pagka ang Diyos ay gumagabay, tumatawag siya ng mga tao. Kagaya ng ating key text ngayon sa chapter 6 ng Isaiah, kung paano tinawagan si Isaiah, ay makikita natin na nakita niya na siya, ano, sabi niya, napakarumi ng aking mga labi. Hindi siya karapat dapat. So kapag tayo tinawag, mahalaga ito. Kasi maraming tinig ngayon ang mga kabataan. Pag pag narinig nilang ganito, akala nila yun na yung tama. Nasabi nila, ito na yung susundin ko, ito yung naririnig ko. Minsan, tumatawag sila sa pamamagitan ng panaginip. Ano? Naginip sila ng ganito, sabihin nila, parang may gustong sabihin ng Diyos sa akin. Pero, bakit ba mahalaga? Kasi sa pagtawag sa Panginoon, hindi takot ang madarama natin dito. Kasi nung nagkasala si Eva at si Adan, nung tinawag sila ng Panginoon, yung prophetic voice ng Panginoon, akala nila ay hindi ito tinig lang na parang lalang. Sabi nila, nasabi ng Panginoon, nasaan kayo? So, makikita natin yung bunga, no? Ito yung bunga sa tao na pagka nakarinig ng prophetic voice, saka, instead na love ang maramdaman nila, takot ang nararamdaman nila. So, yung concern ng Panginoon, hindi para sila, ano, para sila ay parusahan, kundi yung pagtawag sa kanila ng Panginoon dahil mahal sila ng Diyos.
0: Okay.
1: No? Kasi ang tao ngayon, pag nakarinig ng prophetic, natatakot siya, oh, sino yung tumawag sa akin? Ano ba yun? Parang masamang engkanto ba yun? Okay. Pero minsan talaga ang Diyos ay nangungusap sa atin. Parang kagaya ng inyong lingkod, bakit mahalaga? Kasi ang inyong lingkod dati, yung pagkatawag sa akin ay... Ang inyong lingkod ay wala nang balak talaga sa mga ganitong gathering, yung religious na gathering. Pero sabi ni Kuya Marlon noon, nung panahon na yon, pag-aralin daw niya ako, pero ang balak ko lang ay mamasyal, no, doon sa Bulacan. Pero pagdating ko doon sa Bulacan, naramdaman ko yung ano, yung pagmamahal ng mga kapatid. So sabi ko, hindi ko naranasan ito doon sa ano, ah, sa Cavite, ano, nasa Cavite ako. Pero dito sabi ko, parang mahal na mahal ako ng kapatid. Pero hindi yung mga kapatid ang nakita ko doon, kundi ginamit sila ng Panginoon.
0: Amen.
1: Kasi may mga kaparaanan ng Diyos para ano, para tumawag sa atin. So yun yung paraan ng pagkatawag sa akin. Kaya mahalaga ang prophetic voice dahil dito madidistinguish natin kung ano yung tama at mali.
0: Okay.
1: Sister Thea.
0: Thank you so much po, Pastor Ronnie. So magandang yung naging example nyo, no, na marami talagang pwedeng maging deception or pagka-confusion niya pagdating sa ating mga kabataan or sa mga kahit sa mga mas nakatatanda. At napakahalaga na alam talaga natin kung ano yung tinig ng ating Panginoon. Kaya kung magpapatuloy po tayo sa ating lesson, ipinakita sa atin yung prophetic calling naman ni Isaiah. So si Isaiah po, no, sa pagkakaalam natin lahat, ay isa sa mga major prophets ng ating lumang tipan. Sa Isaiah chapter 6, dito po nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa trono. At dito mataas at dakila ang pagkakakita niya sa ating Panginoon na puno ng kaluwalhatian ng Diyos ang templo at sa harap ng kabanalan ng Diyos, sinabi ni Isaiah, kaawa-awa ako. Ako ay isang may maruming labi. So doon nakita ni Isaiah, no, yung kanyang unworthiness at kung gaano siya ka makasalanan. Pero bago siya sinugo ng ating Panginoon, nilinis muna siya at isang seraph or ang seraph parang angel din po ito, no, ang kumuha ng baga mula sa altar at inilapat sa kanyang labi bilang simbolo ng paglilinis at kapatawaran kay Isaiah. Pagkatapos, tinanong ng Diyos, sino ang aking isusugo or susuguin? At ang sagot ni Isaiah, narito ako, isugo mo ako. No? So after that experience, naging handa siya na maglingkod para sa ating Panginoon. So dito po, Jano, ano ang itinuturo ng karanasan ni Isaiah tungkol sa pagkilala sa kabanalan ng Diyos, pagtanggap ng kanyang grace, at pagiging handang magamit sa kanyang mission?
3: Ayun, salamat, Thea. No? So dun sa tinapag-aralan, no, about din sa Isaiah 6, no, pinakita dito kung gaano kadakila ang Panginoon. Di ba actually pag walang kayang tumingin sa Diyos kasi it's either pwede ka mamatay dahil sa sobrang kaluwalhatian niya. Pero, ganoon ka, kumbaga parang kapalad or blessed si Isaiah na ma-experience yun. No?
0: Yeah.
3: So, doon is, makikita natin na una-una is, nakilala niya kung sino ang Panginoon. Yeah. No? Kung sino ang tunay na Panginoon at kung gano'n siya kadakila. And then, dahil nga doon sa grace ng Panginoon, eh parang nirecognize din niya na siya ay marumi.
0: Yes.
3: Kumbaga, hindi karapat-dapat. Parang gaya din sa atin, no? Nung hindi pa tayo siguro nasa pananampalataya, nandun tayo sa time na tayo ay napakadumi, no? Hindi tayo karapat dapat sa ating Panginoon na hiya tayo humarap sa Kanya. Pero nung time na yun is nilinis siya ng Panginoon, at yun ang maganda kay Isaiah kasi nirecognize niya yung kanyang unworthiness, no? Na hindi siya karapat dapat para dito sa kaluwalhatian ng Panginoon. And then after nung paglinis sa Kanya is yung pagtanggap po, no? Pagtanggap dun sa mission na gustong ibigay ng Panginoon sa kanya, no? Gaya din po sa atin, sa atin meron tayong mga minsan ayaw natin i-accept yung mission or yung bagay na gustong ipagawa ng Panginoon sa atin kasi feeling natin ay parang di ako to, hindi ako karapat dapat, parang napakadumi ko Panginoon para ibigay mo sa akin ito or gawin ko to. Kumbaga gusto ko lang, kumbaga darating lang tayo sa point na gusto nating maglingkod na kapag feeling natin is worthy na tayo, malinis na tayo, ganyan. Pero hindi po pala ganun, no? Talagang ang sinusugo pala ng Panginoon is halos karamihan ng kanyang mga prophets is talagang mga sinners, mga unworthy, di ba? Yun yung mga tinatawag niya para maging karapat dapat upang makapaglingkod sa ating Panginoon.
0: Thank you so much, Jano. Siguro madamin sa mga kabataan sa atin na naglilingkod sa kanilang mga simbahan or natatawagan upang maging part ng mga missions or mga gawain sa kanilang mga simbahan, no?
3: Yes.
0: Ang nakakaramdam ng simbahan.
3: Parang isa, madaling salita nga sabi, dapat ay kilalanin mo, then tanggapin mo, and then tumugon ka.
0: Amen. Ngayon. Napakaganda ng paalala na yun, Jano. At alam ko na isa ito sa mga bagay na makakapag-encourage sa ating mga kabataan at manggagawa sa kanilang mga tinawag na mission. So sa pagpapatuloy natin, sa next day ay pinag-usapan naman si Daniel. Kung maalala nating lahat, si Daniel ay dinala sa isang foreign land, which is ang Babylon, at doon napalibutan siya ng ibang kultura, ibang values, ibang sistema, at higit sa lahat, ibang paniniwala. Pero kahit bata pa siya, nagdesisyon siyang maging faithful sa Diyos. No, sa Daniel chapter 1, nanindigan siya sa maliit na bagay, hanggang sa Daniel chapter 6, nanindigan siya kahit na ang kapalit nun ay ang mamatay siya sa lion's den. Dito nakikita natin na ang prophetic life ay hindi lang tungkol sa visions, no, or sa mga boses ng pagtawag. Ito ay tungkol din sa character, integrity, at faithfulness sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa kanyang mga propesiya, ipinakita ni Daniel na ang mga kaharian ng mundo ay darating at lilipas, ngunit ang kaharian ng ating Ama or ng ating Diyos ang mananatili magpakailanman. Dito sa lesson na to, Joyce, paano magiging prophetic witness ang buhay ng isang kabataan, kabataan ngayon sa pamamagitan ng faithfulness, integrity, at paninindigan kahit na nasa culture na hindi laging sumusunod sa Diyos?
2: Ayan, so itong tanong na ito ay napakahirap. So bilang isang guro, no? Bilang isang guro sa public ay talagang makikita mo ang mga bata ay tumitingin sa guro. Kung ano yung ginagawa ng isang guro ay yun ay nagre-reflect din kung ano ka. So dito bilang isang faithful, no, prophetic witness ay when you say prophetic or prophecy, minsan sinasabi natin na dapat tayo ay perfect, no? Kasi di ba may mga calling, may mga symbols or whatsoever. So dito, no, bilang isang buhay or kabataan, dapat tayo ay manindigan kahit walang nakakakita.
0: Yes.
2: No? Tulad na lamang faithful kahit walang nakakakita. Tulad na lamang ng kwento ni Daniel dito, no? Na bata pa lang siya. Walang nakakakita sa kanya, di ba? Nagtatago pa nga siya eh para manalangin. Pero I mean, nakikita siya ng maraming tao, no? Nanindigan siya sa kanyang pananampalataya. So sa panahon natin ngayon, sa mundong ginagalawa natin ngayon, mahirap manindigan, lalo na sa ating pananampalataya, no? Kahit sa maliliit na bagay, sabi nga dito eh, sa maliliit na bagay, si Daniel naging faithful. How much more tayo bilang isang Kristiyano? Sa maliliit na bagay, tayo ba faithful? Mm-hmm. Tayo ba nananindigan, no? And also, hindi kinakailangan ng Panginoon na perfect na tagapag sumunod sa kanya. Ang kinakailangan ng Panginoon is yung pusong mapagpatawad at pusong naglilingkod sa kanya ng tapat. So dito hindi kinakailangan, no, na dapat tayo ay sa ating SOCMED, 'di ba? Tayo ay marami tayong sinishared posts, no? Sinishared posts. Minsan nagre-reflect din ito sa ating pagkatao. Kung ano 'yung ating sinishare, 'di ba? Integridad mo 'yan eh, 'di ba? Yes. Kung ito ay medyo hindi kaaya-aya, ay minsan nagre-reflect sa ating character. So dito, bilang isang prophecy witness or isang kabataan, lagi nating tandaan na ang mata ng mundo ay nakatingin sa atin.
0: Yes.
2: And also being leader, no, mahirap maging leader, no? And also maging guro, sabi ko nga sa inyo, dahil ang mata ng tao ay nakatingin sa atin. So sa lahat ng ating mga ginagawa, either may nakakakita o wala, tayo'y maging tapat sa mata ng ating Panginoon.
0: Amen. Thank you so much, Joyce. Napakaganda nung pagkaka-deliver mo nun. Minsan, isa sa mga kaisipan ng mga kabataan is, okay lang namang gawin ko to kasi wala namang makakakita sa akin. Yes, or di kaya, kunwari, wala sila sa harap ng pamilya nila. Parang may mga kabataan tayo, iba-iba yung personality nila sa group of friends nila, sa school, sa mga pamilya nila. So, dito pinapaalala sa atin na hindi pala ganun. Na ang bawat galaw natin, ang bawat kilos natin, may make or break someone's, sabihin natin, belief or principle or how they view the God that we serve or that we are faithfully believing into. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating lesson, dito naman makikita natin, or sa Wednesday lesson, dito makikita natin na hindi madali ang naging ministry ni Isaiah. Marami sa kanyang mga audience ang matigas ang ulo, ayaw makinig, at mas pinipiling makarinig ng comfortable message lamang kesa sa mga katotohanan na kailangan nilang marinig. May mga taong ayaw ng correction, may mga taong gusto lamang marinig ang mga bagay na sasang-ayon sa kanilang kagustuhan. Pero kahit alam ng Diyos na hindi magiging madali ang response ng mga tao, sinugo niya pa rin si Isaiah upang paglingkuran at aralan sila. Minsan, ang measure ng faithfulness ay hindi lang kung gaano tayo karami agad ang nakikinig or kung gaano karami agad ang nakikinig sa atin, kundi kung nananatili tayong tapat sa mensaheng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na ating ibahagi. Dito po ba, Pastor Ronnie, paano tayo mananatiling faithful sa pagsasabi at pagsasabuhay ng katotohanan kahit na may mga taong hindi agad nakikinig, hindi sasang-ayon, o hindi komportable sa mensaheng dala natin?
1: So dito, Thea, ay napakahalaga nito sa ating buong buhay. Yung pagkatawag sa atin, ito ay mahalaga. Pagka tayo ay tinawagan ng Panginoon, hindi natin kayang itong ano eh. Hindi natin ito kayang itago. Kusang lalabas ito sa atin. Kagaya nung ako, syempre personal experience. Kagaya nung ako ay tinawagan ng Panginoon. Usually, sabi ko, hindi naman kailangan agad kapag nangaral ka ay Bibles, ba yung ano God? Yung doktrina agad, no? Kung ano yung paniniwala mo. Ang pinakamahalaga kung paano ka binago ng Panginoon eh. Noong ako ay bago-bagong nag-aral ng pagpapastor, naiingit ako dun sa mga kasama ko. Kasi sabi ko, gagaling nila sa Bible. No? Samantalang ako, hindi ko kabisado yung mga verse. Ang ginagawa ko lang noon, ang lagi kong binabanggit noon, yung John 3:16. Or kasi paborito ng lahat yan, eh, no? Kahit siguro naman lahat, ay talagang alam na alam yan. So yun ang lagi kong binabanggit na verse. Pero bago ko banggitin yung verse na yon, sinasabi ko sa kanila, ito ako dati. Ano? Ito yung buhay ko dati. Sa edad na 9 years old, natuto na akong manigarilyo.
0: Oh.
1: Sa edad na 13 years old, legal na akong manginginom.
0: Legal sa pagkain.
1: You know? Yung mahilig ako mag-golf nun, nakainom ako, makumpare ng tatay ko. Yun ang lagi kong ikinukwento sa kanila. Ito ako dati, at ngayon, ito na ako, ginagamit na ako ng Panginoon. So yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, kapag ka binalikan natin yan, yan ang magiging ano, yan ang magiging sandata natin para tayo ay maging faithful. Kasi sa 2 Peter chapter 2 verse 9, sabi doon, tinawag mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. No, sabi sa English, you are the chosen generation. So ibig sabihin, you are a priesthood. tinawag tayo ng Panginoon, pag narinig natin yung tinig ng Panginoon, pinakinggan natin yon, yung pagiging faithful sa pagdinig sa tinig ng Panginoon, hindi natin maitatago yon. Kahit na sabihin natin yung mga tao hindi nakikinig, hindi natin maitatago yon. Kahit na hindi tayo pinakikinggan, kaya gaya nga na sabi mo, hindi naman agad kailangan ng maraming audience. Mm. Ano? Kahit na sabihin mo hindi ka pinakikinggan yan, basta yung pagkatawag sa'yo, hindi mo maitatago yan, talagang bumubusilak sa puso mo yan. Mm-hmm. Ako nung pagka may nakakatabi ako sa mga jeep, talagang naikukwento ko pagka nasingit talaga yung ano yun, sasabihin ko talaga kahit hindi ka maniwala sa akin, sasabihin ko sa'yo. Nung time na nag-grab ako, may kausap akong doktor. Ano? Sabi niya dun sa comment nun pagbaba niya, sabi niya, very young pero ba talented, sabi niya ganun. Doktor yun ha, alam kong siya yung nag-comment kasi nagkwentuhan kami, talagang hindi ko mapigilan yung sarili ko na ibahagi sa kanya kung ano ako dati, kung paano ako convert, paano ako nagtapos ng pag-aaral. So yun yung comment niya sa akin, sabi niya sayang at pababa na ako, dapat mahaba-haba pa yung pag-uusap natin. So pag yung pagkatawag sa atin ay binalik-balikan natin, hindi natin maitatago yon. Yun ang magiging sandata natin kagaya ni Isaiah. Ano sabi ni Isaiah doon? Nung malaman niyang siya'y walang magagawa sa sarili niya, nung tumawag ang Panginoon, sino ang hayo? Sabi niya, narito ako Panginoon, suguin mo ako. No, kapag naramdaman natin yung tawag ng Panginoon sa atin, ganyan ang masasabi natin. Yan yung mga taong sumunod sa tinig ng Panginoon kahit hindi kautusan. Kahit na sabihin na hindi mo, kahit nasabihin, mag-preach ka dito, talagang nasa puso mo yon, bumubusilak sa puso mo yon. Kahit sino makaharap mo, basta makausap mo, kahit hindi ka pakinggan, ikukwento mo at sasabihin mo yung kabutihan ng Panginoon sa kanya. Kasi yun yung naging karanasan ni Isaiah. Suguin mo ako. So yung pagiging faithful, yun po ay mararamdaman natin kapag tayo tinawag ng Panginoon. Amen. Pinakinggan natin yung tinig ng Panginoon.
0: Amen. Thank you, Pastor Ronnie. No? Siguro isa rin tong magandang paalala sa bawat isa sa atin bilang naniniwala naman ako na pare-parehas tayong willing na gumawa sa gawain ng Panginoon, na hindi natin pwedeng ipilit yung mensaheng dala natin sa mga tao. Kasi hindi naman natin sure kung tayo ba yung sinugo ng Panginoon para maging way, para mag-turn back na agad sila. Kasi baka mamaya nandun pa lang tayo para mag-plant ng seeds. Yes. Pero hindi pa harvest season. Kaya sarado pa yung isip nila sa mensahe. Pero napagandang paalala po na hindi dapat tayo tumigil sa paggawa, sa pagbahagi ng napakagandang napakagandang mensahe ng ating Panginoon, na lahat sa atin ay mababago. Ika nga ay all things new, no? Na magagawa natin sa lahat ng pwede nating mapaabutan ng magandang pabalita.
1: Ang kasi Sister Thea, gusto ng iba yung makausap nila ma-convert agad.
0: Parang may may kota kasi ko.
1: Pag nakausap mo, parang gusto mo na agad paniwalaan yung sinasabi mo. Pero ang maganda doon, ibahagi mo lang kung yung tinig ng Panginoon na narinig mo.
0: Mm-mm, kasi baka nasa planting season ka pa lang. Napakaganda nun. So, sa pagpapatuloy po natin, no, sa fourth topic po, dito nakita natin si John the Baptist. Ayan, from Isaiah, dito naman tayo sa experience ni John the Baptist, na matagal na panahong walang, nung time na to, so si Isaiah from the Old Testament, si Daniel and everything. So, pagbasok sa New Testament or sa Bagong Tipan, matagal na panahon na walang prominent prophetic voice ang bayan ng Israel. At pagkatapos dumating, or pagkatapos ito ay dumating si John, tinawag ang mga tao upang mag-repent at inihanda niya ang daan para sa ating Panginoong Jesus. Hindi siya nagdala ng attention sa sarili niya. Ang mission niya ay ituro ang mga tao sa Messiah. Si John ay naging faithful kahit mahirap. Nakulong siya, nagduda rin siya sa gitna ng suffering, pero nakatanggap siya ng encouragement mula kay Jesus at nanatili siyang tapat hanggang sa huli. At sa mundo natin ngayon, maraming tao ang pagod na, confused, broken, at naghahanap ng bagong simula. Dito rin pinapapasok ang spirit ng ating All Things New, kung saan isa itong paanyaya na ituro ang mga tao sa ating Panginoong Jesus ang tanging nakakapagbago ng ating mga buhay. Dito dyan, no, paano natin maibabahagi ang mensahe ni Jesus sa paraan na puno ng pag-asa, repentance, at compassion, lalo na sa mga kabataang hindi pa familiar sa ating Panginoong Jesus or sa Bible?
3: Yan, thank you, Thea, no. So paano nga po ba natin maibabahagi, no? So dito kasi magandang tanong ito kasi lalo na sa mga kabataan, no. Na hindi sila familiar kay Jesus or sa Bible, talagang as in wala pa talaga knowledge po, no. So paano ba natin ipapakita, no? Siguro simulan po natin sa pakikipagkaibigan muna, no? Relasyon. Kumbaga yung relationship natin sa kanila, no? Na hindi naman, sabi nga kanina ni Pastor, hindi naman kailangan agad na doktrinahan mo agad, no? Ipakilala mo si Jesus sa kanila kung paano, maging example ito is yung buhay mo, kung paano ba nabago, no? Dati nung kabataan, kung kagaya din ni Pastor, ganun, kung dati ka may mga bisyo, tapos nung nabago ka, ayun, may share mo sa kanila kasi kumbaga ay makaka-relate ka sa kanila kasi naranasan mo din yung bilang kabataan na yes. Dumaan ka sa mga ganong dark ages. Sobrang ano naman. Kumbaga sa ganong pagsubok na dumaan ka din pala sa ganun, no. So makaka-relate ka sa kanila, makaka-relate din sila. So hindi mo kailangang mag-doctrine agad. Pakilala mo lang kung gaano ka buti ang ating Panginoon, no. Tapos sabihin mo sa kanila, mahalaga ka sa Diyos at mahalaga ka sa akin. Ganun. Kumbaga, compassion talaga. Maging ano tayo, talagang, ano pa dito, talagang face to face or yes. As in, ano, tao sa tao ang ating pakipag-usap sa kanila. Yung talagang genuine, yung totoo lang. Di ba minsan nakikipag-barkada rin tayo sa kanila, no? Gaya dun sa mga, kalimbawa, nakikipaglaro ako sa mga, kasi may mga naglalaro ko ng badminton.
0: Sports.
3: Karamihan mga non-SDA naman yun. Mm-hmm. So, pag nakita nila kung paano ka ba maglaro, kung paano ka makipag-approach sa kanila, matatanong din nila, bakit parang iba yung behavior mo, di ba? Ewan ko na pag iba talaga behavior mo. Baka hindi makilala si Kristo doon. Pero pag nakikita nila na iba yung behavior mo, maganda, tapos mapapatanong sila, anong religion mo, bakit? Ito, ganyan, hindi ko kumakain ng ganito. Pag iniyaya nila kami kumain, sabi ko, ay, basta okay lang, basta may chicken, may gulay, yun. Ay, bakit bawal kayo sa pork? And doon na mag-start, no?
0: Yes.
3: Doon na. Tapos, bakit bawal kayo ng Saturday maglaro, ganyan. Mm-hmm. O, diba? Doon, nag-start na kayo, Wednesday night o Friday night. So, doon pala is, nakakapag, nag-evangelist, kahit di pa tayo nagpapakilala as mga Adventist po, no? So, yun. Sa ating din pong kilos, dun po natin mapakita yung compassion natin sa mga kabataan din. And ano din, yung pakikinig sa kanila ng walang judgment, no? Mm-hmm. Diba? Ganon. Kasi tingin ng iba, mga kabataan, pag mga religious person, ako mga judgmental yan. Mm-hmm. Pero totoo, ganon yung tingin nila. Palusimba-simba ka pa dyan, tapos ganito. Oo, ganon yung tingin ng ibang kabataan sa atin. Kaya wala tuloy na walang masyado naniniwala kasi nga, ganon yung tingin nila. Sabagay, yung mga nakita nila sa social media, you know, kung paano, sabagay, kasama yun sa na nasisira pati yung ibang image ng mga yes. ibang Kristiyano dahil sa mga ganong nababasa nila. So yun, ipakilala lang natin, ipakinggan natin sila, no, nung without judgment.
0: Mm-hmm.
3: Diba kasi tayo din naman dumating din sa ganong pagkakataon tayo nagkasala.
0: Yes.
3: At paalam natin na mahal tayo ng Panginoon, tayo ay importante po sa Kanya. So hindi natin kailangan i-doctrinize or mag- sa'yo mo agad sa kanila.
0: Yun, thank you, John. Doon sa experience mo, nakarelate ako doon sa part na mayroon akong

0: pero hindi nila pinag-uusapan agad yung Bible. Pinag-uusapan nila ano bang ma-experience mo, ano mga nararamdaman. Naging friend talaga sila dun sa mga taong nakakasama nila sa meals hanggang sa ipinagpe-pray nila pag nakakaranas ng kalungkutan, karamdaman o mga pagsubok. At saka pa, kusang dumadating yung mga tao para magtanong ano bang paniniwala mo and stuff. And doon na nagsastart yung kanilang Bible study, which is kagaya ng shinare ni Jana. Totoo yun yung kapag nagsasports ka, may mga kainan after, syempre, no? So ang ganda na naipapakita natin doon yung pagiging iba natin sa mundo. Kagaya nga ng sinabi ng Panginoon na sinet apart niya tayo sa mundo. At gusto niya na makita yun sa atin, lalo na sa mga panahon ngayon. Kaya dito, sa second to the last lesson kasi natin every Friday, ina-explore natin dito yung buhay ng isa sa ating mga manggagawa, si Ellen White, no? Dito nakita natin na ang historical background or calling ni Ellen Harmon, na mas kilala ngayon bilang si Ellen G. White, ay dito, pagkatapos ng Great Disappointment noong 1844, maraming believers ang syempre sugatan, confused, parang gumuho na talaga yung mundo nila at nawalan sila ng pag-asa. At sa panahon na yon, ipinakita ng Diyos kay Ellen Harmon or kay Ellen White ang isang vision na nagbibigay ng encouragement. Ang bayan ng Diyos ay nasa daan patungo sa Heavenly City at ligtas sila habang nakatingin sa ating Panginoong Jesus. Dito mahalagang maintindihan ng lahat na ang prophetic gift ay hindi pumapalit sa Bible. Ang Bible ang standard, ang tunay na prophetic message ay laging magtuturo pabalik sa ating Panginoong Jesus at sa kanyang salita. At dito, sa gitna ng disappointment, ang mensahe ay simple lang. Huwag bumitaw, tumingin lamang sa ating Panginoong Jesus. Dito, Joyce, kapag dumaraan tayo sa disappointment, failed expectations, or spiritual confusion, paano tayo tutulungan ng salita ng Diyos o ng Bible at ng mensaheng nakasentro sa ating Panginoong Jesus na manatiling may pag-asa?
1: Ayan, so lahat naman tayo siguro ay dumating sa disappointment.
2: Yes.
1: No? Dahil ang tao ay naturally, no? Tayo ay naturally disappointed. Ang mga instantly kasi, ang mga human kasi talaga, ang mga tao ay gusto nila ng instant answer.
2: Yes. Mm-hmm.
1: So kapag once na may pinanalangin tayo and then right after gusto natin ng agad ang kasagutan.
2: Mm-hmm.
1: So doon ang tao. And balikan natin, no, nung time na great disappointment, ang mga tao ay nakatingin sa tao mismo.
2: Yes.
1: So, hindi sila nakatingin sa Panginoon.
2: Mm-hmm.
1: So, iba ang perspective ng tao at iba ang perspective ng Diyos. Kaya masasabi natin na bakit tayo nakakaroon ng great disappointment, ng spiritual confusion? Because hindi tayo nakatingin sa Diyos.
2: Mm-hmm.
1: Kaya dito, masasabi natin, no, na we live by faith and not by sight.
2: Uh-huh.
1: No, kaya ito yung lagi kong nire-remind sa aking sarili na huwag tayong lumingon sa ating kapwa-tao dahil sila din ay isang tao na nagkakamali at nagkakasala. So ating lagi tayong tumingin sa ating Diyos kung ano ba. And also, nire-remind din ako nito na ano ba yung magiging character ko kapag once ako ay nakatanggap ng mga failed expectations or ng mga problema. Ano ba ang character ng isang Kristiyano kapag tayo ay nakaranas ng mga problema? Tayo ba ay pwedeng makapatay ng tao, no?
2: Oo.
1: Hindi, syempre kapag once na tayo ay super like down na down, maaari tayong makagawa ng maling kaparaanan or maling tugon doon sa problema. Pero lagi natin tatandaan na ang mga problema ay ito ay paalaala sa atin na tayo bumalik sa ating Diyos.
2: Amen.
1: Tayo ay sinasampa lang, oh Joyce, masyado ka lang masaya sa buhay mo. Ano? Masyado ka lang komportable sa buhay mo. Bibigyan kita ng problema. And that problem or yung mga ganong instances sa ating buhay, God calls for us na bumalik ka, anak. Ikaw ay masyado ka lang lumalayo sa akin.
2: Mm-hmm.
1: So dito, no? And wag tayong mawalan ng pag-asa na minsan kapag hindi nasagot ang ating mga minanais sa buhay, minsan nawawalan tayo ng purpose in life. Agad natin iisipin na ang Diyos ay hindi pinapakita ang buong storya ng buhay natin. Binibigyan lang tayo ng daan, no? Kumbaga, sabi nga dun, di ba, sa footprints in the sand, na nakita mo na may footprints.
2: Yes.
1: Dalawa lang.

0: dalawang ano lang, paa ang meron footprints. Nasaan yung ating footprints? Yun pala ay buhat-buhat tayo ng ating Panginoon. Wow. No? Ibig sabihin, dala niya ang burden na meron sa atin. Mm-hmm. And I don't know what tomorrow holds, but I know who holds tomorrow. My tomorrow. No? So, wag nating isipin ang ang ating bukas or ang ating mga future. And isipin natin na mayroong Diyos. May pag-asa tayo dahil kilala natin kung sino ang kasama natin araw-araw.
1: Amen. Thank you so much, Ruth. Napakagandang encouragement niyan sa ating lahat. Na madalas, oo kasi diba, totoo yan, marami tayong wrong decisions during the moments na disappointed tayo, malungkot tayo, may failed expectations tayo. Kasi siguro human nature na rin yung pagiging expector.
2: Yes.
1: No, parang masyadong mataas yung expectation natin sa sarili natin, sa mga minamahal natin sa buhay, sa mga nakapaligid sa atin. When in fact, dapat yung expectations natin sa Panginoon lang.
2: Yes.
1: Kasi yun lang yung tanging expectation na hindi talaga mag-fulfill. So, sa kabuuan ng ating lesson, nakita natin ang iba't ibang prophets at messengers, si Abraham na ay tinawag na magtiwala at sumunod kahit hindi niya alam ang kanyang buong magiging daan. Si Isaiah naman ay nilinis muna bago isinugo. Si Daniel ay naging faithful witness sa foreign land at si John the Baptist naman ay nagturo ng mga tao tungkol or patungo kay Jesus. At sa bawat panahon, may mensaheng kailangang marinig ang mga tao. Bumalik sa Diyos, magtiwala sa kanyang pangako, tanggapin ang kaligtasan at maghanda sa kanyang ginagawa. Ngayon, hindi lahat ay tinatawag na maging prophet sa formal na paraan or sa formal na sense, pero lahat ng sumusunod kay Jesus ay tinatawag na maging witness sa salita, sa character, sa service, at sa pag-ibig. So, para sa inyong tatlo, kung tinatawag kayo ni Jesus ngayon na maging messengers of hope, ano ang practical na paraan para makilahok tayo sa mission natin habang tayo ay nasa school, online, sa ating mga pamilya at sa ating community? Maganda siguro simulan natin kay Jano.
3: Ayun po. No? So ano ba ang ating magiging, kung tayo magiging messenger of hope, no? Siguro, kung sa school po ay pwede tayong maging mabuting estudyante, syempre ganun po, no. Maging mabuting kaibigan sa ating mga classmate at maging halimbawa din po. Eh kung sa online naman, ayun, mag-post tayo ng mga bagay na nakaka-inspire, no. Mga Bible verses or mga stories na ating pwedeng i-share sa friends din natin na kung saan ay may inspire din po sila, no. And sa pamilya naman, siguro magpakita tayo ng more patience, forgiveness, love, at maging lumawak yung ating pag-unawa sa ating mga, sa ating pamilya. Kasi minsan talagang sa pamilya, ano, talagang nasusubok din tayo dun eh. Lalo sa ating faith, no? Kasi minsan sila pa yung hindi naniniwala sa atin. Pero kaya kailangan natin ng more patience, no? Saka forgiveness and love talaga. And sa community naman po, ay makilahok po tayo sa mga outreach or feeding program.
1: Mm-hmm.
3: O kung ikaw naman ay na-bless ng Panginoon, why not mag-donate, no? Kung meron kang pwedeng ma-donate. And ganoon, sa lahat ng ating mga ginagawa ay dapat ay mag-glorify natin ating Panginoon para ayun po.
1: Thank you so much, Jano. Ikaw, Joyce.
0: Ako siguro in practical way, siguro yung relasyon muna sa kung sino yung mga nakakasalamuha ko in school. Sa aking mga non-SDA friends at sa pamilya and community. So, yun yung mag-build muna ako ng magandang relasyon. At doon, nakikita kasi kung ano yung magandang nakikita sa iyo. And, siyempre, sabi nga kanina, no, kung ano yung nakikita sa atin, yun yung kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin.
1: Yes.
0: Yun.
1: Yun na pala.
0: Yun.
1: Okay, ikaw naman po, Pastor Ronnie.
4: Siguro dito ay, ang nakita ko dito, service, ano, pagsiserve. Kung ikaw ay tinawagan, andoon yung willing mo na mag-serve. Sa lahat na aspeto, sa pamilya, may time ka. Sa school, may time ka rin. Kasi pag nag-serve ka, kailangan mo talaga maglaan ng oras eh. Sa lahat ng bagay nito. Kaya ako kapag tinatawagan ako sa mga patay, hindi ko tinatanggihan yan. No, kaya suki ako ng patay. Sabi ko, dami ko na na-sermon ng patay pero wala pa nabubuhay. No? Pero willing ako, kahit na malayo, si Joyce nga tinawagan ako Makati. Sabi ko, pag si-serve yan. Kasi yan yung time na ano, na ang mga namatayan ay kailangan mabigyan sila ng pag-asa. Hope, ng pag-asa.
1: Amen.
4: So yun, service.
1: Thank you, Pastor Ronnie. Yun na pala yun. Akala ko marami pa siyang i-share. Ayun. So, maraming salamat doon, Pastor Ronnie. So, magandang mabuod natin yung ating mga napag-aralan. Una, ang propeta ay tinatawag ng Diyos. Hindi ito self-appointed, no? Hindi siya pwedeng ikaw lang ang nagdesisyon. Ito ay mission na mula sa ating Panginoon. Pangalawa, ang prophetic message ay laging may purpose. Ibalik ang tao sa Diyos at ituro sila kay Jesus. Pangatlo, hindi madali ang tawag ng Diyos. Maraming prophets ang nakaranas ng rejection, misunderstanding, suffering, at opposition. Bago sinugo si Isaiah, nilinis muna siya ng Diyos. Hindi perfect people ang ginagamit ng ating Panginoon. Ginagamit niya ang mga taong tinanggap ang kanyang grace. At panglima, ang faithfulness sa maliit na bagay ay bahagi ng witnessing. Tulad ni Daniel, ang everyday integrity ay makapangyarihang testimony. At ang panghuli, ang mensahe ng Diyos ay dapat ibahagi ng may pag-ibig at pag-asa. Ito ang puso ng ating paniniwala. Ipakita at ibahagi si Jesus sa mundong nangangailangan ng bagong simula. At ang pinakamahalagang focus ng lahat ay tunay na prophetic message ay si Jesus. Siya ang tagapagligtas, ang pag-asa, at ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay na bago. So, habang pong bubulay-bulayan natin ang mga mensahe na ating narinig mula sa ating lesson, tayo ay makakarinig ng isang magandang awitin mula sa ating mga kabataan.

0: Maraming salamat po sa napakagandang awitin na narinig natin mula sa ating mga kabataan. Bago ang ating closing prayer, mga kaibigan, ang tanong ngayong linggo ay hindi lang paano tinawag ng Diyos ang mga propeta noon, kundi paano ako tinatawag ng Diyos ngayon or sa panahon ngayon. Hindi natin kailangan maging pastor, preacher, or Bible expert bago tayo magamit ng Diyos. Maaari tayong magsimula sa simpleng paraan. Manalangin tulad ng ating Panginoong Jesus, maglingkod tulad ni Jesus, at ibahagi si Jesus at sundin si Jesus. Yan ang puso ng ating mission, ang paangyaya na maging bahagi ng ginagawa ng Diyos sa mundo habang ipinapakita natin sa iba na kay Jesus may pag-asa, kapatawaran at bagong buhay. Kaya sa closing prayer po natin ay papangunahan tayo ni Jano.
1: Sige po, tayong manalangin. Ama namin Diyos, dakila ka sa lahat. Muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng aming napakinggan sa oras na ito Panginoon. Ay maraming salamat sa pagre-remind sa amin Panginoon na kung gaano kayo kabuti sa bawat isa sa amin. At dalangin namin Panginoon sa aming mga napakinggan na ito po ay aming magamit sa aming araw-araw na pamumuhay at ma-share din po namin sa iba. At ganoon din Panginoon sa mga nakapakinig na ay ang Banal na Espiritu ang humipo sa kanila upang muling magbalik ang kanilang pananampalataya o sa aming mga kaibigan Panginoon na patuloy kang makilala ng mas malalim, Panginoon. Bigyan kami ng mas malalim na relasyon sa inyo, Panginoon. Na sa gayon, Panginoon, ay kayo lamang ang tanging makakapagbigay sa amin ng mga ng power na makapag-share din sa iba, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. At ang lahat ng ito po ay aming dinadalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen.
0: Maraming salamat, Pastor Ronnie, Joyce, and Jano. At syempre po sa inyong lahat na nakasama namin sa pag-aaral natin sa hapong ito. Ito po muli ang Faith IRL kung saan pinag-uusapan natin ang real questions, real struggles in our real lives. Manatili po kayo dahil susunod na po ang Kaalamang Pangkalusugan kasama si Dr. Tom Mateo at si Gladys Panrelos. Muli ay magkita-kita po tayo next week sa susunod nating pag-aaral ng ating Inverse Bible Study at lagi nating tatandaan na may bagong pag-asa, bagong simula at bagong buhay kay Jesus.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigilo po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nagbabalik po muli ang inyo pong programang The Healing Wonders of Diet, kasama po si Dr. Blessenda Varona. Pero bago po natin siya kumustahin, mga kaibigan, ay atin po munang babanggitin ang ating numerong 0918-944-7891 para po mamay sa inyong mga katanungan. Pwede po kayong mag-call, pwede kayong mag-text sa 0918-944-7891. Ayan po, pwede rin po kayong mag-comment sa atin pong Facebook Live. Punta lamang po kayo sa atin pong Facebook page, Adventist World Radio Manila. At ayan po, mga kaibigan, pwedeng-pwede rin po sa ating YouTube channel para po mapakinggan po ninyo ang atin pong programa ngayon sa oras na ito. At ayan po, muli po, mga kaibigan, ang atin pong kasama, walang iba, si Dr. Blessy Varona. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Hello, Doc. Ay, napakabuti po. Hello. Yeah, sobrang mabuti po. By God's grace.
0: By God's grace po, Doc. We are very happy and glad once again to have you with us this time. At ang atin pong pag-uusapan ngayon, Doc, ay napaka malimit na ito po ay ginagawa ng mga kabataan ngayon. Hindi lang kabataan, kundi pati na rin yung mga nasa senior citizens natin. At ito po yung tinatawag nating night eating and late cravings. Ibig sabihin naman na night eating po nito, mga kaibigan, ay late night eating. Ito po yung mga tinatawag natin mga midnight snacks o kaya mga pagkain na sobrang-sobra ng anong oras na. Meron pa mga po, Doc, yung mga alauna na o kaya alas dos na ng madaling araw. Yun pa lang yung kanilang pagkain kasi nanonood sila. At meron din po tayong tinatawag na late cravings. Pero bago po natin itackle yung isa, ay gusto po munang tanungin, Doc, ano po ba itong tinatawag na late night eating? Bakit po ito nangyayari? At bakit parang mas maraming tao na mas gusto na kumain ng ganung oras kaysa yung talagang tamang oras ng pagkain? And question ko lang po talaga, Doc, meron po ba talagang tamang oras ng pagkain? Doc Blessy.
1: Ang example po natin, di pa pag nagwa-washing machine ka, yung tamang perfect lang yung gagawin natin, yung ilalagay mo yung labahin, tapos iintayin mo siyang matapos. Same is true with us, yung stomach natin, pagka nilagyan natin ng pagkain yan, iintayin din natin matapos. So, yung perfect timing talaga ng pagkain, kailangang hindi mag-overlap sa pagtulog natin. So, ganun po siya. Ang tendency kasi, ang nangyayari, pagka tayo ay kumakain ng midnight, sobrang gabi na, kailan tayo matutulog. Ngayon, yung pagkain naman ng midnight, pwede din siguro yon, basta nagtatrabaho ka ng midnight. What I mean, night duty ka. Okay? So, yung araw yung itutulog mo. So, ito, basta naging conflict sa pagtulog mo, hindi siya talaga makakabuti. Kaya, yung tulog kasi is really for sleep. Kailangan lang maintindihan ng mga listeners natin na priority yung tulog, yung pagkain ginagawa natin sa araw.
0: So yun po, mga kaibigan, So on the evening really is ayun na nga po, talagang pagtulog, hindi dapat nag-overlap. Pero Doc, ito nga po, bakit mas malakas minsan ang cravings ng maraming tao sa gabi kaysa sa umaga? Why does it happen po? Is there any nutrient deficiency na nangyari sa katawan? Why is it that it happens? Or talaga lang naman na it's a choice?
1: Choice talaga. Actually, choice yung pagkain sa gabi, choice din yung hindi pagtulog sa gabi. Okay? So, let us remember na yung katawan natin, hindi lang tayo yun, hindi lang yung isip natin o yung desire natin, yung craving natin sa pagkain, kundi affected pa rin talaga yung mga hormones katulad ng leptin and ghrelin. Yung leptin and ghrelin, sila yung mga hormones na nagko-control sa ating mga hunger. Katulad nung leptin, ito yung hormone na nagsisignal na busog ka na, yun yung leptin. Pero yung ghrelin, ito yung hormone na nagsisignal ng gutom, okay? So it stimulates hunger. Ngayon ang problema diyan, syempre, maraming hormones ang tao eh. Pero itong dalawa na to, isa sa mga factors na nagko-control ng pagkagutom natin at pagkabusog. Ngayon ang nangyayari, ang nakita nila sa study, pag iniba mo yung circadian rhythm, yung circadian rhythm kasi ang unang-unang affected pagka kumain ka sa gabi, kasi supposedly nga tulog eh, 'di ba? Pag natulog, talagang kailangang walang ibang activity, walang ganap na iba, okay? So tulog lang talaga yung gagawin. Yung talagang zero ang activity noon. Ngayon pag nilagyan mo ng pagkain sa gabi, masisira yung circadian rhythm. Imbis matutulog, syempre magdadigest ng pagkain yung digestive system natin dahil nilagyan ng pagkain. So ang mangyayari niyan, madidisturb yung circadian rhythm, yung araw mo doon ka aantukin, yung mga hormones mo na melatonin, na cortisol, magke-chaos sila kasi may tamang ano yan eh, may tamang up and down sila, magke-chaos sila. So ang nangyayari, magiging cycle. Sa araw, inaantok ka, hindi, may trabaho ka naman sa araw, so hindi ka naman pwede talagang matulog. Sa gabi, dahil natulog ka sa araw, sa gabi hindi ka na naman aantokin. So magugutom ka na naman. Yung ghrelin mo, abnormal din yung production. So yung mga hormones sa katawan natin, in chaos, pagka hindi natin sinunod yung tamang plano ng circadian rhythm.
0: So yun na nga po mga kaibigan. So we should really go with our circadian rhythm. So Doc, meron po tayong katanungan ngayon dito. Doc, halos gabi lang po ako nagkakaganang kumain. Delikado po ba yun?
1: Ibig sabihin yan, kasi ganito pa siya, no? Merong usually na nangyayari sa katawan natin. Halimbawa, kakain ka sa gabi, tapos supposedly matutulog ka, 'di ba? Eh yung tulog, yun talaga ang recovery, yun ang repair ng katawan. Ngayon kung hindi ka matutulog at ikaw ay kakain, yung katawan mo pagod na pagod. Pareho ang feeling ng hindi kaya sa umaga hindi ka gutom. Kasi ibig sabihin, o kaya sobrang gutom mo din kasi yung pagkapagod nagko-confuse. Okay, nalilin lang ang ating mga hormones. So, yun nga po, it's either yung iba ayaw kumain, yung iba naman kain ng kain, no, na walang kakontrolan. So ganun po yung mangyayari. So, talagang ang number one factor nito yung nasira ang circadian rhythm, nasira yung tamang flow, yung body clock na tinatawag natin. Yun yung body clock eh. Yung katawan natin may tamang oras para matulog, may tamang oras para gumalaw. Na pag nasira yon, affected yung gabi dahil nga hindi nakapagpahinga. Yung araw, affected din. So, pwedeng sa araw, ayaw mong kumain, sa gabi ka na naman magugutom kasi nga nagugulo yung hormones. Okay, yung melatonin mo, yung leptin, yung ghrelin, yung cortisol, and even our happy hormones are affected.
0: Okay, thank you so much, Doc. Ito pa, meron pa po tayong katanungan dito, Doc. Bakit po kapag nanonood ako ng TV sa gabi, Doc, bigla akong naghanap ng pagkain kahit busog pa naman po ako?
1: Kasi nga, ano yung stress level mo affected din. Okay, so again ha, pagka ang katawan pagod na pagod, sometimes it is asking for rescue na yung kumain will yung eat by eating, nagkakaroon siya ng yung comfort, kaya nga tawag natin comfort food, no? Kasi paggabi supposedly talaga pagod ka na, lalo pa kung nagtrabaho ka sa araw. Pagod na pagod ka na sa gabi. Talagang kailangang matulog ka na. Pero kung gigisingin mo ulit yung katawan mo dahil manood ka ng mga movies na talagang very stimulating shows, nakakatakot o sobrang nakaka-emotion, no? Talagang magkakaroon ka ng mataas na cortisol sa panahon na yan, na supposedly melatonin yung hinahanap natin sa pag natumaas para antukin tayo. So hindi na inaantok. Ngayon dahil mataas yung cortisol and it is stress response hormone, ano yan, energy hormone din yan. So ang tendency talaga magutom. Okay? Mm-hmm. So yun nga, pagka inabot ka ng more than above 11 p.m., talagang lalo pa mag-midnight, talagang magugutom talaga yung tao. Kasi supposedly ilang oras lang from the dinner eh. Ilang oras, talagang midnight magugutom ka dahil hindi ka nga nakapagpahinga, yung mga organs mo gumagalaw, nagpa-function ng as parang araw, talagang magugutom.
0: Mm-hmm. So yun nga, Doc, ano? So definitely may mga health effects po ba sa ating night ang night eating po, no? Well, we were once believed, Doc, na dapat daw ay nga talaga ay wag daw pong hihiga kagad-agad pagkatapos kumain, o wag daw pong matutulog pagkatapos kumain dahil daw po yung digestive process ay masisira. Parang supposedly you should be resting already, but then one of your organs is doing something, so kumbaga parang it's not good. Is this true, Doc, or it's just only a myth, o kaya parang nagiging sabi-sabi na lamang po sa mga tao po, especially sa mga mga seniors po na nagtuturo po yan sa mga kabataan?
1: Yung digestion kasi it takes hour to finish. Halimbawa, kung kumain ka ng food, ano, yung regular food, it would take you like 2 to 6 hours, or sometimes even higher pagka high fat diet yung kinain mo. Ngayon, kailangan i-digest ng digestive system mo yan, ng stomach, ng intestine, lahat yan magtatrabaho. Ngayon, kung sabihin natin na kumain ka ng ganyang mga oras, talagang magbibigay ng another stress sa katawan mo. So again, ha, yung key nito, talagang ano eh, masisira yung body clock mo, yung normal body clock mo. Kaya chaos, ibig sabihin, yung event mo sa gabi, yung ganap mo sa gabi, gising na gising ka, okay, dahil nga stimulating yung mga ginagawa mo, yung cortisol mo mataas, yung cortisol mo mag-a-ask for more food, tapos wala kang... anong kakainin mo kaya sa gabi, di ba? Usually, mga hindi ka naman magluluto ng sinigang sa gabi, di ba? Dahil mga junk foods din yung kakainin. So, nagiging cycle siya. And this can actually affect yung marami pang bagay sa buhay natin, katulad ng pag tumatanda ka na. Sabi nga nila, excuse ba pag tumatanda na hindi matutulog? No, dapat ngang matulog. Kasi matatanda, mas high risk sa sakit. So, ganun siya. Tataas ang blood pressure mo, ang blood sugar mo, tataas. Tataas ang cholesterol, tataas yung risk mo sa mga inflammation. So, wala eh. Kung may sakit ka na, hindi ka gagaling.
0: Ngayon nga po, ano, Doc? Thank you
1: nasagot
0: so much.
1: Nasagot ko ba yun? Tanong mo pa. So, ano nga yung tanong ulit?
0: Parang, yes, Doc. The question is, ayun na nga po,
1: ano,
0: Doc.
1: Ano yung tanong?
0: Yun nga po, I think you already answered it, Doc, ano? Kasi nga po, yung laging sinasabi kasi ng mga matatanda na wag dapat matutulog kagad-agad kasi daw yung ating daw tiyan, imbes na natutulog na rin, ay gumagawa pa habang tulog ka.
1: Yeah.
0: So, it's just only an inquiry po, ano, from what people most say, especially sa mga elderlies natin, na they are telling this to the younger generation. Well, I have also asked this, Doc, kasi syempre, maganda po na maintindihan natin that really, it's a compassion po para po sa ating mga listeners right now na huwag sirain yung kanilang mga circadian rhythm. Kasi ito na nga po yung hindi na lamang po ito parang nangyayari na choice lang, Doc, eh. It has already become a trend. When we say it has become a trend, parang ito na lang bagay yung... Ito na yung sinusundan ng karamihan ng mga kabataan na akala nila ito ay tama. So ito, Doc, meron po tayong katanungan po dito, ano? Meron pong nagtanong po sa atin na, Doc, lagi po akong nagki-crave ng tsokolate tuwing gabi. Ano daw po kaya ang dahilan? Bakit daw po kaya siya crave lamang ng chocolates paggabi?
1: Oh, ano to? Dahil gutom o dahil talagang ano lang? So pwedeng kulang yung nutrients mo, okay? O kaya naman kulang yung yung sobra, yung stress activity mo, stressful activity. So, sa yung feel-good hormone natin, ito yung feel-good na neurotransmitters. So, yung chocolate, especially dark chocolate, contains compound na temporarily can increase serotonin. Kaya, feel-good ka, di ba? Nagiging okay yung pakiramdam mo. And this is why people often crave chocolate when they are stressed, anxious, or feeling lonely. Pagka mga emotionally tired. Dahil nga sa gabi nga, pahapon, alam mo, nalolobat na tayo niyan eh. Yung lobat na yan, yun yung minsan nagpo-push sa atin na kumain ng chocolates. Kasi nga, yung nagkakaroon ng masarap na pakiramdam. O kaya, again, yung mga, hindi lang chocolates eh. Minsan, yung mga ibang matatamis like sweets or ice cream or mga chips sa iba, no? So, pagod yung katawan mo, tapos magpuproduce ng mas maraming ghrelin ulit, yung hunger hormone. Tapos, konti na lang yung leptin mo na out of balance na ghrelin. Yung ghrelin ba, parang yung sa akin sa Bisaya, sa Ilonggo, sabi, dalok-dalok yung parang yung nananamnam ka ng sobra. And this hormone change your cravings, no, sa high-calorie foods. So again, yan yung mga factors. So again, yung serotonin pwedeng maging factor dahil bumababa siya. Yung ghrelin pwedeng tumaas dahil hormone siya na nalulobat ka na rin. No? Yung isa pa, yung deficiency sa magnesium, possible din na mangyari kasi yung deficiency can also lead you sa mga ibang craving, no, katulad ng craving sa chocolates. Again, yung iba naman hindi sa chocolates pero sa ibang mga junk foods, no. But again, when we want to balance magnesium, madaling gawin yan eh dahil yung lahat ng prescription natin dito sa ating show, katulad ng mga nuts, mga seeds, na mga leafy vegetables, lahat yan, they are really high in magnesium. Kaya nga yung balanced diet done in the morning is very, very important para maiwasan yung craving at night time.
0: Ito pa, Doc, we still have a question here po. Normal lang daw po ba na magutom ulit 2 oras pagkatapos maghapunan? Ayan, Doc, ano, di ko alam kung sino po yung mga nakakaranas nito. Siguro kulang lang sa fiber po yung kinakain nila. Baka yung mga kinakain lang nila ay medyo hollow foods lang. Like for example, ang kinakain lang cake o kaya naman yung mga not so much fiber. Kasi kapag may fiber rich yung kinain mo, Doc, talagang busog-busog ka eh, kahit hanggang kinaumagaan. I mean, hindi naman po kinaumagaan. Pero I mean like, especially me, when I'm eating beans or lentils during the day, pagka hanggang gabi na po yan, hanggang maghapon na, hindi pa rin ako nagugutom. Siguro mga 6 or 7 na lang at that time saka ako magugutom. At saka kulang siguro sa healthy fats yung kinakain ng ating mga kaibigan. So Doc, tulungan po natin ang ating mga listeners. Normal lang daw po ba na magutom ng 2 oras ulit pagkatapos ng 2 oras pagkatapos po ng hapunan?
1: Yeah, kasi, di ba after 2 hours talagang, especially pagka yung kinain mo very simple sugar, ang blood sugar si tataas ng ganyan eh, oh. Magkakaroon ng blood sugar spike. So, ang korte niyan parang talagang mataas na mataas yung blood sugar. Eh kaso very simple yung kinain, babagsak ang blood sugar. So yung pagbagsak na yun doon nakakaramdam karaniwan ng tao ng pagkagutom. Ang tawag natin doon, yo-yo syndrome. Yung blood sugar mo tataas, tapos after a while babagsak ulit. Kasi nga, sobrang simple sugar. Tama yung sinabi mo, Pastor Kyle, kanina, na baka low fiber yung kinain. Kaya kung low fiber lang yung kinain, kaya kailangang i-high fiber. Kailangan talagang kumain ng fiber-rich foods. Ngayon, dahil nga gabi na to, kaya habulin natin yung matulog kaagad. Huwag natin hintayin na magpuyat kasi pagdating ng mga 11 o'clock, magugutom talaga yan. Kaya hindi natin gustong kumain ulit. So bago magutom, matulog na. Yan po talaga ang normal na body clock. Mm-hmm. Oh, yung iba naman, baka nagugutom, nauuhaw. Pagka dehydrated ka sa umaga, ito pa yun ha. This is the usual problem ng mga tao. Pagka hindi tama yung hydration sa araw, alimbawa, hindi uminom ng tubig sa araw, o tapos kumain ng hapunan, patulog na, mamaya nauuhaw. Yung uhaw, minsan, akala ng katawan mo, naku-confuse na na yung brain confused, uhaw, gutom to. Pero actually, uhaw, dahil dehydrated ka sa maghapon. So, yun ang mga possible na reasons. Yung iba naman dahil sa stress. Again, ha, yung cortisol can increase appetite and craving, especially for sweets and fatty foods. So, yan po yung mga kailangan nating alamin. So, again, pinaka-importante, you have to nourish your body at daytime. Kasi pag na-nourish mo yung katawan mo sa daytime, edi konti na lang mag-i-encounter na problema sa hapon ano, o sa paggabi.
0: So ito nga Doc, ano, talagang marami pong mga questions po tayo dito. Relatable na relatable ang mga list. Actually Doc, if I'm looking at the Facebook Live right now, ang taas ng ating viewers ngayon ha. Eh, kasi siguro maraming mga nagkakaroon ng late cravings ngayon. So anyway Doc, pwede daw po bang kumain bago matulog kung hindi talaga makatulog sa gutom, Doc Blessy? Ano siguro na lang may advice nyo Doc na pwede nilang siguro i-munch na lang? Or I don't know Doc, I don't know if they can eat fruits, nuts or whatsoever. Any advice po? Kailangan po ng mga listeners po natin ito, Doc Blessy.
1: Okay, ang unang-una talaga, education eh. Kaya nga nag-uusap-usap tayo dito. Kasi pang pinag-uusap, pwede naman, di ba? Marami namang buhay na tao na kumain, tapos pagkakain na pagkakain, tutulog. Pero yung risk nun, mataas, yung panganib mataas. Kasi nandun yung panganib ng pagkakaroon ng bangungot, di ba? Lalo pa pag ang kinain ay high sugar o high carbohydrates, o tapos malaking amount, o yung triglyceride mo tataas bigla. Tapos, very, very, sabi nga nila, yung pancreatitis daw, yung pancreas ay nasobrahan ng trabaho, o akala nila bangungot na. Pero yun nga, tapos, yung heavy food mo na idadigest ng katawan, alam mo ba yun? Yung halimbawa, bakit ka matutulog? Ito na ha. Bakit ka matutulog? Matutulog ka kasi pagod. Okay, pero pag kumain ka, another activity ng katawan. So, ibig sabihin, yung katawan mo gusto nang matulog dahil pagod, pero hindi mo inaalaw matulog o magpahinga kasi nga may pagkain na kailangang tunawin o kailangang i-digest, okay? So again, napaka-unfair sa digestive system yung ginagawa natin. Ang craving kasi nandito sa brain at saka nandito sa mouth. Yan dalawa na yan. Actually, ang main factor, brain talaga. So ibig sabihin, sinatisfy mo yung brain for a few minutes dahil kumain ka, pero hours yung digestion. So hirap na hirap yung katawan mo. Ngayon, dahil hirap na hirap yung katawan mo sa magdamag, nagda-digest. By the way, pagtulog, mas matagal yung digestion process. Okay? Kasi nga tulog ka, hindi ka tulad nung pag kumain ka, tapos gumagalaw ka, that's very healthy. Kasi yung blood sugar mo, maaayos, magkakaroon ko ng insulin sensitivity. Halimbawa, ngayon, kumain tayo, no? Pagkakain natin, patayo-tayo tayo na ganyan, yan, natutulungan yung katawan nating mag-digest. Okay, kasi nga gumagalaw. Pero pag tulog, mas hirap yung digestion. So can you see, hirap na hirap yung digestive system. Tapos ikaw hindi nakakapagpahinga dahil nga gumagana pa yung digestive system mo. Tapos sa susunod na araw, hindi ka rested. Edi, chaos talaga yung 24 hours pagka sinira natin yung plano ng body rhythm or body clock.
0: Alright, thank you so much Doc. Ito pa po, may tanong pa tayo Doc. Nagtatrabaho po ako sa night shift Doc. Paano ko maiiwasan naman ang unhealthy eating habits? Well, syempre totoo naman Doc, ano, napakarami kasing mga nandoon sa, like for example, mga call center agents and others. At yung kung ano lang yung mga andoon. So basically, kung ano yung mga pinibigay lang nila doon. For example, maybe mga cup noodles o ano pa, biscuits that are high in sugar. So definitely, talagang di ko alam kung may choice pa ba sila to do something or to have something. Siguro magbaon na lang. Doc, ano po ang may advice niyo po sa ating mga kaibigan na nagna-night shift? Para po hindi sila makakain ng mga unhealthy foods during those graveyard hours.
1: Ganito po yan, yung night shift pareho lang sa day shift pag inayos mo yung plano.
0: Uh-huh.
1: Paano yan paano ko sinasabi na pareho lang? Kasi 'di ba matutulog pag night shift, matutulog ka sa araw. So usually may iba-ibang oras yung may night, merong night shift, may PM shift, merong night shift, depende sa company, no? Pero again, yung rhythm mo, 24 hours yan eh, pare-pareho. So ipa-plaster mo lang siya. So meaning, pagka ikaw ay night shift, definitely matutulog ka sa araw. Okay? At depende yan kung halimbawa, mag-example lang tayo, no? Yung night shift na mag-start ang duty ng, sabihin natin mag-start ng duty ng 9 o'clock, tapos matatapos ang duty ng 6 o'clock, okay? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ganun siya. So, ibig sabihin, yung 6 o'clock, galing ka na sa duty. So, paggabi ka na, uuwi ka na sa bahay. Okay? So, yan, pwede kang mag-light meal upon arrival sa bahay or mag-skip ta ka na ng meal, matulog ka muna. So, pagising mo niyan, okay, sabihin natin dumating ka sa bahay ng 7, isang oras na biyahe. O sabihin natin nag-skip ka ng meal, ng dinner mo. So, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 2 or 3, gigising ka. Okay, yan na yung breakfast mo, yung 3 o'clock or 4 p.m. Okay, 3 o'clock or 4 p.m. Sabihin natin 5 p.m. pa, yan ang first meal is your breakfast. So, 5 p.m. breakfast mo, tapos pupunta ka na sa duty. Okay, maghahanda ka na sa trabaho mo. Pagdating naman yan ng mga 5, 6, 7, 8, 9, 10, or 11, yun na ang lunch mo. Okay? So, pagdating naman ng 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, yun naman ang dinner mo. So, ang pwedeng gawin, yung first meal mo sa bahay. And you have to take the best meal sa bahay. Kung nakikinig ka dito sa program natin sa AWR, yung Healing Wonders of Diet Principle natin, kakain ka na dyan ng may munggo, merong dahon. Yun ang first meal mo, almusal, yun ang heavy meal mo. Okay? Siya na yung heavy meal mo. Kainin mo na yung lahat ng masustansya sa bahay bago ka umalis. Ngayon, pagdating mo ng tanghalian, ng middle meal mo, second meal mo, nasa trabaho ka na, midnight yon. Okay? So you can also bring your food kung gusto mo. Kung hindi naman, so mag-simple meal ka na lang sa office. Okay? Tapos sa gabi, siguro kung may baon kang few pieces of nilagang saba na lang o kaya kapirasong prutas, pwede mo na din gawin yun kasi patulog ka na. Ang nangyayari sa maraming midnight night duty, kakain ng marami pagdating sa bahay na thinking na breakfast yun. No, hindi yun breakfast. Dinner mo na yun. Okay? And it should be light. So ang breakfast mo, yung pag gumising ka na ng alas 5 o ng alas 3 o yung breakfast mo mga alas 4 or alas 5, yun ang first meal mo. So ganun po, ang first meal is considered as breakfast, yun ang marami. Ibig sabihin, yun yung heavy na kakainin mo. Okay? So ganun, Pastor, tayo. Iba-iba kasi yung oras ng night shift eh. Kaya kung iba, gagawin mo ding circadian rhythm, gagawin mo din na yung wake upping mo from day sleep mo, gagawin mo ding usual na halos parehong ganung oras, yung pagtulog mo ganung oras. And ang nadidisgrasya sa mga night shift, kasi nga very tempting na ang daming ganap sa araw. So instead matutulog sila, napapagpalit nila yung pagtulog nila sa iba pang mga ganap. So again ha, health is not everything, but without it, everything is nothing. Kaya napaka-importanting i-consider mo talaga yung priority mo.
0: Mm-hmm. So ayan po, thank you so much, Doc. Napakaganda po na advice yan para sa mga listeners natin, ano, with regards to their current situation right now. Kasi siguro talaga namang medyo mahirap po sa kanilang on their end. So,
1: pero,
0: yes, Doc.
1: Pero please. Pastor, ang ano dito, ang malungkot, yung mga maraming taong hindi naman nagtatrabaho sa gabi pero nagpupuyat. Sa kakapanood.
0: Yun.
1: Diba? Sa kakapanood, napapagpalit yung tamang kalusugan sa hindi tamang mga gawa. Okay? So, ganun siya. Maraming nagpupuyat dahil sa Netflix, dahil sa mga teleserye, sa kaka-check ng mga messages, no? Sobrang ano eh, sobrang addictive ang modern situation natin. Addictive yung mga internet, yung may hawak tayong mga gadgets.
0: Mm-mm. Kaya nga po, napakaganda na magkaroon na rin siguro, Doc, ng control, dahil nga may mga sa mga nahuhumaling tayo sa mga pinapanood, nagre-resulta ng mga hindi magaganda pong mga pangyayari, at hindi lamang sa kalusugan, pati na rin sa atin pong mental na kapasidad, especially on this time. So, Doc, ito pa, meron pa tayong katanungan po dito. Bakit daw mas malakas ang kanyang cravings kapag kulang siya sa tulog, Doc Blessy?
1: Yun nga, kaya malakas ang craving kasi nga yung hormones affected eh. Okay, yung serotonin affected, yung cortisol affected. Kaya lahat yan, pag nag-chaos talagang yung craving mo, naghahanap ka ng comfort, naghahanap ka ng kasangga. Ay, yung kasangga mong hinahanap pagkain. So again, pagka na-rumble yung ating mga ginagawa, talagang ano siya, talagang magkakaroon tayo ng maling pagpili sa pagkain. Ang sabi ng study, Pastor, pagka ikaw ay, alimbawa, ikaw ay puyat, hindi tama yung circadian rhythm mo, no? Yung ghrelin mo daw tumataas. Yung study to ni Spiegel, noong 2004, ang nakita nila, halimbawa, nagpupuyat, ano? Yung pagpupuyat mo, akala mo, yung pagtulog lang ang naapektuhan, but actually yung ghrelin mo tataas daw ng 28%. Yung hunger hormone mo. So dahil tumaas siya ng 28%, yung hunger mo tataas din ng 28%. Tapos ang mahirap nito, yung appetite mo for higher processed foods tataas ng 32%. Talagang affected siya, no? Ito, pinakita na sa atin ang science na 32%. Imaginein mo, ano yan, ha? Kung ano yan, one-third, no? 32% ang taas ng pagpili mo sa processed foods. Tapos, yung leptin mo bababa ng 18%. So, talagang gutom na gutom. Hindi lang siya craving, eh. Gutom na gutom ka. Tapos, yung craving mo, yung choice of food mo mali, no? So talagang ano siya, talagang nakita ito ng science na impacto ng kulang sa tulog sa gabi, impact ng maling pagpili ng pagkain sa araw at sa gabi. So can you imagine yung 28% increase ng ghrelin? Kung normal na nagugutom ka na sa araw, no, at ikaw ay gumagalaw, nagtatrabaho, imagine mo tinaasan ka ng 28% ng pagkagutom. Okay, hindi na 'to yung basta lang nasa isip na na hunger or craving. Ito yung talagang physiological na nararamdaman natin na talagang tunay na gutom. Okay, tunay na gutom talaga. Hindi 'to imagination, talagang gutom ka, tapos mali ang pagpili, magkakaroon ka pa ng tendency na mali ang pagpili ng pagkain. 32%, imagine mo yan, na hindi ka kakain ng gulay. Ang kakainin mo talaga mga junk foods. Ay, ay, ay. Yan ang ating sitwasyon ngayon. Kaya nga, sa gabi, anong gagawin ng mga tao? De, grab food, no? De, syempre, pagkuha mo ng grab food, anong kukunin mo na dyan? Malungkot, pero kailangan nating pag-usapan para yung mga listeners natin ay maging aware na ito pala ang nangyayari. Okay?
0: Mm-hmm. So ito naman, Doc, meron pa tayong katanungan po dito. May epekto daw po ba ang late night eating niya sa kanyang blood pressure? Kasi mataas daw po lagi ang kanyang blood pressure. May epekto daw po ba ang kanyang late night eating? So ito, very maganda po itong discussion para sa mga matataas din ng blood pressure. So, Doc Blessy, may epekto po ba yung late night eating po ng isang tao?
1: Yeah, meron pong effect yan, mm-hmm. No? Yung blood pressure mo pwedeng tumaas, no? Yung lalo pa kung ang pagkain sobrang mataas sa asin, no? Yung mga sobrang process, no? Tapos, ang tendency pa niyan, pagka pagka ikaw ay halimbawa kumain ng sobrang process, tapos sobrang hindi lang process eh, pwede ding excess calories, it will actually lead to high blood pressure and high triglyceride level. So dugtong-dugtong sila. Okay? So ano po eh, tapos again ha, yung hormones natin, yung chaos ng cortisol natin, it can also increase yung blood pressure. So yung stress response mo affected din. So tuloy-tuloy talaga siya, no? Lahat na apektuhan. So ganun po siya, kaya yung sodium potassium ratio mo na kailangan mong kainin ng maayos sa araw, affected din siya, no? Dahil pwedeng ang taas-taas ng sodium pero wala nang potassium, kasi nga mga ultra-processed foods na yung napipili mo o yung available na pagkain.
0: Mm-mm. Kaya pala, siyempre yung mga kinakain natin ng mga ultra-processed ay napag-usapan din naman na natin yan ng mga nakaraan, mga kaibigan, that really it adds up sa pagtaas po ng ating pong presyon. So,
1: tapos Pastor, yes, alam mo, yung yun nga, yun, di ba sinasabi ko kanina na yung hormones mo affected sa fight and flight response mo, yung heart rate mo pwedeng magtumaas din, hindi lang blood pressure, no? Yung blood vessels mo pwede ding mag-constrict, no? Nakita mo yon? Kasi yung activation ng sympathetic nervous system, yung parang ano to, yung naka stress response. Tapos ang sabi ng supposedly kasi pag matutulog ka, normally yung blood pressure mo should drop by around 10 to 20% during sleep. Okay, ito yung tinatawag nating nocturnal dipping. Pero dahil nga ang taas-taas, wala kang paggaling, no? Kaya yung late night eating may interfere the normal dip, no? Yung blood pressure, sa susunod na araw, upon waking up, kitang-kita mo na mataas na siya yung persistent hypertension. Even it can increase your risk for stroke. So again, yung kakainin mo, ano bang kinakain pagkagabi? Di ba ang dali-dali, instant noodles, yung mga chips, no, mga fast foods, yun ang pinakamadali, and these are all loaded with sodium. Okay, so yung sodium naman na yan can cause your body to retain water. Okay, so ganun na naman, increasing volume ng water, that will increase blood pressure. So again, talagang talagang napaka-importanting maalaman natin tong discussion natin na to, na yung heavy meals talaga is not good for the whole body system.
0: Mm-hmm. So ayan nga Doc, napakaganda po na maintindihan po natin yung mga bagay po na iyon. So sabi po dito, pwede po bang kumain ng prutas bago matulog, Doc Blessy? How about fruits po?
1: Pag walang-wala na talagang gustong kumain, talagang yan ang pinaka the less risk na pwede nating gawin, no? Lalo pa kung talagang sobrang gutom na, pwede yung mga light meal like fruit siguro, o kaya soup, no? Yung pero pinaka maganda kasi yung fruits, dahil yung fruits it contains fiber, at yung fiber na yan it will improve your ghrelin, kaya nga it will improve your leptin, kaya makaisa ka lang, okay na. Halimbawa, di ba yung iba parang sinasabi, sobrang gutom, bago ka matulog kumain ako isang apple or isang pear. Tapos, ayoko na, di ba? Hindi ka na hihingi pa ng marami pa, kasi nga because of the fiber content that is really improving your ghrelin. Your leptin. It will reduce ghrelin. So, yan po talaga yung factor niyan. At saka, ito hindi naman ganong katagal i-digest. So, you have to wait mga few minutes. Siguro 30 minutes, pwede na siyang digested. Okay, mga 30 minutes, pwede ka nang matulog, no? After 30 minutes. So, ang pwede pa, yung very, very light na soup, maganda naman sana kung vegetable soup ang gawin. O kaya minsan pwedeng a few nuts, okay, or konting nuts, may konting isang fruit ka, no? O kaya plain yogurt, yan yung mga pwede nating i-substitute kung hindi kung wala ka nang magawa na talagang sobrang, sobrang talagang feeling mo, hindi ka makakatulog kung hindi ka kakain. Kasi yun yung problema ng iba. Akala nila kasi hindi makakatulog kung hindi kakain, kaya talagang napipilitang kumain. But again, choose foods that are loaded with

0: po ba yun?
1: Opo, okay po yun. Kasi nga, yung mani, okay, then that's your nuts. Yung fruits, tapos yogurt, ano yan, hindi ka talaga kakain na sobrang ganong kadami. Unlike kung kumain, i-compare mo yung pagkain mo hindi yun ang kakainin mo, kundi bagkos kakainin mo yung kanin at pritong toyo. Ay nako, delikado ko na dyan, na talagang kakain ka ng napakadami. So you can have simple meal lang. Unahin mo yung fruits. Pag hindi pa ubra yung fruits, edi kumain ka ng yogurt. Pagkatapos yung bago mo matapos yung dalawa na yan, I believe yung leptin mo nag-produce na.
0: Mm-mm. Alright, thank you so much, Doc. We're almost time na po, pero ito po, actually, hindi na nga natin na-run through yung mga pre-prepare ko ng mga discussion questions, Doc. Eh. Kasi talagang napakarami nating mga questions right now from our listeners. And indeed, talaga namang it really helps para po sa mga listeners natin na nakikinig. To be honest, Doc, ito po, meron pong katanungan po tayo dito from our Facebook Live. Paano po ba maiwasan ang pagtulog po sa mga 10 to 11 a.m. po kasi dyan naman ako tinatawag ng antok or tulog po, Doc? At ano pong makukuha po dyan sa time na yan po, mga 10 to 11 a.m. po, Doc?
1: A.m. siya na antok?
0: Yes, Doc, bless
1: you. Kasi you have to evaluate yourself. Yung a healthy person with good night sleep, ine-expect natin yan na hindi aantokin sa araw. Kaya nga, how will you know if the person is healthy pag hindi inaantok sa araw? So pag inaantok sa araw, aba may problema. It's either hindi nakatulog sa gabi o kahit nakatulog sa gabi, baka mataas ang triglyceride o kaya mataas ang inflammatory marker, inflammation. Kailangan mag-evaluate natin yan, no? So again, supposedly kasi yung mga 10 o'clock, mataas pa ang cortisol mo eh. Kung makikita mo yung healthy person, mataas yung cortisol niyan. Mabagsak, mababang mababa naman ang melatonin. Kaya yun yung sinasabing gising na gising. Pero pag inaanto ka ng 10 o'clock, teka muna, ha, kailangan mo ng evaluation. Okay? So, mamili ka muna sa dalawa para magkaroon ka ng tamang prevention. Okay, matulog sa gabi ng maayos, okay? Mag-exercise sa umaga, okay? O sa araw, magpainit sa sikat ng araw, kailangan mo ng sunshine, tapos uminom ng magandang water intake, okay? Kumain ng magandang almusal, and that will actually give you back the normal body clock, yung normal circadian rhythm.
0: Napakaganda po na inyo pong advice po sa atin pong listener right now. So ayan, Doc, bless you. Ito pa po, meron pa po tayong mga katanungan po dito. So ayan, ano na po ang dapat gawin kapag ano pong magandang evening routine para hindi na po matuksong kumain ng late?
1: Evening routine, yun pong sinabi ko sa inyo kanina, yung para magkaroon ng circadian rhythm, yung bago matulog, no, yung meal mo should be at least 2 hours before sleeping, or better kung 3 hours. Kung 6 o'clock yan, 6 ang last meal mo, 6, 7, 8, 9, and then you're about to sleep na ng mga 9:30, yan, magandang ano yan. And then, you can hydrate, no? Yung hydration na gagawin mo in the morning, kung ang recommendation natin is 8 to 10 glasses in the morning sa babae, and then 10 to 12 glasses sa lalaki, kailangan makota mo na o kaya maklose to complete mo yung prescription na yan before 4 p.m. para yung hydration mo nagawa mo sa araw. Upon waking up, drink 2 glasses of water. Siyempre, magdasal sa Panginoon kasi siya yung gigising sa atin, magbibigay ng panibagong buhay. Pagkatapos magdasal, mag-thanksgiving sa kanya, minom ng 2 basong tubig. Tapos pag inom ng 2 basong tubig, maybe you can have your physical activity. Then you can have your breakfast and then go for normal activity na mag-sunshine ka sa umaga, huminom ka ng tubig sa araw. Okay, kumpletuhin mo yung water intake mo para sa gabi hindi ka masyadong iihi. Tapos tanghalian, kumain ka pa rin ng maayos. Yung gabi medyo light na lang, and then you can choose sleeping early, no? At mag-sleep hygiene ka, no? Pag nag-sleep hygiene ka, maaayos yung magandang pagtulog. So,

0: ginawa mo yan, ulitin mo na naman. Okay. Ilayo ang cellphone kasi ang cellphone ang kalaban natin. Ang
1: yes.
0: internet, ang iPad, ilayo. Tapos matulog ka na. And then gawin mo yan. Araw-araw siguro, in 2 weeks, bababa ang inflammation mo. So, pero hindi pa siya habit.
1: Yeah, so
0: gagawin pa nating tuloy-tuloy para maging habit. Siguro mga ilang buwan para maging habit.
1: So ayun na nga Doc, ano, so mayroon daw po ito pa medyo close the time na po tayo mga kaibigan, pero we'll just ask this question. Sabi po, maganda daw po yung matulog na lang nagutom para daw po yung mabawasan yung taba, Doc Blessy. Is it okay
0: pwede
1: po?
0: Yan, no?
1: Pwede po.
0: Basta naka-mindset ka, madaling gawin. Basta naka-mindset, you can do that. Yeah. And then, siguro mga, instead na having your meal, siguro uminom na lang ng tubig.
1: Water.
0: A little water lang. Kasi kung hydrated ka naman sa araw, and that can help a lot.
1: Okay, thank you so much, Doc. We don't have that much time, mga kaibigan. In as much as we want to answer all of your inquiries, we still have a lot, Doc Blessy, ano? But our time does not permit us so. So, ayan po, anything that you want to say to our listeners po before we end our live, Doc Blessy?
0: Yeah. Yung kalusugan po talaga natin ay galing sa Panginoon, ang ating hininga, ang ating lakas galing sa Kanya. Pero meron tayong responsibility to do. At saka ito pong mga responsibility natin na to, naririnig na natin siya, pero kailangan lang natin gawin natin siyang priority. Lalo pa yung pagpaplano natin, ang mga oras ng pagtulog natin, at yung mga gagawin natin bago tayo matulog. Kailangan po ito ay nakaplano para naman hindi mahirapan ang katawan nyo na bumalik sa tamang circadian rhythm. And I hope and pray that by God's grace, all of us will be okay. And by God's grace po, lahat po ay makakaranas ng tunay na kalusugan at kalakasan. God bless po.
1: Alright, thank you so much, Doc. Mga kaibigan, sa ating talakayan ngayon, nakita natin ang pagkain sa gabi ay hindi lamang usapin ng gutom. Minsan ito ay dulot ng stress, pagod, puyat, o nakasanayang cravings. Kaya mahalagang matutunan natin mapakinggan ang ating katawan, alagaan ang ating tulog, pili ng masustansyang pagkain at magkaroon ng disiplina sa ating daily routine. Gaya nga po ng nabanggit sa unang Korinto, Kabanata 6, Talatang 12, ang lahat ng mga bagay ay matuwid sa akin, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay ay matuwid sa akin, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anuman. Mga kaibigan, kahit sa pagkain, tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay ng may pagpipigil sa sarili. Hindi kailangang tayo ay kontrolin ng cravings. Dahil sa tulong ng Panginoon, maaari tayong matutong pumili ng mas mabuti para sa ating katawan at ng atin pong isipan. Muli po mga kaibigan, kung kayo po ngayon ay nagki-crave mamaya po o kaya naman you wanted to watch something, o kaya naman masyado ka ng late lagi sa pagtulog, alalahanin niyo po itong ating programa. Gusto po namin na kayo'y maging malusog araw-araw. Ito po ang inyong programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blessenda Varona. Naway gabayan tayo ng Diyos sa bawat pagpili at pagkalooban tayo ng malusog na katawan, payapang isip at pusong marunong magpigil. Hanggang sa muli, ako po muli ang inyong Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Nahati sa dalawang makapangyarihang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kahit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanan ang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR.
3: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
4: Isang mapagpalang oras sa inyong lahat na mga kaibigan at mga ginigiliw na taga-subaybay ng programang ito. At sa muli po, ating pong kinikilala ang inyo pong pakikisa at panunood sa napagandang programang ito. Salamat po kayo ngayon naroon, nawa kabutihan ng Diyos ang patuloy ninyong maranasan. Muli naman tayo magsama-sama sa kalating oras na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Jojo Solabo, para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating programa ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at sa pabalita na ikalawang pagdating ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ang ating tema na tinatalakay sa seryeng ito ay may pamagat na ang kasaysayan ng misyon. Muli ay makasama po natin si Pastor Nick Francisco, isang Batikano, mabait at mahal ang family ministry. Welcome po, Pastor Nick.
5: Salamat, Pastor Jojo. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos dito sa kasaysayan ng misyon, particular sa aklat ng Acts of the Apostle, ang gawa. Ang akin pong kasama ay si Pastor Jojo Solabo. Siya po ay isa sa ating mga mahuhusay at magiting na pastor dito sa atin sa Central Luzon Conference. At siya po ang aking kasama ngayon, Pastor Jojo.
4: Tayo po ay pangunahan ni Pastor Nick sa isang panalangin.
5: Makapangyarihan at dakila po naming Diyos sa langit, patuloy po kaming lumalapit sa iyong mahal na luklukan upang kami humingi ng gabay at patnubay sa aming pag-aaral na ito. Alalahanin mo po kami kasama ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroroon. Pagpalain po kaming lahat, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
4: Mga kaibigan, patuloy po kayong aming inibitahan na manatili at makinig sa atin pong programa. At huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at higit sa lahat, ipalo ang Tinig ng Pag-asa to our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Atin pong ipagkaloob kay Pastor Nick ang pagkakataon.
5: Sa atin pong seryeng ito na kasaysayan ng misyon, tayo ay nasa chapter 18, si Pablo sa Korinto. Aklat ng Gawa, chapter 18, si Pablo sa Korinto. 18:1-2. Pagkatapos ng mga bagay na ito, umalis si Pablo sa Atenas at pumunta sa Korinto. Natagpuan niya roon ang isang Hudyo na ang pangalan ay Akila, isang lalaking tubong Ponto na kararating pa lamang mula sa Italia, kasama si Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng Hudyo ay umalis sa Roma, pumunta si Pablo sa kanila. Ito ang mga pagkakataon ng paglilingkod sa Panginoon ng mga missionary work ni Apostle Paul. Meron siyang nakasama na ang pangalan ay Akila at sila'y mag-asawa. 18:3-4. At dahil ang hanap buhay niya ay tulad din ng kanila, tumuloy siya sa kanila at sila'y magkasamang nagtatrabaho. Parehong paggawa ng tolda ang hanap buhay nila. At siya'y nakikipagtalo tuwing Sabat sa sinagoga at sinihisikap na mahikayat ang mga Hudyo at mga Griego. Ah, ganito pala. Ang hanap buhay ni Priscilla at saka ni Akila ay paggawa ng tolda. Ito namang si San Pablo, iyan din pala ang kanyang paraan ng paghanap buhay. Ipinakikita ng chapter na ito na si San Pablo, bagaman siya ay nasa gawain ng pagmimisyon, siya ay naghahanap buhay. May trabaho na personal si San Pablo, hindi siya umaasa sa mga miyembro o sa mga kapatiran o sa kanino mang tao na kanyang nakasama. Si San Pablo ay naghahanap buhay at nagtatrabaho habang nagmimisyon. Nagkataon na si Priscilla at Akila, gayon din ang kanilang hanap buhay. Kaya sila ay magkasamang nagtrabaho at naghanap buhay. At sa kanyang paghanap buhay sa ordinaryong araw, nagpapaliwanag siya. At espesyal na araw kapag kakasabado, pumupunta siya sa mga sinagoga ng mga Hudyo. At siya ay patuloy na nagpapaliwanag ng tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ano yung kanyang pabalita? 18:5-6. Nang sina Silas at Timoteo ay dumating mula sa Macedonia, si Pablo ay naging abala sa pangangaral at pinatututuhanan sa mga Hudyo na ang Kristo ay si Jesus. Ito lang ang tanging pabalita ni San Pablo sa kanyang kapanahunan na ang Kristo mismo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa kauulit-kauulit niya at kapapaliwanag ng kapapaliwanag, master ni San Pablo ang lahat ng talata sa Old Testament para ipakilala na si Jesus ang Kristo. Sa talatang 6, nang sila'y tumutol at lapastanganin siya, ipinagpag niya ang kanyang kasuutan at sa kanila'y sinabi, ang inyong dugo'y suma sa inyong sariling mga ulo. Ako'y malinis. Mula ngayon pupunta ako sa mga hentil. Ito rin ang palaging sagot ni San Pablo kapag ang mga tao ay tumatanggi sa kaniyang pabalita, sa kaniyang pagpapakilala sa ating Panginoong Hesus. Ipinipilit ng mga Hudyo na hindi tama ang sinasabi ni Pablo. At dahil dito, nagpapaalam si Pablo sa mga Hudyo na sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang pabalita, ako ay pupunta sa mga Hintil. At nakikita naman ng mga Hudyo na ang mga Hintil ay tuwang-tuwa at naniniwalang mabuti sa sinasabi ni San Pablo na si Jesus mismo ang Kristo. Kaya ito ay hayagan na pagtanggi ng mga Hudyo para sa kanilang kaligtasan. 18:7 and 8. Siya'y umalis doon at pumasok sa bahay ng isang lalaking ang pangalan ay Tito Justo, na sumasamba sa Diyos, ang kanyang bahay ay katabi ng sinagoga. Nasa sinagoga, si San Pablo umatras doon lang sa tabing bahay, si Tito Justo. At si Crispo, ang pinuno sa sinagoga, ay nanampalataya sa Panginoon, kasama ang kanyang buong sambahayan. At marami sa mga taga-Kurinto, dahil sa pakikinig kay Pablo, ay nanampalataya at nabautismuhan. Hindi naman lahat ng Hudyo ay talagang tumatanggi at inuusig si Pablo. Ang katotohanan sa talatang 8, gawa 18:8, ay nagpapatunay na ang isa sa leader ng kanilang sinagoga na ang pangalan ay si Crispo, siya'y nanampalataya sa Panginoon. Naniwala siya at gayon din ang kanyang buong sambahayan. Kaya sa mga simpleng missionary work ni San Pablo, sa kaniyang paghahanap buhay, sa kaniyang pagsamba tuwing araw ng Sabat, sa kaniyang mga pakikipagpaliwanagan, sa kaniyang mga pakikipagtalo, at sa kaniyang paghahatid ng pabalita na ang Mesiyas, ang Kristo ay walang iba kundi si Jesus, marami rin ang naniniwala. At kung hindi man napakarami ang naniniwala, ganyan talaga ang pagtanggap ng mga tao sa pabalita ng kalangitan. Gawa 18:9 and 10. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka, at huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y kasama mo, at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka, sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. Napansin ni San Pablo na dahil ang mga Hudyo ay patuloy na tumatanggi, at patuloy na siya'y inuusig, ayaw maniwala sa kanya o sa paano mapamang kaparaanan. Kagaya rin ng kanyang ginagawa sa ibang mga lugar na kaniyang pinupuntahan, pinakikiusapan siya ng mga taong naniniwala sa kanya at ng kanyang mga kaibigan at ng mga Kristiyanong naroroon na, sige, alang-alang sa kapayapaan, ay umalis ka na dito, pumunta ka sa iba para patuloy na kumalat ang pabalita ng kaligtasan. Pero sa pagkakataong ito, ang Panginoon ay tumayo kay Pablo at nagsabi sa kanya, huwag kang matakot, huwag kang tatahimik, kundi patuloy ka lamang na magsalita. Ang sabi ng Panginoon ang pinanindigan dito, sapagkat ako'y kasama mo. Ako'y kasama mo. Itong pangakong ito ng Panginoon na sinabi kay Pablo, ito rin ay sinabi niya sa kanyang mga alagad na hindi magkakaroon ng kawakasan o kamatayan ang iglesia na kaniyang itatayo, kundi ito ay magpapatuloy. 18:11 and 12 ng Aklat ng Gawa. At siya'y nanatili roon ng 1 taon at 6 na buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Magandang pagkakataon ito. Kung titingnan natin ito, 1 taon at kalahati. Ganito ang pananatili ng isang teacher. Hindi talaga po pwede na sandali lang na magtuturo ang isang teacher, kundi kailangan niya ng panahon. Ang natala dito, 1 taon at 6 na buwan, 1 taon at kalahati. Ganon ang paghahanap buhay ni San Pablo sa Korinto. Patuloy siyang naghahanap buhay at ang panahon na tangi ng kaniyang pagtuturo ay tuwing araw ng Sabat. 12. Subalit ng si Galio ay prokonsul ng Akaya, ang mga Hudyo ay nagkaisang dakpin si Pablo at siya'y dinala sa harapan ng hukuman. Muli, isa na namang pag-uusig at itong si Pablo ay kailangang humarap kay Gallio sapagkat siya'y hinuli ng mga Hudyo. 18, 13 and 14. Kanilang sinasabi, hinihikayat ng taong ito ang mga tao na sumamba sa Diyos laban sa kautusan. Ngunit nang magsasalita na si Pablo ay sinabi ni Gallio sa mga Hudyo, kung ito'y tungkol sa masamang gawa o mabigat na kasalanan, ay may dahilan akong pagtiisan kayong mga Hudyo. Ang sagot ni Proconsul Gallio, kung ito ay tungkol sa mga masamang gawa kagaya ng pagpatay, pagnanakaw, o anumang kasamaan, ay kailangang asikasuhin sila ni Proconsul Gallio. Maliwanag ang kanyang sagot sa mga taong mga Hudyo na nagdidemanda kay Pablo. 18, 15, and 16. Ngunit, yamang ito ay usapin tungkol sa mga salita at mga pangalan at sa inyong sariling kautusan, kayo na ang bahala rito. Wala akong hangad na maging hukom sa mga bagay na ito at sila'y pinaalis niya sa hukuman. Malinis ang desisyon ni Proconsul Gallio. Dahil ito ay usapin, sabi dyan, usapin tungkol sa mga salita. Eh ganyan talaga ang Biblia, salitaan ng salitaan. At usapin tungkol sa mga pangalan, ang pangalan ng mga patriarka at mga propeta ng Biblia palaging binabanggit. At tungkol sa kautusan ng mga Hudyo, talagang sila ay napakahigpit sa pagtuturo ng lahat ng mga utos na may kinalaman kay Moises. Ang sabi ni Proconsul Gallio ay, hindi ko pinangarap na maging hukom para sa ganyang usapin. Kayo na ang bahala diyan. 18:17. Sinunggaban nilang lahat si Sostenes, ang pinuno sa sinagoga, at siniyay binugbog sa harapan ng hukuman, ngunit hindi pinansin ni Gallio ang mga bagay na ito. Ay sapagkat si Sostenes ay naniniwala kay Pablo at pumapayag siya na si Pablo ay magsalita sa sinagoga, pumanig siya kay Pablo. Ngayon, itong mga Hudyong kakontra ni San Pablo ay binugbog si Sostenes. Anong ibig sabihin? Dahil hindi sila manalo kay Pablo o sa ano pamang kaparaanan, kung sino ang malapit kay Pablo, kung sino ang kanyang kaibigan o sumusuporta kay Pablo, ito ang kanyang inaaway. Yan ay pangkaraniwan sa banal na gawain ng Panginoon. Kapag tayo ay hindi maibuwal ng kaaway, ang tinatarget ng kaaway minsan ay ang ating pamilya, asawa o anak, o sino mang kamag-anak, o kaya naman ay kaibigan. Kagaya sa panahon ng ating Panginoon, hindi sila manalo sa ating Panginoong Hesus, kaya si Maria at ang kanyang mga kapatid ang inuusig ng mga Hudyo. 18:18. Ngunit si Pablo ay nanatili pa ng ilang araw, pagkatapos ay nagpaalam na sa mga kapatid, at buhat do'y naglakbay patungo sa Syria, at kasama niya sina Priscilla at Aquila. Inahit niya ang kanyang buhok sa Cenchrea sapagkat siya'y may panata. Dito'y ipinakikita na talagang hindi po pwedeng magtagal si San Pablo sa mga lugar na kaniyang pinupuntahan. Si San Pablo ay napakasipag sa banal na gawain ng Panginoon tungkol sa pangaral at wala naman siyang ibang sinasabi tungkol sa mga patotoo ng Biblia na talagang ang kanyang sinasabi lamang ay mayroon tayong kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon at kaniyang pinatotohanan na si Jesus na ito na kaniyang ipinakikilala ay walang iba kundi siya ang Mesiyas at siya ang Kristo. Gawa 18:19 and 20. Sa pagpapatuloy ng kaniyang misyon, pagdating nila sa Epeso, sila'y iniwan niya roon. Ngunit pumasok muna siya sa sinagoga at nakipagtalo sa mga Hudyo. Ngayon, kanina nasa Korinto, ngayon nasa Epeso. Titingnan natin ay napakabilis ng kwento. Pero si Pablo ay nanatili sa Korinto sa loob ng isang taon at kalahati. Ganyan ang pagsasaysay ng banal na kasulatan para lang ipakilala sa atin na talagang isa lang ang tanging pabalita at misyon ni San Pablo na ipakilala ang ating Panginoong Hesus bilang Kristo, bilang Mesiyas, bilang tagapagligtas ng sanglibutan. At siya at sa kanya'y ipinagkaloob ang pagsisisi sa lahat ng tao upang magtamo ng kaligtasan. Nang siya'y pinag-uusapan nila na tumigil pa roon ng mas mahabang panahon, ay hindi siya pumayag. Bagaman ang mga taga-Epeso ay nakikiusap kay San Pablo na huwag mo kaming iwanan, patuloy ka, tumira ka dito sa amin, matatili ka rito sa amin, kami ang bahala sa iyo, anuman ang mga kailangan mo, ipoprovide namin. Parang ganyan, magandang pakikiusap. Pero si San Pablo ay hindi pumayag. Alam ni San Pablo ang kaniyang misyon, mabilisan lang. Pagkatapos natanggapin ng mga taga-Epeso ang pabalita na sinatinasabi ni San Pablo at saka ni Silas, pumayag na rin sila na siya ay umalis. Ang mga pagtanggap ng mga tao, ng mga Hudyo, ng mga Griego, ng mga Hintil, sa pabalitang sinasabi ni San Pablo ay pasimula lamang ng kanilang pagtanggap sa buong katotohanan na sinasabi ng kalangitan. Na ano pat pagkatapos na kanilang tanggapin ang pabalitang ito, sila na mismo ang magsusumikap upang malaman pa nila ang maraming mga bagay ng kautusan. At sa pamamagitan nito ay magiging masigla sila sa pagkakilala sa Diyos at ang kanilang espiritu ay nag-aalab, naglilingkod na anupat kahit saan sila makarating, gayon din ang kanilang ginagawa, ang pagmimisyon na kanilang ibinabalita na sa pangalan ni Jesus ay mayroong kaligtasan ang sanglibutan. Aklat ng Gawa 18:21 and 22. Kundi nang siya'y nagpaalam sa kanila, ay sinabi, babalik uli ako sa inyo kung luloobin ng Diyos. At siya'y naglakbay buhat sa Epeso. Nang dumaong na siya sa Cesarea, siya'y pumunta sa Jerusalem at bumati sa iglesia at pagkatapos ay nagtungo sa Antioquia. Mapapansin po ninyo na sa mga talatang ito, dalawang talata, isang talata, pero nakaapat siya ng siyudad na pinuntahan. Ang pagkilos ni San Pablo ay totoong napakabilis. Sa mga kwentong ito ay naroon na ang mga kapatid sa Epeso. Nagsalita siya ng kaunti. Nandoon na ang mga kapatid sa Cesarea. Pinasigla niya ito, nagpatotoo siya. Sa Jerusalem, bumati siya, nagpakita siya at patuloy siyang nagsasaysay ng pagtatagumpay ng pabalita ng kaligtasan sa lahat ng lugar na kaniyang pinupuntahan at gayon din ang kaniyang ginawa doon sa Antioquia. Ang mga karanasang ito ni San Pablo ay ebidensya na ang misyon ng Panginoon ay patuloy na lumalaganap doon sa region na kaniyang pinupuntahan. 18:23. Pagkatapos gumugol ng ilang panahon doon, umalis siya at nagpalipat-lipat sa mga lupain ng Galacia at Phrygia na pinalalakas ang lahat ng mga alagad. Ito ngayon ang misyon ni Pablo na pinupunto ng aklat ng Gawa 18. Pinupuntahan niya ang mga dating lugar na kaniyang pinanggalingan upang palakasin at pasiglahin ang mga alagad. Doon sa mga naunang misyon ni San Pablo, patuloy siyang nangungumbinsi at nakikipagtalo sa karamihan ng mga Hudyo sapagkat ang mga Hudyo ang nakakaalam ng kautusan at gayon din nasa kanila ang Old Testament para makilala nila ang Diyos. Kaya lang ngayong pagkakataong ito, ito ang aking napansin na pinag-uusapan dito. Ang concentration niya ngayon ay patibayin ang mga kapatid. Aklat ng Gawa 18:24-25. Dumating noon sa Epeso ang isang Hudyo na ang pangalan ay Apolos, na tubong Alejandria. Siya ay mahusay magsalita at dalubhasa sa mga kautusan. Ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon at palibhasa'y may maalab na espiritu, nagsalita siya at nagturo ng wasto tungkol kay Jesus. Bagaman ang nalalamang lamang niya ay ang bautismo ni Juan. mayroong ipinakikilalang isang alagad na masipag ding magmisyon. At itong si Apollos na ito ay mayroon ding seal, mayroon ding marubdob na pagnanais na magturo tungkol sa daan ng Panginoon. At siya ay mayroon ding kakayanan na magpaliwanag ng maayos. Gayon din si San Pablo. Kaya lang, ang sabi dito, bagaman ang nalalamang lamang niya ay ang bautismo ni Juan. Ibig sabihin, ang ating mga tagapagturo ay hindi alam na lahat. Kahit na sila'y mga tagapagturo at masisigla, mayroon din silang mga limitasyon. Kagaya nitong si Apollos. 1826 ng Aklat ng Gawa. At siya'y nagsimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga, ngunit nang siya'y marinig ni na Priscilla at Aquila, ay kanilang isinama siya at ipiniliwanag sa kanya ng mas matuwid ang daan ng Diyos. Ito namang si Apollos na ito, ikinukwento sa kasaysayan ng misyon na ito na siya ay niyaya ni Priscilla at Aquila at ipinaliwanag din sa kanila ng maayos ang daan ng Diyos. Ibig sabihin, kahit na tayo ay masigla na tagapagturo, dapat ay ingatan din natin na tayo ay patuloy na nag-aaral ng kasulatan. At patuloy din tayong nagtatanong sa mga taong mayroong karanasan at mahaba ng pag-aaral tungkol sa banal na kasulatan. At yan ang nangyari kay Apollos na inalalayan siya nitong si Priscilla at saka si Aquila. 1827 ng Aklat ng Gawa. Nang ibig niyang lumipat sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob at sinulatan nila ang mga alagad na siya'y tanggapin. Nang siya'y dumating, kanyang lubos na tinulungan ang mga taong sa pananamamagitan ng biyaya ay sumasampalataya. Ipinakikilala naman ng kwento kasaysayan ng misyon na ito na si Apollos ay masigla rin sa missionary work. At gayon din, sa lugar ng Akaya, siya ay tinanggap doon at ipinagbilin siya ng mga kapatid. Ganyan ang paggawa sa gawain ng Panginoon. Hindi lang nag-iisa, kundi ito ay sama-samang paggawa sa gawain ng misyon. 1828, sapagkat may kapangyarihan niyang dinaig nang hayagan ang mga Hudyo, ipinapakita niya sa pamamagitan ng mga kasulatan na ang Kristo ay si Jesus. Sangayon sa talang ito ng kasaysayan ng misyon, mayroon ding lumitaw na ang pangalan ay Apollos, isa lang ang kanyang pabalita sa pamamagitan ng kasulatan na ang Kristo ay si Jesus. Wala nang iba. Yan po ang ating pag-aaral.
4: Marami pong salamat sa ating natutunan sa oras na ito sa liwanag ng aral na itinuro sa atin ng ating pong mabuting pastor, si Pastor Nick. At nalaman po natin mga kaibigan, ano? Itong kasaysayan ni Apostol Pablo, paano niya sinusustain ang kanyang ministry, ang kanyang pangaral, ganun din si Aquila, na kung saan ay, at saka si Priscilla, na kahawig ang hanap buhay. At sila ay nagkakaisa upang isulong ang gawain ng Panginoon. Ang kagandaan dito mga kapatid, ano, naturuan tayo na sa kanilang pagministeryo ay sila din ay patuloy na gumagawa ng paghanap buhay upang isustain ang kanilang pangaral. Ito ay isang napagandang mensahe mga kaibigan para sa atin kasi may mga tao, Pastor Nick, na ni-reason out nila na dahilan sa kanilang trabaho kaya hindi sila makapaglingkod sa Panginoon. Pero ngayong hapon, mga kaibigan, ano, sa maulas na ito ay napakinggan natin ang kabutihan ng ating mensahe na bagamat mayroon silang trabaho, pagtatayo ng tolda, ngunit hindi po nila isinasantabi ang kanila pong pangaral ng salita ng Panginoon. At nakikita natin na kapag ibinahagi nila ang salita ng Panginoon, ay nagiging makapangyari nito para mahikayat ang iba, para makilala ang Panginoong Hesukristo na ang turo ni Apostol Pablo, ganun din ni Aquila at Priscilla ay talaga namang sa biyaya ng Diyos ay tinatanggap po ng mga tao at napapalakas sa kanilang pananampalataya. Kaya nga ang lesson learned natin ngayon na matutunan natin ay huwag tayo dapat manahimik sa pangaral. No, Pastor Nick, no? Patuloy nating ibahagi ang salita ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. At ang isa pa dito, na kapag ibinahagi natin ang salita ng Panginoon ay hindi babalik na walang bunga. Nagiging makapangyarihan sa pagbabago ng iba, na bago ang kanilang mga pamumuhay, ang kanilang mga karanasan sa buhay ay naitama at naituwid, lalo higit sa lahat doon sa salita na maganda pangako, Pastor Nick, sapagkat ako'y kasama mo. Ano bang kagandahan ng statement na to, Pastor Nick, habang tayo naglilingkod, nagmimisyon, yung salita na kasama natin ang Diyos?
5: Yes. Ang patuloy kong pinapaalala sa lahat ng ating taga-subaybay na samantalang si Priscilla at Aquila ay naghahanap buhay, gayon din si Pablo sa kaniyang paghahanap buhay, gayon din si Apollo sa kaniyang paghahanap buhay, sila ay patuloy na gumagawa sa gawain ng misyon. At patuloy silang pinagpapala ng Panginoon. Ito ay totoo sa buhay ng lahat ng Kristiyano na samantalang naghahanap buhay, patuloy nilang ibinabahagi ang ating Panginoong Hesus sa ibang mga tao. At sa ganito, ang kanilang hanap buhay ay patuloy na pinauunlad at pinagpapala ng Panginoon.
4: Kaya patuloy kayong sumubaybay, mga kaibigan, sa Tinig ng Pag-asa. At suportahan din natin ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang aming layunin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag sa salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Kaya nga bago tayo magtapos sa oras na ito, ay hilingan natin si Pastor Nick sa isang panalangin. Pastor Nick?
5: Mapagpala at makapangyarihan po naming Diyos sa langit, sa kabila ng iyong pagpapala, kabutihan at kagandahang loob sa aming mga buhay, totoo ito, Panginoon, na matuto kaming patuloy na gumawa sa gawain ng misyon. Patuloy na mahayag sa aming mga pagkatao na mayroong kaming kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, at kami ay hindi pababayaan, kundi kami ay laging sasamahan. Gayon din sa aming mga taga-subaybay, ang iyong pagpapala at pakikisama, patuloy nilang maging karanasan sa kanilang mga pagpapamilya, sa kanilang paghahanap buhay, at gayon din sa kanilang pagmimisyon. Lahat pong ito ay aming pinasasalamatan, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
4: Amen. Tayo po, mga kaibigan, ay patuloy na maghatid ng pabalita tungkol sa Biblia at pag-asa. At muli po tayo magkasama muli bukas. At na makasama natin si Pastor Nick, ako po si Pastor Jojo, na nag-iwan sa inyo sa oras na ito, sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligayat puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Tayo pong muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga aklat-aralin sa Biblia. Kung naisip pong makakuha, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Isend lamang po ang inyong complete name and address sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At i-share niyo na po itong ating live streaming sa inyong mga kapamilya nang sa gayon ay marami rin po silang matutunan sa araw na ito. Maaari rin po kayo magpadala sa amin ng email sa connect@adventist.ph. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan at salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig sa AWR 89.1 FM. Mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral. Ang ating pong topic sa araw na ito ay courage or fear. At sa pag-aaral po ng salita ng Diyos ay the blind man near Bethsaida. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane para sa bahaging buhay pamilya.
1: Sa araw na ito ay malalaman natin kung ano ang mas malakas sa atin, mga minamahal. Takot ba o lakas ng loob? Kailan tayo natatakot? Sino sa atin ang kailanman ay walang takot, no? Fearless, ano? Very brave, ano po, sa lahat ng pagkakataon. Lahat nga ba ng pagkakataon, no? Siyempre, marami sa atin natatakot mamatay. Totoo po yun, di ba? Kaya nga pupunta tayo sa ospital, nagpapacheck kapag may nararamdaman tayo. Minsan may mga taong ayaw magpacheck up sa doktor, natatakot daw malaman, baka may sakit sila. Ayan, takot sa doktor o takot na magkaroon na malaman na may sakit sila. Ang iba, natatakot na mag-asawa, bakit daw po, baka daw po hindi na nila magawa yung gusto nilang gawin o yung mga karaniwan nilang ginagawa, ano po. So, yun yung kaisipan ng iba, no? At marami pa sa atin ang may iba't iba pang mga kinatatakutan. Ang malungkot ay yung kinatatakutan natin ay bunga ng ating mga maling desisyon o kaya ay bunga ng ating maling ginawa. Ano po, yun po yung talagang dapat nating katakutan, ano? Pero sa lahat ng pagkakataon na nauuna yung takot natin, lalo sa mga mabuting bagay, ano ang atin pong napapala? Sabi ng isang quote, fear is a false evidence appearing real. Ano? Ulitin ko po, fear is a false evidence appearing real. Parang totoo, ano po? Hindi naman totoong ebidensya, pero parang totoo, ano po? According to Jan Mason, fear wants you to run from something that isn't after you. Hindi ka naman hinahabol, pero parang nakikipaghabulan ka. Takot na takot ka, ano po. Sabi naman ni William White, I am not afraid of tomorrow. No, wala daw. Hindi daw siya natatakot sa bukas. For I have seen yesterday and I love today. Wow, talagang laking bagay yung love, ano? Kapag mahal mo, na masaya ka sa nangyayari sa iyo, wala kang katatakutan. Ano po, lalo na kung nandyan ang Diyos sa tabi mo at lagi mong naisa sa isip na may panukala ang Diyos para sa akin. Binigyan niya ako ng kakayahan. May magagawa ako sa tulong at biyaya ng Diyos. Sa dami ng ating kinatatakutan, mga alalahanin, ano po, napipigilan tayo na gawin ang maraming bagay. Ito daw po ay parang rocking chair. Gumagalaw nga tayo pero wala tayong nararating, ano, kung mayroon tayong takot lagi. Ang iba pa, dahil sa sobrang takot o kahit yung sobrang pag-alala, ay nagiging dahilan yun na sila'y lalong nagkakasakit. Ang iba namamatay pa din sa sobrang takot nga o sa sobrang pag-aalala. Ito po isa sa magandang quote. Ang sabi niya nun, worry ends where faith begins. So kung gusto nating tumigil, mawala, mapawi o mapaglabanan ang mga alalahanin natin, ang takot natin, faith should be there. Dapat buhay ang pananampalataya natin o yung pagtitiwala sa Diyos. Yung ating spirit na positive, no? I can do it. God will enable me to do it. Dahil walang mabuting maidudulot sa atin kung laging mapupuno tayo ng takot at pag-aalala. May takot ka nga, ano naman ang gagawin mo dahil sa takot na yon? Sabi po sa Biblia, sa Psalm 27:1, "The Lord is the strength of my life, whom then shall I be afraid?" Anong aking katatakutan kung ang lakas ng aking buhay ay ang Panginoon? Sabi sa Mark 5:26, "Be not afraid, only believe." So, kung natatakot tayong gawin ng isang mabuting bagay, sabihin ang tama makakatulong sa pag-sasaayos ng ating pamilya, ng ating pag-uugali ng ating anak, ng ating asawa, ng ating katrabaho, no, yung mga pamamaraan nating mga mali. Be not afraid. Ang sabing ganon, only believe. Manampalataya ka lang. Maniwala ka lang sa Diyos. Trust God to give you strength to do what He purposes you to do. Kung yan ay tinuturo ng Diyos na gawin mo, huwag kang matakot. No, ang promise ng Panginoon, ang dami nito sa Bible. Ang sabing ganon, be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. God goes with us, so we have nothing to be afraid of. At kung natatakot tayo, make God as our shield. Depend on Him. Seek Him and He shall be found. Ang sabing ganon ay sa Deuteronomy 31:6 po yun. Sa Joshua 1:9, ang sabi naman, be strong and have good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Saan ka man pumunta, napakagandang pabatid po ng Panginoon na hindi lang para kay Joshua, kundi para sa inyo at para sa akin sa kanyang panahon, sa ating panahon. Ay napakahalagang panghawakan natin yun. Be strong, maging matatag, maging matapang, na puno ng lakas ng loob. Bakit po? Kung tama ang ating gagawin, kung yan ay magiging pagpapala, magiging sa ikabubuti, at magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, ay anong magpapapigil sa atin para gawin yun? So, yun po, kung tayo ay matatakutin, kung tayo maraming mga alalahanin sa buhay, alalahanin din natin yung promise ng Diyos. I will be with you wherever you go. Do not be dismayed. Do not be discouraged. Be strong, of good courage. Alam natin na simula ng piliin ng tao na magkasala, ito po yung pumasok na yung mga maraming takot at alalahanin dahil puno ng kasamaan ang sanlibutan na ating tinitirhan. Totoong nakakatakot ang panahon. Subalit, kailanman, kasama natin ang Diyos, hindi niya tayo iniiwan. Hindi mawawala ang karamdaman habang narito tayo sa lupa. Ang kamatayan, nandyan pa rin. Ang kasamaan, ang iba't ibang panganib sa paligid natin. Kung mananatili tayong natatakot, no, wala tayong ginagawa sa takot na mayroon tayo, ito ay magpapalayo sa atin sa dapat sanang natahak nating mga landas. Ang sabing ganun, if our minds are filled with the assurance of God to be courageous and strong, there will be no more space for fear. Mawawala yung takot sa isip natin kung mapupuno ito ng pangako ng Panginoon that He will be with us. Let's face our fear, not in our strength alone, but in the strength of God. Feed our faith, no? Keep connected to God in prayer and in the study of His Word. Makikita natin ang doubts and fears and mawawala. Yan ay mapapaglabanan natin. If God is with us, who can be against us? Take courage, have faith in God. Huwag tayong matakot. The Lord is with us wherever we go. Maging matapang nawa tayong harapin ng bawat araw, matapang dahil may Diyos na kasama tayo. Magandang araw po sa inyong lahat.
0: Maraming maraming salamat po, Ma'am Jane. Mga kaibigan, ngayon po na naglililindol, hindi po natin alam kung kailan po tatama

0: 7 o di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, search lamang po ang Adventist World Radio Manila at ishare nyo na po itong ating live streaming sa inyong mga kapamilya nang sa gayon ay mas marami pa pong pagpalain sa mga mensahe na ating mapapakinggan sa araw na ito. Maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong topic ay The Blind Man Near Bethsaida. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Ner.
1: Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pag-aaral ng Biblia dito sa Tinig ng Pag-asa. Kami po ay nagagalak na muli namin kayong makasama. Ang ating seryeng ipinagpapatuloy ay Encounters with Jesus, mga kwento ng mga taong nakatagpo ng ating Panginoong Heso Kristo nang siya ay narito sa lupa. At ang ating kwento ay matatagpuan ngayon sa Marcos, Kabanatang 8, Talatang 22 hanggang 28. Isang lalaking bulag sa Bethsaida. Dumating sila sa Bethsaida at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag at ipinakiusap sa kanyang hipuin siya. Hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon. Nang maduraan ang kanyang mga mata at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya, kanyang tinanong siya, "May nakikita ka bang anuman?" Tumingala ang lalaki at nagsabi, "Nakakakita ako ng mga tao na para mga punong kahoy na naglalakad." Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay, siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng mga bagay na maliwanag. Mayroon lamang isang himala sa buong Biblia kung saan si Jesus ay gumawa sa dalawang yugto. Ito ay ang pagpapagaling sa lalaking bulag na ito dito sa Bethsaida. Sino ang nagdala sa lalaking bulag? Sa talatang 22, dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag at ipinakiusap sa kanyang hipuin siya. Dito ay hindi binabanggit kung sino ang nagdala sa kanya. Maaring kamag-anak o kaibigan, ngunit iisa ang ating tiyak. Sila ay mga taong nagmamalasakit sa lalaking ito. Ang lalaking bulag ay hindi lumapit kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang sarili. Hindi siya pumunta kay Jesus na mag-isa. Ang kanyang mga kaibigan ay nakita ang kanyang pangangailangan at siya ay dinala nila kay Jesus. Maaring hindi ganoon kalaki ang pananampalataya ng bulag kay Jesus, ngunit ang kanyang mga kaibigan o kamag-anak ay mayroong malaking pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sila ay naniniwalang kayang pagalingin ni Jesus ang kanyang pagiging bulag. Sa anong paraan sila humingi ng tulong kay Jesus? Ano ang nais nilang gawin ni Jesus? Sa talatang 22, ipinakiusap sa kanyang hipuin siya. Sa Bagong Tipan ay mayroong halos 25 magkakaibang mga himala ng pagpapagaling na isinagawa ng ating Panginoong Jesus. Sobra sa kalahati nito ay isang kamag-anak o isang kaibigan ang nagdala para sa kagalingan. Maraming mga tao ang hindi lalapit sa Panginoong Jesus malibang dalhin ng isang may pananampalataya sa Kanya. Ang ating tungkulin bilang mananampalataya ay ipakilala si Jesus sa kanila. I-introduce natin sa ating Panginoong Jesus ang ating asawa, anak, kaibigan o sino man na ating kakilala na wala pa sa pananampalataya. Ipinakiusap ng mga kaibigan ng lalaking bulag na hipuin siya ni Jesus. Maaari nating idalangin na hipuin din ng ating Panginoong Jesus ang buhay, ang kalooban, ang isip ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala, hindi lamang pisikal na kagalingan o karamdaman ang pagagalingin ng ating Panginoong Jesus, kundi ang spiritual na kabuhayan ng ating mga mahal sa buhay. Ano ang unang ginawa ni Jesus? Anong bagay ang maaari nating matutunan mula rito? Sa talatang 23, at hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bulag at inilabas niya sa nayon. Kailangan natin, kaibigan, ang pag-akay ng ating Panginoong Jesus sa bawat hakbang ng ating pagbabago. hindi natin kayang baguhin ang ating

0: mga sarili, hindi natin magagawang magpatuloy sa pagbabago maliban na ang ating Panginoong Hesus ay kasama natin at ang Banal na Espiritu ay gumagawa sa ating mga buhay. Ang pinakamabuting bagay sa ating buhay bilang mananampalataya ay nagaganap kapag tayo ay kasama ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo ay hawak niya sa ating mga kamay, dinala siya sa labas ng nayon. Inilabas ng ating Panginoong Hesus sa dating mundo na madilim upang dalhin sa liwanag, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ang liwanag ng sanlibutan. Sangayon sa Juan, Kabanatang 8, Talatang 12, muling nagsalita sa kanila si Hesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Kaibigan, ang sinumang nakay Hesus ay hindi mananatiling bulag sa katotohanan. Siya ay magpapasya na humakbang sa liwanag ng salita ng ating Panginoong Hesus. Ano ang karaniwang nagiging dahilan ng spiritual blindness? Mayroong ilang mga halimbawa sa Biblia. Ang una, ang mga tao ay binubulag ng pagiging materialismo, blinded by materialism. Sa mga bilang, ito ay sa Lumang Tipan, Kabanatang 22, Talatang 31, ay mayroong isang pangyayari. At ganito ang sinasabi ng talata. Nang magkagayoy, iminulat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam, at kanyang nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, hawak ang kanyang tabak, at kanyang inuyukod ang kanyang ulo at nagpatira pa. Si Balaam ay propeta ng Diyos. Bago iminulat ng Panginoon ang kanyang mga mata, ay tumanggap siya ng suhol upang sumpain ang bayan ng Diyos. Kahit maliwanag na sinabihan siya at binigyang babala ng ating Panginoong Diyos laban sa pakikitungo sa mga kinatawan ng hari ng Moabita na si Balak, hindi niya matanggap na mawawala ang mahalagang regalo at perang suhol sa kanya. Kaya siya ay nagpatuloy. Masyado siyang binulag ng kanyang pagkagahaman sa mga material na bagay. At tayo ay hindi rin ligtas sa ganyang karanasan sa ating paghahanap ng mga material na kayamanan o kaginhawahan sa mundong ito. Subalit ang Diyos sa kanyang biyaya ay ibinabalik ang ating spiritual na paningin. Pangalawa, blinded by fear. Binubulag tayo ng ating labis na pag-aalala at pagkatakot. Ang isang halimbawa nito ay si Gehazi na lingkod ni Eliseo sa ikalawang mga hari, Kabanatang 6, Talatang 17. Si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, "Idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na buksan mo ang kanyang mga mata upang siya ay makakita." At binuksan ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya ay nakakita. Ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karuwahin ng apoy sa palibot ni Eliseo. Ang kwento ay nagalit kay Eliseo ang hari ng Syria dahil sa mga bigong pagtatangka na lusubin ang Israel. Kaya ngayon ay nagpadala siya ng mga kawal upang hanapin si Eliseo buhay o patay. Natunto nila ang kanyang tirahan sa bayan ng Dothan. Nang gabi ay dumating ang mga mersenaryo at pinalibutan ang kanilang lugar at handang dakpin si Eliseo. Kinaumagahan, maagang maaga, ay nagising si Gehazi na lingkod ni Eliseo at nang makita niya ang maraming mga kawal na nakapalibot sa kanila ay labis siyang natakot. Si Gehazi ba ay bulag? Hindi, siya ay nakakakita. Ngunit sa pisikal lamang at ang kanyang paningin ay binulag ng labis na pagkatakot. Kaya sinabi ni Eliseo sa ikalawang hari, Kabanatang 6, Talatang 16, "Huwag kang matakot sapagkat ang mga kasama natin ay higit kaysa mga kasama nila." Ngunit hindi iyon sapat. Naramdaman ni Eliseo na ang kanyang lingkod ay magagapi ng sobrang pagkatakot. Si Eliseo ay nanalangin na pagalingin ang spiritual blindness ni Gehazi. Kaagad, ang nanginginig na si Gehazi ay nakita ang mga karo ng apoy at ang mga kabayo higit na mas marami sa mga kaaway. Kung tayo, kaibigan, ay ginagapos o binubulag ng labis na takot sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay na ito, maaari tayong manalangin sa ating Panginoong Diyos. Bubuksan niya ang ating mga paningin. Pangatlo, blinded by hopelessness. Binubulag tayo ng kawalan ng pag-asa. Sa Lucas, Kabanatang 24, Talatang 31 at 32, ganito ang nakasulat. Nabuksan ang kanilang mga mata. Siya'y nakilala nila at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. Sinabi nila sa isa't isa, hindi ba nag-aalab ang ating puso sa loob natin habang tayo'y kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan? Dalawa sa mga alagad ng ating Panginoong Yesus ay labis na nawalan ng pag-asa nang ang ating Panginoong Yesus ay mamatay doon sa krus. Kaya iniwan nila ang pabalita at ang iglesia. Nasa likuran nila ang Jerusalem. Sila ay tumalikod pauwi ng kanilang tahanan sa Emmaus. Sa daan, si Jesus ay sumabay sa kanilang paglalakad at sinikap na sila ay aliwin. Umaasang ang kanyang mga turo ay magiging dahilan upang makilala ng dalawang alagad na siya si Jesus, ngunit sila ay masyadong binulag ng kawalan ng pag-asa. Nakarating sila sa kanilang tahanan, si Jesus ay nanatiling kasama nila. At nang si Jesus ay manalangin sa pagkain at pinagputol-putol ang tinapay, may kakaibang nangyari. Nakilala nila ang nabuhay na tagapagligtas at ang kanilang spiritual blindness ay gumaling. Nakita nila ang muling nabuhay na Kristo. Ang kawalan ng pag-asa ay naglalaho sa liwanag ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. May mga panahon sa ating buhay na tayo ay napapalibutan ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa. At tayo ay binubulag ng mga bagay na ito. Ngunit huwag nating kalilimutan ang huling pangako na sinabi ng ating Panginoong Yesus sa mga alagad bago siya umakyat sa langit. Sa Mateo Kabanatang 28, Talatang 20, at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay malapit sa atin. Ano ang isang spiritual na lunas sa spiritual na pagkabulag? Sang-ayon sa Apokalipsis, Kabanatang 3, Talatang 18, sabi ng ating Panginoong Yesus, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Saan natin makukuha ang pampahid upang mawala ang ating mga spiritual blindness? Sa ating Panginoong Hesukristo. Lumapit tayo sa Kanya, ibibigay Niya ang pampahid sa ating mga mata upang tayo ay makakita. Spiritual insight mula sa Kanyang mga salita. Balikan natin ang kwento ng lalaking bulag sa Bethsaida. Ano ang naging sagot ng bulag na lalaki nang tanungin siya ni Jesus kung ano ang kanyang nakita matapos niya itong hawakan? Sa talatang 28, ang sabi ng lalaki, nakakita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad. Ang kanyang paningin ay malabo pa. Ito ay maaaring sa espiritual na aspeto din ng ating mga buhay. Katulad ng bulag na lalaki ay hindi pa natin lubos na nauunawaan ang mga kaparaanan ng ating Panginoong Diyos. At ang kanyang pagtubos, hindi natin nauunawaan ang mga paraan upang tayo ay lubos na magpasakop sa Kanya at pabanalin ng Kanyang biyaya. Ano ang nangyari sa lalaki pagkatapos na hawakan siya ni Jesus sa pangalawang pagkakataon? Sa talatang 25, ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay, siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng bagay na maliwanag. Kaibigan, sa pangalawang pagkakataon, ang lalaki ay malinaw na nakakita. Siya ay lubusang gumaling. Habang tayo ay lumalapit sa ating Panginoong Jesus, mas magiging malinaw sa atin ang mga spiritual na bagay. Ang bulag na lalaki ay hinipo ng ating Panginoong Jesus. Tinulungan niya, hindi lamang upang makakitang muli, kundi upang makatawid mula sa kawalan ng paniniwala hanggang sa lubos na pagtitiwala. Kaibigan, hilingin natin sa ating Panginoong Jesus na katulad ng bulag na lalaki sa Bethsaida, idalangin natin na buksan ng ating Panginoong Diyos ang ating mga espiritual na paningin. Magkaroon tayo ng pag-asa at matibay na pananampalataya sa Kanya.
1: Maraming salamat po, Pastor Ner. Sana po ay marami tayong natutunan at pinagpala po tayo sa ating kwentong narinig. Ang kwento po ng blind man near Bethsaida ay nagtuturo po sa atin ng pananampalataya ay isang proseso. Minsan po dumarating ang kagalingan at kaliwanagan ng dahan-dahan, ngunit sigurado po itong darating sa tamang panahon ng Diyos. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim pa na pagkakaintindi sa ating paksa ngayong araw, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Isend lamang po ang inyong mga katanungan sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook page and YouTube channel, search lamang po ang Adventist World Radio Manila at magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat pong muli mga kaibigan sa inyong patuloy na pag-tune in sa ating programa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang mga salita sa Isaiah 59:1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Ludalas Reyes Imperial. Bukas mong muli.

Kumusta kaibigan? Welcome sa ating pag-aaral. Actually, sa itong series kung saan ating pag-uusapan itong ating topic, which is God, I have questions. Ito yung madalas nating sabihin sa ating mga kaibigan, sa ating mga pastor, o someone na kakilala natin na komportable tayo mag-share ng mga doubts, mga questions natin, mga challenges natin sa ating relasyon sa Kanya, sa ating Panginoon. Pero sa atin pong pag-aaral, inaanyayahan ko pong bawat isa sa atin. Tulad po ng pag-aanyaya ng Biblia, na tayo po'y magtanong sa Diyos. Magtanong dahil tayo po ay maraming tanong, tayo po ay honest sa Kanya, at alam natin na meron siyang mga sagot. Kaya po sa mga pagsusunod po natin mga aral, atin pong malalaman, hindi lamang po yung mga intelektual na mga sagot sa ating mga tanong, kundi ito rin po yung mga relational na experience kasama ng isang person. At yung person po na ating makikilala at ang sagot sa ating mga tanong ay walang iba kundi si Kristo. Yan po yung goal ng ating pag-aaral. Kaya po tayo po ay may ganitong topic na God, I have questions. Dahil alam natin na kahit too big at masyadong hindi natin matarok ang sagot madalas sa ating mga tanong, sapat na ang presensya ni Kristo para po maging sagot sa pang-araw-araw nating mga tanong. Kaya po sa una po nating tanong na ating ibibigay sa Panginoon, na alam naman nating makikita natin ang sagot sa Biblia. Ang ating tanong, God, what's your deal? Panginoon, ano ba talaga ang gusto mo? Sino ka ba? Pwede po bang makilala namin kayo? Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yun, gusto ko lamang po kayong tanungin. Good news kaya na meron tayong Diyos? Bago po natin sagutin, pag-isipan muna natin. Good news ba na merong Diyos? Kasi marami tayong nagsasabi na walang Diyos o hindi ko alam kung may Diyos, wala akong pake at merong Diyos. Pero kailangan talaga natin sagutin to. If ever meron, magandang balita kaya siya. Pero alam niyo po, kung ako po itatanongin niyo, ang sasabihin ko ay depende sa Diyos na pinag-uusapan. Kasi merong isang klase ng Diyos na nagsasabi na kapag ganitong ginawa mo, ikaw ay paparusahan ng matindi. Kapag ganitong klaseng Diyos, may iba-iba naman na interpretasyon ng ibang relihiyon patungkol sa ganitong Diyos. Pero sa pag-uusapan po natin ngayon, gusto ko po kayong ipakilala. At gusto po nating mas detalyado na makita anong klase ba ng Diyos ang tinuturo sa Biblia. Kasi po, dito po natin malalaman sa ating po pag-aaral kung tunay na ito po siya po isang mabuting balita para sa atin. Kaya po, bago po yun, gusto ko lamang po ilahad sa atin kung ano po yung itsura ng Diyos na atin po makikita sa Biblia. At ito rin po yung itsura ng Diyos na atin pong pag-uusapan sa mga susunod po nating pag-uusap. Ano ba klase ng Diyos ang ating pag-uusapan? Unahin po natin na sa punto na ang Diyos ay God is not a theory. Pag sabing God is not a theory, hindi lang po siya isang argumento na pwede po nating mag-agree o mag-disagree. Siya po isang persona. Siya po hindi lang po isang argumento o isang intellectual na exercise. Siya po ay isang individual na makikilala natin at kilala tayo. Malinaw po yun. At sunod po dito, hindi po ang Diyos ay ang universe. Hindi po siya yung sansinuko. Bakit? Kasi marami nagsasabi na hilingin ko na lang sa universe, ang universe ang nagset sa akin dito. Magandang pakinggan mga kapatid, pero hindi po ito ang Diyos ng Biblia. Bakit? Ang Diyos po ng Biblia ay hindi po yung universe. Siya po ang gumawa ng universe. Outside po siya sa universe, but at the same time, very much involved. At sunod po, God is not religion. Bakit? Kasi po ang relihiyon, maganda ito kung ito po sumesentro sa Panginoon, tumuturo sa atin kung paano natin makikilala ang Diyos. Pero hindi po Diyos ang relihiyon. At sunod po dito, God is not petty and insecure. Pag sabi na natin petty and insecure, hindi po siya yung immature kung paano tayo mag-isip. Kung paano siya makarelate sa bawat relasyon, sa bawat tao, hindi po siya tulad ng tao na insecure and immature. At higit sa lahat, hindi po siya KJ. Ang Diyos, hindi po siya killjoy. Yan po yung ating pag-uusapan sa mga susunod. Bakit hindi po siya killjoy? Dahil siya po ang source of joy. Siya po yung source ng kaligayahan na nating lahat, nating mga tao. And higit sa lahat, God is not distant or indifferent. Hindi po siya malayo at hindi po siya yung walang paki sa atin. Sa ating po pag-aaral ngayon, ating makikilala,
ang Diyos na malapit at ang Diyos na nagki-care. Kaya po, atin pong tatanungin, bukod sa sino ba ang Diyos, hindi po natin masasagot itong ano ba ang Diyos. Bakit? Kasi wala pong sagot dito. hindi po kaya ng utak natin na i-translate sa ating lingwahe ano ba talaga ang Diyos. At di po kaya ng utak natin mataro kung ano ba talaga ang Diyos. Kaya atin tatanungin, sino ba ang Diyos? Anong klaseng Diyos siya ayon sa Biblia? At yung pong sagot na yun, makikita ho natin sa pinakamagandang description sa Bible patungkol sa kung sino ba ang Diyos. Ang sabi po sa 1 John 4:8, "He who does not love does not know God, for God is love." Ang Diyos ay pag-ibig. Ito po yung gusto ko pong maintindihan at maunawaan at sa ulo po natin sa mga susunod po natin pag-aaral. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi lang po siya umiibig, hindi lang po siya mapagmahal, hindi lang po siya caring, siya po mismo ay pag-ibig. Ano ibig sabihin nun? Bawat ginagawa niya, kung sino talaga siya, ay ayon sa pag-ibig. Siya ang whole definition of love. Bago pa man siya maging makapangyarihan, siya po ay pag-ibig na. Kaya po, tatanungin po natin, ibig sabihin, ano ba yung pag-ibig? Para mas makilala natin ang Diyos, atin po munang alamin, ano ba yung pag-ibig? Sa ating pong definition, ito po yung sabi, love, by definition, is a selfless, intentional act of putting others' needs and well-being before your own because it is rooted in care, compassion, and commitment. Mga kapatid, ang pag-ibig, hindi lang po yan feeling kapag nakita ka ng magandang tao na gusto mong mapakasalan. Hindi lang po ito yung pag-ibig. Hindi lang po yung pag-ibig yung pagmamahal mo sa parents mo. Ang pag-ibig po ay much more and deeper than emotion. Sabi ho dito, isa po itong prinsipyo. Ito po ay isang intentional, sinasadyang at paggawa. Ano yung ginagawa niya? Inuuna muna ang kabutihan ng iba bago ang sarili. Bakit? Kasi mahal mo siya. Kasi nagkikare ka sa kanya. At higit sa lahat, dahil committed ka dun sa subject or object of love na iyong binibigay. Ito po yung pag-ibig. Kaya po, ito pong klase ng pag-ibig na ito, sabi po dito, love is relational by nature. Pag sabing relational, kailangan may nagbibigay, meron ding nag-receive. It cannot exist in isolation. Ang pag-ibig po, hindi po yan mag-exist kapag mag-isa ka lang. Kaya po, pag sinabi natin God is love, hindi lang po tayo tumutukoy sa isang individual na nagmamahal. Kasi kailangan nating isipin, bago pa man siya may mahalin na anghel, bago man pa man siya may mahalin na mundo, sino ba iniibig niya? Kung siya talaga ay pag-ibig, siya ay Diyos na pag-ibig. There must be someone whom God is loving and God is loved by. So sino yun? Meron dapat siyang kasama niyang eternal na minamahal at nagmamahal sa kanya. Bakit? Kasi love cannot exist alone. God, love cannot exist in isolation. Kaya po ang Biblia, pinapresenta po ang Diyos bilang isang Trinity. Ba, ano yung Trinity? Alam, siguro narinig na ho natin ito. Ang Trinity ho, syempre ito po yung turo ho ng Biblia kung papaano ho dinidescribe ang kadyusan. Isang Diyos, pero tatlo ang kanyang persona. Ama, Anak, Espiritu Santo. At lahat sila, Diyos. Ang Diyos ay isa, pero ang Ama, hindi siya yung Anak. Yung Anak, hindi rin siya yung Banal na Espiritu. At yung Banal na Espiritu, hindi rin siya yung Ama. Tatlong persona, pero iisang Diyos. Hindi po kaya ng utak natin ma-absorb yun. Pero pwede ho natin makita, ano yung pinipicture dito ng Bible? For example, ito po yung mga makikita natin in the beginning. John 17 verse 5, tumutukoy po ng panalangin ni Jesus sa kanyang Ama. "And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was." Anong sinasabi dito ni Jesus? Sinasabi niya dito na siya ay nag-e-exist na. Siya ay kasama na ng Diyos bago pa man magsimula yung mundo. Ginoglorify na nila ang isa't isa. Ano ba pag sabi ginoglorify? Binibigay ang lahat doon sa taong yun.
doon sa individual na yon. And dito sa case ni Jesus at ng Ama, nagmamahalan na sila bago pa man likhain ng mundo. E bakit? Kasi God is love. Minamahal ng Ama ang anak, anak ang Ama, ang Banal na Espiritu, siya ang nagbabind sa pag-ibig dito. Kaya po sabi po sa verse 24 ng John 17, Father, I want this whom you have given me to be with me where I am. Then they can see all the glory you gave me because you loved me even before the world began. Isa po yung nagsasabi sa atin dito na ang Panginoon, nagmamahala na ang kadyusan. So pwede ho nating sabihin, God is a community. God is a family. God is a relationship. Ito pong interpretation ng Biblia sa kung sino ang Diyos ay nagseset apart sa iba't ibang turo patungkol sa Diyos. Ang Diyos ay isang tao o siguro isang individual na malayo na mag-isa sa universe na naghihintay lang ng mamahalin. Kaya gumawa siya ng mga tao. Hindi po ganun ang Diyos ng Bible. Ang Bible ho, sinasabi niya dito na ang Diyos, isang pamilyang nagmamahala na simula pa ng simula. At dahil umaapaw ang pag-ibig nila ng anak, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, umapaw ang pag-ibig nila. Kaya sila gumawa ng creation. Kaya po sila lumikha ng objects of love. Kaya ito pong pag-ibig, syempre, ang pag-ibig, gumagawa yan. At bakit ho ba nagde-decide ang mag-asawa na magkaroon ng anak? Bakit? Kasi mahal nila ang isa't isa at gusto nilang i-share ito sa someone na pagbubuhusan nila ng pagmamahalan. At alam natin, yun yung mga anak natin, di ho ba? Ganun din ang dahilan kung bakit lumikha ang Diyos. Love creates. Kaya po sabi sa Genesis 1 verse 1 and 3, involved ang kadiyosan dito. Involved po ang Trinity dito. In the beginning, God, ang Ama, created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters. And the Spirit of God, ang Banal na Espiritu, was hovering over the surface of the waters. Actually, yung ginagawa po ng Banal na Espiritu rito, isa po siyang language sa Hebrew kung saan pinapakita din na isa siyang ibon na nagbabantay sa kanyang pugad, na hinihintay na mag-hatch yung kanyang mga inakay. Ganun po yung language dito, yung sa word na hovering. Kumbaga, tinetake care, binabantayan, na-excite itong Holy Spirit na makita, magawa, makumpleto ang creation. And sabi niya, then God said, let there be light, and there was light. Ang active na gumagawa po sa creation, ayon po sa Biblia, si Jesus, because He is the Word of God. In Him was created all things, patungkol kay Kristo. So kung makikita ho natin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo involved sa paggawa ng creation. At bakit po sila nag-involve sa gawa ng creation? Dahil mahal nila ang isa't isa, they can't wait na ibuhos itong pagmamahal na ito sa mga nilalang nila. Kaya sabi nila sa Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image after our likeness. Bakit us? Nag-uusap-usap ang kadiyosan. Na sinasabi nila, i-model natin ang pagmamahal natin sa isang pagkatao, sa isang sasangkatauhan na magmo-model ng ating pag-ibig. Dahil ito, sila ay created sa ating wangis. Kaya po nung nilikha ang mundo, alam niyo po, ang pinakamalakas na puwersang nagbabind sa atin ay pag-ibig. Bakit? Kasi nilikha tayo ayon sa pag-ibig. Ito po yung sinabi ng theologian na si Millard Erickson. Sabi niya dito, if reality is fundamentally physical, then the primary force binding it together is electromagnetic. If, however, reality is fundamentally social, then the most powerful constituting force is that which binds persons together, namely, love. Mga kapatid, ganito po ang klase ng Diyos na pinipresenta sa Bible. Ang mundo ho natin ay hindi nilikha lang ng merong material na mga bagay, though importante ho yun, at ito na may totoo. Pero more than the material world, may mas malakas na puwersa kaysa sa electromagnetic. Ano po yun? Yun po yung fabric kung paano ginawa yung sanlibutan natin. At yun po yung pag-ibig. Bakit? Kasi ang lumikha ng mundo natin ay ang pag-ibig. Kaya po, ang mundo natin, the world therefore was created by love, in love,
and for love. Ang Diyos na lumikha ng mundo natin, ginawa po ito dahil sa pag-ibig. Sa pag-ibig at para sa pag-ibig. Kaya po kapag gumawa tayo ng isang bagay na hindi po kaibig-ibig, bakit may balik sa atin yun? Na hindi maganda. Kasi po ang atin pong fabric ng mundo natin, ginawa po ito ng pag-ibig at para sa pag-ibig. Pero alam natin sa panahon natin ngayon, hindi ganito ka-ideal ang mundo natin. Hindi ganito kasimple. Bakit? Kasi alam po natin, pumasok ang kasalanan. Nung pumasok ko ang kasalanan, nag-iba itong disenyo po na ito. Hindi dahil ito po ay mahina, pero dahil po hinayaan na makapasok ng sa sanlibutan itong kasalanan. At dahil po sa pagpasok ng kasalanan, ang pag-ibig na paras ibigay sa iba, na-twist po ang puso ng bawat isa. At higit sa lahat, tayo po ay nahiwalay sa Diyos, nahiwalay sa isa't isa. So paano po nag-respond ang Diyos dito po sa kasalanan na sumira sa kanyang creation? Alam niyo po, ang Trinity, ang Kadiyosan, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo, gumawa po ng paraan para iligtas ang sanlibutan. Actively, silang gumagawa ng paraan para iligtas ang sanlibutan, para mabalik sa original, ma-restore ang nasirang mundo dahil sa kasalanan. At alam niyo po, sa sobrang pagmamahal ng Diyos at ng Kadiyosan sa sanlibutan, for the first time in eternity, nahiwalay po ang isa sa kanila. Sino yun? Walang iba kundi ang Anak, si Jesus. Dahil sa pag-ibig ng isa sa sanlibutan, pinadala siya ng Ama at siya po'y nag-volunteer para sabihin, ako, ibubuwis ko ang buhay ko. Ibibigay ko ang buhay ko para maibalik sa atin ang nawalang sangkatauhan, ang nawalang mundong ito. Kaya po sabi po sa John 3:16, that love sacrifices, for this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Ganito po ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi po yan mababaw. Hindi po yan base sa emosyon. Ito po yung base sa intentional na prinsipyo at pagpili na dahil mahal ko ang sanlibutang ito, ibibigay ko ang lahat, kahit ang aking kaisa-isang anak. At yung anak naman nagsasabi, ibibigay ko ang lahat, kahit ang aking buhay, para lang makasama ka, para lang maibalik ka sa akin. Kaya po, tatanungin ko po ulit kayo, kung ang Diyos, tumutukoy po sa Diyos ng Biblia, kung ang Diyos ng Biblia ay totoo, sa tingin niyo po ba good news ito? Kung ang Diyos ng Biblia nagbigay ng lahat, kahit ng kanyang buhay, maligtas ka lamang. Ito po'y totoo. Siya po ba'y mabuting balita? Alam ko po ang sagot niyo. At alam ko po ang katulad tayo ng sagot. Yes. Ito po ang klase ng Diyos na sinasamba natin. Ito po ang klase ng Diyos na nagliligtas sa atin. Kaya po, sabi po ni Augustine of Hippo, to fall in love with God is the greatest romance. To seek Him, the greatest adventure. To find Him, the greatest human achievement. Yan po yung ating goal sa ating po pag-aaral sa mga susunod na gabi. Na hindi lamang po natin malaman ang sagot sa ating mga tanong. At kahit man po, hindi masagot ang ating lahat-lahat na mga tanong sa buhay, makilala lang natin siya. Ito po ang pinaka-hinahanap-hanap ng puso natin. At sana po ito po yung ating maging panalangin. Ito po ang ating maging experience sa mga susunod na pag-aaral na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami na merong Diyos na nagmamahal sa amin. Hindi lang po nagmamahal sa amin, pero binigay ang kanyang buhay para sa amin. Alam ko po, Panginoon, na marami kami mga tanong. At alam niyo rin po ito. At alam namin na kayo lang po makasagot nito. Pero salamat po na si Kristo sa kanyang pag-ibig, ito na mismo ang sagot sa aming mga tanong. Salamat sa mga kaibigan ko na nanood. Salamat sa mga kaibigan ko nagtatanong. Nawa po kami po'y patuloy na lumago sa pag-ibig sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. At nawa po, sana po'y makasama ko po ulit kayo sa susunod po nating pag-aaral. Ngayon po, ating po pakinggan
ang mensahe ng awit na ito.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice, di ba? Sa ibang iglesia? Mayroon mga sinasamba na rebulto, mga ganun. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba? Nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, paano tayo mabubuhay nito? O, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos, message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman, may AWR pala. At doon ako na-tune in sa radio, sa sasakyan. At doon maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aral tungkol sa mga sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan. At mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: It was around noon when Peter went up to the roof to pray. It was here that Peter had a vision about a large sheet containing a mix of unclean animals, representing God's affirmation of the diversity of peoples in the growing church.
4: We had heard that Peter was staying at the house of Simon the Tanner and were instructed by Cornelius the centurion to go out and find him.
3: While Peter was still thinking about the vision, the Holy Spirit told him to go downstairs because 3 men were looking for him. Peter went down and told the men that he was the one they were looking for.
4: We then told Peter that Cornelius the centurion had been told by an angel that Peter would come and see him at his house. So, unbeknown to Peter, Cornelius was already expecting his visit to Caesarea.
3: What happened here was quite unusual. Just the

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: to the Peelers of Faith.
1: Welcome po muli sa ating panibagong episode ng ating Peelers of Faith series. Tayo ngayon po ay nasa ikatlong episode at marami po tayong napag-aralan na meron pong kinalaman sa banal na kasulatan. Ngayon po, ang ating pag-aaralan po ay meron pong kinalaman sa prinsipyo ng pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. So, bigyan po natin ang pagkakataon ng ating mga co-host na bumati para sa bawat isa sa atin.
2: Magandang buhay mga ka-Peelers. Welcome back po muli dito sa ating panibagong episode kung saan ay atin ang tatalakayin ngayon. O ano ba ang mga prinsipyo na dapat meron tayo upang para basahin itong Biblia? At kung ikaw ay nais mong malaman ang mga prinsipyo, akin kang inaanyayahan na tumutok sa ating episode ngayon.
3: Ayan, isang pagpapala na makasama kayong muli sa ating gagawing pag-aaral at nawa dito sa ating topic sa araw na ito ay kayo po ay mabless sapagkat matututo tayo kung paano himayin, pag-aralan at unawain ang banal na kasulatan.
1: Okay, alam nyo mga pastors, marami po akong naririnig na mga kaisipan tungkol sa pagbabasa ng banal na kasulatan sa panahon natin ngayon.
2: Ano yung mga narinig mo?
1: Actually, Pastor? Sabi nilang ganoon, Pastor, kung ako'y gustong makatulog ng mabilis at gusto kong maagang makatulog, babasahin ko lang ang banal na kasulatan, after 5 minutes, tulog na ako. So, may mga ganoong mga sitwasyon na nangyayari ngayon.
2: Okay.
1: At ang iba naman ay nagsasabi, Pastor Melvin, na pag binabasa raw nila yung Biblia nila, parang lalong gumugulo yung isip nila. Meron silang mga portion na banal na kasulatan na hindi maintindihan, lalong-lalo na yung The Book of Revelation.
3: Ayan.
1: Masyado raw pong nakakatakot, masyado raw pong maraming mga kababalaghan na nangyayari. Kaya parang yung ibang mga taga-subaybay natin at ibang nakikinig sa atin, iniisip nila na parang ang hirap unawain ng salita ng Diyos.
2: Yeah.
1: So, sakto yung ating topic ngayon sapagkat ang ating pag-aaralan ay meron pong kinalaman sa mga prinsipyo ng pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Actually, meron tayong 4 na prinsipyo na ating titignan. Ano? So ano po ba yung mga prinsipyo na ito? Ito po yung una ay yung tinatawag na sola scriptura. Ikalawa ay tota scriptura. Ikatlo ay analhoya scriptura. At yung ikaapat po, yung pinaka isa sa importante doon sa 4 na yun ay yung spiritual things are spiritually discerned. So medyo may medyo malalim po yung ating pag-aaralan kaya kinakailangan natin na ipaunawa ito sa ating mga nanonood sa Facebook at saka sa ating social media.
2: Ayan.
1: Okay, so ano kaya yung ibig sabihin ng sola scriptura?
2: Ayan, bago po tayo mag-comment dyan, Pastor Alvinil, no? Gusto ko lamang ding magbigay ng kaunting comment dun sa sinabi mong nakakatakot basahin ng Biblia, lalo na yung Revelation. Actually, no, ako ay chaplain po sa isang university. Na-meet ko po yung isa sa mga estudyante po doon. Born in the Adventist family, lumaki sa church school. Pero nung na-meet ko siya dun sa parking lot, sabi niya sa akin, Pastor, nakakatakot yung Revelation. No? Sabi ko, ano nakakatakot doon? Kasi sabi niya, ang daming mga halimaw doon eh. Mga beast, sabi ko sa kanya. Ano ba ang sabi ng unang chapter? At first verse sa unang chapter, the revelation of Jesus Christ.
3: Amen.
2: Sabi ko, hindi yan tungkol sa mga beast. Hindi tungkol yan sa revelation ni Jesus, no? Na merong, there is a God who is victorious sa kaaway na nandito sa mundong ito. Kaya, tingnan mo yon bilang isang napakagandang prinsipyo ng pagbabasa ng Biblia na ito'y hindi patungkol sa mga halimaw na yan, kundi ito'y patungkol sa buhay at pagtatagumpay ng Panginoong Jesus. Napansin ko sa kanya, sabi niya, babasahin ko na muli itong Revelation kasi hindi naman pala talaga nakakatakot yan eh. Kasi it's all about Jesus. Ngayon, balik tayo dito sa Sola Scriptura. Itong Sola Scriptura, mga kapillars, ito yung sigaw ng Reformation noon na nangyari sa panahon ni Martin Luther doon po sa Germany. No? Itong si Martin Luther, alam naman natin na ito ay monghe, o monk, o pare, di ba? Pastor Melvin.
3: Mm-hmm.
2: Pero ang gusto niya ay itong prinsipyo ng pag binasa mong Biblia, wala dapat traditions, wala dapat yung kung ano pa mang opinion ng ibang mga tao, kundi yung sola scriptura lamang. Bible and Bible alone. Ibig sabihin, kapag binasa mo ang Biblia, huwag mong basihan yung opinion ng ibang tao at kung ano may yung trending ngayon, kundi Bible and Bible alone. Kung ang tanong tungkol sa truth, ang final authority ay dapat yung scripture, no? Parang yung sinabi dun sa Isaiah 8 verse 20. Ano sabi ng pastor Melvin?
3: Sabi ron ay sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng bagay na tungkol dito, tunay na walang umaga sa kanila.
2: Ibig sabihin, dapat ang Biblia ang sukatan ng lahat ng katuruan. It should be the rule of faith, Bible and Bible alone. Para yung constitution ng isang bansa eh. Diba sa ating constitution, maraming debate sa society, maraming pagtatalunan sila, pero pagka ang question ay tungkol sa legality, ang mga abogado babalik sa constitution. Ganon din sa Christianity. Kapag may tanong tungkol sa truth, ay talagang babalik tayo sa Biblia. Bible and Bible alone. Sola Scriptura.
3: Kaya maganda yun, Pastor Roniel, Kaya kung bakit ang unang sigaw nila Martin Luther that time ay Sola Scriptura. Kasi nung panahon nila, ang namamayagpag ng mga katuruan ay nasa tradisyon na ng simbahan. So ibig sabihin, mas authoritative na noon kung ano yung sinasabi at opinion ng simbahan kesa sa kung ano yung nasusulat. Kasi pag tinignan po natin, mga kaibigan, ang pattern po ng Biblia ng ating Panginoong Jesus nung sa New Testament, lagi niya sinasabi, it is written. Sa Old Testament, thus says the Lord, sinabi ng Panginoon. So sa madaling salita, kung bakit sola scriptura, ang gusto po nating bigyang diin, ang atin pong pundasyon, ang ating pag-aaral dapat ay merong basihan sa banal na kasulatan. Yeah. Hindi po pwede na ang magdikta ng turo o yung magbigay sa atin ng paliwanag ay outside sa banal na kasulatan. Hindi po pwedeng galing sa magazine, hindi po pwedeng opinion lamang ng isang pastor, hindi po pwedeng dahil sinabi ng isang pari, kundi sola scriptura, Bible and Bible alone. Yan yung pinakamataas na pamantayan ng otoridad sa pagdating sa pagtuklas ng katotohanan, Pastor.
1: Yes, so napakaganda po ng ating pag-aaral ngayon. Ano? Ibig sabihin, kapag merong turo na itinuturo sa akin ng isang pastor, isang tao, o kung sino man yan, kapag ang kanyang itinuturo ay hindi nakabase at ayon sa banal na kasulatan, ay ang tanong dapat ba natin itong tanggapin? Dapat ba natin itong sundin? Maliwanag po yung sagot. Hindi po natin po pwedeng sundin, lalong-lalo na kung hindi po ito nakasulat sa banal na kasulatan.
2: Okay, kagaya niyan, Pastor Alvinillo, may nagtuturo na darating yata si Jesus ngayong
1: 2027. Oh, 2031. Time setting.
2: Oh, yan yung maganda pakinggan, no? Kasi sa taas na ng diesel ngayon eh. Gusto ko na talagang bumalik si Jesus. Tindi ng tinaas. Maganda pakinggan. Kasi, pero ang tanong, yan ba ay, kaya babalik tayo dun sa Biblia. No? Yan ba ay may basihan sa Bible o opinion lang na
3: ayan
2: tao? So, ang prinsipyo po talaga ng pagbabasa ng Biblia ay yung sola scriptura, Bible and Bible alone.
1: So, paano naman na Pastor Melvin, if ever halimbawa ako ay merong tradisyon, meron akong paniniwala na minana ko sa aking mga magulang, sa aking mga ninuno, na ito po ay hindi nakasulat sa banal na kasulatan, eh, pwede ko bang unahin ito kesa sa tinuturo ng salita ng Diyos?
3: Ayan, maganda yung katanungan na yun, Pastor Ray. Ano? Kasi kung sa ating pong mga manunood, kung titignan natin, ngayon, marami talagang mga tradisyon. Marami talagang mga turo na napasa lamang ng ating mga lolo't lola, mga ninuno at kung ano pa man hanggang sa panahon natin ngayon, na hanggang ngayon ay ina-adapt pa rin ng marami sa atin. Ano po? Pero kung titignan po natin, halimbawa, dito sa aklat ng Mateo chapter 15 at maging sa Mark chapter 7, may makikita tayo na merong laganap na tradisyon nung panahon nila Jesus Christ na kung saan sinaway ito ng ating Panginoon. Okay. Ang sabi po rito, kung titignan po natin sa Matthew chapter 15, verse 3, umpisahan po natin sa verse 1. Ang sabi rito, "Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, 'Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat.'" So, ang argumento nila, bakit yung mga apostol mo, kanilang sinisira yung tradisyon ng mga matatanda. Ano, kumbaga kumakain sila ng tinapay na hindi naguhugas ng kamay. Sabi rito sa verse 3, Jesus replied, "And why do you break the command of God for the sake of your tradition?" So ang punto ni Jesus, bakit nyo naman ngayon sinisira yung kautusan ng Diyos, yung kanyang sinasabi sa pamamagitan ng inyong tradisyon? "For God said," verse 4, "Honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is devoted to God, they are not to honor their father or mother with it. Thus, you nullify the word of God for the sake of your tradition." So, ang punto ni Jesus, kayo nga, sinisira nyo yung kautusan sa pamamagitan ng inyong mga tradisyon. So, hindi dapat ganun. Kasi ang sabi ng Bible, igalang mo ang iyong mga magulang. Yan sabi nila, kung meron kang certain na bagay na gawin, okay na kahit hindi mo igalang. Pero ang sabi ni Jesus, nasisira ang kautusan dahil sa inyong tradisyon. So, ang rule of thumb, mga kaibigan, kapag ang isang tradisyon, hindi naman siya biblical, o kaya ay kinakalaban niya kung ano yung sinasabi ng Biblia, hindi ito dapat tanggapin, mga pastors.
1: Yan. Napakalinaw po yan, no?
2: Tinuturo dun, Pastor Alvin, ni Jesus, no, na scripture, supremacy of the scripture. Talagang mas mataas ang banal na kasulatan kaysa anumang tradisyon. No? Na kahit ngayon nga, nung estudyante ako, may napunta ako sa isang lugar, tapos nakadalaw ako sa isang mananampalataya. Pagpasok ko sa bahay nila, daming bawang na nakasabit. Native na bawang.
1: Masarap lutuin yan.
2: Nakasabit sa bawat sulok. Akala ko binibenta. Sabi ko, magkano po ba yan? Ay, hindi namin binibenta yan. Sabi, ba't ngayon nakasabit mo ng ganyan? Sinasabit namin to kasi pampabait ko ng mga anak ko.
3: Bawang.
1: Bawang ako ang babait.
2: Mababait daw ng kanilang mga anak. Sabi ko ba, kakaiba to ah. Iyon yung tinatawag din na parang spirit Christianity, no? Parang tumaas na, parang tumataas na yung tradisyon kaysa sinasabi ng Biblia. Pero tayo dito, ating sinasabi na scripture, na itong supremacy of the scripture.
1: So parang yung pinag-aralan natin nakarang episode na ang Biblia ay mapapakinabangan unang-una sa pagtuturo, pagsaway, para sa ikaliligtas at ikakaalam ng mga tao. Pero mas minabuti pa ng nadalaw mo na yung bawang ang maging tagapagturo ng mga anak niya. So, ibang klaseng tradisyon yon.
2: Kaya doon, makikita natin na ang tradisyon o ang lahat ng experience ay dapat ay, kumbaga, susukatin talaga sa Biblia, no? Lahat dapat. Kasi yan yung tinuturo ng Bible and Bible alone. Okay.
1: So, napakagandang pag-aaral po niya. So natapos na po tayo sa topic ng sola scriptura o the Bible and Bible alone. Ano naman po itong prinsipyo na pag-aaral ng salita ng Diyos na yung tota scriptura?
2: Ayan. yung tota scriptura, yung tinatawag na the totality of the scripture, no?
4: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, lahat ng mga aklat dito sa Biblia, itong 66 books, no? From Old to New Testament, yan lahat ay kinasihan ng Diyos, inspired by God. Ibig sabihin, kahit yan pa man ay may history o kaya itong kagaya kay Luke na talagang nag-imbestiga siya, no? Nag-interview siya ng mga tao, ay yan ay tinuturing nating inspired. Ibig sabihin, hindi lang yung paborito mo yung verse ang inspired, hindi lang yung Genesis ang inspired, hindi lang yung Exodus, Leviticus, Numbers, kundi lahat ng nandito sa ating Bible, itong 66 books, ito yung inspired lahat. Totality of the scripture.
3: Ayan. So sa madaling salita na ito, mga pastors, from Genesis to Revelation, yung banal na kasulatan, mga kaibigan, ay naibigay sa atin sapagkat lahat po ng authors na nagsulat po niyan ay ginabayan ng banal na espiritu sa pagsulat. Ibig sabihin, wala po sa mga yan yung basta pinili na lang na ito, pwede ito. Itong Genesis, ay itong ano, itong James, wag to kasi parang legalism. Kasi may mga ganyang mga kaisipan. So hindi po ganun. Hindi rin natin po pwedeng sabihin na tayo ngayon, nasa panahon na tayo ng New Testament, huwag na natin gamitin o basahin yung Old Testament. Kasi merong ilang mga grupo na nire-reject nila ang Old Testament dahil ito daw ay lipas na. Hindi na dapat sundin. Ano? At meron namang nagsasabi na New Testament lang talaga yun dapat nating basihan. Pero ito pong totality of scripture ay pinapakita sa atin na dahil ang mensahe ay galing sa Diyos, ang sumulat ay kinasihan ng Diyos, ng banal na espiritu, sa madaling salita, wala tayong dapat na i-reject sa mga yan. Mm. Diba? Ang sabi nga nung verse na pinag-aralan natin last time, last episode sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scriptures are given by inspiration. So, inihinga ng Diyos, God breath, yung binabanggit doon. Sa madaling salita, ang mensahe ay sa Diyos. So, wala po tayong dapat na i-reject. Wala tayong dapat na piliin lamang sa mga aral ng Biblia. Bagkos, lahat ito ay atin po itong dapat na tanggapin, kilalanin at basahin. Kasi ang sabi nga po ng John chapter 17, ang salita ng Diyos ay banal.
4: Banal.
3: Banal ang salita ng Diyos. Hindi mo po pwedeng i-reject dahil lang ayaw mo o meron kang hindi nagustuhan doon sa isang part ng banal na kasulatan, Pastor.
1: Okay, so napakaganda po, no? Kaya nga, pag pinag-aralan natin yung prinsipyo na tota scriptura, papasok din po rito yung pagsunod natin doon sa salita ng Diyos. Kasi sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang gustong magbasa ng Biblia, maraming mga tao ang nagsasaliksik ng Biblia, pero kapag mayroong mga portion na pinapasunod ang Diyos, eh medyo nagdadalawang isip sila, no? At sasabihin nila, ay kasi masarap itong gawin, Pastor eh. Masarap itong tikman eh.
3: Yan.
1: Kaya hindi ko muna susundin yung utos o yung kalooban ng Diyos. So pag sinabing tota scriptura, kapag sinabi ng Panginoon na tayo'y sumampalataya, tayo'y sumamba, ingatan natin yung katawan natin sapagkat ito'y templo ng Diyos, eh dapat pala eh susundin natin ito. Puproteksyonan na natin ang ating katawan. Iingatan natin ang ating katawan. Hindi natin po pwedeng sabihin na, eh anong pakialam nyo, katawan ko to. Diba? Buhay ko to. Dito ako masaya. Dito ako nagiging maligaya. Kaya kung gusto kong manigarilyo, kung gusto kong uminom, kung gusto kong magbisyo, eh wala kayong pakialam. So, yan pala ay isa sa mga prinsipyo ng tota scriptura.
2: Yan, tota scriptura nga. Lahat yan ay inspired. Hindi ka pwedeng maging selective.
4: Mm-hmm.
2: No? Parang yan yung prescription ng doktor eh. Pag sinabi ng doktor, dapat tatlong beses kang uminom sa ng gamot.
4: Mm-hmm.
2: Sa isang araw. Kapag hindi mo susundin yon isa lang, ay talagang hindi ka gagaling. So, ganyan din sa banal na kasulatan po, mga kapatid. Hindi yung pipili lang tayo ng verse na gusto natin, no?
4: Mm-hmm.
2: Kasi pag pipili lang tayo ng verse na gusto natin, ito lang yung inspired eh, ito hindi eh.
4: Mm-hmm.
2: Yung mawawala tayo sa kabuuan ng mensahe ng Biblia.
4: Amen.
3: Kaya may naalala ko dyan, Pastor Roniel, eh. Nung ako ay try na mag-aral ng psychology, meron ako na mga naging kaibigan na ibang-ibang religious group sila. Ngayon, ang sabi ko, ang paniniwala ko, ang Bible ay salita ng Diyos. Ngayon sa kanila, ang paniniwala pala nila, may salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kung may salita ng Diyos, may part na salita ng tao, may part na salita ng demonyo. So, parang ganon. So, sa kanila, ang punto, kung ano lang yan yung salita ng Diyos, yun lang talaga yung...
2: Inspired.
3: Yun lang talaga yung salita ng Diyos. E yung the rest, yung salita ni Adan, salita ni Moses, salita ng Diablo, hindi mo dapat ano yan, parang... Hindi yan revelation ng Diyos. So parang gano'n, selective. So, nung pinaliwanag ko sa kanya, alam nyo, tinawagan ako ng mismo manggagawa. Tinawagan ako ng manggagawa nila kasi mga nakaibigan ko yung mga estudyante. At sabi niya sa akin, bakit mo tinuturo na ang Bible ay salita ng Diyos? Gusto mo, suntukan tayo. Ginanon ako. Kaya sabi ko, at tanong ko sa kanya, hindi po yan, parang hindi po kayo inspired pag ganyan. Mm. May nabasa ba kayo na dapat hamunin natin nang suntukan yung hindi natin kapanipaniwala. Sabi sa akin ay tumahimik siya ron. At binabahan niya na yung telepono. So ang punto rito mga kaibigan, ang Biblia, salita po ito ng Diyos. Ang kabuuhan nito ay wala tayong dapat piliin, wala tayong dapat iselect. Kasi gaya po ng ating kauna-unahang naging topic, yung revelation and inspiration, bagamat meron diyang salita ng tao, ang tao ang nagsalita, pero nung dumating yung mensahe, nung isusulat na ito ng propeta, yun po ay dumating sa kanya through revelation, ni-revealed sa kanya ng Diyos. At sa kanyang pagsulat, siya'y ginabayan ng banal na espiritu, kaya ito ay salita ng Diyos. Kaya mapapansin natin, sabi ni David, ang espiritu ng Diyos ay suma sa akin. Diba? Sabi ni Ezekiel, ako'y nagsasalita sa espiritu ng Diyos. At napakaraming talata na may nakalagay dyan na sinabi ng Panginoon. O kaya naman ay thus says the Lord and God spoke. Marami tayong makikita niyan sa banal na kasulatan.
2: Gusto ko rin mag-comment dyan, Pastor Melvin. Totoo nga naman na merong salita dyan si Satanas. Kasi sabi nila, meron kasing kaisipan eh na the Bible contains the Word of God. Pero tayong mga Seventh-day Adventist, sinasabi natin na the Bible is the Word of God. Kasi una, sino ba ang nag-inspired para masulat yan? Diyos. Mismo. Pin-reserve na Diyos yung kanyang mensahe at accurate na ni-record ng Panginoon yung mga salita dyan ni Satanas, yung kanyang mga kasinungalingan. Kaya hindi po ito contains the Word of God, no? Kundi talaga ito ay Word of God. Lahat ng nandyan sa ating Protestant Bible, tinatawag natin ito Protestant Bible, 66 books, totality of the scripture, lahat yan ay inspired. Kaya hindi dapat tayo maging selective.
4: Amen. Amen. Okay, so napakaganda po ng ating talakayan. Eh, how about yung the analogy of the scripture? No? So paano ba natin gagamitin ang banal na kasulatan? Paano ba natin ito babasahin upang sa ganun lalo po nating maunawaan?
2: Ayan, itong analogy of the scripture. First time nyo po ba ito makinig mga ka-pillars? Kung first time nyo itong mapakinggan, yung analogy of the scripture, analoya, man.
4: Yeah, analoya, scriptura.
2: Scriptura. Ay, pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section. First time ko to. Ang ibig sabihin lang naman po na yan ay napakadali lang. Scripture interpret itself.
4: Yeah.
2: Yan lang ang ibig sabihin po nyan. Na ang mensahe ng Biblia, ang mag-i-interpret mismo nyan, ay ang Biblia. Mismo. So halimbawa, mayroong katuruan dito sa Old Testament, sa New Testament, para lalo mong maintindihan yan, babalik ka dito sa Old Testament. So, scripture interpret itself.
3: Ayan. Actually, yun na yung kabuuhan ng mga kaibigan. Na talagang pag sinabi nating analogy of the scripture, hindi mo po pwedeng kunin. Kasi may, ganito na lang, may iba kasing mga text na pag binasa mo, sa una, hindi mo mukha agad siya maintindihan. Pero pag kinumpare mo siya sa ibang mga talata na mayroong parehong tema, mas mauunawaan na po natin yung sinasabi. Halimbawa na lamang, sa New Testament, meron diyang binabanggit sa Mark chapter 2 na about sa Sabbath, na ginawa ang Sabbath ng dahil sa tao. So kapag nandyan lang tayo, hindi natin mauunawaan, kailan nga ba ito ginawa? ito bang sabat na ito ginawa sa tao ng mga Hudyo? Kasi Hudyo yung kausap doon eh. Mm. Pero pag tinignan natin sa Genesis, doon natin makikita na doon pa lang meron ng sabat na kung saan ang unang mga tao na nandun ay si Adan at si Eva. At pagdating sa Exodus chapter 20, verse 8, makikita natin yung utos na ngayon pagdating sa sabat. So ang punto, dapat para maunawaan natin ang isang topic sa Biblia, tignan natin, i-compare natin sa scripture. Kasi yung scripture mismo ang magpapaliwanag kung ano yung kanyang kahulugan. Na kapag tinignan natin, halimbawa ngayong Mark 2, may binabanggit ng sabat ginawa sa tao, mauunawaan natin na ang tao pa lang nung ginawa ang sabat, si Adan at si Eva. Hindi siya nakabase sa race ng isang tao. O kung Hudyo ba siya, dapat Hudyo. Kundi in general pala, para sa lahat ng sangkatauhan. And then, makikita rin natin na yung sabat na yon doon sa Exodus, ay tumutukoy, o doon pa nga lang sa Genesis eh, tumutukoy siya sa ikapitong araw. So hindi ka po pwedeng mamili at sabihin mo, di ang sabat na yan, first day yan. Ang sabat na yan, ganitong araw yan. Mamili ka na lang kung anong gusto mo. Hindi ganun eh. Kundi pag kinumpare natin siya sa ibang mga kasulatan, makikita natin kung ano yung kanyang pinag-uusapan. Kaya papasok dyan yung tinatawag nating consistency of scripture. Consistent ang turo ng Biblia magmula sa Old Testament hanggang sa New Testament.
4: So ibig sabihin na mga kapilars, ang Biblia ay hindi nagkukontra-kontra. Kasi sabi ng mga kaibigan nating mga Muslim na ang daming error ng Biblia at sometimes ito ay nagkukontra-kontra. Pero ang sabi din ng iba na, uy, nakakatakot basahin yung Revelation. So pag binasa mo lang yung Revelation, talagang matatakot ka. Pero kung ikukumpare mo siya sa ibang kasulatan, for example, Daniel, then ikukumpare mo sa Revelation, mas mauunawaan mo kung ano ba talaga yung tunay na napakagandang mensahe ng pag-ibig ng Diyos doon sa dalawang aklat na ito mula sa Lumang Tipan at saka sa Bagong Tipan, Pastor.
2: Yan, oo nga. Kagaya ng yung sa maglikha ng Diyos sa tao, no? Sabi ng Panginoon, then, let us make man according to our image. Ano ba ibig sabihin ng let us na yan? No? Yung iba, gumagamit sila ng yung tinatawag na plural of majesty. Eh, wala sa Bible yun eh. No? Yung plural of majesty, parang ano yan eh, yung sino po sila.
3: Ayan.
2: Di ba? Isa lang ang ano mo, isa lang ang isa lang yung tao, pero tinatanong mo ng plural. Sino po
4: sila.
2: Yung ganyan kasi ay, para i-explain nila yung the way of God, gumagamit ng pag-address ng mga kings dun sa United Kingdom, no, yung we na yan. Pero ang totoo ay hindi po ganon. Dapat balikan mo sa Old Testament, sa Biblia mismo, kung ano ba talaga ang kahulugan na yan. Hindi yung mag-i-interpret ka ng Biblia, gagamitan mo ng tradisyon na wala sa Biblia. Kagaya ng plural of majesty.
4: How about po yung iba? Ginagawa ang ginagamit nilang pang-interpret ng Bible, diksyonaryo.
2: Nako po.
3: may problema dyan, Pastor. Kasi halimbawa na lamang po, yung salitang Sabat. Pag tinignan natin sa dictionary, ang nakalagay dyan, Sunday, first day of the week, Sabat for Christian. And then may nakalagay naman, pag tinignan mo, seventh day, Saturday, Sabat for the Jews. Pero pag tinignan natin ang Bible, isa lang ang Sabat. Walang first day of the week na sabat na ibinigay ng Diyos sa atin para atin siyang ipangilin. Kundi talagang seventh day of the week talaga yung sabat.
4: So, ang pinaka-effective po talaga ang magpapaliwanag ng Biblia ay walang iba kundi siya rin mismo. Ang mga talata na nakasulat sa banal na kasulatan. At ito rin po ay consistent na magagamit po natin sa ating doktrina, sa ating pamumuhay, at ito po'y makakatulong upang sa ganun lalo nating maunawaan ang mensahe ng Panginoon, lalong-lalo na sa kaligtasan.
2: Oo nga, Pastor Alvin Ilno. Kasi parang puzzle yan eh. Kung isa lang ang hawak mo na piraso sa puzzle, hindi mo makikita yung buong picture.
4: Yes.
2: Ganun din sa Biblia. Kung ang hawak mo lang isang verse, hindi mo talaga maintindihan yan.
4: Correct.
2: So dapat kunin mo yung immediate context, ibig sabihin, paano ba yung ginamit ng author dito sa isa kanyang sinulat, at i-compare mo yan sa sinulat ng ibang mga authors para makita mo yung big picture. Compare scripture to scripture.
1: At kung ganyan po yung pag-aaral natin, eh, magiging klaro yung ating pagsasaliksik ng banal na kasulatan. At mauunawaan natin talaga kung ano po yung nais iparating ng Diyos sa buhay natin.
2: Yan.
1: So, dadako tayo sa ika-apat. Ano ho? About yung spiritual things are spiritually discerned. So, paano po ito makakatulong sa pagkaunawa natin sa banal na kasulatan?
2: Yan yung prinsipyo na yan, Pastor Alvinil, no? Ay mula yan sa banal na kasulatan din mismo. Dito yan masusumpungan sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Sinulat ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Ganito po ang pagkasabi niya, mga kapilars, pakinggan natin. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamagitan ng Espiritu. So, ito yung prinsipyo ng spiritual things will be discerned spiritually. So, kapag ikay nagbasa ng Biblia, nag-aral ng Biblia, hindi ka asa sa talino mo. GPA ko, 4.0. Hindi ka asa sa galing mo na mag-unawa ng isang sulat. Kundi ikaw ay aasa sa banal na Espiritu.
1: Amen.
3: Yan, totoo yan. Kasi nga, ang sabi sa atin ng ating Panginoong Jesus, di ba, dito sa May John chapter 16, ang banal na Espiritu ang gagabay sa atin sa buong katotohanan. Yes. So, sa madaling salita, ang Holy Spirit na siyang nag-inspire doon sa mga author is the same Spirit na kung saan ay mag-iilumin sa atin nung kanyang mensahe. Kaya nga dito, Pastor, ang prinsipyo na gustong ituro sa atin, mga kapatid, every time na tayo ay mag-aaral ng Biblia, magpipray tayo.
1: Amen.
3: Habang binabasa natin, pinag-aaralan, may time na hindi po natin maunawaan, pray pa rin. Hanggang sa matapos tayo sa ating pagbabasa, manalangin tayo. Sapagkat ang banal na Espiritu, sasamahan tayo sa ating pag-aaral.
2: Ayan, Pastor Melvin, napakaganda ng iyong sinabi. Naalala ko tuloy yung sinabi o sinulat ng isa sa mga pioneers ng ating church. Walang iba kundi isa sa mga paborito kong author, si Mrs. White. Sabi niya, never open the Bible without prayer. Oh, napakahalaga talaga na ikaw ay manalangin. Pagkatapos mo manalangin, dapat meron kang humility.
3: Yeah.
2: Oh, dapat meron tayong humility. At hindi lang yon, willingness to follow the truth.
1: Amen. Ano? Kaya pala eh, kung halimbawa mga kapilars, mga pastors, kung halimbawa ay yung aking puso ay marumi, yung aking isip ay punong-puno ng mga negatibo, eh mauunawaan ko kaya ang Biblia, madali ko kayang malalaman yung mga sinasabi ritong katotohanan. Halimbawa, eh nanunood ako ng pornography and then magbabasa ako ng Biblia. Eh ano kaya magiging effect nito? Makakatulong kaya ito sa aking pagbabasa ng banal na kasulatan? Pwede kaya ito na, di ba, siyempre, ang cellphone ngayon, hindi mo naman sinasadya. Biglang merong lalabas ng mga pornography. And then, kapag ikaw yung nag-focus doon, sunod-sunod na yan, no? Dahil AI-generated yan, lalabas na yung mga pornography dyan. And then, after kong manood ng pornography, then bigla akong magbabasa ng Biblia, ang tanong, ano kayang epekto nito sa buhay natin?
2: Ang pinakamahusay sumagot niyan ay si Pastor Melvin.
3: Actually, pag ganun yung ating practice o paraan, una, magugulo yung ating isipan. Mapapansin natin na kapag hindi in line sa banal na Espiritu yung ating kaisipan, anuman yung ating gawin, iba yung magiging takbo ng ating isipan. Tingnan na lang sa panalangin na lang. Kapag ikaw ay kasama sa prayer, isang grupo, pag may nagpipray at ikaw ay nandoon, pero iba yung iyong isipan, hindi ka rin makaka-relate o makaka-concentrate doon sa prayer ng tao. Tatakbo at tatakbo yung isip mo sa ibang bagay. Ganun din. Sa Biblia, kapag binasa mo ito and then ang naging practice mo, nanood ka muna ng ganyang mga bagay, hindi ka magiging interesado sa nilalaman. Bagkos, baka nga ang gawin mo, isarado mo yung Biblia mo, panoorin mo ulit. Ano? Kaya sa atin, mga kapatid, ay dapat lalapit tayo sa Panginoon, mm-hmm. magiging humble tayo,
5: mm-hmm.
3: ipapanalangin natin ito para nang sa ganun, anuman yung mga distraction na gagawin ni Satan, mm-hmm. mapagtagumpayanan natin.
5: Correct, ano po, correct.
3: Basahin talaga natin mm-hmm. ang Biblia.
1: Kaya mahalaga rito yung motibo, no, mga kapilars. Kapag ang motibo natin ay talagang makilala natin ang Diyos at mapabuti yung ating buhay, natural ang Diyos ay gagabay po sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Bagamat may mga portion po talaga na medyo mahirap unawain po rito, kaya naandyan nga po yung ating mga pastor, yung ating mga dalubhasa na nag-aaral ng salita ng Diyos na po pwede pong magpaunawa sa atin. Pero ang pinakamahalaga ay hihingi tayo ng katalinuhan sa Diyos para sa ganun magkaroon tayo ng tamang motibo. Kasi may mga iba nag-aaral para makipag-debate lang.
3: Totoo yan.
1: Ipakita na magaling siya sa Biblia. Ipakita na maalam siya sa Biblia. Ipakita na siya ay marunong sa Biblia. And then after that, pag nagbasa ng Biblia, yung ugali,
3: taliwas.
1: Ay hindi pa rin nababago. Ang goal kasi ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, mga kapilars, ay para yung ating karakter ay maging karakter ng ating Panginoon Jesucristo.
3: So hindi lang siya information, kundi transformation.
1: Transformation.
3: Kasi ang iba, gusto lang information eh. Para may maipuntos lang.
2: So napakahalaga no, kapag ating buksan ng Biblia, ito yung mga spiritual na mga bagay.
1: Yes.
2: Ay talagang, bago natin to basahin, ay uulitin ko, tayo ay manalangin, hingi ng gabay ng banal na Espiritu. Pagka hinihingi natin yung gabay ng Espiritu, ay doon natin unti-unting maintindihan ang Biblia. At ating basahin ito ng may kababaan loob. At yun nga, sinasabi ko pa kanina, yung willingness to follow the truth. Kasi may mga katotohanan dyan na mahirap mong tanggapin eh.
1: No? Totoo yan.
2: May mga katotohanan. Ano sa tingin mo?
1: Oo, minsan nga, pag binabasa mo yung Biblia, parang pinapalo ka. Di ba? Parang sinusugatan ka. Totoo yung sinasabi doon sa aklat ng Hebreo eh. Di ba? Na ang salita ng Diyos ay parang merong tabak na dalawa yung talim na nakakasugat. Kasi bilang mga tao, meron tayong mga practice sa buhay natin na hindi naayon sa kalooban ng Diyos.
2: Ayan, kagaya lang yung sabi ng Panginoong Jesus, ibigin mo ang iyong kaaway.
3: Yan.
2: Mahirap. Napakahirap niyan. Are you willing to follow the truth? Yun ang totoo eh. Napakahirap niya kasi tayo, kapag meron kang kaaway eh, ano una nating response?
3: Gumante.
2: Ay itong si Pastor Melvin Panapan, mga kapilars, ano yan eh, black belter ito eh.
1: Karatista. Delikado to.
2: Pero are you willing to follow the truth? No? Pag na-discover mo yung truth, are you willing to follow the truth? Kasi meron talagang mga katotohanan dito sa Biblia na napakahirap. Ano ba naman ito? Hirap naman ito. Lalo na yung ibigin mo yung kaaway mo, yung may utang sa'yo.
3: Totoo yan. Diba sabi nga ni Paul, diba sa Romans chapter 12, kung ang kaaway mo nagugutom, bigyan mo pagkain. Imagine mo, kaaway mo, bigyan mo pa ng pagkain.
2: Baka malagyan mo ng betchin yun.
1: Bula bibig mo.
2: Kapag ikaw ay hindi mo susundin talaga, wala kang willingness to follow the truth, may baka bigyan mo ng pagkain. Pero lalagyan mo ng
1: recommend ba yun? Oo, sa daga.
2: Lason. Ay, nako po. Maraming mga katotohanan sa Biblia na talaga na mag-iisip ka, gagawin ko ba to o hindi?
1: So, bilang summary ng ating pag-aaral, naunawaan natin na ang Biblia ay dapat nating pag-aralan ng espesyal at huwag nating itulad sa ibang aklat, no, yung ordinary books, sapagkat ito po ay mula sa ating Panginoon na parang ang Diyos o tunay ang Diyos na nangungusap sa kanyang mga anak. And also, the same Spirit who inspired and illuminate in the writings should be the same Spirit who interprets scriptures to God's people. So, dahil ito ay turo ng banal na Espiritu, natural, napakahalaga na hihingin din natin ang katalinuhan, ang presensya ng banal na Espiritu.
2: Yan,
1: kasi... At ito rin po ay coherent, ito rin po ay consistent na mapapakinabangan po natin sa buhay natin. Ayan. Pastor?
2: Pastor Albinil, no? Parang ano yan eh, parang cellphone na may password.
1: Yep.
2: So, hawak mo yung cellphone, pero hindi mo mabubuksan yan kung wala kang password. So, sa pagbabasa ng Biblia, pwede mong basahin yung words, pero ang totoong magbibigay ng kahulugan nito, magbibigay sa'yo ng, para makita, malaman mo talaga yung tunay na laman ng Biblia, ay ang banal na Espiritu.
3: Amen.
1: Amen. Amen.
2: Sa yung magbibigay ng tunay na meaning ng words na binabasa natin.
1: Amen. Napakaganda po ng ating pag-aaral, mga ka-pillars of faith.
2: So ano yung apat na prinsipyo? Ano yung apat na prinsipyo to study the Word of God?
1: Yes.
2: Una ay yung sola scriptura, no? Yeah. Bible and Bible.

0: in order for us to understand the Word of God. And we need to surrender ourselves when we read the Bible.
1: Amen.
0: Because the Bible has a power to change our sinful life.
2: Yan, kasi sa Biblia kasi, doon mo makikilala ang Panginoong Jesus, no? Yung makikilala mo na ito palang Jesus na ito, Jesus Christ, pag nakilala mo siya, siya pala talaga yung dahilan kung bakit nababago ka, no? Parang unti-unti mo yung nagagaya yung karakter niya.
0: Yes.
2: No? Yan ang tinuturo ng Biblia. Once you are in Christ, change is inevitable.
0: Amen. Kaya nga, sa huling talata na ating babasahin, ay nais ko pong i-share po sa inyo ang nakasulat sa Revelation chapter 1, verse 3.
2: Mm-hmm.
0: Ang sabi po rito, blessed is the one who reads the prophecy, and blessed those who hear, and blessed who keep what is written in it. For its time is near. So, tatlong beses binanggit yung salitang blessed dito, mga kapilars. Una, mapalad ang nagbabasa, mapalad din ang nakikinig, at mapalad din ang tumutupad no, ng banal na kasulatan sapagkat ang panahon ay malapit na.
2: So, lahat tayo ay mapalad.
0: Correct, correct.
2: Lahat tayo mga kapilars na nanonood, nagbabasa ng Biblia, sumusunod, willingness to follow the truth. Lahat tayo ay blessed.
0: Ano ba yung kabaligtaran ng mapalad?
1: Sawing palad.
0: Sawing palad. O kaya kapus palad.
1: Kapus palad.
0: So, kung gusto nating maging kapus palad, huwag tayong magbasa ng Bible.
2: No.
0: Pero kung gusto nating maging mapalad, kinakailangan hindi lang tayo magbabasa, dapat makikinig din tayo. Mm. Bakit po kinakailangan tayong makikinig? Kasi hindi naman lahat ng mababasa na ating babasahin dito ay mauunawaan po natin. Kinakailangan din natin ng mga eksperto, kinakailangan din natin ng mga pastor, kinakailangan din natin ng mga nagsasaliksik sa salita ng Diyos para talagang maunawaan natin ito. At ganoon din yung patnubay ng banal na espiritu, no? Kinakailangan din po natin itong maranasan sa buhay natin. At yung pinakamahalaga sa lahat, yung pagtupad.
1: Ayan.
0: Yan. Alam mo, kasi sa panahon natin ngayon, maraming gustong magbasa, maraming gustong makinig, pero pagdating sa pagtupad, sabihin nila, ay, saka na lang, pastor. No, yung bagay na yan, hindi ko pa kayang tuparin. Siguro sa susunod na lang. No? So, mawawalan sa isa yung ating pagbabasa sa banal na kasulatan. Kaya siguro sa panahon natin ngayon, kaya dumadami po ang pananampalataya, dumadami yung reliyon, kasi maraming tao ngayon ayaw magbasa, nakikinig lang.
1: Mm.
0: Kaya kung ano yung sabihin ng kanilang pastor, yung kanilang mga ngaral, sunod lang sila ng sunod at hindi nagbabasa, kaya naliligaw sila.
1: Ayan.
0: Meron namang iba na nagbabasa nga, nakikinig nga, pero ayaw naman tumupad.
1: Mm.
0: No? Kaya dapat yung tatlong sangkap na yon, bilang mga mag-aaral ng salita ng Diyos, ay ito po ay ating ipatupad sa ating pamumuhay.
2: Yan. At mga kapilars, hindi po galit si Pastor Alvin Hildon, ha? Nagbibigay lamang po siya sa atin ng magandang paalala. No? Yan.
0: Okay, so muli po, isang napakagandang episode na naman ang ating nasaksihan. Kaya patuloy po kaming nag-iimbita sa bawat isa atin na ating pong panoorin, ating pong i-share, ating pong ibahagi ang pag-aaral na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, at lalong-lalo na sa ating pamilya. Kaya maraming salamat po sa ating lahat.
2: Ayan mga kapilars, no? Kung gusto nyo pang lalong maunawa ng Biblia, gusto nyo ng personal one-on-one Bible study, pwede kayo mag-comment dyan sa comment section. At handa po namin kayong paglingkuran.
1: Ayan, kaya mga kaibigan, sa lahat po ng ating mga kapatid na kasama naming nag-aral ng topic na ito, huwag po tayong matakot na pag-aralan ang banal na kasulatan sapagkat dito makikilala natin ang Panginoon at meron tayong mga gabay na makakatulong sa atin upang unti-unti po nating maunawaan kung paano ba ang mensahe ng

0: banal na kasulatan sa ating mga buhay.
1: Yeah. Amen. Kaya muli po, patuloy po kaming nag-iimbita sa inyo. Subaybayan po natin ang
2: Pillars of Faith.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ang magkakapitbahay na nakatira malapit sa isang napakadelikadong intersection ay nakahingi ng tulong mula sa munisipyo sa paglalagay ng traffic lights. Simula noon, bumaba ang bilang ng mga aksidente at nadama nilang ligtas at nasisiyahan sila. Ngunit di nagtagal, dahil sa hindi maipaliwanag na mechanical failure, ang apat na traffic lights ay magkakasabay na nag-green. Bilang resulta, magkakasunod, malungkot na aksidente ang naganap. Dahil hindi agad nalutas ng munisipyo ang problema, wala pang isang linggo ay maraming naiulat na aksidente. Simula noon, ang ilang kapitbahay ay nawalan na ng tiwala sa sistemang ito ng pamahalaan ng trapiko at hindi ito naging convenient. Sa panahon ngayon, marami ang naniniwala na ang mga payo ni Kristo ay di kapakipakinabang para sa modernong tao. Pinagtatalunan nila na sa mga bansang Kristiyano ay mayroong maraming kasamaan at kawalan ng kapanatagan gaya ng sa mga bansang pagano at ateista. Dumarami ang mga taong relihiyoso na nagsasabi na ang mga utos ng Diyos ay wala ng bisa at nagpapahayag ng isang bagong moralidad kapag pinaninindigan na ang mga tao ay dapat kumilos ayon sa kanilang personal na pamantayan at ayon sa mga pangyayari. Dahil dito, marami sa ngayon na nagpapanggap na sumusunod kay Kristo at nagbibigay ng berdeng liwanag sa mga relasyon. Bago ang kasal o premarital relationship, homosexuality, pagdodroga, at paggamit ng karahasan para maghanap ng mga solusyong pampolitika, panlipunan at pang-ekonomiyang mga problema. Ngunit ang kaligayahan at kapayapaan ay mas naging malayo kaysa dati. Ang mga tunay na alagad ni Kristo ay yaong mga nakabit sa kanilang buhay ang kahangahangang pagbabago ipinahihiwatig ng Diyos sa kasulatan. Basahin po natin sa aklat ng Korinto sa ikalawang sulat ni San Pablo 5:17. Kaya't kung ang sino man na nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ang sabi naman sa Epeso 2:10, ganito ang mababasa. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Lahat ng tumanggap sa pamagitan ng pananampalataya ng katwiran ni Kristo ay nagigiging mga kalahok ng kanyang banal na kalikasan at kapangyarihan. Ipinahayag ito ng Panginoong Yesus sa pamagitan ng sulat ni Ezekiel sa Kapitulo 36, 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Kaya nga mga kapatid, sinasabi pa rin ni Juan sa unang Juan 4:4 at 5 ang mga ganitong pangungusap. Kayo sa Diyos, mga munting anak, at sa inyong dinaig sila sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa sa nasa sanglibutan. Sila'y sa sanglibutan, kaya tungkol sa sanglibutan ang kanilang sinasabi at pinapakinggan. Sila nang sanglibutan. Ang Kristiyano ay hindi lamang dapat tumanggap ng katwiran,
kundi lumago din para sa maging sakdal ang kanyang sarili sa isang buhay ng pagpapakabanal. Ang bagong puno ay dapat magbunga dahil sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa Efeso 2:10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na hinihanda ng Diyos ng una pa upang siya'y nating lakarin. Naisulat din ni Santiago sa 1:25, basahin natin, ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Ang kautusan ng Diyos ang tanging tiyak na gabay. Sa pamamagitan nito, pinamamahalaan ng lumikha ang sansinukob mula sa kawalang hanggan. Sa pamamagitan lamang ng pagsasabuhay ng mga alituntunin nito, sa ating pang-araw-araw na buhay, makakamit natin ang kaligayahan at tunay na kalayaan na tinatamasa ng mga celestial na nilalang. Binanggit ito ni Haring David sa kanyang sulat, Awit 103:20. Purihin ninyo ang Panginoon kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Ang batas na ito ay batay sa pag-ibig at sinabi ng Panginoong Yesus na ito'y may dalawang layunin. Ito ang sinasabi ng aklat ng Mateo sa Kapitulo 22, talatang 37. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At ang pangalawa ay ayon sa Mateo 22:39. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi ni Pablo na ang pag-ibig ay nagbubuod sa 10 utos. Dahil ayon sa sulat ng Roma 13:9, ang mga utos na huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ano-ano ba ang mga napapaloob sa kautusan na ito ng ating Panginoon? Sa unang utos ay mababasa natin sa Eksodo 20:3. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ang Biblia ay naglalahad ng isang tunay na talaan ng mga values. Ang bawat bagay ay may sariling value at walang sinuman ang dapat ituring na katumbas o mas mahalaga kaysa sa Diyos at sa kanyang banal na salita. Nagpapatuloy ito sa pangalawa, mga kapatid, sa ganun ding talata ng Biblia, Eksodo 20:4-6. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o nang nasa lupa sa ibaba o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko nga ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Sinasabi naman sa pangatlong utos, Eksodo 27,
Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ipinahihiwatig ni Jesus na ang isang Kristiyano ay hindi dapat gumawa ng mga panunumpa para magbigay ng katiyakan sa kanyang salita. Ito yon ang napapaloob sa pang-apat na utos. Eksodo 28:9. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Sa huling araw ng Sanlinggo ay dapat italaga para sa mga layuning pangrelihiyon. Yun po ang pang-apat na utos. Ang panglimang utos, makikita pa rin sa Eksodo 20:12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sinasabi sa pang-anim sa talatang 13, ang pang-anim na utos, huwag kang papatay. Sa pang-pito, 14, huwag kang mangangalunya. At ang panghuling tatlo na mga utos na matatagpuan sa talatang 16 hanggang 17, huwag kang magnanakaw, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o ang anumang bagay ng iyong kapwa. Ang pagwawalang bahala o pagsuway sa banal na batas ay ang pagkilos na salungat sa pag-ibig ng Diyos. Ito'y kasalanan. Ito'y kinumpirma ng aklat sa Biblia ni Juan. Sa Juan, sa unang aklat, 3:14. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Si Satanas sa langit at sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden ay lumabag sa walang hanggang batas. Kaya nga sila nagkasala. Ito'y ayon kay San Pablo sa Roma 5:13. Ganito ang nasusulat. Tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan. Bago pa dumating ang kautusan, ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Bago isulat ng Diyos ang kanyang kautusan sa bundok ng Sinai, kilala na ito ang sabi ng Diyos sa Genesis 26:5. Ganito ang nababasa. Sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, at ang aking mga kautusan. Laging layunin ng Diyos na sundin siya ng kanyang bayan dahil sa pag-ibig. Hindi dahil nakasulat na batas, ngunit napilitan siyang gawin iyon dahil sa pagsuway ng tao. Naging pangkalahatan ang kamangmangan sa batas, kaya nga hindi nagawang kilalanin ng konsensya ng marami ang mabuti at masama.
Nakita rin ni Apostol San Pablo ang pangangailangang malaman ang batas na nakasulat sa Biblia. Sinabi niya sa Roma 7:7, "Gayon may hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot." Para i-highlight ito, inihambing ni Apostol Santiago ang kautusan sa isang salamin. Sa pamagitan nito ay malalaman natin kung paano natin nakikita ang ating sarili. Ngunit ang salamin o ang batas ay hindi nag-aalis ng masama na mayroon sa atin. Ito'y nagpapahiwatig lamang kung ano ang dapat nating gawin o itigil ang paggawa. Kaya ang katuparan lamang ng mga tuntunin ng kautusan ay hindi nagliligtas sa atin. Tanging si Kristo lamang ang makakapaglinis sa atin. Ang kakaibang relasyon na umiiral sa pagitan ng batas at ng nagliligtas na biyaya ng Diyos ay lubos na inilarawan sa lumang tipan. Bilang karagdagan sa 10 utos, isinulat gamit ang daliri ng Diyos sa 2 tapyas na bato. Ang mga Israelita ay may isang hanay ng mga batas na isinulat sa isang aklat ni Moises, kung saan ang mga seremonya o ritual na mga batas ay namumukod-tangi sa pamagitan ng mga ordinansa nito tungkol sa mga sakripisyo ng mga tupa at iba pang seremonya ng mga simbolo na mga mangyayari sa hinaharap. Hinihayag ng Diyos sa mga Hebreo ang plano ng kaligtasan. Pinagtibay ito na noong namatay si Kristo sa krus ay nawala ang bisa ng mga batas na iyon dahil natupad nila ang kanilang layunin. Nang dumating ang katotohanan, kapwa ang mga simbolo at ang ministeryo ng mga pari ay naging di na kailangan. Ngunit ang 10 utos ay hindi kailanman napawalang bisa. Kaya naman, nilinaw ito ng Panginoong Jesus sa Mateo 5:17. Ganito ang nakasulat. "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay." Pagkatapos, bilang halimbawa, pinagtibay at pinalawak niya ang mga kautusan ng batas ng Diyos at binigyang diin ang kawalang kabuluhan ng mga ordinansa sa lumang tipan. Hindi na parito si Kristo para tuparin ang lahat ng katwiran para palayain tayo sa pagsunod sa kanyang mga utos, kundi para bigyan tayo ng halimbawa ng pagsunod. Maliban kung masisira ang langit at lupa, kailangan nating lahat ang banal, makatarungan at mabuting patnubay nito. Kaibigan, kasama mo si Kristo sa pagsunod. Nakita rin ni Pablo ang pangangailangang malaman at isabuhay natin ito. Kaya nga sinabi niya sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay natatatag o itinatatag natin ang batas ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagtupad sa hula ni Isaias, basahin natin, Isaias 42:21. Ganito ang sinasabi. "Nalugod ang Panginoon alang-alang sa kanyang katwiran upang dakilain ang kanyang kautusan at gawing marangal." Nilinaw ni Kristo na kautusan ng Diyos ang namamahala sa lahat ng mga pag-iisip at gawain ng tao. Sa pamamagitan ng kanyang salita,
ay naunawaan natin ang lahat ng kabutihang nalalaman natin mula man sa mismong Biblia, mula sa kalikasan o praktikal na buhay na may kinalaman sa ating kaugnayan sa Diyos. Sa ating kapwa, sa ating pagkatao, ay nagiging batas para sa atin at sa pamamagitan ng kaalamang ito, tayo ay hahatulan. Oo, kaibigan, ang batas ng Diyos ay sumasaklaw, higit pa sa nakasulat na mga titig. Isang araw, may isang lalaki ang lumapit kay Jesus at nagsabi, sa aklat ng Mateo 19, 16 at 17. Ang sabi niya, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti. Ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Tumugon ang lalaki sa talatang 20, ang wika niya. Sinunod ko na ang lahat ng mga ito. Ano pa ang kulang sa akin? Ang taong ito ay sumunod sa liham ng kautusan. Ngunit hindi inibig ang kanyang kapwa gaya ng kanyang sarili. Kaya't siya ay isang lumalabag. Ang sabi ng talata sa 21, 25, 26, sa kapitulong din yon ay ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng mga alagad, sila'y lubhang nagtaka at nagsabi, kung gayon, sino kaya ang maliligtas? Ngunit, tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, sa mga tao, ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Kung handa tayong sumunod kay Kristo ng buong puso, ay matatanggap natin ang kanyang katarungan at tayo'y muling mababago. Pagkatapos ay masasabi natin bilang apostol ng Panginoon ang mga nakasulat sa Biblia. Pilipos 4:13, ang wika. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Kaibigan, kasama mo ang Diyos sa pagsunod sa Kanya. Sa motibong pagmamahal, sa motibong pagtitiwala, sa motibong iniibig mo ang Panginoon ng iyong buong puso. At ang pagsunod sa Kanya mga utos ay kapahayagan ng iyong malalim na relasyon sa Kanya. Kaibigan, napakabuti ng Panginoon sa iyo. Nais kanyang kasamain sa pamamagitan ng kanyang mga tuntunin. Mga utos na pawang pag-ibig at pagmamahal lamang ang layunin. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Sapagkat nais kanyang makasama sa walang hanggan. Sa mga oras na ito, nawa kaibigan, magkaroon ka ng isang malalim na pagpapasya. Nais mong makasama ang Panginoon. Kakasamain ka niya sa iyong mga karanasan. Sumusunod ng buong pagmamahal sa kanyang mga kautusan. Kasama mo ang Diyos bilang masunuring anak ngayon.

Mga minamahal kong mga kaibigan, kasama mo ang Diyos sa ating pagsunod, sa ating pamumuhay na matuwid sa lupang ito. Bibigyan niya tayo ng kalakasan na tuparin ang lahat ng mga ito. Naniniwala ka ba na ang pagbabago ng buhay kay Kristo, ang iyong buhay at magbibigay ito ng lakas na sundin ang banal niyang kautusan? Hinihayag ng Diyos na mayroon siyang grupo ng mga tao na gumagawa nito sa kasalukuyan at nagbabahagi ng ebanghelyong ito sa buong mundo. Ito ang salaysay ng Biblia sa Apokalipsis 14:12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Huwag nating pagdudahan ang kapangyarihan ni Kristo. Sinabi ni San Pablo sa aklat ng Hebreo 11:6, "At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring kalugdan ng Diyos." Sa lalong madaling panahon, ang bawat tao ay hahatulan ayon sa kanyang mga gawa. Ang pamantayan ng makalangit na paghatol ay ang batas ng Diyos. Ayon sa Santiago 2:12, mga kapatid, ito ang sinabi. Kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan at ng kalayaan. Aklat ng Juan 14:15-16, "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman." Kaibigan, iniibig mo ba ang Diyos ng iyong puso? Nais mo bang maging matapat sa Kanya? Ngayon na ang panahon para ipagtiwala ang iyong sarili sa Kanya at magsimulang sumunod sa Kanya. Kasama siya. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, Amang Banal na mapagpala sa lahat, salamat sa kaayusan ng iyong pamahalaan. Salamat sa kaayusan ng iyong pakikitungo sa iyong mga anak. Ibinigay mo ang iyong mga tuntunin, ang iyong mga utos, ang 10 utos, upang maging gabay, maging salamin ng aming buhay, na kami ay dapat magkaroon ng tagapagligtas. Panginoon, kami po ay nagkakasala sa iyo. Winawalang bahala namin ang iyong mga utos, kaya kami napapahamak. Patawarin mo po kami. Sa sandaling ito, Panginoon, itanim po ninyo sa mga kaisipan namin ang malalim na pagkilala sa iyong mga batas, sa iyong mga utos. Tulungan mo kami. Bigyan kami ng kapangyarihan na sundin ito bilang pagmamahal namin sa iyo, bilang pag-ibig namin sa aming kapwa, bilang pagsamba namin sa iyo. Narito po ang iyong mga anak, lahat ng sumusubaybay, nakikinig, nanonood. Pagpalain mo sila, makita nila ang iyong mga utos, kalugod-lugod, napakabuting tuparin, napakatamis sundin ang iyong mga salita, sapagkat dito mananagana ang iyong biyaya. Panginoong Diyos, i-bless mo po ngayon ang lahat ng nakinig, sumubaybay, nanood sa palatuntunang ito. Maraming salamat. Mula ngayon, magiging kaming masunurin sa iyo, Panginoong Diyos, sa tulong ng iyong Espiritu Santo. Ito ang aking mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: panahon ng Diyos Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutom talaga kami.
0: Buwan nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nadisal po yung IBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DDS-CBN doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos nung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuro na yung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yun.
1: Ay yung punta kami sa simbahan ng Adventist din sa Rosario. Napagpasok namin ay gawin ko na, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala namang kami makikita. Nakita namin isang batang maliit na elementary pa tayo, nagtanong kami. Sabi namin, dito gayon yung makausap kami ito sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun nagnaroon naman si, nahabang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpunta kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ko ay madalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin.
1: Araw ng mahal na araw. Yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo dito. Maraming layo ng simbahan. Kaya madala. Sa bahay na lang po kami ng darasal. Yung masyado pong namang problema. Problema doon sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, daladala ko.
0: Pag daladala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Kasi sa po, natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad, ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun, burbahin din natin kaya magsimba ka kung rin pagkakataon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para
0: mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran na ipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga kapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
2: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
1: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
2: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
1: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
2: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
1: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
2: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
1: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
3: Welcome to Heart with Pastor Jet, where love meets faith and relationships find their purpose in God. Let's talk about love, courtship, commitment, and marriage, real questions of the heart, answered through God's Word. Because true love begins when we put Christ as the center Heart to Heart with Pastor Jet, Love Gets Way.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isa na namang bago at puno ng pagpapalang umaga. Kaibigan, ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza. At kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM. At maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in. Ano man po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maranasan. Ngayon po ay Linggo, Family Day. Ngunit mabuting pasimulan pa rin natin ang araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Kaya atin pong ipagpapatuloy ang ating sinimulang aklat, ang aklat ng Filipos. Tayo ngayon ay nasa Kabanatang 2, Talatang 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Kaibigan, hindi ibig sabihin ito na kailangan nating pagtrabahuhan ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan ay biyaya ng ating Panginoong Diyos na makakamit natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang punto ni Apostol Pablo ay kung tunay nating tinanggap si Kristo, dapat makita ito sa paraan ng ating pamumuhay. Ang kaligtasang tinanggap natin ay dapat na i-experience natin. Work it out. I-exercise natin. Ang takot at panginginig ay nagpapahayag ng reverence, pagiging seryoso at kasigasigan. Napakahalaga rin ang kasunod na talata, ang talatang 13. Ang Diyos mismo ang gumagawa sa atin upang magnasa at gumawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya hindi ito salvation by work or salvation by our own effort. Ito ay pakikipagtulungan natin sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ang mensahe ay malinaw. Hindi natin ginagawa ang mabuti upang tayo ay maligtas, namumuhay tayo ng may pagsunod dahil iniligtas tayo at binabago tayo ni Kristo, kaya nakakapamuhay tayo ng may kahusayan at kabutihan. Ito ang kaligtasang ating tinanggap. I-exercise natin. Work it out, ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung mayroon kang katanungan o prayer request o ano man ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia o gusto mo ng personal na Bible study, maaari kang tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777. Ulitin ko po, 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 2 ng Filipos sa talatang 12 at 13. Kaya nga, mga mahal kong kaibigan, since lagi nyo naman akong sinusunod nung kasama ko kayo, sana masundin nyo ako ngayong wala ako dyan. Magsikap kayo ng may takot at respeto sa Diyos para makompleto ang kaligtasan nyo, kasi ang Diyos ang kumikilos sa mga buhay nyo para maging willing kayong sumunod at gawin ang gusto niyang mangyari. Working out salvation. Keep pedaling. Ang aming mga anak na lalaki ay nahilig sa pagbibisikleta, kaya sila ay bumili ng kanilang mga mountain bike. Ngunit kapag kami ay nakasakay sa aming sasakyan at mayroon kaming nakakasabay na mga biker, lalo na sa mga pataas na daan, sila ay magkasabay na nagkakadance na parabang ini-encourage nilang, sige, patsyak lang, pedal lang. Pero ngayon ay marami na sa mga mahilig magbisikleta ang pumipili ng mga pedal assist bicycles.
Ang mga electric bike na ito ay may motor na tumutulong upang maging mas madali ang pagpadyak. Ang rider ay kailangan pa rin pumadyak at gumamit ng sariling lakas, pero ang enerhiyang nagpapagalaw sa bisikleta ay nagmumula doon sa motor. Ganito rin ang isang magandang paraan upang maunawaan ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos na isagawa ninyo ang inyong kaligtasan. Ngunit mahalagang linawin muna kung ano ang hindi ibig sabihin ni Apostol Pablo. Hindi niya sinasabing kailangan nating pagtrabahuhan o paghirapan ang kaligtasan upang makamit ito. Ipinaliwanag niya mismo sa Efeso, kabanatang 2, talatang 8 at 9, ang paksang ito. Ang sabi niya, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag yan, kaibigan. Ang kasunod ng talata ay, ito ay kaloob ng Diyos, hindi dahil sa mga gawa, upang walang sino man ang magmalaki. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Hindi natin ito kayang bilihin ng kahit na ano o ng kahit na mabuting gawa. Hindi natin ito kinikita. Hindi natin ito nakakamit dahil sapat ang ating mabubuting gawa. Kaya ano ang ibig sabihin ng work out your own salvation? Hindi rin ibig sabihin ito na kailangan nating magtrabaho upang maging ligtas. Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos mula simula hanggang wakas. Hindi natin ito ginagawa para sa ating sarili at hindi rin natin kailangang gawing perpekto ang kaligtasan na binigay na sa atin. Sa halip, nakikipagtulungan tayo sa Diyos na kumikilos sa ating buhay upang ang kaligtasang tinanggap na natin ay maging isang tunay na karanasan sa ating araw-araw na pamumuhay. Katulad ng pagpadyak sa bisikleta na mayroong motor. Kumikilos ka pa rin, ngunit ang tunay na lakas at nagpapatakbo ay ang motor doon sa bisikleta. Kaya makikita natin sa Biblia na ang kaligtasan ay inilalarawan sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Yan ay mababasa natin sa Tito, kabanatang 3, talatang 4 hanggang 7, ganun din sa 1 Korinto, kabanatang 1, talatang 18, at sa Roma, kabanatang 5, talatang 9 hanggang 10. Bakit sinabi ni Apostol Pablo ang phrase na may takot at panginginig? Maaring itanong natin, kung ang Diyos mismo ang kumikilos sa atin upang tayo ay magnais at gumawa ayon sa kanyang mabuting layunin sa talatang 13, bakit kailangan pa nating magkaroon ng takot at panginginig? Kaibigan, hindi ito takot na baka hindi tayo maligtas. Hindi ito pagkabalisa o kawalan ng katiyakan. Ito ay banal na paggalang at malalim na kamalayan na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. May bahagi tayong kailangang gawin. Ngunit ang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Tayo ay sumusunod, ngunit siya ang nagbibigay ng lakas upang tayo ay makasunod. Ang ating pagsunod ay nagiging ebidensya na ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay. At dito natin mauunawaan ang illustration ng electric bike. Ang rider ay patuloy na pumapadyak, pero alam niyang hindi lamang ang kanyang sariling lakas ang nagpapagalaw sa kanya. May kapangyarihang tumutulong sa kanya. Ganun din sa buhay kasama si Kristo. Keep pedaling, but remember where the power comes from. Kaibigan, sa mga talatang ating binasa ngayon, narito ang tatlong mahalagang punto na nais dalin sa atin ni Apostol Pablo. Una, keep pedaling. Patuloy na kumilos. Hindi ibig sabihin na dahil biyaya ang kaligtasan ay wala na tayong gagawin. May bahagi tayong gagawin araw-araw. Tulad ng ating mga panalangin, pagpapasya na magbasa ng Biblia. Patawarin ang iba, tumanggi sa mali, piliin ang tama.
magmahal, maglingkod. Hindi natin ginagawa mga ito upang bilhin ang kaligtasan. Ginagawa natin ang mga ito dahil ito ang tama, dahil may ginawa na ang Diyos para sa atin. Pangalawa, power. Sa Diyos nagmumula ang lakas. Maaaring magsikap tayo, pero hindi sapat ang sariling kakayahan o lakas. May mga pagbabago sa buhay na hindi natin kayang gawing mag-isa. Minsan alam nating dapat tayong magpatawad, pero nahihirapan tayo. Alam nating dapat tayong magbago, pero paulit-ulit tayong bumabalik sa dating ugali. Dito natin kailangan si Kristo at ang Banal na Espiritu. Tayo ay pumapadya, ngunit ang kapangyarihan ay mula sa Diyos. Sa Filipos, Kabanatang 2, Talatang 13, ang Diyos ang gumagawa sa atin upang tayo ay magnais at kumilos ayon sa Kanyang mabuting layunin. At pangatlo, tingnan natin yung progress. Patuloy na umusad. Ang Christian life ay hindi tungkol sa pagiging perfect kaagad. Ito ay tungkol sa patuloy na paglago kasama si Kristo. May mga araw na tayo ay inspired, malakas tayo. May mga araw na tayo ay discouraged, disappointed. May mga pagkakataong nadadapa tayo, pero huwag tayong tumigil. Kung nahulog, bumangon. Kung nagkamali, bumalik kay Kristo. Kung nanghina, humingi ng lakas sa Kanya. Keep pedaling. Keep trusting. Keep moving forward. Hindi ang bilis ng iyong pagunlad ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay nananatili ka kay Kristo. Kaya keep pedaling, but know that God is your source of power. Kaibigan, nakikita ba sa araw-araw nating buhay ang pagbabagong ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Sama-sama po tayong lumapit sa ating Panginoon. Amang banal, dakila naming Diyos, salamat sapagkat ang kaligtasan ay iyong biyaya at hindi bagay na kailangan naming paghirapan upang makamit. Tulungan mo po kaming gawin ang aming bahagi habang lubos na umaasa sa iyong kapangyarihan. Kapag kami po ay nanghihina o nadapa, tulungan mo po kaming bumangon at patuloy na lumakad kasama niyo. Sana po ay makita sa aming buhay ang iyong gawain sa amin pong kaligtasan. Patuloy niyo pong alalahanin ang aming mga mahal na tagapakinig. Meron pong dumaranas ng labis na pagkabalisa ng anxiety. Panginoon, bigyan niyo po siya ng kapayapaan at pananalig na kayo ang Diyos na kanya pong maaasahan, masasandalan, kaya bigyan niyo po siya ng lakas ng pananampalataya, Panginoon. Alalahanin din po ang kanyang mga mahal sa buhay na nag-aalala sa kanya. Patuloy niyo po silang kalingain, maranasan nila ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang sila po ay magkaroon ng katiyakan at kapayapaan sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming maraming salamat po muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM. At akin pong ini-offer ang ating pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang ating pong napakagandang aklat na ang dakilang tunggalian, mga pangyayaring babago sa iyong kinabukasan. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777.
777 at sa 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli. God bless.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mapagpalang umaga at mainit na pagbati sa inyong lahat, mga ginigilo ko, mga kaibigan at mga kapatid. Tunay na ang Diyos ay napakabuti na muli tayong pinagkalooban ng isa na namang bagong umaga o isang bagong araw na maari nating magamit para sa patuloy nating paglilingkod sa Kanya. At napagandang umpisahan ang umagang ito sa pag-aaral na kasama natin, na tayo magkakasama dito sa programang May Nagmamahal sa Iyo. Sa mga ngayon lamang nakatagpo ng programang ito, ito pong pag-aaral natin ay nakatuon sa aklat ng Apokalipsis. Atin na pong natapos ang aklat ng Daniel. Ito hong aklat ng Daniel at Apokalipsis ay dalawang mahalagang aklat ng propesiya na nagpapahayag po yan ng mga kaganapan sa mga huling araw. At layunin po nitong tulungan tayong maunawaan ang salita ng Diyos, patatagin ang ating pananampalataya at ihanda ang ating buhay sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ako po'y patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng palagi ang sumusubaybay sa programang ito. At ganun din, yung mga nag-aanyaya ng kanilang mga kaibigan, mga kakilala, mga kapitbahay, kapamilya, katrabaho, para tutukan ang ating programa. Dahil maaaring sa pamamagitan nito, ng banal na espiritu na gumagawas sa programang ito, yung mga salita na kanilang mapakinggan ang siyang mag-akay sa kanila na mapalapit sa atin ng Panginoon. Ngayon, kung kayo po may mga katanungan o mga bagay na gustong maunawaan, maaari nyo pong ipadala at gamitin ang numerong 0918-944-7891 o di kaya yung section dyan sa inyong Facebook live comment. Upang mabasa po yan ang ating mga kasama para kung ano man yung mga katanungan ninyo ay kanila pong mabigyan o atin pong mabigyan ng katugunan. Lipo, ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat habang pinag-aaralan natin ang kanyang salita at naghahanda sa malwalhating pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kaya welcome po kayong muli sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Bago po tayo magpasimula, tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nais naming hilingin ang banal na Espiritu na siyang mga siwa sa aming gagawing pagtalakay ng inyong mga salita sa araw na ito. Nawa sana'y pangunahan niya kami at magkaroon ng napakalaking pagbabago sa buhay namin na lalo naming makilala ang aming Panginoon. Pagpalain ng lahat ng sumusubaybay sa programang ito, nang lahat ng aming gagawin ay magbigay papuri sa inyong pangalan. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan po na bibigyan natin ng kasagutan ay nagsasabing, sino ang tumugon sa papuri ng apat na nilalang na buhay? Patuloy pa rin natin pinag-aaralan itong napakagandang paksa dito sa Apokalipsis Kapitulo 4 na tumutukoy sa apat na nilalang na buhay. Ngayon, dito po sa talatang Gs, binabanggit po dito ay ganito, 4 talatang Gs. Ang 24 na matanda ay nagpapatira pa sa harapan ng nakaupo sa trono at sumasamba doon sa nabubuhay magpakailanman at inihahagis nila ang kanilang mga korona sa harapan ng trono na sinasabi. Ngayon, pansinin po natin ang sinabi dito sa talata. Nang marinig ng 24 na matatanda ang pagpupuri ng apat na nilalang na buhay, agad po silang tumugon sa pamamagitan ng pagpapatirapa at pagsamba sa Diyos. Makikita po rito na ang tunay na pagkilala sa kabanalan ng Diyos ay dapat humantong sa isang personal na tugon. Hindi sapat na marinig lamang natin ang papuri. Inaanyayahan din tayong makiisa sa pagsamba. Una, nagpatirapa sila sa harap ng Diyos. Alam ba ninyo na ang pagpapatirapa ay tanda po yan ng malalim na paggalang, pagpapakumbaba at lubos na pagpapasakop. Bagamat may marangal na katungkulan ang 24 na matatanda,
Kinikilala nilang mas dakila ang Diyos kaysa sa kanilang posisyon. Ngayon ang tanong, ano ang ipinapakita ng ating kilos at pamumuhay tungkol sa ating paggalang sa Diyos? Pansinin po natin, umalis sila sa kanilang mga trono. Dati silang nakaupo sa kanilang mga trono, ngunit ang sabing ganon sa harap ng Diyos ay iniwan nila ang kanilang mga upuan at lumapit upang sumamba. Ipinapakita nito na sa presensya ng Diyos, wala pong posisyon, walang title o katungkulan ang maaari mong ipagmalaki. Wala kang may pagmamalaki sa Diyos kung ikaw man ay presidente o ano man ang iyong katungkulan dito sa bansang ito, sa lupang ito. Wala tayong may pagmamalaki. Kundi ang sabing ganoon, kahit gaano kataas ang ating posisyon, lahat tayo ay mga nilalang lamang na nangangailangan ng Diyos. Kaya nga sa simbahan, sa trabaho at tahanan, huwag nating hayaang maging dahilan ng pagmamataas ang ating posisyon. Ang tunay na leader ay marunong po yang magpakumbaba at sumamba. Ngayon, ang katangian pa na makikita natin na nilalarawan ng banal na kasulatan tungkol dito sa mga matatanda na ito, inilagay nila ang kanilang mga korona sa harap ng trono. Alam niyo, pagka sinabing korona, yan po yung sumasagisag sa tagumpay, karangalan, otoridad at gantimpala. Sa paglalagay ng kanilang mga korona sa harap ng Diyos, kinilala nilang ang lahat ng kanilang tinanggap at nakamit ay mula sa Diyos. Hindi nila itinago o ipinagmalaki ang kanilang mga korona, kundi ano po yung ginawa nila? Ibinalik nila ang karangalan sa tunay na pinagmumulan nito, ang Diyos. Ngayon, ano ang maaaring kumakatawan sa ating korona ngayon? Ano ba yung mga bagay na kung saan ay na ating pinanghahawakan ngayon? O yung edukasyon, yung ating pagkakaroon ng mataas na edukasyon, yung maaring mataas na posisyon, pagkakaroon ng maraming kayamanan, ng talento, ministeryo, o mga tagumpay. Mga kapatid at mga kaibigan, kung kinikilala natin ang Diyos, maaari nating gamitin ang lahat ng ito para sa Kanya bilang paraan ng ating pagsamba sa Kanya. Ngayon, ika-apat, sinabi nila na ang Diyos na nabubuhay magpakailanman. Ang mga tao, yung posisyon, yung kayamanan at kapangyarihan sa mundong ito ay pansamantala lang po, pansamantala lamang. Ngunit ang Diyos ay nabubuhay magpakailanman. Kaya siya lamang ang karapat-dapat sa pinakamataas na katapatan at pagsamba. Sa panahong madaling humanga ang mga tao sa mga kilala nilang personalidad, impluensya at kapangyarihan, pinapaalala po sa atin ng Apokalipsis na ang Diyos lamang ang walang hanggan. Ikalima, kinilala nila ang Diyos ang manlilikha. Habang pinupuri ng apat na nilalang na buhay ang kabanalan ng Diyos, pinupuri naman ang 24 na matatanda ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan bilang manlilikha. Sabi nga pong ganoon, Apokalipsis 4.11, karapat dapat ka aming Panginoon at Diyos na tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan nito, mga kaibigan, karapat dapat talagang sambahin ng Diyos sapagkat siyang lumikha at tagapagbigay ng buhay natin. Kaya nga sa araw-araw ang tanong sa atin, paano natin sinasamba ang Diyos? Alam ninyo yung pagkakasulat ni Apostol Pablo sa Korinto na nagsasabing anuman ang iyong ginagawa, umiinom ka man o kumakain ka man, gawin mo ito bilang pagsamba sa Kanya. So, kaya paano natin pinapahalagahan yung turo kung ano yung mga dapat nating kainin o yung mga dapat lamang na inumin na makapagbibigay ng kaluwalhatian ng Diyos. Makapagbibigay sa kanyang kaluwalhatian. Makapagpapataas ng kanyang pangalan. So kaya nga, sinasabi na ang lahat, maging ang kaligtasan natin, ay mula po sa Kanya. So kaya nga, makikita natin ang isang magandang daloy ng pagsamba dito ho sa ating pinag-aaralan. Ngayon tingnan natin,
ang apat na nilalang na buhay ay nagpuri. Narinig ito ng 24 na matatanda. Anong ginawa nila? Sila'y nagpatira pa. Inilagay nila ang kanilang mga korona sa harap ng Diyos at kanilang kinilala ang Diyos lamang karapat-dapat sa lahat ng kaluwalhatian. Ngayon mga ginigiliw ko, pinapakita nito ang tunay na pagsamba. Una, ay nakatuon sa Diyos. Hindi po sa tao, hindi sa programa o tagumpay. Ikalawa, mapagpakumbaba. Kinikilala nating wala tayong may pagmamalaki sa harap ng Diyos. Ikatlo, may pagpapasakop. Ibinibigay natin sa Diyos ang karapatang mamahala sa ating buhay. Ikaapat, may pasasalamat. Kinikilala natin ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Kanya. At ang ikalimay, may konkretong tugon. Hindi lamang tayo nakikinig, tayo ay lumalapit, yumuyuko at nag-aalay. Kaya nga, nabubuhay tayo sa panahong hinihikayat tayong ipakita ang ating mga tagumpay, ipahayag ang ating mga nagawa at humanap ng pagkilala mula sa ibang tao. Wala pong masama sa pagkakaroon ng tagumpay, ng posisyon.

edukasyon at karunungan, talento at kakayahan, kayamanan at ari-arian, impluwensya at pagkilala, tagumpay sa trabaho o ministeryo. Ang tunay na pagsamba ay paglalagay ng lahat ng ito sa paanan ng Diyos at pagsasabing Panginoon. Ang lahat ng mayroon ako at lahat ng aking nakamit ay nagmula sa iyo. Gamitin mo ang mga ito para sa iyong kalwalhatian. Napakaganda, mga kaibigan. Kaya nga, kumpletuhin natin yung magandang panalangin. Panginoon, ang koronang nais kong ilagay sa iyong paanan ay, ito man ay iyong propesyon, ito man ay ang iyong titulo, maaari nating hilingin sa Panginoon, tulungan mo akong gamitin ito, hindi para sa aking sariling karangalan, kundi para sa iyong kalwalatian at misyon. Mga kaibigan, ang tunay na pagsamba ay hindi po yan pag-angkin ng karangalan, kundi ang pagbabalik ng lahat ng kalwalatian sa Diyos. Anumang korona ang ating matanggap, ang pinakamainam na lugar para rito ay sa paanan ng trono ng Diyos. Napakagandang paalala sa atin ng isang kaibigan, ng isa nating Diyos na nagsugo sa Panginoong Hesus na namatay sa cross ng Kalbaryo, na siyang laging nagpapahayag na mahal niya tayo. Inaakay niya tayo para sa isang matagumpay na pamumuhay, walang iba kung hindi ang pagsamba sa ating mahal na Diyos. Bago tayo magtapos, tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang pabalita na inyong pinagkaloob sa amin sa paglalarawan ng apat na nilalang na buhay at ganun din ng 24 na mga matatandang lalaki na sinasabi sa Apokalipsis. Panginoon, nagpakita ito na kayo ay dapat sambahin at purihin sa aming mga araw-araw na pamumuhay. Tulungan niyo nawa kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Baguhin niyo ang buhay namin mula sa pagiging makasarili patungo sa buhay na nakasentro sa aming Panginoong Diyos, na sa bawat araw ay lubos naming maranasan ang tunay na kagalakan, ang tunay na pagtatagumpay, at ang lubos na pagiging handa sa pagparito ng Panginoong Hesus. Pagpalain niyong lahat na sumusubaybay sa programang ito. Ano man ang kanilang katayuan ngayon, kayo nakakaalam, igawad ninyo ang hiling ng kanilang mga puso. Marami pong salamat sa mga pagkakataong mapag-aralan ng inyong mga salita. Naway lalo itong mag-akay sa amin ng mas malapit sa inyo at magkaroon ng matatag na pananampalataya. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigilo, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Huwag po kayong bibitiw. Marami pa pong magagandang mga bagay ang dapat nating matutunan sa aklat ng Apokalipsis upang lalo nating mapatunayan sa araw-araw mayroong nagmamahal sa iyo.

Bueno, mga minamahal na mga kaibigan, ito muli ang Adventist World Radio at ang programang Words of Hope na may temang Odyssey Prophecy or Prophecy Odyssey, You Can Know the Future. Kung meron po kayong mga katanungan at paglilinaw sa ating mga pag-aaral, ay maaari kayong dumayal sa ating pong numero na 0918-944-7891. Uulitin po natin, 0918-944-7891. Ang ating pong pag-aaralang paksa ngayon ay may pamagat na Ang Kabanal-Banalang Dako. Ito ay may kinalaman sa pag-aaral ng sangtuaryo, pero bago tayo pumalaot, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Panginoong Diyos, ipagkaloob ninyo ang karunungan sa bawat isa sa amin, lalo na sa aming mga viewers at listeners ng Adventist World Radio Manila. Tulungan ninyo kami, Panginoon, na magkaroon ng karunungan at kaalaman na buhat sa inyo upang kayo po ay maluwalhati. Dinadalangin namin po ito at hinihiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, meron pong amazing fact na akin pong ibabahagi sa inyo, mga minamahal na mga kaibigan. Ang tinatawag na ang clean room ay isang maingat at mahigpit na kinokontrol na kapaligiran na nagsasala at nag-aalis ng mga dumi tulad ng alikabok, mikrobyong nasa hangin, at maliliit na partikulo ng aerosol upang makalikha ng isang lugar na may isa sa pinakamalinis na hangin sa mundo. Maraming kumpanya ang may clean room upang maprotektahan ang paggawa ng mga produkto tulad ng semiconductor na naabot o kaya'y gamot at kagamitang medical. Sa mga silid na ito na halos walang anumang partikulo, ang hangin mula sa labas ay dumadaan sa isang makapangyarihang sistema na nag-aalis ng mga kontaminante sa hangin habang kinokontrol din ang presyon, temperatura at halumigmig. Kaya nga po, malaking hamon ito dahil ang isang taong gumagalaw ay naglalabas ng humigit-kumulang 5 milyong partikulo bawat minuto. Kaya naman, ang mga manggagawa sa clean room ay kailangang magsuot ng espesyal na lint-free na kasuotan o kaya'y booties o pantakip sa sapatos, face mask at goggles. Ang pag-unlad ng konsepto ng clean room ay maaring balikan hanggang noong dekada 1860 nang sikapin ng Scottish surgeon na si Joseph Lister na mabawasan ang presensya ng bakterya sa operating room ng mga ospital. Pagkaraan po ng 2 taon in connection sa ating pong fact na napag-aralan, may pamumuhay bilang alipin sa Ehipto na napapagiligiran ng tinatawag na paganismo at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nawala sa mga anak ni Israel ang kanilang kamalayan sa kabanalan ng Diyos at sa nakamamatay na kalikasan ng kasalanan. Matapos silang iligtas ng Panginoon mula sa pagkaalipin, kinakailangan niyang gawin ang isang napakahalagang bagay bago niya sila dalhin sa lupang pangako. Tuturuan sila kung papaano mapapatawad ang kanilang mga kasalanan at kung paano mamuhay na banal. Merong paksa na ating pag-uusapan ngayon na may kinalaman sa sangtuaryo. Ano ang kahulugan sa iyo ng salitang sangtuaryo? In relation to this question, ay may mga ilang katanungan upang tuloy-tuloy natin mapag-aralan ito. Unang katanungan, ano ang ipinagawa ng Diyos kay Moses at bakit? Ganito po ang sagot sa Exodus 25 verse 8. Gumawa sila para sa akin ng isang sangtuaryo upang ako'y manahan sa kanila. Tandaan natin ang paraan o plano ng Diyos para sa kaligtasan ay inihayag sa pamagitan ng makalupang sangtuaryo. Ang lahat ng bagay sa templo at ang mga serbisyong
isinasagawa rito ay mga simbolo ng isang bagay na gagawin ni Jesus upang iligtas ang sangkatauhan. Mahirap lubusang maunawaan ang plano ng kaligtasan hanggang hindi natin nauunawaan ang sangtuaryo. Ito ay isang napakalaking araling biswal na nasa tatlong dimension. Ganito ang sinasabi sa aklat ni Salmista David, sa Ingles ay Psalm 77 verse 13. Ang iyong daan, O Diyos, ay nasa sangtuaryo. Bakit natin pinag-aaralan ang paksa tungkol sa sangtuaryo bilang bahagi ng pag-aaral ng propesiya? Makikita ang paksa tungkol sa sangtuaryo mula sa simula hanggang sa katapusan ng aklat ng Daniel, aklat ng Apokalipsis, Ezekiel at Isaiah. Tandaan natin, mga minamahal na listeners, ang paraan o plano ng Diyos para sa kaligtasan ay inihayag sa pamamagitan ng makalupang sangtuaryo. Ang lahat ng bagay sa templo at ang mga serbisyong isinasagawa rito ay mga simbolo ng isang bagay na gagawin ni Jesus upang iligtas ang sangkatauhan. Mahirap lubusang maunawaan ang plano ng kaligtasan hanggat hindi natin naunawaan ang sangtuaryo. Ito ay isang napakalaking pag-aaral na dapat nating pag-aralan ngayon. Kung inyo pong bubuksan ang inyong Santa Biblia sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19, yamang nalalaman ninyo na kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira, gaya ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang pamumuhay na minana ninyo sa tradisyon ng inyong mga ninuno, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, na gaya ng isang korderong walang kapintasan at walang dungis. Kaya nga po, ito ay napakahalaga na ating pong malaman ang mga bagay na may kinalaman sa ating pag-aaral ngayon. Pangalawang katanungan, mga minamahal, saan nakuha ni Moses ang plano para sa sanctuaryo? Sa Exodus chapter 25 verse 40, ingatan mong gawin ang mga yaon ayon sa huwaran na ipinakita sa iyo sa bundok. Ibinigay ng Diyos kay Moses ang mga huwaran ng sangtuaryo sa bundok ng Sinai. Mababasa niyo yan sa aklat ng Hebrew, Kabanata 8, Setas na 5. Ito ay isang munting larawan ng tunay na sangtuaryo sa Diyos na nasa langit. Ang unang sangtuaryo o tinatawag na tabernakulo ay isang istrukturang tulad ng tolda na may sukat na 15 talampakan ang lapad at 45 talampakan ang haba nito. Doon nananahan ang mahimalang presensya ng ating Panginoong Diyos habang isinasagawa ang mga natatanging paglilingkod. Ang mga dingding ay yari sa mga tabla ng kahoy na akasya na nakatayo sa mga pundasyong pilak at nababalutan ng ginto. Ito ay mababasa natin sa Exodus chapter 25 verses 15 to 19 at verse 29. Ang buong bubong naman ay binubuo ng 4 na sapin ng mga pantakip: pinong lino, balahibo ng kambing, mga balat ng lalaking tupa na tinina sa pula, at mga balat ng hayop. Mayroon itong 2 silid, ang dakong banal na may sukat na 15 talampakan ang lapad at 30 talampakan ang haba, at ang kabanal-banalang dako na may sukat na 15 talampakan ang lapad at 15 talampakan ang haba. Ganito po ang binabanggit ng Hebrew chapter 8 verse 5. Ang sabi po ng Santa Biblia na siyang larawan at anino ang sangtuaryo, na siyang larawan at anino ng mga bagay na makalangit. Ayon sa ipinagbilin ng Diyos kay Moses nang siya'y malapit nang gumawa ng tabernakulo. Sapagkat sinabi niya,
Ingatan mong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa huwarang ipinakita sa iyo sa bundok. So may pinagkopyahan si Moses ayon sa huwaran kung papaano po itayo ang sanktuaryo. Ang sanktuaryo ay makikita mo dyan yung altar of sacrifice sa labas, nandyan yung laver, at doon naman sa holy place makikita mo ang 7 branch ng candlestick, yung table of showbread, at yung altar of incense. Sa most holy place ay nandoon yung Ark of the Covenant. Alam po niyo, ang unang sanktuaryo ay talagang napakaganda ang pagkakagawa. At kung papansinin natin, mga minamahal kong mga kaibigan, ang templo ay tinatawag na nagkakahalaga ng, kung ito yung ginawang bagong templo, ang templo ay tinatayang nagkakahalaga ng 300,000,000 dolyares. Ito ay isang replika na may 10,000 upuan ng pinakatanyag na templo sa Biblia na itinayo noong 11th century bago dumating si Kristo sa Jerusalem. Ang bagong templo ay sumasaklaw sa mahigit 1,000,000 square feet sa Sao Paulo at magsisilbing bagong punong tanggapan ng Universal. Pangatlong katanungan, anong mga kagamitan ang naroroon sa loob ng sanktuaryo? Sa Exodus chapter 29 verse 18, at iyong susunugin ng buo ang lalaking tupa sa ibabaw ng dambana. Ito isang handog na susunugin para sa Panginoon. Tandaan natin na ang dambana ng mga handog na sunusunog ay makikita ito sa aklat ng Exodus chapter 27 verses 1 to 8. Ang lugar kung saan inihahandog at pinapatay ang mga hayop bilang hain, ito ay matatagpo ang kaagad sa labas ng pasukan ng sanktuaryo. So, napansin natin, mga kaibigan, ang dambanang ito ay kumakatawan sa cross ni Kristo. Ang hayop na inihahandog bilang hain ay kumakatawan kay Jesus, ang pinakadakilang handog, na ito'y mababasa sa Juan 1, versikulo 29. Sa Exodus chapter 30 verse 18, gagawan ka rin ng isang palangga ng tanso at ang tungtungan nito ay yari rin sa tanso at lalagyan mo ito ng tubig. Ang palanggana ay isang malaking palanggana na yari sa tanso na matatagpuan sa pagitan ng dambana at ng pasukan ng sanktuaryo. Doon naghuhugas ng kanilang mga kamay at paa ang mga saserdote bago sila pumasok sa sanktuaryo o maghandog ng tinatawag na hain. Ang tubig, mga minamahal, ay kumakatawan sa bautismo, paglilinis mula sa kasalanan at bagong kapanganakan. Sa tansong palanggana, naghuhugas ng kanilang mga kamay at paa ang mga saserdote bago pumasok sa sanktuaryo o kaya tinatawag na maghahain ng hain. Nabanggit din natin kanina na ang tubig ay kumakatawan sa bautismo, paglilinis mula sa kasalanan at sa bagong kapanganakan. Sa Juan 3, versikulo 3, sinabi sa kanya ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Kaya nga po, ang kasunod na katanungan ay ganito, ano-anong tatlong kagamitan ang naroroon sa dakong banal? Sa ibabaw, sa Book of Numbers chapter 4 verse 7, sa ibabaw ng hapag ng tinapay na handog ay maglalatag sila ng isang telang bukhaw. At ang tinapay na handog ay ilalagay sa ibabaw nito. Ang habag ng tinapay na handog ay kumakatawan kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Ito'y lumalarawan din sa kanyang banal na salita na siyang nagbibigay buhay, ang kanyang salita na siyang tinapay ng buhay. Sa Numbers chapter 8 verse 2, kapag iyong inayos ang mga ilawan, ang 7 ilawan ay magbibigay liwanag sa harapan ng ilawan.
Ang kandilirong may pitong sanga sa Exodus 25, 31 to 40 ay kumakatawan pa rin kay Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Ang kandilirong ito ay napakaganda. Ang mga ilawan na may langis ay sumasagisag din sa banal na espiritu. Babasa yan sa aklat ng Sakarias, Kabanata 4, Setas na 1 hanggang 5 at Apokalipsis 4 at saka talatang 5. Ang langis na nasa mga ilawan ay sumasagisag sa banal na espiritu. Sa Exodus chapter 30 verse 1, gagawa ka ng isang dambana na paghahandugan ng insenso. Gawin mo itong yari sa kahoy ng akasya. Tandaan natin mga minamahal, ang hapag ng tinapay na handog ay kumakatawan kay Jesus na siyang tinapay ng buhay. John chapter 6 verse 51. Ang kandilirong may pitong sanga ay kumakatawan kay Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Ang langis naman ay nasa mga ilawan ay sumasagisag sa banal na espiritu. Ang dambana ng insenso ay kumakatawan sa pananalangin ng bayan ng Diyos. So, ang sabi po, ang lahat ng mga ito ay may kinalaman sa ating pong relasyon sa Panginoon. Ang dambana ng insenso ay kumakatawan sa mga pananalangin ng bayan ng Diyos na umakyat sa harapan ng luklukan. Pangatlong katanungan o panglimang katanungan na pag-aaralan natin, anong natatanging kagamitan ang naruroon sa kabanal-balanal dako? Sa aklat ng Deuteronomy chapter 10 verses 4 and 5, at isinulat niya sa mga tapyas ayon sa unang pagkakasulat ang 10 utos. Deuteronomy chapter 10 verses 4 and 5, nang magkagayoy, bumalik ako at bumaba mula sa bundok at inilagay ko ang mga tapyas sa loob ng kaban ng aking ginawa. At naruroon ang mga iyon gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon. Ang tanging kagamitan sa kabanal-banalang dako ay ang kaban ng patutuo. Isang kaban na yari sa kahoy na akasya at nababalutan ng ginto. Kinalalagyan nito ang 10 utos ng Diyos. Exodus 26:34, at ilalagay mo ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban ng patutuo sa kabanal-banalang dako. Sa ibabaw ng kaban ay naroon ang luklukan ng awa, isang pantakip na yari sa lantay na ginto na kinaruuran ng dalawang keruvin na magkaharap mula sa magkabilang dulo. Ang dakong ito ay sumasagisag sa luklukan ng Diyos sa langit. Dito mga minamahal, sa ibabaw ng luklukan ng awa sa pinakaloob ng dakong banal, nagsalita ang Diyos kay Moses. Ika-anim na katanungan, sinasabi ng Biblia na ang sanktuaryo ng Diyos ay banal. Leviticus chapter 16 verse 33, at gayon din ang buhay ni Jesus. Kung gayon, paano dapat mamuhay ang kanyang mga tagusunod? Ang sabi doon sa 1 Peter chapter 1 verses 15 and 16, ngunit kung paanong sa inyo'y tumawag ay banal, ay maging banal naman kayo sa lahat ng inyong pamumuhay. Sapagkat nasusulat, maging banal kayo sapagkat ako'y banal. Pinapahiwatig na kapag tayo'y sumamba sa ating Panginoon ay gawin nating banal ang ating pakikitungo sa Kanya. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, dadapuat kayo'y isang lahing hinirang, isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa, isang bayang pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Bilang mga kaanib ng banal na bayan ng Diyos, mga minamahal ko, ang bawat mananampalataya ay tinawag upang maging banal, upang maihiwalay sa sanlibutan. Tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na bumaling sa kanya at lumayo sa kasalanan. Bagaman kung minsan ay maaring hindi natin maabot ang mataas na pamantayang ito, ang mga mananampalataya ay dapat na laging nagsikap na maging katulad ni Jesus habang nakikipagtulungan sa biyaya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahang
mamuhay ng banal. Kaya nga po ang pagkasasordote ay isang banal na bansa. Pangpitong katanungan, ano ang dapat maging gabay na simulain sa pananamit ng mga saserdote ng Diyos? Ganito ang kasagutan sa Exodus chapter 28 verse 42. At igagawa mo sila ng mga salawal na lino upang takpan ang kanilang kahubaran. Mula sa baywang hanggang sa mga hita ay aabot ang mga iyon. Exodus 20 verse 24, ni huwag kang aakyat sa aking dambana sa pamagitan ng mga baitang upang ang iyong kahubaran ay hindi mailalantad sa ibabaw nito. Ang isang gabay na simulain para sa mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus ay dapat maging gumagawa ito ng kalinisan at kahinhinan sa pagpili ng kanilang pananamit. Ang mga makabagong pananamit na mapangakit sa sekswal na paraan ay maaring magdudulot ng maraming tukso at pagkakautang sa pagkakasala. Alam po ninyo mga minamahal ko, hindi ibig ng Diyos na ang kanyang bayan ay magsuot ng magaspang na tilang sako. Subalit ang labis na mamahalin, marangya at mapagparangyang pananamit ay hindi dapat maging bahagi ng kasuotan ng isang Kristiyano. Alam po ninyo, ang kasuotang ito ay nagpapakita ng napakagandang katangian. Sa ikalawang unang Timoteo, what I mean, chapter 4 verse 12, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya, una sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya at sa kalinisan. Bilang isang nakakatandang kapatid, tayong lahat ay maging halimbawa sa ating mga nakababatang kapatid. Ikawalong katanungan, ipinagbabawal ba ng Biblia sa mga mananampalataya ang pagsusuot ng mga alahas at marangyang damit? Unang Timothy, Kabanata 2, Setas 9, gayon din naman na ang mga babae ay dapat na magdamit ng may kahinhinan, naaangkop at hindi mahalay, hindi ng nagpapalamuti ang buhok at ng ginto o perlas o mamahaling damit. Ito ang kaayusan na gustong makita ng Diyos sa ating mga kadalagahan, sa ating mga kababaihan, ang isang mahinhin na babae. Sa 1 Peter chapter 3 verses 3 and 4, huwag, sabi niya, ang panlabas na pagpapalamuti lamang ang maging inyong gayak. Ang pag-aayos ng buhok, ang pagsusuot ng ginto, o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang taong lihim ng puso na may kagandahang walang pagkasira ng maamo at tahimik na espiritu na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Isaiah 3:18-21, sa araw na iyon ay aalisin ng Panginoon ang mga palamuti, ang mga kalansing ng pulseras sa bukong-bukong, ang mga palawit, ang mga pulseras at mga lambong, ang mga palamuti sa ulo, mga palamuting pambinti at mga panali sa ulo, ang mga sisidlan ng pabango, mga anting-anting at mga singsing at mga alahas sa ilong. Oo mga minamahal kong mga kaibigan, itinuturo ng Diyos na ang mahinhin at disenteng pananamit ng pamantayan ay dapat sundin ng mga Kristiyano. Bagaman malawak na tinanggap sa sanlibutan ang pagsusuot ng alahas, ito ay inilalarawan sa kasulatan sa hindi ka nais-nais na paraan. Maaring hindi ninyo nakikilala ang lahat ng mga bagay na binabanggit sa aklat ni Isaiah sa Kabanata 3:18-23. Ngunit pamilyar ang mga ito sa mga tao sa ibang bahagi ng mundo. Marami sa mga palamuting nagmula sa paganong kultura ay makikita na rin ngayon sa kulturang kanluran. Tandaan natin na mula sa kanilang mga alahas ay gumawa
ang mga anak ni Israel ng gininto ang guya na kanilang sinamba at sila'y nagkasala sa ating Panginoong Diyos. Ikasyam na katanungan, anong tuntunin ang naaayon sa wastong pag-iisip ang ibinibigay o ibinigay ng Diyos sa mga saserdote, sa mga hari at mga propeta upang mapanatili nila ang banal na pamumuhay. Ganito ang payo ng aklat ng Leviticus, Kabanata 10, Setas na 9. Huwag kayong iinom ng alak o ng anumang nakakalasing na inumin. Ikaw man o ang iyong mga anak na kasama mo kapag kayo'y pumasok sa tolda ng kapisanan, baka kayo'y mamamatay, sabi ng Diyos. Ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa lahat ng salin ng lahi. Kaya nga po ang pag-inom ng alak ay ipinagbabawal na yan simula nung unang panahon sapagkat pinagmumulan yan ng kaguluhan, krimen at hindi maayos na pamumuhay ng mga anak ng Diyos. Sa Proverbs chapter 31 verses 4 and 5, hindi marapat sa mga hari ang uminom ng alak, ni sa mga prinsipe ang uminom ng nakalalasing na inumin. Baka sila'y uminom at malimutan ang kautosan at baluktutin ang katarungan ng lahat ng napipighati. Kaya nga po, maging ang mga hari ay, at mga prinsipe ay pinapayuhan na huwag uminom ng alak, baka ito'y makalimutan nila ang pamantayan, ang sampung utos ng Diyos. At pagdating sa paghuhukom, instead na tuwirang hatol ang maibibigay nila ay mga hatol na hindi na naayon sa kalooban ng Panginoon. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 1, Setas na 15. Sapagkat siya, si Juan Bautista, ay hindi iinom ng alak ni ng anumang nakakalasing na inumin. At siya'y mapupuspos ng banal na espiritu. Si Juan Bautista ay pinupuspos ng banal na espiritu sapagkat isa siyang Nazareno simula bata ay hindi uminom ng alak. Tandaan natin ang mga Kristiyano ay dapat umiwas sa lahat ng inuming may alkohol o inuming mula sa pinasimulang pagbuburo o fermentation upang mapanatiling malinaw ang kanilang pag-iisip at marinig ang tinig ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Ang salitang alak sa Biblia ay maaring tumutukoy sa katas ng ubas na may fermentation o hindi binuro sa ibang Tagalog. Gayon din ang salitang cedar na ginagamit sa kasalukuyan. Ang Kawikaan 23, talatang 29 hanggang 32, mga minamahal, ay nagbibigay ng paglalarawan ng alak na may alkohol at sinasabi ng Diyos na hindi man lamang natin ito dapat maging tignan. Ang tanging alak na dapat gamitin ng mga Kristiyano ay ang bagong alak na tumutukoy sa katas ng ubas na hindi fermented. Ang bagong alak ay nasusumpungan sa buwig ng ubas. Ito ang alak, mga minamahal, na ginagamit natin na pang Santa Cena, di ba? Nagagamit natin yan na pang Santa Cena para sa piging ng kasalan. At noon ay makikita nyo ito yung unang himala na ginawa ng Diyos sa John chapter 2 verses 1 to 11. Pangsampung katanungan, gumawa ba ang Diyos ng pagkakaiba kung alin ang mga hayop ang maaring ihandog bilang hain at kainin ng kanyang bayan? Sa Genesis chapter 8 verse 20, at si Noe ay nagtayo ng isang dambana para sa Panginoon at kumuha ng bawat malinis na hayop, bawat malilinis na ibon at naghahandog ng mga handog na sinusunog sa ibabaw ng dambana. So ito yung mga ipinahintulot ng Diyos na kanilang ihandog. Sa Leviticus chapter 11 verse 3, anumang hayop na may hating paa, biyak at ngumunguya, ang mga iyon ay maaari ninyong kainin. Ang malilinis na hayop sa lupa ay may dalawang katangian. Biyak ang mga kapaa o kaya biyak ang mga kuko at ito'y ngumunguya.
tandaan natin upang maging payak para sa ating hinati ng Diyos ang lahat ng mga nilalang sa dalawang uri, malilinis at marurumi. Pinahihintulutan niya tayong kainin ang mga malilinis na hayop. Ngunit ipinahayag niya na ang mga marurumi ay hindi karapat dapat kainin ng kanyang mga anak. Dahil kasi po ay Diyos. Alam niya kung ano ang marumi, alam niya kung ano ang malinis sapagkat siya ang lumikha. Ang lahat ng malinis na hayop na may apat na paa ay may dalawang katangian. May hati ang kanilang mga kuko, ngumunguya sila ng kanilang kinaing muli. Halimbawa, ang baboy may hati ang kuko ngunit hindi ngumunguya ng kanyang kinain, kaya ito ay marumi dahil sinabi ng Diyos na marumi. Ang mga nilalang na nabubuhay sa tubig na malinis ay kapwa may mga palikpik at kaliskis. Kaya ang mga igat, mga lamang dagat na may kabibi, palaka, pagong, hipon, at pating ay hindi karapat dapat kainin. Tungkol naman sa mga ibon, mga minamahal na mga viewers at listeners, ang tuntunin ay ang mga ibong mandaragit at mga ibon na kumakain ng mga bangkay ay marumi. Ang mga ibong kumakain ng mga butil at naghahanap ng pagkain sa lupa gaya ng manok, pugo, faisan at pabo ay maaring kainin. Pansinin natin, mga minamahal ko, na ang pagkakaiba ng Diyos sa pagitan ng malinis at maruming mga hayop ay umiiral na mula pa sa paglalang. Tayong lahat ay nagmula kay Noe, nabubuhay maraming panahon bago pa ang mga Hudyo. Kayang pagkain ito ay simula pa noon doon sa paglalang, mga minamahal ko. Pagkatapos magkasala ang tao at pagkatapos ng Noah's Flood, ay pinahintulot ng Diyos na kumain tayo ng lamang malilinis. Leviticus chapter 11 verse 9, anumang nasa tubig na may mga palikpik at mga kaliskis ay maari ninyong kainin. Ito yung madaling tignan natin. Sa mga hayop, katulad ng kambing, ng tupa at ng baka, ay ibinigay ng Diyos yung ngumunguya at hati ang paa. Sa mga ibon naman, katulad ng manok, ng pabo, ng quail, ng pugo, makakain natin yan. Sa mga isda naman na lumalangoy ay may kaliskis at may palikpik. Alinman sa mga bagay na yan na walang sinyales, mababasa mo sa Leviticus 11, chapter 13 hanggang 19, at Leviticus 20 verses 25 to 26. Ito ang makikita natin na mabilis ang gabay natin sa mga hindi malilinis na hayop. Ito ay makikita nyo nakasulat sa Leviticus 11 verses 13 to 19 and Leviticus chapter 20 verses 25 to 26. Ang baboy, ang bacon, ang ham at ang pork, ang rabbits, ang dogs, ang cats at ng camels, ang catfish sa dagat, ang shellfish, ang sharks at eel, hindi pinapahintulot yan ng Diyos na kainin sapagkat ito ay marumi. Ito'y nagdudulot ng masamang pangyayari sa ating kalusugan kapag kumain tayo nito. Kaya nga po, maging sa panaginip ni Pedro nung pinipilit siyang kainin, ang sagot niya sa Panginoon, "Panginoon," sabi niya, "simulat sa pulnong ako'y bata pa, ay hindi ako kumakain niyan." Ikalabing isang katanungan, bakit sinasabi ng Diyos na ang pagkain ng mga pagkaing marumi ay isang malubhang paglabag? Sa unang Korinto kabanata sa isitas na 19, hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na nasa inyo na tinanggap mula sa Diyos? Kaya nga po, yung katawan natin, ito ay templo ng banal na Espiritu. Ayaw ng Diyos na madungisan o marumhan dahil lamang sa pagkaing marurumi. Ganito ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 3 verses 16 and 17, "Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos? At ang templo ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung sino mang dumungi sa templo ng Diyos,
siya ay wawasakin ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Napakaliwanag po, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Ngunit kapag tayo kumakain ng marumi, ay nasisira ang templong ito at ito'y wawasakin ng Diyos. Bakit po? Banal na templo, ngunit hindi natin ito iniingatan. Sa aklat ni Propeta Isaiah, Isaiah 66 verses 15 and 17, ito ang mangyayari sa huling kapanahunan. Sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang mga karo ay parang ipo-ipo. Ang mga nagpapakabanal sa kanilang sarili na kumakain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam na bagay at ng daga ay lalamunin na magkakasama, sabi ng Panginoon. Sa pangalawang pagparito ng Diyos ay kanyang hahatulan ang mga taong talagang dahan-dahan nilang pinatay ang kanilang katawan sa pamamagitan ng pagkain ng mga kinakaing hindi ipinagbabawal ng ating Panginoon. Maging tandaan ninyo, sa unang kabanata ni Daniel, ang mga propetang Hebreo at ng kanyang mga kaibigan ay tumangging dungisan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkaing inihahain sa Babylonia. Bilang bunga ng kanilang katapangan, sila ay lubhang pinagpala at pinarangalan ng Diyos. May tuwirang kaugnayan ng ating kinakain at iniinom sa kalinawan ng ating pag-iisip. Sa ating kakayanang labanan ang tukso at sa ating kakayanang makilala ang mabuti at masama. Ang lahat ng ginagawa ng Kristiyano bilang ang pagkain at pag-inom ay dapat gawin para sa ikaliligaya at ikalulwalhati ng ating Panginoong Diyos. Ano mang sangkap o hindi malusog na gawain na nakapipinsala sa katawan ay dapat nating talikuran. Kabilang dito ang mga mapanganib na droga, gaya ng tabako, sa lahat ng anyo nito, at ang maraming inuming naglalaman ng caffeine, yung mga caffeinated drinks, isang sangkap na maaring magdudulot ng matinding pagkasugapa o lulong sa pag-inom ng mga inuming hindi nakapagpapalusog ng katawan. Ikalabang dalawang katanungan, ano ang dapat piling isipan ng isang Kristiyano? Sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 8, anumang mga bagay na totoo, sabi ni Pablo, anumang mga bagay na marangal, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na may mabuting ulat, kung may anumang kabutihan at kung may anumang bagay na karapat dapat purihin, ay inyong isipin ang mga bagay na ito. Yan ang payo ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin. Sa aklat ng Psalms chapter 101 verse 3, hindi ako maglalagay ng anumang masama sa harapan ng aking mata. Pinapayuhan din tayo ng Diyos na kung anuman ang ating nakikita at napapanood, ito ay mabuti at masama, yung masama ay huwag nating panonoorin. Sa Colossians chapter 3 verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit o nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Tandaan natin, mga minamahal kong mga viewers at tagapakinig, dapat iwasan ng mga Kristiyano ang panunood ng sexual o pornografiya na naglalaman ng karahasan. At itinuturo din ni Jesus na ang kasalanan ay nagsimula o nagsisimula sa ating mga pag-iisip at saloobin. Noong mga araw ni Noe, ang sanlibutan ay napuksa dahil ang isang buong salin lahi ay naging bihasa sa masasamang pag-iisip at karahasan. Nakakatakot ngayon kasi ang pornografiya ay nasa kamay ng mga kabataan, ng mga bata, ng mga matatanda. At ito ang nagiging dahilan ng kanilang pagka-addict sa pornografiya. Sumakatuwid, dapat iwasan ng isang Kristiyano ang mga panlabas na mga palamuti, mga video na marurumi ang mga inilalabas nito, o kaya'y mga babasahin na maaring
magpasigla o maghikayat ng marumi at masasamang pag-iisip. Sa aklat ni Matthew chapter 5 verse 28, itinuturo ni Jesus na ang kasalanan ay nagmumula sa ating mga pag-iisip at saloobin. Kasi po kung ano ang iyong pinapanood, kung ano ang iyong nababasa, kung ano ang inyong nakikita, yun ang magiging pagkatao natin at magbubunga yan ng pagkakasala laban sa Diyos. Kaya noong mga araw ni Noe, ang sanlibutan ay napuksa. Bakit po? Dahil po napakasama ang kanilang mga pag-iisip. Ikalabing tatlong katanungan, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa makasanlibutang pamumuhay? Ang sabi sa aklat ng Santiago, Kabanata 4, Setas na 4, kaya't ang sinumang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay ginagawa ang kanyang sarili na kaaway ng Diyos. So tayo po ay makalangit na mga anak ng Diyos. Tayo po ay maharlikang anak ng Diyos. Hindi po tayo demonyo. Ang mga bagay na nagpapasama sa ating mga paningin at ugnayan sa Diyos ay iiwasan natin sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17, kaya nga magsilabas kayo, ito ang panawagan ng Panginoon sa atin sa paggawa ng masama. Kaya nga magsilabas kayo sa gitna nila at kayo'y ihiwalay, sabi ng Panginoon. Diyos po ang nagsabi. At huwag kayong humipo ng bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. So hindi nga lang hinipo po, kinain pa mga kaibigan. Hindi lang pinanood kundi ginawa pa. So yun ay madaling makita natin na nagkakasala tayo sa Panginoon. Sa 1 John chapter 2 verse 15, kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Napakalinaw po yan, mga minamahal kong mga kaibigan. Huwag nating ibigin ang sanlibutan sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay mawawala sa atin. Sa aklat ng Roma, Kabanata 12, Setas na 2, at huwag kayong makiayon sa sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang inyong mapatunayan kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at sakdal na kalugod.

handa para sa kanyang nalalapit ng pagbabalik dito sa sanlibutan. Ang sabi niya sa unang Korinto, Kabanata 10, Setas na 13, walang tuksong dumating sa inyo kung kundi yaong karaniwang nararanasan ng tao. Dalapot ang Diyos na hindi niya itinutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip ng tukso ay gagawa rin siya ng paraan ng pagtakas upang inyong mapagtiisan ito. Kung tayo ay lalapit sa Diyos, mapapalayo tayo sa tukso. Ay siyempre kung tayo lalapit sa tukso ay tayo magkakasala sa ating Panginoon. Ito po ay napakalagang kaisipan na dapat nating isipin. Nagbabala si Jesus na kung walang kabanalan, hindi tayo makakasama, hindi niya tayo makakasama sa kanyang kaharian. Gayunman, iniaalok niya na hugasan ang ating mga kasalanan at takpan niya tayo o kaya'y bihisan niya tayo ng kanyang banal na buhay kung tayo ay magtitiwala sa kanya. Ito ang panawagan ng Panginoon sa unang Pedro, Kabanata 1, Setas na 8. Ito ay panawagan, mga minamahal ko, na pag-isipan nating mabuti. Tayo ba ay para sa langit o tayo ba ay para sa impyerno? Tayo ba ay mas nais natin ang makasanlibotang pamumuhay o gusto natin ang isang mapayapa, maligaya at walang guilty feeling na nararanasan? Ang sabi po, pipiliin mo ba ngayon ang lumapit sa Kanya bilang isang buhay na handog na itinangi o kaya itinanggi, tinalikuran ang iyong sarili? Kinakailangan natin pasanin ang ating mga krus at sumunod sa Kanya. At alam niyo, mga minamahal kong mga kaibigan, masusumpungan mo ang kagalakang hindi maipahayag at puno ng kalwalhatian. Kung yan po ang nais mo, kaibigan ko, ay inaanyayahan kitang dumalangin upang hingin natin ang kalakasan mula sa ating Panginoon upang tayo ay makapagpanumbay, makapagpanagumpay sa buhay na ito. Dakila naming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong biyaya at habag. Kuminsan, ang sanlibutan ay nananaig dahil kami po ay mga mahihina sa buhay na ito. Pero salamat, si Jesus ay namatay para sa amin. Siya'y nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo upang kung ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Tulungan niyo po ang aming mga viewers, ang aming mga tagapakinig ng Adventist World Radio Manila na makaugapay sila at magtagumpay sa pamamagitan ng inyong tulong. Tulungan niyo kaming maingatan ang katawang ito bilang templo ninyo, o Panginoon. Huwag madungisan, huwag marumihan ng mga pagkaing inumin at mga nakikita't napapanood na magdudulot ng aming pagiging makasalanang pagkatao. Kundi tulungan niyo kaming maging malakas na makapagtagumpay, na babanalin ninyo ang aming pong buhay na gaya ng pamumuhay ng aming Panginoon. Pagpalain po ang aming mga viewers, o Panginoon, at listeners sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyong pakikinig at panonood ng Adventist World Radio Manila at ang programang Words of Hope, ang ating edition na Prophecy Odyssey. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Abraham Mateo del Rosario, nagsasabi na sa mga salita ng Diyos, kayo po at ako ay makakasumpong ng pag-asa. Kung meron kayong mga katanungan, ay maaari kayong dumayal sa ating numero ng 0918-944-7891. 0918-944-7891. Maraming salamat po. Pagpalain nawa tayo ng Diyos.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang ating pong verse of the day ay matatagpuan sa Psalm 32 verse 8. Ang sabi po dito, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Ito po ay magandang paalala kapag hindi malinaw ang ating mga direksyon. Ano? Hindi tayo pababayaan ng Diyos na mangapa ng mag-isa. Maaari siyang magturo, gumabay at magbigay ng wisdom sa tamang panahon. Nawa po ito yung panghawakan natin kung minsan nararamdaman natin na saan direksyon nga ba ako dadalhin ng Panginoon? Ano? Panghawakan po natin itong verse na ito. At sa atin nga pong pagpapatuloy para sa mga kaibigan natin na nagnanais sa mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung gusto niyo pong makakuha ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connected@adventist.ph. Para sa buhay pamilya, ang atin naman pong tatalakayin ay patungkol sa walking on the right path. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ai para sa bahaging buhay pamilya.
1: So ang ating pong pinag-aralan sa kahapon ay may pamagat na food for the soul. Ito ay may kinalaman sa salita ng ating Panginoon na siyang katotohanan, gabay natin, siyang nagtuturo sa atin, nagsasansala sa atin, nagbibigay sa atin ano po, ng inspirasyon sa atin pong mga buhay. Kaya po ngayon sa ating pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral ay mag-aaral muli tayo ng isang mahalagang paksa na ito po ay mas lalo ano po na magpapalapit sa atin sa ating Panginoon at magpapalusog ng atin pong mga buhay. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay walking on the right path. Walking on the right path. Alam po natin na ang paglalakad ay isang mabisa na exercise, form of exercise, di po ba? Kasi may sinasabi nila the best exercise po ay walking, paglalakad. Bakit? Sapagkat ang paglalakad po ay pwedeng gawin ng lahat. Kahit na may sakit ka, pwede ka pa rin maglakad. Ano po, nang kahit mabagal lang, gayon din, mga bata pwede maglakad, ang mga senior pwede maglakad. At kapag naglalakad po tayo sa sikat ng araw, lalo tigit sa umaga, ito po ay rejuvenate ng atin pong kalusugan. So, ang exercise po natin, isa sa mga best forms of exercise ay ang walking. Ano po? Ang sinasabi po ni Hippocrates, walking is man's best medicine. Di po ba? Kahit yung mga bagong naoperahan, sila ay pinapalakad din. Ano po? Pagka ready na sa na sila po ay makapaglakad. So yan po, hindi sila pinatatakbo, talagang walking ano po. So talagang ang walking ay napakahalagang exercise. Why is walking best exercise? Ang sinasabi po ng pag-aaral ano po, mula po sa ito ay buhat kay Dr. Anurag Agrawal. Siya po ay isang orthodoctor sa joint replacement surgeon din po siya. So ang sabi po niya, walking burns calories. Yan, may weight loss po. Kung gusto nating bumaba ang ating timbang, nandyan po. No special equipment required ang walking. It reduces stress. It helps maintain strong bones. Tones up muscles. Less chances of injuries. Ano po? Kasi yung ibang mga exercise, mahirap po talagang gawin. Pwedeng ma-injure kayo. But walking is really, there is less chances of or less chance of injuries. And it also reduces depression and anxiety. Diba, pag nalulungkot kayo, pwedeng maglakad-lakad lang kayo, diba? So, na-re-refresh tayo, no? It lowers also blood pressure. And of course, it improves diabetic control. And of course, walking is free, no? Hindi natin kailangan magbayad tayo. So, walking is the best exercise. At ito po ay inirekomenda sa atin, ano po, ng mga experts, ng mga health practitioners, ayan, because walking is an effective exercise for all ages. And the body is designed for lengthy, regular walking. So in other words, walking is very, very important. One of the best forms of exercise. At meron nga pong nakatala, ano, na like si Hulda Crooks, ano po, siya po ay nabuhay ng mahabang taon, ano, at sinasabi na 90 years old na po siya, nagwo-walking pa rin siya. So talagang napakahalaga na tayo po ay maglakad. Ano? Alam niyo po ba na ang paglalakad ay maaari nating iugnay sa ating pong paglalakbay Kristiyano. Sa ating paglalakbay Kristiyano, kailangan din po nating maglakad. Sa paglalakad po natin, ano ibig sabihin ba nito ng paglalakad sa buhay Kristiyano po natin? Gusto ko pong basahin ang nasa Genesis 6:9. Ang sabi po ay ganito, Genesis 6 verse 9, si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahonan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ang Diyos. Nandun po yung walking ano, aspect. Si Noe ay lumakad na kasama ang Diyos. So physically, mahalaga ang walking. Spiritually, mahalaga ang walking. Anong klaseng paglalakad? Ito po ay paglalakad na kasama ang ating Panginoon. Meron ding binabanggit sa Genesis 5:22. Ito naman po ay tungkol kay Enoch. Kanina si Noe. Ang sabi po sa Genesis 5:22, at ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha siya ng Diyos. So ang sinasabi po kanina ay si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Si Enoch ay lumakad din na kasama ng Diyos. Ano po ang sinasabi sa Deuteronomy 5:33? Kayo'y lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon ng Diyos upang kayo'y mabuhay at upang ikabuti ninyo at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aariin. Sinasabi sa atin, ano po, sa kasulatan na tayo daw po ay lalakad ng buong lakad na iniutos sa atin ng Panginoon nating Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ano po? Puntahan naman natin ang banal na, ang bagong tipan, ano po, sa Efeso 2:10. Ang sinasabi po ay ganito, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang ng kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ang ibig sabihin, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng tamang daan na siyang at na ating pong lalakaran. Kaya katulad kahapon, pinag-aralan natin na ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng liwanag ng direksyon. Ano po? At ito ang ibinigay ng Diyos na daan upang ating lakaran. Ang binabanggit ko po nito ay mayroong utos ang ating Panginoon. Ano? Kautusan ng ating Panginoon na tayo lalakad sa sang-ayon, ano po, sa iniutos sa atin ng ating Panginoon. Kapag tayo lumakad na kasama ang ating Panginoon, tayo lumalakad sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Saan po ba natin mababasa ang kalooban ng ating Panginoon? Ano ang gusto ng Panginoon para sa atin? At ito po ang pag-aaralan natin ngayon. Sa Exodo 20:3-17, mababasa po natin dito ang karakter ng ating Panginoon na sumasalamin, ano po, sumasalamin sa kanyang kalooban, sa kanyang karakter. At ito po ay ang 10 utos ng ating Panginoon. Tingnan po natin ang 10 utos bilang isang positibong, ano po, ito yung daraanan natin, ito yung gabay natin upang lumakad tayo nakasama ang ating Panginoon. Pag-aralan po natin, ano, ang tungkol sa paglakad na kasama ng ating Panginoon. Kasi ang subject po natin ay walking on the right path. Mahirap pong maglakad nang walang direksyon kasi kung saan-saan ka mapapagpunta. Pero kapag mayroon tayong tamang direksyon, ano po, sa pamamagitan ito ng kautusan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, hindi tayo maliligaw. You know? Hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapahamak. Kaya tingnan po natin ang 10 utos ng ating Panginoon bilang siyang direksyon po natin. Una, ang sabi po niya, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sapagkat alam ng Panginoon na kapag tayo nagkaroon ng ibang mga Diyos, mapapahamak po tayo. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Mahal na mahal po niya tayo. Ayaw niya tayong mapapariwara. Pangalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Alam naman po natin na ang Panginoon ang ating manlalalang. Siya ang lumalang sa atin, siya ang may-ari ng buhay natin, siya ang nagbibigay ng lahat ng mga pangailangan natin at lahat ng pagpapala. Ayaw ng ating Panginoon na may iba pa tayong gagawin, na may iba pa tayong iiduluhin, na may iba tayong mga huhugisin na yun ang ating sasambahin. Walang ibang sasambahin tayo o yuyukuran man tayo kung hindi ang ating Panginoon na siyang lumalang sa atin. Kapag tayo nagkaroon ng ibang Diyos o ibang mga bagay o tao na yun ang ating pong yuyukuran o yung ating sasambahin liban sa Diyos, mapapahamak po tayo. Ba? Pangatlong utos, ang sabi ng ating Panginoon, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ang salita ng Panginoon ay banal. Ano po? Huwag nating basta gagamitin ang salita ng Panginoon na parang panunumpa, ipananakot natin. Hindi po yan. Ang ating Panginoon po, ang salita ng Panginoon ay banal. Ang Panginoon ay pag-ibig. Gagamitin natin, babanggitin po natin ang pangalan ng ating Panginoon na may kabuluhan, makapagtataas ng buhay ng tao at makapagbibigay ito sa atin ng pag-asa. Ano po? Hindi natin ito ipapanakot o isusumpa natin ito, ano po, sapagkat hindi po ito ang nais ng ating Panginoon. Mapapahamak po tayo. Mahal tayo ng ating Panginoon. Ika-apat na utos, dito pa rin sa Exodo chapter 20, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Bakit ibinigay ng Panginoon ang salita ng ang araw ng Sabbath na ito para ating ipangilin? Ang araw ng Sabbath, ang 7th araw ng Panginoon, ang sabi po ay sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7th araw. Na ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath at ito'y pinakabanal niya. So ang araw ng Sabbath, ito po ay nakalimutan ng maraming mga tao. At isinumpa ito ng ibang mga tao. Hindi nila iginalang ang araw na ito ng Sabbath, na ito po ay pakikipagtipan natin sa ating Panginoon upang ating pasalamatan siya sa kanyang paglalangan. Ano po? Kaya nga po ang sabi dito sa 4th na utos ay alalahanin mo, sapagkat nakalimutan na po ito ng mga tao. Kaya ito po ay isang paalala sa atin na ang araw ng Sabbath, ano po, pag-aaralan natin ito sa susunod na mga panahon. Ano ba itong araw ng Sabbath? Abangan po niyo 'yan sa ilang mga sa ibang mga panahon na ito po ay bibigyan po natin ng pansin. Ika-5. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So, igalang natin ang ating mga ama, ang ating ina. Hindi lang ang paggalang ay pagsasabi ng po at opo sa mga katagulugan, ano po, lalo na kung hindi ang paggalang, nandun yung respeto, nandun yung papaano ka makitungo sa kanila, nandun yung pagmamahal, ano po, habang yung the way na tayo makipag-usap sa ating mga magulang, the way na tayo ay yung pagsunod natin sa kanila ay ito po ay paggalang. Mahalaga sa Panginoon na igalang natin ang ating mga magulang, sapagkat ito po ang utos na may pangako. Kapag ginalang natin ang ating mga magulang, tatagal po ang ating buhay, hahaba po ang buhay natin sapagkat ang ating mga magulang ang silang ano po, naggumagabay po sa atin. Kung hindi natin igagalang ang ating mga magulang, mapapahamak po tayo. Ano po? Okay, ika-anim na utos, huwag kang papatay. Ang ibig sabihin ng huwag kang papatay ay hindi lamang yung literal na pinatay mo ang isang tao, kung hindi kapag gumawa ka, nagplano ka, gumawa ka ng kasamaan sa iyong kapwa, yan po ay napapaloob dito sa huwag kang papatay. Ang ibig sabihin, huwag mong ipapahamak ano? Ang ibang tao, ang iyong kapwa, huwag kang papatay. Ikapitong utos, huwag kang mangangalunya. Ano po? Huwag kang gagawa ng bagay na magiging hindi tapat ka, no? Hindi ka magiging tapat sa iyong asawa. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga karelasyon liban sa iyong asawa. Ang ibig sabihin po dito, huwag kang makikiapid, parang ganun ano po, sa ibang mga tao, kundi huwag kang mangangalunya, ayaw ng Panginoon na meron kang ibang mga ibang karelasyon. Ito po ay sa mag-asawa lalo na, ano po? Sapagkat ang Diyos nais niya na maging tapat tayo sa Kanya at yung relasyon ng mag-asawa ay inihahalintulad din po sa relasyon ng ating Panginoon sa Kanyang Iglesia. Ikawalong utos, huwag kang magnanakaw. Mahalaga ito po, no? Sapagkat ang salita ng Panginoon ay gabay natin, nais nating lumakad sa tamang daan, kaya po ang sabi ng Panginoon, huwag kang magnanakaw. Ang ito po ay malawak. Pag sinabing huwag kang magnanakaw, ang ibig sabihin na ay huwag kang kukuha ng hindi sa'yo. Kung hindi ito sa'yo, huwag mong kukunin ito. Sapagkat kapag inangkin mo ang hindi sa'yo, kapag ginalaw mo ang hindi sa'yo, ito po ay isang pagnanakaw. Ano po? Kinuha mo ang karapatan ng ibang tao, yan po ay pagnanakaw. Ano po? Hindi lang ito sa mga bagay o nakinuhang pera o anumang mga pag-aari. Kung hindi, ito'y tumutukoy din doon sa mga kakayahan ng ibang tao na kinuha mo ito o kaya ay pinutol mo ang kanyang kakayahan, naging balakid ka sa kanyang kakayahan. Yan po ay isang form din ng pagnanakaw. Ano po? Siyam na utos, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ano? Mahirap po yan na nagbibintang tayo na hindi naman natin alam ng katotohanan. Yan po ay paghusga. Ano? Paghusga, pag-judge ano, sa ibang tao na wala namang katotohanan. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At ang pangsampung utos, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Tayo po ay katiwala ng ating Panginoon sa mga bagay na ibinigay sa atin. Kung ano yung ibinigay sa atin, yun lang po yung ating tangkiliken, yun ang ating pagyamanin. Huwag tayong mag-imbot. Ang ibig sabihin ng pag-imbot, huwag kang mainggit, huwag kang kumuha, huwag kang magpanukala na kunin mo yung mga bagay na hindi naman sa iyo. Ano po? Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Ano po? Sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng sariling ng pagpapala kung ano yung binigay sa atin. Maging kontento po tayo doon. Maging mapagpasalamat tayo. Gusto ng Panginoon maging mapagpasalamat tayo. Gusto ng Panginoon maging tapat tayo. Ano po? Sa mga pag-aari na ibinigay niya po sa atin. Ito ang sampung utos ng ating Panginoon. Sumasalamin sa kanyang pagmamahal, sa kanyang karakter. Ano po? Sa kanyang pag-ibig sa tao upang sa ganun hindi po tayo mapahamak. Ito ang ibig sabihin na tayo ay lalakad na kasama ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Mateo 5:17, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ang Panginoong Jesus mismo, ano po, nang siya'y nagkatawang tao dito sa lupa, siya ay nagpakita ng pagsunod o paglakad na kasama ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Ano pa pong sinasabi? Sa 18, Mateo 5:18, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o ang isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ang mga nasa kautusan, hindi po yan mawawala. Hindi natin pakikinggan yung sinasabi ng ibang mga tao na wala na yan. Yan ay nung unang panahon pa. Yan ay mga sa mga Hudyo lang. Hindi po. Ang kautusang ito ay ibinigay sa lahat ng tao. Ano po? Nang hindi po tayo mapahamak. So napakahalaga po ito na hindi natin ito suwayin, mga kaibigan. Ano po? May sinasabi po sa mga awit 19:7. Ang sabi po ay ganito, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Sa makatwid, ang ibig sabihin lang po nito, ang pagsunod natin sa kautusan ng ating Panginoon, ano po, ito'y magbabago sa atin, no? At ito po ay ito'y magiging pantas tayo, magiging matalino po tayo. Pero alalahanin po natin na ang pagsunod natin sa kautusan ng Diyos ay hindi po ito yung mahigpit, parang iniisip natin mahigpit ang ating Panginoon. Kung mahal natin ang ating Panginoon, tutuparin po natin ang kanyang mga utos. So, nais ko pong tapusin ang ating pag-aaral sa pamagitan po ng isang talata na magtatagpuan natin sa Juan 14:15. Ang sabi po ay ganito, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mga kaibigan, ang pagtupad natin, ang paglakad natin na kasama ang ating Panginoon ay pagkilala natin na ang Diyos ang ating manalalang, siya ang nagbibigay sa atin ng buhay at mahal po natin siya. Di po ba? Mahal natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po at muli, magkita-kita tayo bukas sa isa na namang mahalagang pag-aaral.
0: Thank you so much, Ma'am Ai, sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga at sana po kinapulutan natin ito ng aral, ano, at may apply natin ito sa ating mga personal na pamumuhay. At kung kayo pa may mga katanungan o nagdanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po idumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pong paksa ay may kinalaman sa apat na susi sa matatag na buhay espiritual or four keystones to spiritual success. Ito po ay maaaring ilarawan bilang apat na pundasyon na tumutulong para manatiling matatag ang isang Kristiyano sa kanyang relasyon sa Diyos. Hindi po ito tungkol sa pagiging perpekto, no? Ang spiritual success po ay tungkol sa patuloy na paglago, pananatiling malapit sa Diyos at pagiging tapat sa Kanya. Kaya naman po sa pagtalakay nitong paksang ito, atin pong ibigyan panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa pag-aaral sa salita ng Diyos sa magitan ng aklat ng mga kawikaan na sulat ni Haring Solomon. Kaibigan, si Haring Solomon ay tumanggap ng mahirap paniwalaan ng mga pagpapala sa ating panahon ngayon. At merong apat na mga steps o hakbang papaano mabuhay ng saganang pamumuhay. At gayon din, merong mga basic rules o yung mahalagang alituntunin tungo sa araw-araw na tagumpay ng isang tao. Ano ang mga susing ito sa espiritual na tagumpay? Kaibigan, ang una, ito ay may kinalaman sa humility o kapakumbabaan. Nanapat the quality that makes us like Jesus. Ito ay isang katangian ng isang tao na maging katulad ng ating Panginoong Jesus. At ang pangalawa, holiness, kabanalan, the characteristic that identifies us as a Christian. Ito yung ugali ng isang Kristiyano na masasabi natin na siya ay tagasunod ni Kristo. Ang pangatlo, ito ay may kinalaman sa pangkalusugan. Ito ay may physical na benefits na ito'y dumadaloy sa buhay ng isang tao na merong tamang relasyon sa Diyos. At gayon din yung pang-apat, honor o yung dangal. Ang mga kaloob na ibinibigay natin sa Diyos sapagkat mahal natin ang Diyos. Kaya merong apat na bagay na ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Sinasabi sa aklat na sulat ni Haring Solomon sa Kawikaan 3:7-10 ang wika, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Diyos o matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Ito'y magiging kagalingan sa laman mo at kaginhawahan sa iyong mga buto. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Kaibigan, sa ating binasa, ating mapapansin ang mga apat na bagay na tinuturo sa atin ng aklat ng mga kawikaan. Ang una, humility makes us Christ-like. Humility makes us Christ-like o yung Christ-like na buhay natin, kaibigan. Kailangan natin ang kapakumbabaan. Ito yung isang katangian ng isang Kristiyano sapagkat nakaranas siya sa buhay ng ating Panginoon. Christ-like na bunga ng ating pag-aaral sa buhay ni Kristo at ating ngayong pinagsisikapan sa tulong at kapangyarihan ng Balang Espiritu, mabuhay tayo na katulad ni Kristo. Merong sinasabi sa aklat ng sulat ng Segunda Kronika, Kapitulo 7, Versikulo 14, noong si Haring Solomon ay naghandog at inihandog ang templo ng ating Panginoon, tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Nagkaroon ngayon ng maraming handugan sa Diyos sapagkat ang lingkod ng Diyos na ito ay pinagpala ng Diyos. Kaya ngayon, ang sabi sa 14, at kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masamang lakad, aking silang pakikinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Ano sabi, kaibigan? Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba. Kaibigan, ito yung kailangan natin. Magkakaroon ng katahimikan ang isang tahanan kung ang mga mag-asawa ay merong kapakumbaban sa bawat isa. At gayon din ang mga anak. Matuto tayong magsabi na, I'm sorry, ako ay nagkamali. Pero kung minsan kahit na alam mo nang ikaw ay mali, you are trying to justify yung maling ginawa mo upang masabi ngayon, ikaw ay nanalo sa argumento. Kaya kailangan natin yung sinasabing kapakumbaban. Ito yung ugali ni Kristo na dapat ngayong makita sa mga mananampalataya. Kaya ang sabi sa versikulo 7 ng kapitulo 3 ng mga Kawikaan, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Kaya ang sabi ay, huwag kang magpakapantas. Kilalanin mo ang iyong kalagayan, ang iyong limitasyon, kaibigan, na merong mas marunong sa iyo. Pero kapag kayong sinasabi mong, ako'y mas marunong sa iyo, kaibigan, kung minsan napapahamak tayo. Kaya nga, ang pride o kataasan, ito yung unang hakbang tungo sa ating ngayong pagkapahamak. Ang sabi nga sa Kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 18, ito ang ating mababasa. Ang pagmamataas ay nauna sa kapamahakan, at ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwal. Ano sabi, kaibigan? Ang pagmamataas ay nauna sa kapahamakan. Ito yung naging dahilan kung bakit si Satanas ay napahamak at siya ay nagkasala sapagkat siya'y nagmataas, yung pride. Ganon din ang ating unang magulang. Nung sinabi ni Satanas na kung kakain ka ng bunga ng punong kahoy na ito, madidilat ang iyong mga mata. Ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Kaibigan, nais nila na higitan ng Diyos. Kaya sila'y napahamak. Ito ngayon ang nagiging problema ng maraming mga tao sapagkat may pride sila. Kaya nga, ang kailangan natin ay humility, kapakumbabaan itong ating kailangan. Itong pride na ito ay ang karamihan sa mga pariseyo nung panahon na yon ng ating Panginoon, ito yung nagmamataas sila. Sila ay merong ugali na parabagang holier than thou, yung ugali nila. Kaya nga pinagmamalaki yung kanilang nagagawa. Pero kaibigan, kung tularan natin ang ating Panginoon, Christ-like attitude o yung katulad ng ating Panginoon, ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos Kapitulo 2, Versikulo 5, tuloy-tuloy, ang wika ng Biblia. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasang anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Kaibigan, ang sinasabi sa atin, siya'y kapantay ng Diyos. Subalit nung siya'y nagkatawan tao, siya'y nagpunta sa lupang ito, hindi siya nagkaroon ng sinasabing dumating na may corona na kasakay sa isang kabayo, kundi nung siya'y dumating sa lupang ito, kaibigan, siya'y pinanganak ng isang birhen at pagkatapos ngayon, siya'y isang sanggol. Nagkatawan tao siya. Kaya ang sabi pa ng ating Biblia, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging katulad ng tao. At palibhasay, natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya ang sabi sa versikulo 9, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Diyos, upang sa pangalang ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Kaya kaibigan, noong si Kristo ay naparito sa lupang ito, ang wika ng Biblia, siya'y nagpakababa. Siya, Diyos, pwede niyang gamitin ang kanyang pagka-Diyos. Pero ang wika ng Biblia, hinubad niya ito, kaibigan. At siya'y naging anyo ng isang alipin. Ito yung kailangan natin. Kaya sa ating mga tahanan, gayon din sa mga opisina, kung merong kapakumbabaan at masabing I'm sorry sa mga nagkamali, kaibigan, hindi lalawak ang gulo sapagkat ito ay Christ-like attitude, kaibigan. Tingnan natin ngayon yung reputasyon ng ating Panginoon. Maging nung siya ay nagpapasa ng krus, kung ano ang ginawa laban sa kanya, dinuruan siya para bagang inalis yung kanyang karangalan, pinukpok ang kanyang ulo ng tambo, nilagyan ng korona ng tinik, at pagkatapos nung siya nasa krus, kaibigan, nasabi pa niya na, Ama, patawarin mo sila, sapagat ang wika, hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaibigan, nagawa pa ng Panginoon na patawarin ang mga taong ito, hiningi ng tawad sa kanyang Ama. Kaya nga, kapag ka nakikita natin ang krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon, kaibigan, ang imposibleng kaligtasan ng tao ay naging posible. Ang pangalawa na bahagi ng ating pag-aaral na ito, holiness identifies us as Christians. Yung kabanalan, ang sabi nga sa 3:7 ng mga kawikaan, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Yung sinasabing takot sa Panginoon, magbigay ka ng galang, reverence. Ang sabi nga ng aklat ng Apokalipsis, matakot sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Kaibigan, yung reverence na yon, ito ang dapat nating ngayong pakikitungo sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa na ating tagapagligtas, kaibigan. Kaya nga, ang kabanalan na ito, yung reverence na ito, kaibigan, ito ang dapat ngayong makita sa isang tao na tagasunod ni Kristo. Ang sabi nga, to fear the Lord is to have a reverential trust in Him. Na kapag ka ikaw ay may takot sa Diyos, meron ka ngayong paggalang na merong pagtitiwala sa Diyos. Pagka ikaw ay may tiwala sa Diyos, kaibigan, anuman ang iparanas sa iyo ng Panginoon, alam mo ito ay pinaparanas upang ikaw ay lalong maging matapat sa Kanya at lalo kang magtitiwala sa Kanya sapagkat walang ibang Diyos sa silong ng langit na katulad ng ating Panginoon maliban lamang sa ating Panginoong Jesus. Nanupat, this is where repentance and faith begins. Nanupat, ang paghingi ng tawad at ang pananampalataya ay nagpapasimula, kaibigan. na kinikilala mo ang iyong mga kasalanan at ikaw ngayon ay pupunta sa Panginoon na merong pananampalataya para sa iyong kaligtasan. Kinikilala mo ngayon na ang holiness na ito, ang kabanalan na ito, ito ay karakter ng Panginoon at ito ay maging karakter mo na kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Na kinikilala mo ngayon si Kristo ang siyang halimbawa sa buhay mo. Kaya nga, trusting Christ as a Savior, we receive the power to live victoriously. Na kapag ka tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon at tinatanggap natin ang kanyang kapangyarihan para tayo ay merong pagtatagumpay sa araw-araw. Sa mga tuksong dumarating sa atin, kaibigan, kinikilala natin sa ating sarili, wala tayong kaya. Kaya kailangan natin ng power ng Holy Spirit para tayo ay makalaban sa maraming mga tukso. Ang sabi nga, walang tukso na pinapaintulot ng Panginoon na alam niya na kaya nating itong harapin. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay, kaibigan, ng kapangyarihan upang tayo ay makalaban sa maraming tukso. Ang pangatlo, kaibigan, na dapat nating maunawaan sa ating pag-aaral na ito at bago nating bigyan ng pansin ang pangatlo, anong kailangan natin? Humility. Ito ay Christ-like na ugali ng isang taong tumanggap kay Kristo. Pangalawa, holiness. Kabanalan. At ang pangatlo, health. Ito ay may kinalaman ngayon sa ating pangkalusugan. Nagpapabuti para sa ating banal na pamumuhay. Kaibigan, gusto ng Panginoon na tayo ay mabuhay ng masaya ng maligaya. Merong sinasabi ang banal na kasulatan dito sa sulat ni Apostol Juan sa kanyang pangatlong sulat na bilang isang pastoral letter. Ang sabi sa versikulo 2 ng kapitulo 1, Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paano nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Kaibigan, nais ng Diyos sa pamamagitan ni John the Beloved na tayo ay magkaroon ng isang mabuting pamumuhay na may kalusugan kung paano ang wika nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Kaibigan, maaari ba tayong maglingkod sa Diyos na tayo ay palaging may sakit? Kaya nga ang Panginoon, nung siya'y nasa lupa, marami siyang mga taong pinagaling. Ito yung kailangan natin. Kaya merong ibinigay ang ating Panginoon sa atin upang tayo ay sukat na mabuhay ng maligaya, ng masaya. Yung sinasabing 8 doctors of health, binigay ng Diyos sa atin yung tubig sapagkat ang ating katawan ay 75%, ito ay water. Binigay ng Diyos sa atin ang exercise. Meron tayong panahon dapat mag-exercise. O yung N ay may kinalaman sa nutrition. At yung E ay may kinalaman sa exercise. At yung sinasabing W ay may kinalaman sa water, kaibigan. Kaya nga, yung sunshine ay binigay ng Diyos sa atin, yung hangin binigay ng Diyos sa atin para tayo maging masaya, para tayo maging maligaya, kaibigan, at tayo maging malusog. At gayon din, binigyan tayo ng Diyos ng rest, ng kapahingaan. Binigay ng Diyos ang Sabat para tayo ay may kapahingaan. At binigay ng Diyos sa atin yung dapat tayo magtiwala sa Kanya. Trust in divine

Ngunit ang bagbag na diwa sa mga butoy tumutuyo. Kaya a merry heart doeth like a medicine. Kaibigan, kinakailangan ikaw ay magsaya sapagkat alam mo na ikaw ay merong Diyos. Kung meron kang problema, ay ibigay sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay handa kang tulungan. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay mabalisa. We can stop worrying because we have learned to trust God. Tayo ngayon ay dapat na tumigil sa ating ngayong kabalisaan sapagkat tayo ay merong Diyos at tayo ay natutong magtiwala sa Kanya. Kaibigan, ito yung kailangan natin sa araw-araw, yung malusog na pamumuhay. At kailangan nating magpatawad sa ating kapwa, maging ang mga taong they don't deserve na sila'y patawarin para sa ating ngayong katahimikan. We deserve peace, kaya tayo ay nagpapatawad din, kaibigan. At yung pang-apat na saklaw ng ating pag-aaral, honoring God in giving increases is blessings. Ang sabi sa versikulo 9 ng kapitulo 3, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, versikulo 10, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Kaibigan, we have to honor God. Dapat nating parangalan sa mga pagpapalang ating tinanggap ang Diyos na nagbigay ng maraming pagpapala. May mga tao kung minsan sila'y pinagpala ng Diyos, pero hindi ibinabalik sa Diyos ang papuri. Kanyang sinasabi kung bakit siya ay nagtagumpay sapagkat siya ay merong lakas, meron siyang talino. Katulad ng isang mayaman na siya ay nagkaroon ng maraming ani sa kanyang bukid, ang sabi niya, kaluluwa ko, magsaya ka. At ang sabi niya, ako ay magpapagawa ng mga lalagyan ng mas malalaki sapagkat marami akong ani. Ang sabi naman ng Panginoon, ikaw na hangal, sa gabing ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa, kanino mapupunta ang iyong maraming kayamanan. Kaibigan, dapat nating kilalanin na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng ating pangangailangan physical at gayon din espiritual at yung ating pangangailangan material. Kung tayo ay merong sasakyan, ito ay binigay ng Diyos. Kung tayo ay merong maragang magandang tahanan, ito ay binigay ng Diyos. Dapat nating purihin ang Panginoon. At kung tayo ay kumakain sa tama sa oras, parangalan natin ang Diyos sapagkat Siya ang nagbigay sa atin ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Meron kong minsan, pagkatapos ngayong kumain, hindi man pinasalamatan ng Diyos o bago kumain ang taong ito. Kaya nga, ang takot ay nagbibigay ngayon ng isang bagay, yung hindi yung reverence na takot, kaibigan, nagbibigay ng ang tao ay meron siyang takot o yung fear. Pero yung pananampalataya, ang sinasabi niya, I'm so blessed, I cannot withhold. Na kapag ka ikaw ay pinagpala ng Diyos, ay masasabi mong praise the Lord, bless the name of my God. Kaibigan, kapag ka tayo ay marunong magtiwala sa ating Panginoon, na ating ibalik ang papuri sa Kanya, kaibigan, ito yung turo ngayon ni Haring Solomon. Kailangan natin ang humility, kapakumbabaan. Kailangan natin yung holiness, kaibigan. Kailangan natin yung magandang pamumuhay, yung health improves because of holy living. At yung pangapat, kaibigan, ang kailangan natin yung honoring God in giving increases His blessings. Kaya nga, maraming pagpapala, binigay ng Diyos, sabihin natin, praise the Lord, praise God, sapagkat Siya nagbigay ng maraming pagpapala sa atin. Kaibigan, atin bang kinikilala ang Diyos sa maraming pagpapala na binigay sa atin? Na masabi natin, purihin ang pangalan ng aking Panginoon. Bago tayo ngayon magtatapos sa ating pag-aaral, nais kong basahin ang sinasabi.

0: Sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos 4:6 at 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang pasanin sa iyong buhay? Meron bang bagay na bumabagabag sa iyo? Ilapit natin sa Panginoon. Meron ka bang membro ng iyong tahanan na may karandaman ating ilapit sa ating Panginoon? Meron ka bang mabigat na suliranin? Kaibigan, hindi nabibigatan ng Panginoon na kapag ka ating ilapit ang ating mga suliranin, ang ating pangangailangan sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Ang aming Diyos ay meron siyang pangako na kung kami ay lalapit, humingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang namin, ang aming Diyos ay nagpapatawad. Ang aming Diyos ay nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga pangako. Marahil meron sa aming tagapakinig na merong membro ng tahanan niya na merong karandaman, dakilan Diyos inyo pong pagalingin. Marahil ang aking kaibigan ay nawalan ng trabaho, o Diyos, bigyan po siya ng mabuting trabaho na kikita siya sapat sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Dakilan Diyos, alam po namin na ang aming Panginoon ay malapit nang dumating. Tulungan po kaming mahanda sa kanyang muling pagbabalik at masabi namin, narito ang aming Diyos na aming hinintay at kami kanyang ililigtas. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Sana po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. O tandaan natin, hindi natin ginagawa ang mga ito para maging karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. Ginagawa po natin ang mga ito dahil mahal tayo ng Diyos at gusto nating lumago sa relasyon o ang relasyon natin sa Kanya. Ang sabi nga po sa John 15 verse 4, "Remain in me as I also remain in you." Kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ngayon po umaga ay meron tayong isang paksa na tatalakayin. Ito ho ay patuloy o pagpapatuloy pa rin sa ating pinag-aralan ilang araw ang nakaraan na ito po ay masusumpungan sa aklat ng mga gawa. Katulad po ng madalas natin ipaalala, napag-aralan natin nung nakaraan na ang aklat po ng gawa ay tinatawag na The Unfinished Book. Ito ho ay isang aklat na hindi po natapos. Pinasimulan ng unang iglesia ang kanilang gampanin, banal na pagkatawag para lamang ikalat at ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Meron silang misyon na dapat po nilang gampanan, na dapat nilang dalhin sa buong kinapal. Yan ay walang iba kundi ang mabuting balita ng Ebanghelyo. At nakita ho natin kung gaano kabilis ang pagkalat ng Ebanghelyo at kung papaano ang mga tao ay naging bukas ang kanilang mga puso at isipan. Kanilang tinanggap ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Bawat araw ay nadaragdagan ang mga kaanib ng sinaunang iglesia. Alalahanin po natin ang aklat ng magawa, it's also the works or the acts of the Holy Spirit. Ito ho ay gawain ng banal na Espiritu. Hindi dahilan sa ang iglesia ay nagkaisa at sila ay tumugon sa panawagan kung bakit lumago ang gawain at ang iglesia ng Panginoon. It's all because of the Holy Spirit na siyang kumilos sa puso at buhay ng bawat kaanib ng unang iglesia sa Bagong Tipan. At ang banal na Espiritu ang nagbigay din ng kapangyarihan sa kanila upang tumugon at humayo para lamang ibalita ang mabuting kaligtasan. O di kaya ang mabuting kaloob ng Panginoon na walang iba kundi ang kaligtasan. Ang paglago ng iglesia noong Bagong Tipan hanggang ngayon ay patuloy pong lumalago. Alalahanin po ninyo ang dahilan kung bakit ang aklat ng mga gawa ay hindi natapos na aklat ay sapagkat sa huling kapanahonan ay meron pong itinalaga. Pinili ang Diyos na isang pulutong na kanyang binasbasan na sila ang tumugon sa kanyang panawagan upang ipagpatuloy ang hindi natapos na misyon ng mga alagad nung Bagong Tipan. Yan ay walang iba ang akin pong tinutukoy kundi ang iglesia sa huling kapanahonan. Ikaw at ako ang napiling kaanib ng iglesia ng Panginoon. Na ang sabi nga po ni Sister White ay siya ang iglesia ay ahensya para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. And not only that, ang iglesia ang siyang repository ng biyaya ng atin pong Panginoon. Kaya nga, tungkulin at gampanin po ng bawat kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan na atin pong ituloy sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang ikalat ang mabuting balita ng pagliligtas ng atin pong Panginoon. Sa aklat na Magawa Kapitulo 13 ay atin pong masusumpungan kung papaano si Pablo ay nagpasimula sa kanyang paglalakbay bilang misyonero. Alam po ninyo ang gawaing misyonero ang magiging katuparan ng panukala o layunin ng Diyos para sa buhay ni Saul na kinalaunan ay naging Pablo. Siya kasama si Barnabas ay tinawagan ng Panginoon at isinugo ng iglesia ng Antioch para lamang dalhin, ipaabot ang pabalita ng kaligtasan outside of their what? Outside of their territory. Sa iglesia ng Antioch, mga kapatid, dito ho ipinanganak ang malaking kilusan ng mga misyonero. I would like to believe, if not all of them, almost all of them, have dedicated and committed their lives para lamang kanilang tugunan ang panawagan ng Panginoon na dalhin ang mabuting balita ng kanyang pagliligtas. Alam po ninyo sa paglalakbay na ito ay kasama nila si John Mark,
sa napakahalagang paglalakbay o di kaya gawain ng misyonero. Si Pablo ay naglayag patungo ng Cyprus upang siya ay maglingkod sa lugar na kung saan ipinanganak si Barnabas. So dito ay siya ay nangaral sang-ayon po sa Kapitulo 13 ng Aklat ng Gawa, Kapitulo 5, nung sila ay nakarating doon sa Salamis. Siya ay nangaral saan? Sa mga sinagoga na ang kanilang audience ay walang iba kundi ang mga Hudyo. At doon sa sinagoga ay kanyang nakatagpo ang dalawang tao. Na ang dalawang taong ito ay walang iba una kundi si Bar-Jesus na isang salamangkerong Hudyo na ang kanyang ugali ay laging tumututol at kanyang sinisira, ginugulo ang anumang bagay na pagtuturo ni Apostol Pablo at ni Barnabas, mga kapatid. Ang ikalawang tao naman ay walang iba kundi si Sergio Paulo. Na si Sergio Paulo ay isang deputy na kanyang winelcome si Pablo at Barnabas at siya ay galak na galak, tuwang-tuwa na ang kanilang presensya ay kanyang kasama. Kaya dito mapapansin po ninyo, mga kapatid, sa talatang 7 ng Kapitulo 13, nais ko pong basahin sa inyo. Akin pong sisimulan sa talatang 6. They traveled through the whole island until they came to Paphos. There they met a Jewish sorcerer and a false prophet named Bar-Jesus, who was an attendant of the proconsul Sergius Paulus. Kasama po ni Sergio Paulo ang proconsul na ito, ang isang lalaki na ang pangalan ay si Bar-Jesus, isang salamangkero at bulaan na na propeta ayon po sa atin pong binasa. Sampansinin po ninyo dyan sa talatang 7, binabanggit po diyan, the proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. So narito po ang proconsul, mga kapatid, na meron siyang kagalakan, may katuwaan sa kanyang puso na makita si Pablo at si Barnabas at kanyang tinanggap sila. Ang dahilan ay sapagkat nais niyang buksan ang kanyang isipan, buksan ang kanyang mata at lalong higit buksan ang kanyang puso sa pakikinig sa mensahe o di kaya pabalita na dala ni Pablo at ni Barnabas. Alam po ninyo ang proconsul na ito ay meron po siyang napakahalagang tungkulin sa kanilang lugar. Siya ho ay katumbas ng isang gobernador sa isang probinsya, dangan nga laang meron pong limited term ang kanyang paglilingkod. Sang-ayon po sa talata, siya ay tinatawag na tinatawag na matalinong lalaki. Ibig sabihin, ang taong ito ay napakahalaga at ang taong ito ay nangangailangan ng isang Diyos. Nakita po ninyo, naramdaman po ninyo ang pagnanasa ng taong ito. Alam po ninyo, kapag tayo ay nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan, salamat sa Diyos sapagkat meron tayong mga kaanib ng iglesia na mismo sila ang nilalapitan para lamang magtanong at sabihin sa kanila ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Napakasarap na makita at maranasan na narito ang isang taong meron pong interes sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron siyang interes na maunawaan at malaman sa kung ano ang pabalita ng Panginoon na kanyang iniyahatid, lalong higit sa kapanahunang ito, mga kapatid. Bagaman si proconsul, alam niya ang limitasyon ng tao, subalit ang kanyang nais nasa, mga kapatid, is to hear the word of the Lord. Salamat ng marami. Ang nais kong dalhin sa iyo, kaibigan, sa iyo, kapatid,
Gusto mo bang marinig ang mga salita na ibig ng Panginoon na makarating sa iyo at sa akin? Katulad ng proconsul na ito, na nung makita niya si Pablo at si Barnabas ay nagkaroon kagad siya ng nais o di kaya pagnanasa, interes na pakinggan kung ano ang laman ng kanilang sasabihin sa proconsul na ito. Do you desire also, my dear friends, to hear what the Lord has to say to you and me personally? Kaya nga, nariyan, salamat sa pagnanasa ng taong ito na malaman ang katotohanan. Sa kabila ng kanyang pagnanasa, na magabayan ang kanyang isipan at puso na makilala kung ano ang daladala at kung ano ang itinuturo ni Pablo at ni Barnabas, sa isang banda ay narito naman ang isang lalaki. Ang kanyang pangalan ay si Bar-Jesus o di kaya Elimas na binabanggit po ng ating talata, na wala siyang ibang ginagawa kundi guluhin, lituhin si proconsul na makinig sa pabalita ni Apostol Pablo, mga kapatid ko. Sino po itong distractor na ito? Sino po si Bar-Jesus? Sino po ang Elimas na ito? Ang sabi po ng talata, siya ay isang Hudyo, siya ay isang bulaang propeta, siya ay isang salamangkero. Sa katunayan, kanyang tinawag ang kanyang sarili na ano ho? Bar-Jesus o di kaya anak ni Jesus. He tried to distract the deputy from coming to faith in Christ Jesus. Yan po ang kanyang ginawa. Alam po ninyo, sa tuwing tayo ay magdadala ng mabuting balita, ito ho ay ating tungkulin. Merong taong nagkaka-interes at meron din namang taong ano ho, tumututol o di kaya umahadlang sa interes ng taong yan. Maaring mahal ninyo sa mabuhay, magulang, mga kapatid, o di kaya ay mga kamag-anak. Pilit na tayo ay ano, pinipigilan. Pilit na tayo ay ginugulo. Pilit na hinahadlangan ang atin pong interest o pagnanasa na pakinggan ang napapanahong pabalita ng Panginoon para sa atin pong kaligtasan. Ganito ang nangyari sa proconsul na ito, mga kapatid. Subalit salamat sa Panginoon. Salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kumilos sa puso ni Pablo para lamang sansalain ang ganitong ano ho, pamamaraan ng kaaway sa paghadlang, sa pagkilala ng isang taong nagnanasang maligtas sa kanyang buhay. Kaya nga sa talatang 9 at 10, atin pong sundan, mga kapatid, ang sabi po ng talata, "Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elimas and said, 'You are a child of the devil, an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and what? Trickery.'" So narito, tinawag ni Pablo si Elimas o Bar-Jesus na mandaraya at maninira ng katotohanan. Tinawag niya siya na ano ho, anak ng diablo at kaaway ng katotohanan. Mga minamahal kong mga kapatid, meron sa loob ng iglesia, maaring ikaw, maaring ako, maaring ang bawat isa sa atin, ay kinasangkapan ng Panginoon upang sansalain ang isang maling katuruan ng ibang tao o di kaya maging kaanib ng atin pong iglesia. Meron tayong tungkulin upang sabihin na ang kanyang turo o katuruan ay huwad at hindi naayon sa salita ng atin pong Panginoon. Alam mo ba ninyo ang nangyari kay Elimas? O Bar-Jesus, siya ay binulag panandalian ng Panginoon dahilan sa kanyang patuloy na ano, oposisyon sa katotohanan. Alam po ninyo, marami na tayong alam na karanasan
Marami na tayong narinig, nababasang mga mga karanasan na kung saan ang mga umahad lang para lamang malaman ng isang tao ang katotohanan, ang Panginoon, ang langit ay gumagawa ng paraan doon sa mga taong umahad lang para sila rin naman ay matuto at kanilang maunawaan na mas makapangyarihan ang langit, ang banal na Espiritu kaysa sa kaaway o di kaya walang iba kundi si Satanas. Narito ang proconsul, meron siyang pagnanasa na malaman ang katotohanan, na makilala ang Panginoon na dala-dala at ipinapakilala ni Pablo at ni Barnabas. Subalit sa kanyang pagnanasa ay meron pong nais mamagitan na ang pagitan na ito yan upang siya ay ilayo sa kanyang pagnanais na makilala ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Kung tayo ay mga hawak sa pangako at salita ng Panginoon, gagawa ang langit para lamang ang anumang balakid sa ating pagkatuto at pagkaalam ng daan ng buhay at ng katwiran ng Panginoon ay kanyang aalisin. Kaya nga't mapapansin po ninyo sa talatang 12 ng aklat ng mga gawa, kapitulo 13. When the proconsul saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teaching about the Lord. Nung kanyang makita ang nangyari kay Elimas, agad siyang nagtiwala, agad siyang nanampalataya na may kapangyarihan ang pabalita na dala ni Pablo, na may kapangyarihan na sansalain ang sinuman na umahad lang para lamang sa kaligtasan ng tao. Kaya nga't agad, ang sabi po ng talata, siya ay naniwala, siya ay nanampalataya, siya ay tumanggap sa pabalita ni Apostol Pablo, mga kapatid. Nakita niya na ang huwad na katuruan ang magdadala sa isang tao sa pagkabulag. Kaya nga't mula doon sa maling katuruan ng salamangkerong iyon, mula doon sa maling katuruan ng bulaang propeta, kaibigan, ang taong ito, ang proconsul, ay kanyang tinanggap ang pananampalataya sa atin pong Panginoon. Namangha ang lalaking ito sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Kaya nga't para sa kanya, ang mabuting balita, ang ebanghelyo na dala ni Pablo at kanyang ipinangaral, kaibigan, ito ho ay mabuting balita para sa proconsul, ang kamatayan, ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon, ang siyang pumukaw sa kanyang puso upang kanyang ipasakop lahat sa Panginoon at tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Mga minamahal ko, mga kapatid, oh what a good news. Pagkatapos mahikayat ng proconsul na ito, mga kapatid, si Saul, na ito ang kanyang lumang pangalan, ay pinalitan. Siya ay naging Pablo, mga kapatid. Napakaganda, purihin ang Panginoon. Alam po ninyo, kapag tayo ay nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon, tayo ay nababago rin, katulad ni Pablo. Kapag tayo ay nakapagdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, ganun na lamang ang katuwaan ng mga anghel sa langit, ang ating Panginoon, na meron pong isang putong ng korona ang nakalaan para sa iyo at sa kanya na tumanggap ng katotohanan. Pag tayo po ay nagdala ng isang kaluluwa sa atin pong Panginoon, nababago tayo at patuloy tayong binabago. Ito ho ang himala ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay ng isang taong tumugon sa panawagan ng Panginoon, sa buhay ng isang taong tumugon para humayo, sabihin at maging saksi sa kapangyarihan ng Panginoon na ginawa sa kanyang buhay, at kung sa pamamagitan po niya
makapagdala siya ng kaluluwa sa Panginoon. Maturuan niya ng Ebanghelyo. May araw-araw ay atin pong madarama, mararanasan ang pagbabago ng ating buhay hanggang sa maging sakdal ang ating katatayuan sa harapan ng atin pong Panginoon. At kung dumating na ang Panginoon na siya'y magpahayag sa alapaap ng mga langit, ikaw maging ang mga kaluluwang iyong dinala sa tulong ng biyaya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sama-samang magmamana ng buhay na walang hanggan, ng langit na kanyang ipinangako sa kanya at sa lahat na tutugon sa panawagan ng langit para sa kaligtasan ng bawat isa. Kaibigan, minamahal ko mga kapatid, kung nais mo pong makita at madama ang patuloy na pagbabago ng iyong buhay araw-araw, maging kabahagi ka, makisangkot ka sa pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Maging kasangkot ka na maging saksi sa kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay upang ang mga tao din naman ay mabago at maligtas sa kanyang kaharian. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, ito po ang ating dalangin. Tayo po'y manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sapagkat patuloy po ninyong ipinapakita at ipinaparanas sa inyong mga anak ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Salamat Panginoon sapagkat kung papaano kayo gumawa nung nakaraan, ay patuloy kayong gumagawa maging sa amin sa kapanahunan. Panginoon, narito po ang inyong mga anak. Tulungan po ninyo na patuloy kaming tumugon sa inyong panawagan upang dalhin ang pabalita ng kaligtasan sa lahat. Alam namin, Panginoon, lalong higit sa kapanahunan ngayon na kung saan maraming tao ang nagtatanong sa kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat ang kanilang pagtatanong ang umaakay sa kanila upang magkaroon ng interes na makilala kayo ng lubusan ang inyong panukala sa pamagitan ng inyong banal na salita. Kasangkapanin po ninyo ang inyong iglesia. Kasangkapanin po ninyo ang bawat isa na ang mga taong ito, Panginoon, na nagnanais makaalam ng inyong pabalita ay masumpungan ng inyong mga anak upang maipaliwanag sa kanila ang katotohanan at sa tulong ng inyong banal na Espiritu, sila rin naman ay makilos, mabuksan ang kanilang puso at tanggapin kayo bilang personal na tagapagligtas. Pagpalain po ninyo kaming sama-sama, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Buntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko, matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kuwang ko sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon.

0: ultimo umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh, nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig yung mga turo at mga aral ng mga pastor doon, ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh, nung ano, nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh, nabanggit niya doon sa may Tamyas. Eh, kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh, doon niya, meron sa Tamyas, natagpuan ko. Eh, hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambara. Eh, nadadaanan ko lang. Eh, kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umakin ng simba pagka araw na Sabado.
1: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
0: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iin ako, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
1: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
0: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Hesukristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Hesukristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon, hindi ako makatulog dahil sa naging pag-aaway ko, okay? O kaya naman, ako ay yung hindi mapatawad na aking mga magulang. Minsan ang iniisip ng iba, paano natin mapapatawad ang ibang tao ng lubos, no? Malaki ang kasalanan ko, no? Papatawarin kaya ako ng Panginoon? Ikaw ba ay naghahanap ng kapayapaan sa iyong buhay? At hindi mo alam kung ano ang makikita at kung ano ang iyong gagawin. So, umagang ito, ating tutunghayan ang mga pangako ng Panginoon sa Banal na Kasulatan na nagbibigay ng pag-asa sa ating pong buhay. Kaya huwag kayong aalis, ako ang iyong Kuya Bong at ikaw ay nakikinig sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Magandang umaga, tayo po ay focus ulit tayo sa ating pong pag-aaral ngayon. At mga kaibigan, nais kong batiin kayo ng isang mapagpalang umaga sa umaga pong ito. Ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay kung paano natin mauunawaan na tayo ay magpatawad, no, sa ating pong buhay. Minsan tayo ay nakakaranas na tayo ay hindi nagiging mapayapa dahil sa marami ang mga iniisip natin ng mga tao na mga nakaaway siguro natin o yung mga tao na nagkaroon ng sama ng loob sa atin. Ang focus ng ating pong text ngayon ay galing po sa Ephesians, no, 4:32. Ang sabi dito, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. No, napaganda po na binanggit po dito. Maging compassionate daw,